0: contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Mm. Putik tahan git. Mm. Mm. Doc?
1: Mm. Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pinrelievers. Mm. Mm. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 gag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na balik-balik. DTX 500, may TC, kada adlaw. No? Sa DTX 500 gag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500!
3: Lilibet Ipanto, 48. Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
4: Parang pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Mga pinalaga namon nga sagay noon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
7: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Bongkong! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain nga health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Tudan. By the way,
4: final stretch.
3: Grabe na subong mga istoryahan na politika sa ano, no? Maglibot ka. Standby Red Salgado. Ang galupok ka mga pangalan, Congressman Ferdy Marajon,
4: okay.
3: Congressman Jeffrey Ferrer,
4: okay.
3: Mayor Baling Escalante,
4: okay.
3: Javi Benitez, Congressman Javi Benitez ng 3rd District.
4: Okay.
3: Ang daugad lupok ng ngalan, madlagang Governor, Congressman Ferdy Marajon, and ang makontra do gagwa is Congressman Javi Benitez.
4: Kung may survey-survey na ganit kita.
3: Oo. Pero, do gagwa sa information, daway gana yan si Congressman Chideng Alvarez, madlagan Vice Governor.
4: Okay.
3: Pero ang tayada, pwede man niya ginapilian, Vice Governor, Mayor Baling Escalante, or galupok mga ningalan ni Raymond Tungson.
4: Ha?
3: Ha?
4: Sino?
3: Ara ka naman.
4: Hindi ko
3: hindi pagkalipat ni mga hindi pala pagkalipat ni mga amigo tan na nalipat sa imo. Bisa nalipat na siya sang kisa kabalo ka sa kadamo ng mga amigo mo, nalipat ka na galing may obligasyon ka pa sa siya. Pero madagan siya kuno ko.
4: Okay, dumduman ko na.
3: Dumduman mo?
4: Dumduman ko na.
3: Pila 350.
4: Tama to ah. Tumblan. Dumduman ko naman.
3: Dumduman mo naman. Kabud lagi ko biyo na, no? Isa malipat. Pero amo ni mga pangalan nga nagato. Ikaw lang ipamirin. Pero mga habla ko nag-istorya, tabla taro.
4: Tingin na lipat ko mo.
3: Ha? Why na lipat ko? Mind ka kagani, pero hindi ka malipat.
4: Okay na ko, ano? Hindi tribayo ko.
3: Okay. So, madlagan abi
4: okay.
3: Governor Ferdy Marajon.
4: Tanding. Vice.
3: Vice niya, Rene Gustilo. Ang galupok.
4: Bakod man.
3: So matabo mo ni nga si Rene Gustilo ang support 1st District, 2nd District, sarado. Question. Ang 3rd District, hindi mo na makakuha kung maglagan gin man si Congressman Javi.
4: Okay.
3: Ang sunod na question, ang 4th District, mao po na yan sa grupo ni Congressman Ferdy Marajon, tag ni Gustilo.
4: Tiko nara si Congressman Jeffrey Ferrer, amay-amay isang...
3: Yan pa bang kung ito sila makumit sila kay Governor Ferdy, kay Congressman Ferdy Marajon.
4: Ti uniga sila kung
3: di kumit sila. Ang 5th District, Dino Yolo.
4: Dino Yolo.
3: Congressman Dino Yolo. 6th District, si Congresswoman Chiding Alvarez.
4: Di ba malapit niya sa kikwan?
3: Di aring isa kabagay. Ang lain kay si Congressman Javi, hindi man siya yunega, hindi man sa labre grosmo.
4: Ano ni siya ya?
3: Di independent ka maglagan, abi. Okay. Di ko maglagan siya, ginatanaw ka mga younger generation, ang new breed sa mga butante, daw huyog, abi, kabalo ka naman sa mga kabataan, subong. Kagti si Congressman Javi, kabalo ka naman, magtindog na stubangan mo. Dumangihi man sila sa duwais na daya. Pero ba, talong mo na, hindi mo na pwede agawon niya, tiyan mo niya ang tao mo. Oh. No? Ti, it's all about resources. Ti, may kwarta man, abi, ang mga Marañon, may kwarta man ang mga Agustilo, mabinuligay, abing Yunega. Versus ang kwarta, abi ni, ti ko ni Kabis, Congressman Alvis Bacolod, bayan mo bata mo madlagan gobernur kung gusto niya?
4: Hindi, kabuli ka ganis barangay kapitan.
3: Bata mo pang gobernur?
4: Bata mo pa, munano na.
3: Ti, ang ato niya gina-raise ta ining awareness. Pero ay pabansang finality, kay man ti masugilanon, pabaliguro sila, istoryahan, kay ginadususubong ni Governor Bong Lacson, ang ginatawag Unified Slate for Labdagros. Ang pabangkot galing
4: unified
3: sa slate. Unified Team, sino ang mapaumod gobernur? Ah, sino mapaumod yung mga vice gobernur na lang kagi Five Eric? Mapasugot ayan si Congressman Terdi nga mag-vice na lang. Mapasugot ayan si Abby Benitez nga vice gobernur na lang siya.
4: Nga unified daw, kaya tida, dapat yan na niya sa bungsang Yuniga. Kay love ni
3: anong but pambalon niya yan na sa Yuniga? Paano mo nambal? Because of the gentleman's agreement?
4: May gentleman's agreement. It's an open secret nga nag-isnusuhanay sila nga ipatapos na lang sa Love Negros ang term ni Lacson. After that, iyan naman sa Yuniga.
3: Kaya pabangkot niin niya masuporta si Governor Lacson. As of now, ay pa siya sa ginendorso mo?
4: Di kung gentleman's agreement, na sa good gentleman, kung disuportahan niya si Yuniga, kaya kaya mo man ang istoryanay si Yuniga.
3: Tiway takamalo kay Love Negros niya si Governor Bong Marañon.
4: So, bagay, no? Mas may talital siya, no?
3: Di wala kita kabalo. Ang ato lang ginistoryahan ta. Pero what is clear, na daw nagagawa niya subong Congressman Ferdy Marañon for governor versus Javi Benitez, Congressman Javi Benitez sa 3rd District. Puro mga anak sa mga kilala ng mga politisyan sa atong sa Negros.
4: Nga daw ginatanaw, kung nga daw ang haligi sa Negros, doon ari permigahamboy sa Norte, oh.
3: Haligi sa Negros?
4: Okay, ang ginaistoryahan dira si Congressman Terdi, si Mayor Bading, si Mayor Gustilo, si Javi Benitez, Congressman. Nga nga daw taga Norte.
3: Hindi na maglagan niya si, ano, si Vice Governor Juven Alonso?
4: Di ko pa nagaanon si Juven, siguro maglagan mo na niya Juven.
3: Galing kay basi ginatanaon nila winability.
4: Galing kay problema ni Congressman ni si Juven Alonso, kung mag-inengkwentrohan na, medyo mahina-hina.
3: Ang iya persa.
4: Ang persa.
3: Let's so, admit it. Ang question, sino ang suportara ni Congressman Jules Desma sa 1st District?
4: Tinadako na iya kay kumagamba si Jules.
3: Tigalikod si
4: Gustilo.
3: Mayor Gustilo ang vice governor ni Terdi. Ti sigurado, guro, basi da man sila maupod.
4: Naturality ang si Terdi Maran. Yung itong mga...
3: Pero hindi mo mambal kayong 3rd District, si Romayla Nicor. Dumayo man sila ni Congressman Javi Benitez.
4: Oh, para si Romayla Nicor, yeah, may okay sila ni Javi, pero mas lapit ni siya kay Kwan, kay Congressman
3: Javi. Kaya dumadlagan, guro, si...
4: Pirel na siya?
3: Do, basi madlagan, si Romayla. May term pa si Congressman Dino Yoloaw. Do last term na?
4: Do bata eh, guro. Last term, bata ya.
3: Okay, do naga, basi blaga pa lipod man to si Mayor Maymay, nga madlagan Congressman sa distrito nila eh.
4: Si Mayor Maymay ya, is very close to Dino Yolo.
3: Tiko na mo si, paano matabok kay Congressman Dino, mabalik sa Mayor?
4: Ma daw, maswap sila sa bata ya.
3: Mamayor siya sa Isabela.
4: Do mo nang tayada.
3: Kang bata ya, ma-Congressman. Yolo-Yolo. Okay.
4: Yolo ho.
3: Yuluho.
4: Yuluho.
3: Ang matabusin eh, at least kung sila, why na sang tuwang-tuwangan nga po makantos dalom.
4: Istoryahan talaga na kayo, ma'am. Balaman to, pastor. Nga muna, amun lang to ya.
3: Hindi. Kasi ni Congressman Yulo, pagpapresko siya, hindi na ya, why man sa nag-instruct sa ila to.
4: Sinukutok-utok na tao. Tuktuwak kayo po to.
3: Yayagay.
4: Tubla.
3: Okay, this time, si Kipebre, naka-standby. Sa mga polista, let us be very careful. The three separate incidents, Thailand, Tacloban and Zamboanga. Duha diri ang nagagwa nga mga armas iya sa mga pulis. Custom ang pinaka-latest ang isa pulis sa Tacloban. Gapanawagan subong si Colonel Ribadomia, our city director, na dapat halungan sang aton kapulisan ang ila armas nga ini-access sa mga kabataan. Yaring report ni K5 Red, di barangay captain sang Stepania Barangay, no? Ano na, BS? Barangay Stepania?
4: BS, Barangay Stepania.
3: SG dyan, no?
4: Oh, SG na Stepania.
3: Sa line number 1, mag-a-service sa niya sa expanded term sa 2028.
4: Ang kontra lang.
3: Kapitan Red, bayong aga.
4: Itagob, Anay Noy. Itagob.
5: Good morning, Jackie Fabial, Johnny, kayo ni Eric, dumadunlan mo ito.
4: Itagob, gina.
3: Dumadunlan ko no, si
4: Itagob.
3: Kapitan, nakadali na sa kakon bibig. Pero, sige yun, tanong nga, tanong nga ba ni Sir Iba Dumunia Cup?
5: Yes, good morning, Jackie Fabial, Johnny, kayo ni Eric. Actually, kaya po nagpatigayon sa press ko na si Police Colonel Eugene Ribadomia. Kamatik, kasunod, ili sa naguntad, shooting incident, pero iya sa may Zamboanga. Well, sunong si Iyaki Kim El Jari Gimberig, ilig ka pulisan na sa Bacolod, ang ginbatuan niya ginga dapat pag-responsable sila sa mga armas lutang. Hindi as much as possible, ganay Kim El Jari, pakita iya sa mga kabataan eh. Kung paano, balangati, magtinlo sila, kisa, magkita sa kabataan na paano ginabutang ang bala, paano ginabutang ang magazine. And then, kung paano, ini sa palukpon, balangati Kim El Jari Gimberig, kibanti sa madugduman natin ng mga shooting itself. Sinat, graya sa may Tacloban, kaya diri sa may Zamboanga, kalabanan, diri nga ti service firearm, kakipem El Jan, kakipem Eric, ti iyaman sinigin na magdo sa mga kapulisan, balik-balik, kaya ini nga gina pahanungdong kay El Jan, kakipem Eric, nga dapat taguon, gid sa mga lugar, malang hindi makita sa kamataan, kaya dapat ikipensindi man sa mga ginikanan, nga ining paggamit sa ang armas lutang ang ibigin makatag sa maayong epekto iya sa ilan sa kaugalingon na Kevin El Jan kay Kevin Eric. So ari pa matian tagbayad sa payag ni Police Colonel Eugene Ribadomia yari Kevin El Jan.
6: The same is at the same ang pan ang padari ang mga government pa nato mga employee nato. So ato ulit ang panawagan no, sa ato niya kasimanwa fellow men in uniform na tunay PNP uniform personnel to include the non-uniform other law enforcement unit. Hindi nga nila other law enforcement unit to include the ang residente sa Bacolod, yung mga responsible gun owners. Mabatan sa responsible gun owners because there, may mga armas ang atong dari mga kasimbanawa. Always check kung nakasave pala sang tama ang ato niya mga armas. Arap na na permis sa inyong posisyon or base may access ang ato niya kabataan. Base na may matapot sa school nila, ibitawin na accessible ang imong armas na doon nila sa school. So, ako na ginapanawagan na ito, no? Ulitin ko sa men in uniform, the Philippine National Police here in Bacolod, the uniform at the uniform to include the other law enforcement agencies and to include the responsible gun owners. Nga i-check permit kung nakabond lang inyo armas o kung na-safe gift nyo nga hindi siya accessible sa ato ng mga, probably mga kabataan para hindi siya maging magamit o mausal sa anuman niya krimen o kung may kontra na base will be mabit-bit-bit accessible ang ato ng armas. So muna ato mapanawagan o i-check na ito ang permit. It's the very reason why ang sa ato ng reso sa Bacolod City based instructions sa ato regional director ga-check kita sa firearms kung bit-bit yung permit. Isa na. So then, nagbalik naman ang ato niya upnan kato. So we try to monitor all the firearms, mga unrenewed na mga firearms na ato. We'll be conducting a series of activities for this one so that we can educate the public. I-educate nato na ito kasi manwa kung ano ang mga safety measures na dapat nato
4: ubroon. Okay, that's good. Pero nami nga reminder ha, Red nami nga reminder.
3: Hindi lang ni para sa mga pulis ha, pati sa mga tatay nga may mga gun holders ba, mga gun holders ta, try naman ni sila. Ang ibang taguro dito pagpasayang sa yamang armas da, kahit iwag takbalo kung gusto nun sa pabisaron sa kabataan eh, basta may contrast lang, hindi lang makontrol emotion na kikuha na to sa aparador blan.
4: Kagang first and foremost, ang armas, ginasecure gimana mo.
3: Correct.
4: Taguon mo gina, hindi na iya ginapasayang-sayang, mas hindi lang ibutang.
5: Yes, correct. Kaya ginsay-say man sa ato ni Sir Ribadomia, Kevin El Jan, yung mga polis na ito, tiara lang man niya sa palibot sa tagsaka mga barangay dari sa ato, yung mga syudad, biskan patuod nga ti ang ratio sinisubong sa kapulisa na ito, kulang yun eh. Kaga progaling kaman ti, ang aton sininga 911, ara man dira na ka-standby yun, kaga ang aton sininga mga police visibility, ang rubing, ti hugot yung ginapatuman sa aton sininga BCPO, Kevin El Jan, amun ako ni Kasyo, gibar nga may ara sa presidente, gila yun nga baka responder ang aton sininya kapulisan ni Kevin El Jan. So sa 911 gali ang pinakadamo karon nga ginatawag dira sa aton sa Bacolod according sa kay Sir Ribadomia kalamanan sumong mga traffic accident si Kevin El Jan eh. But regarding sini sa mga pagpabahog daw Dula ka, amon ko nagligad, di kami aljar balangati, dito sa may barangay paano ko eh. But inigila yun, ang respondihan, kagkaroon nila mga kaso ng pagpamahog niya online, ang napasaka na sarako. Kaya ginahulat pa nila ining desisyon para matubod kung sino gina mga tag-iya sini sa mga dami account nga nagapamahog sa mga eskwelahan natin dari kay KML dyan, kay K5 Eric.
4: Regarding naman ito na kay K5 Red, kay not only in Bacolod, da, kahapon, ito naman to sa isa ka barangay sa Sur, di ko paghambal ang lugar, di, ari lang sa Sur lang, dari sa area ko. Dira-dapit sa mga kabanuhanan kay Kisudaranda, may nag, ato naman, sa isa ka National High School, nagpagawa naman sa nga, panirohon, takmuna karon.
3: So, kaya may ara nga eskulahan nga nagkaladakpan, may armas ng mga bata nagsulod.
4: Oh, no? Na, may mga kabataan, may mga armas sila, ya? So, I think this is high time nga siguro ang responsible gun ownership. Kag ang mga nagatag-iya sa mga paltik, pagid nga mga pusel, itaguan nyo na, hindi nami.
3: Hindi nami. Nami nga reminder sa Ribadom, ya? Kag sa talagang mga gun holders, ha? Taguan yung mga armas, yung basi, kuwaon sa kabataan, kamagamit nila si Dimayo.
5: Yes, correct. Saga, hindi mga kabataan, bala natin makuwaan sa mga Indian target, mga kutsilyo ni Black FML dyan. Tingin sila ang pagpasyakaan, ginsang kaso sa oras, natin matakpan nila sila, na ari ini sa ila, sining mga bag sa FML dyan, nagod mga tagan sa leksyon. Tingin nga, tundin ng LGUT, magluwas sila sa mga handheld natin, ng mga metal detector, ginatuyo man sa Bacolod LGUT.
3: Actually, yung pinakimportante, Guru Kaki 5 Red, ang focus na magluwas security sa eskwelahan is ang focus na paano ma-revive ang strong foundation sa kabataan sa ila panimalay. Yes, mabalik ang good manners and right conduct. Kinanglam taguro ng istoryahan gid kay bisan na no pala to nakabutang sa mga security kay tipo di mas taklas to sa likod kung gusto nila kay Paiba Eric mo.
4: Pero yun dito na lang City High de. Istrikto hold mo niyang City High School. Tanda-tanda ng kilid pa kanto na kay Pebred.
3: May alagyan mo na gapon mo.
4: May alagyan.
3: Ang bayan sila kay Pebred.
4: Kadi-idam lang.
3: Isa na ka-preemptive measure ang pagbutang security, mga metal scanner, mga metal detector.
4: Makasulod na.
3: Pero ang pinaka-importante is to address the root cause.
4: Correct.
3: Mental health, strong foundation, sang kabataan, kag maayong values. Amo na gurong kinanglantang na ibalik sa kabataan. Sumong.
4: Ihaboy mo lang sa pader ang bag na may pusel to, pawala ka lang. Pagsulod mo, kundi negative ka. Pag-abot mo, kwao mo to sa higay, kag mag... Kuhan ka naman to, mag-randating
3: ka naman to. Hindi ka na pistoryahan, Kipay Berik. Damo naman karong ilog.
4: Ay, na siya.
3: Ginatudloan, tas lang karon. No, Kipay Berik, no?
4: Kasi kung unang alagyan siya, sa kapalagyom na ka mag-iskapo, ka mag-date mo.
3: Pero na-notice mo, kalabanan sa nag-ahaboy sa mbag pagwa.
4: Oo.
3: Pag nagko nila, gahaboy sila, lublaks to, pakatuspiak.
4: Amo nang laingin.
3: Kaya timbis ka graduate. Construction worker.
4: Kaya nagsagad ka, ang guha mo construction worker.
3: Kaya nagsagad ka, nahaboy-aboy mo.
4: Nga pwede ka lang maka-eskwila.
3: Ano ba sa red ka mag-inagaboy bag?
4: Lining iyaya?
3: Oo. Ang iyaya permi, yung bagya ginauyatan niya na mo.
4: Oo.
3: Kita mo sa subong ka bag gina siya permi.
4: Kami ginauyatan man siya.
3: Oo, kaya ginauyatan niya dati. Aradang iyang mga paborito talan eh.
4: Ang tag-iyas ang bag. Ang tag-iyas ang bag. Ang bag.
3: Ang bagya sa sulod, kompleto na. May balon da, may biscuit na, may tubig na. May...
4: May perfume ko no, may perfume.
3: May extend.
4: May tissue paper.
3: Oh, tapos may kwan eh. May arap pa sa nga... Basta, tanaw na.
4: May perfume siya, may perfume. Nasa nang iya siya ang perfume, isang bayeng baho. Pamangkutod niya, red ang baho mo, isang bayeng. Nga, akong gidlang ni ako. Nga, muna yung nabiyo ko. Mga veterans mo, balaw. Ah. Hindi
5: mo naman na pagbubo sa ulan na luna sa gaga mo.
3: Tapos tudloan blaw tudloan ya mo ni pamanyos ka ni amo ni dayon di ka maligo ay nga kung maligo ka mabot ka bilib lagi ko sa inyo mo abi mo blok isa abi ko na ibla we are the ano na pag abot gali sa inyo ya wala mo wala ang guwaya sing siya wanya pa imi mo ya wala ka daya pag maupon ni ato ni ang guwaya USB gali uyab sa banwa o sige USB
4: sinun may maglaay naman bukod sinako sa mga
3: USB. Nabi ko rin istorya niya yun, Red. Ang USB is uyam sa banwa, Red. Red, thank you. Kito rin
4: lang. Mag-una. Mag-umati sila. USB.
3: Kita mo USB?
4: Red.
3: Bisa di mo lang dasok ka port, igaw.
4: Galing may virus.
3: Oo, oh, oh, delikado. Pero bagay pa man na scanner. Oh, sige. Red pumayo gina nami nga advice ni Sir Badum ya.
5: Kaya sa tingin ko panawagan, masang dato ni dapat hindi lang niya kay amang manunudlo kung baka kapulisya natin permi dapat arang ginaginikanan kaya manting sa isa kasi mana mo gina majority nga makaupod sa kabataan ang ginikanan yung FML dyan kay K5 Eric. So pagdating naman niya sa mga orientation ang mga manunudlo nato niya halos kanaplaw ginaribayin gini kaya doon naging part na ni Subong sa pag-educate sa kabataan ining mga disadvantage kag ti ining Cymex muna nato ni Kim Eljan ti ang mga kabataan matudloan man in case kay may ara na sa sitting incident kabalo sila kung paano magpalagi kung Kim Eljan ti Kim Eric sa mga kasunod nga balita kamo dulong sa programa nga Puno de los Pueblos kaya dulong sa ato sa Power Trio ang atong sinig nga DTX 500 VTC kay Klinika D3 Bio atong sa sinig nga DTX BT Soap pag DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kaupon si Patron K5 Vincent Coralde ako naman si K5 Red Salgado para sa kapitan nga balita servisyo publiko kung kaligamon sa Negros K5 News FM
3: talamag K5 Red Salgado kanami ng reminder may mga suggestions sila din nga dapat kuno pasudlan sa religious sa una di ba may religion nga subject sa eskwela.
4: Oh, meron.
3: Dapat kuno basi kinanglan tani. Kag mismo sa balay.
4: Dali lang kay Febrian. Tolyo ko ni patay kay Febrian di kasulod Japan ang iyang audio.
3: Oo. Basi karon lang niya balik kay Febrian delikado. Basi lipat sa blas. Basi abiya bla off na siya gambal siya katilo ilista na kata.
4: Ang bata, igalik kita lang sa eskwela. Oh, ilis na dahil kayo malakat na dulog.
3: Kinablang malakat ka, alaunas. Ang, eh, alas dos, alaunas ka gawin.
4: Oh, may baha.
3: Pugtaw ka. Pag gano'n siya po, diretso ka lang niya office, di ka pa malate. Si Chuli Culado, sa Vito Saison National High School, ga-campus ministry to sila, no? Okay. Si Ma'am Chuli.
4: Doon namin na.
3: Very critical and problematic na. We only act when things are going worse. Yeah. But ganun sinabi, Sir Kenneth, kuya, I'm a believer. Hindi mo pwede itugyan ang pagdisiplina o pagtudlo mayo nga value sa bata mo sa eskwelahan. Dra mo gidyasugdan sa inyo balay. Kay you cannot blame the teachers. Kay ikaw gani mismo nga ginikanan, you failed to do your part.
4: Strong foundation starts at home.
3: Sa balay gini dapat. Gapati, kay bisano ka tuntos ang bata kung sa balay nagsugod ang nami nga panimuot?
4: Hindi na siya mag
3: mabalik na saya, mabalik kag mabalik niya. Pero kung dito nga daan na ito, anya lang tigang at tigipusoon, may ginaya.
4: Kaya kung sa balay nyo makita, yung nga gatuon, gabuligay, hindi man ito doon yung planggaan, ay, but ang pag-cooperate, kag ang relasyon nga mayo, ginapangibabaw, hasta magdako siya madalayan na. Kita mo ni mga kabataan, kay Pebel dyan, nga naanal siyang gagmay sila, ginadadala mo magkamping-kamping. Igo sila magdalalag.
3: Makamping man na?
4: Makamping-kamping man sila.
3: Kagkadasan, di ba banding man na
4: sila? Oo, masimba man na sila.
3: Siling ganis sa isa ka taga Bukid, no? Sa taga Manila, no? Yeah. See nga, we don't need a perfect family. All we need is a family that forgives. No? Inablang willing mamati. Kabalo magatag second chance.
4: Because in
3: kabalo magpasinsya.
4: First and foremost, there is such thing as perfect.
3: Correct.
4: Man na.
3: Hindi may mga, makita.
4: May mga tawag na to, may mga infirmities. So, nga dyan, dahil lang tirahon, ito na nanay kadali lang gid ho.
3: Hey, by the way, ano na?
4: Si Maitor Binaplor, ito siya sa Dubai.
3: Oo, taga San Dionisio na,
4: pero Granada. Pero taga San Dionisio, si tatay niya kunulo.
3: Gapamati,
4: Loreto. Kapamati, gitsubong.
3: Hey, good morning.
4: Kilala mo niya siya?
3: Hindi ko siya kilala, pero taga sa Dionisio, Granada.
4: May no? Torbina na flora.
3: Morning sa tatay niya.
4: Tatay no? Loreto, kapamati, gitsalamat.
3: Ang K-Pub News FM, Negros Island Region, broadcasting competition. Salamat sa office ni Mayor Bading Escalante of Cady City.
4: Okay.
3: Kay Congressman Thirdy Marañon.
4: Okay.
3: SM City. Amo okay. Ng mga nagabulig sa aton, no?
4: Dayo
3: na gid, no? Salamat
4: gid. Matabo, sir, kita sunan ning adlaw ang audition.
3: May audition sila sa gym daw.
4: Oo, tapos
3: ama, kung magitanaw ko, pulok eskwela, ni check tani karon ko na eskwela, lawagon ta lang kay Pabe Rica. Check ta na si K5 Lore the Explorer. Nalipatan ta na si Lore. Ari na ta. Sa ato naman, Lore the Explorer para sa aton nga 403 via dulong sang klinika D3 Bio.
7: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
8: Photo trivia.
9: Maayong buntag mga K5 ini ang photo trivia kontinuin at yung himaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa ating kaalam. Ang mga lobster amo ang mayara pulo kabilog ng mga tiil. Ini ang ginatawag na decapod.
8: Halin sa Greek na deka, nga buot silingon pulo, kag pos, nga buot silingon foot. Ang una nga duha ka tiil sang lobster amo ang ginatawag na chelipads. Kung sabihin, mas dako ini kumpara sa iban nila nga tiil. Kung sabihin, ginagamit man nila ini agud nga makakuha pagkaon kag para pang depensa. Ang walo ka nabilin nga tiil amo naman ang ginagamit sa mga lobster sa paggiyo kag paglakat sa salog sang dagat. Wala nagadunod sa pagkaon ng mga lobster paagi sa ila baba. Bangod, mayara sila sa gastric meal sa sulod sa ila tiyan. Nga amo ang nagagaling kag nagadunod sa pagkaon na ila ginakaon. Pareho sa octopus ang dugo sa lobster amo ang nagaduag glue bangod sa hemoxynin nga dala sini. Ini ang copper-rich protein nga nagabit-bit sa oxygen sa ilang alawas. Sunod sa pagtuon, ang mga lobster amo ang omnivore kag scavenger. Nagakaon sila sa isda, worms, algae, kag iban pa nga mga organic matter na makita nila sa salog sang dagat. Ines ito K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
10: Grabe, ha? Foro Trivia! Aling kay Lori the Explorer.
4: Pulo ko nung kabilog ang tiil sang lobster.
10: Galing ka?
4: So panawag sina Dikapad.
10: Dikapad?
4: Eh, pulo, deka.
10: Pulo, deka.
4: Di ang Dika Homes, pulo balay?
10: Di ha? Pulo kapilo. Pulo ba na? Pulo kapilo.
4: Dika Homes. Pulo na ka balay?
10: Pulo kapilo. Ako ako na. Pumera man na po. O, dagdag bla. Dika pulot ka pa.
4: Na.
10: Isa pa na.
4: Isa pa na.
10: Yeah, mabalang di ka patula. Ibigaw mo ito sa lila. Ayo, so di alamang manuaw. Well, this time sa ato naman yung pagpakalagad. I-check na naman si Wilson, kinaginapit ng Mascara Festival. Subukan ko nagadala sa Gugma Foundation. So, una ito, ano ito galing, ano ito?
4: Love Heart something to. No, smile, smile bla.
10: Pero subong Gugma Foundation naman, no? Check talain niya sa Negros, dumiaras liya Panaad Foundation, no? Nga mo niya goyat sa ilang panaad, no? I-check ko si Wilson, na bisala number one. Kag daw si Mr. Rodney Iskalunag, yapon ang head sa Gugma Foundation.
4: Okay. Namin niya, preparasyon.
10: So, una, balong dumdumahan yung kipa Beric, no? Kasi, ilo ka, kung may maglagko ang event, gata ginaya coverage pa budget ang mga LGU mo.
4: As no? Kasubong.
10: Gatagin man sila sa mga.
4: Gatag na siya.
10: Saan ba? Awas mo kang gatag ha. Nagligad si, dumdumang ko gali si Mayor Albie nagligad. Nagatag sa Saturn, dumatag sa Saturn 70 to 80,000. No?
4: 80,000.
10: For the coverage so, ng maskara.
4: Siya na may harakan lagko sa pangatag.
10: Isubong, it's because, nga ginarecognize man lang rules ng local media. No?
4: Di ba't you have to pay? Kahit siyempre, ka-cover ta, may gasto matas tao sa reporter mo.
10: Kaya ang pag-cover, abi, is one way of promoting also.
4: Oh,
10: kaya, para at least mas lapad ang imong malabutan. Mayor Greg is tiprano pang preparasyon.
4: Kaya lang ako kita mag-coverage bla, mapadala ta sa aton nga field studio. Pilak may tao technician, tatatlo
10: may bilog. Production team ta.
4: May production team ka nga apat kabilog. Mm. Digital na sila. Mm. Pito na nga daan. Mm. Butangan mo sang duha mo ka angkor man.
10: Correct.
4: Oh. Ti ano la lang alak ron kapag kanto. Ito yung paglaom. Hindi may uway extra bayo. May bayo gina extra station sa ton.
10: Hindi po namin ko na. Damo na ginatawag na ton nga engagement. No? Kag collaboration ah.
4: Collaboration. So,
10: ti isa na kabagay.
4: May expense man mo.
10: Ti si Mayor Greg is a media man. Kahit hindi ginaton plangga mayors bakuton.
4: Gamo no. Si Mayor Greg niya. Budgetin lang to sila. Kaya isip na si Eric ko.
10: Hindi, okay, ikaw gina. Ikaw gina permit. Programin ko bala. Tinatural man lang na
4: kayo. Natural na, yeah.
10: Masa mga kasyo ka na, may budget man na para sa talent. May budget na. Kami napasalabat, Tante Subong ang mayor is a former member of the 40th state.
4: Kabalo sa siyang pagkabuhay.
10: Kasi hindi na si Mayor Greg. Mm. Kag namin, kitiprano pa Subong may MOA na. Sa ano ganyan, October na nga ito, di ba?
4: October na.
10: Oo. I-check ta si K5 Wilson na Bilyana sa line number one. Ah, kung bala, ano yung matabo? Ano ang mga aktibidades? Kag sa pagpirma sa MOA, halin sa una ang mga issue pero may liquidation no? Dumluman mo na no? Mga muna no?
4: Isipo mo pala kung tapos na
10: i-check ta sa number one subong si K5 Wilson kanami kitiprano pang preparasyon sa ato plangga a mayor sa Bacolod kay nanotis mong maskara sa nagligad simply pero sa dyan no? Nanotis mo kag doon nabuhi ang mga lugar sa una nga daw ay nabla mabuhi K5 Eric like plaza
4: plaza
10: kay bangod nga nami manang ginimo nga pag-spread sa activities sang mayor sa Bacolod nga si Mayor Greg Gazataya.
4: Mga check. Hotel eh, mga hotel.
10: Doon ako, manggirin siya nila, no? I-check tabi sila number one, son. Good morning, kamusta? Sino naman mo uyat? Gugma Foundation, son?
4: Mate, kita.
11: Good morning, K5 Aljan, K5 Eric, sa liwat, no? So, kakapon, ang tigto sa Bacolod City Government Center, formal na nga nagpirmahanay sa memorandum of agreement sa tunga sa Bacolod Dugma Foundation Incorporated. Kumuinin sila sa Gapon na foundation nga pag-uyat sa nga pupos nga Maskara Festival 2026 sa tunga sa nga Bacolod Local Government Unit, K5 Aljan, K5 Eric. So, kakapon, Mr. Papano, doon may ara na kita sa kamay nga hip
10: Wow, well, doon ka dami, tanawag niya timprano pa, no? Nga preparado ng syudad ta?
11: Preparado, actually, ang launching sa maskara will happen on first week of September.
4: Uy, lapit so, na lang?
11: First week of September, may taluan ta na ang ang ano pa ni mga aktibidad, yung mga nakalatag na blanket ka dyan ni Kita Terry. Pero, may mga changes lang yun niya mga tabo, especially no, sa street dance and arena dance na competition, Kita Eljan and Kita Terry. So, sa Aton Sining Arena, I mean sa street dance, sa Aton Sining na sa Japon, dira lang na siya sa Japon, matabo sa arena sa street, no, patulong sa kundiin man ining venue. Kasi ang arena dance competition, Kita Eljan, Kita Terry, wala pa ma-announce.
4: Nagligad sa paglaom eh.
11: Hindi na sa pagliwaton kita Eric sa paglaom liwat. Kay delikado na para sa numero sa audience na magpatulong dito.
4: Basi marusdak.
11: Basi marusdak kita Eric, so that's why.
4: Tidiin subong ibutang ang plano Wells, di butang.
10: Ngagawon nila ng maskara Coliseum.
4: Sa Coliseum ta? Layo ba?
11: Kaya ba diyan kita Eric, po ay din mabalaan no kay first week of September tapos na may baluan sa launch. Hindi pa kayo no at arena dance competition. Kaya hindi man ini siya pagpati kayo noon tira sa may plaza. Kaya nagkakahangawa man si Bacolod City Mayor Greg Sataya kay basi kung ano man, I mean, hindi na nadaan maka-cover sa numero sa volume sa audience na magatanaw.
4: Hindi na may butang ini? Hindi ini butang?
11: Wala pag-inabalaan kaya sa Greg
4: Kakapa. Ari Wilson, hindi pwede sa paglaom. Okay.
11: Hindi pwede.
4: Hindi man pwede sa Maskara Coliseum kay daw pa man

0: Yun. Hindi, sigurado ko may lugar galing
1: natin
0: yun.
1: Hindi iniman, hindi iniman. Oh, hindi man pwede sa Ayala. Hindi man pwede sa SM. Gutokman. Di inayhan Wilson.
2: Amo na pala makutan.
1: Panugid ba lasyon?
2: Ang tatlo lang kabilog na sigurado ng mga event na lugar oh. Na sa Saldana, Ria, Santar, Nagimane. Bacolod City Government Center,
1: okay.
2: Bacolod City Plaza,
1: Dagang
2: Lacson Street, normal na lang iniyang na amo ni mga festival sa
1: isa na... Di ang arena, Bacolod, din mo'y butang?
2: Ang arena, amo na ang palamangkutan, hong nga dako na hindi sa pagkipasapat at less ma-launch na ang Mascara Festival sa first week of September.
1: Hindi man pwede kay Pavel Jan, kay Pavel Wilson, ngang Arena Festival, ibutang ta sa tungod sa tunga sa Araneta Street.
2: Oh, hindi man siya, hindi man siya pwede.
1: Di ini Wilson man.
2: Pero ang tema sa bunga to, ay kita Pavel Jan, share the smile, celebrate gugma. So, ang share the smile.
1: Ano to?
2: Share the smile, celebrate the gugma.
1: Celebrate the smile.
2: Share the smile.
1: Celebrate the gugma. Ba?
3: Grabe ah.
1: Hindi do you speak man Japon ba?
3: Ha?
1: Do you speak man Japon ang puntaya?
3: Ano meaning?
1: We have some manwa.
3: Damo bliga na labo sig diha kun maskara.
1: USB na.
3: Oh. Sa East hindi nila pagbutang to?
2: Yes, kita na dyan.
3: Upper East ba si hindi man?
2: Mang alang man sa Upper East kita na dyan. Ang tagit na amo kinaang napatayan.
3: Sige pa ba, TB?
2: Kung di matagay yun, ang arena dance competition. Pero, sa pre-maskara celebration kesa Galjan, kesa Eric, matapo ini siya sa October 1 to October 10. So, din ini matapo mga pre-pageant, sporting events, iban pa kesa Galjan, kesa Eric. And then, may highlight pa siya, may highlight event, ampung highlight sa pulo, katilaw kesa Galjan. So, amo to pre-maskara celebration at 1 to 10, tapos ang highlight na ito niya matapo naman sa October 9 to October
1: 15. Iwata, ang highlight is...
2: October 9 to October 18.
1: 9 to 18.
2: So, diri ni matabo ang nanasari ng mga concert kita sa dyan, mga iba pa mga tatlo, mga activity sectoral events, diri ni matabo. So sa BCGC, so far sa aton, sa nga nakuha ng informasyon, may tatlo na ka mga brand ang nagpasiguro na mapapigayon sa concert sa Tubang sa Bacolod City Government Center. Siyempre may mga dalain na ano, mga artist man and diri sa bahayin sa Lacson Street, dumiara man sa tatlo, tutup apat man sa mga brands nga nagpakita naman sa ila sining suporta no, sa pagpatigayon man sa concert dira sa Lacson Street kay Sir Galjan kay Sir Eric. So one thing lang na nga amin sa renta naman sa mga kiosko kay Sir Galjan kay Sir Eric ang nag-arrange man sa Sigapon sa 20,000 to 25,000 especially ang PCGC kadiri sa may Bacolod City Plaza. Ang kinalain na lang niya so far kiosko is diri sa may Lacson Street na tigintunga naman nila ito to. So may blue zone, may red zone. So ining red zone, among ini siya kung baga, nagapaligya ka lang niya pancake niya. Pancake na paligya mo, pero tiyak ka baka.
1: Tinga pancake, kidyahaw?
2: Hindi, ay sample lang.
1: Ah, oh, ba niya?
2: Doon kadasig pala magpaklan na ito sa dyan, ito sa Erika. So, dira sa red zone, medyo mahal-mahal na siya.
1: Oh.
2: Ang nasuwa na isang renta ng kiosko.
1: Diin, inadapit ang red zone na siya, son?
2: Ang red zone, base sa aton experience ng ano, diri na sa mahalin sa kwan, sa may seda, papanaog sa...
1: Okay. Pusaka. So, mga, buti ka nun, mga kwan, daw mga prime zone, amun asla, ya?
2: Oh, yes, prime zone, sakto, amun asla, kinunan.
1: Ang daw, hindi tanto kabakal, anong panawags to?
2: Blue zone.
1: Tidra ka lang, abe, medyo may tao man, galabay, produtay, so laban-laban sa panguyab kag panabog lang ngaw kada.
2: Mamamon sa kay sa dyan.
1: Tipro mayo man, I think it's good nga lain tong rate. Kay kun ipalariuon mo, unfair man na iya sa iban, nga ikaw ya dito kag sa bansada, printira, ang isa nga sa likod pareho lak mo bayad. Daw nami nga ideya son, no nanamian kus na.
2: Sakto na kay sa dyan kay sa Amerika nga renta sa mga putyos. 25,000 to 20,000 na sa Gyatong kisa
3: na dyan. Pero mapatindog sa merkado sa mga vendors kung na sa BGC?
2: Kaya sa dyan, ang para sa merkado, na kaya sa dyan, kaya sa dyan, kaya may private company sa Italo.

0: sa mga Gonzaga na mo na sila ma-initiate.
1: So, i-sure mo kaya nga, tonto pala, matiga pa bang? Kasi nga, hindi pwede pakot-pakot, tabin nyo
2: ah. Oo. Sure mo kita yung wilson niya. Kundi yun, kaya malagaw kami mo.
0: Well, mabalata kinagay sa Valdian kay Severet ko sa first week of December. So, dira kinayin.
2: Sano? First week of December?
0: September.
1: Andali na lang.
2: Sabi ko first week of December. Ay, kuha ba na son?
1: Doon galang-alang. Sige pa matita, Bison.
0: Ami, ala kita dira sa interview, no? Sa nga to, sila nga festival director. Director Rodney Escalon, damay lang
1: ang... Ati, karoon na lang garo sa hapon, ah. Kay Sir Mo, ano, ah. Kay Sir Mo Rods, kay karoon sa unto, ah. Doon lang alang, natabi chimpo.
2: Protest is good, ah. Amogli ng opisina ni Mayor Grego.
1: Taong, no?
2: Wala kasulod, ah.
1: Taong, no?
2: Mayor Grego, ikaw wala kasulod sa opisina mo, kaya sila ko permisa sa gwa.
1: O nga yan, si Mayor, kung nag-t-shirt lang siya, no?
2: O, tinami, iyak
1: nga. Doon kahubin lang yan, no?
2: Ha? Sa nong preskonda kwan, sa nong preskonda Winston, matanaw gi ko abi, sulod ko abi.
0: Wala pa sa schedule song preskonda ta pabalot
2: ta. Pabal ako bi kay masiding lang ko pala no. May pamahaw. Sa
1: kundi may red zone sila ya. Aton sa kipag kuno may will zone man ta ya.
2: O liberal ka na naman mo.
1: So, thank you, Gizon.
0: Kesa sa Jan, kesa sa Eric, isa lang sigurado, ma-activate mangin sa bahay no sa Masarap sa Tibag 2023.
1: Very good, very good.
2: Damayo. Damayo, tirada mo sa mga niya.
0: Pati sa Agi sa Bacolod City Government Center, yan sa Dulo, sa inyo sa Kangwan, sa 5G, D3 Bio, kasi TTX, Government Deputato, sa K5 Vincent Coralde, yun naman sa K5 Wilson Villana para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko, Kasalingawa sa Negros, K5 News, sa
1: thank you so much sa report, Gika naman kay K5. Wilson Villena, The Will Zone sa K5.
2: Ayaw, liberal ka lang, no?
1: Oh, by the way, good morning. Happy listening lang K5, Eric. Ito mga suki. Si Luz Biminda Pustol, okay. Chuli Culado, siya itong taong sa office ni Mayor. Pero sa kagwapos, Mayor, eh.
2: Isa pa na.
1: Kundi kina, kaistorya kay Romero Duranto, parte sa Kwanta. May istorya mo ito nga ba sinungi sila ni Romar Duras ika Moiset tambal sa sungi ko
2: si Herr Chili alaman ha
1: anong ba Herr Chili ko
2: si Herr Chili
1: si Kulas Cleo kapamati sa ton Kulas Santos Eldes good morning
2: may isa takali si Herr Simong kapamati kinipamati yan yung tala naman labo kamot niya
1: sino
2: malo ka sino
1: no?
2: Mitong Mitsyap
1: ati yung mga baboy naman to yung galimay na tachepos program ta but anyway paliyong ko spread the word ang aton live ara sa K5 News FM Negros Island, no? So, ang iban abi, hindi pa na nila matultulan kay K5, kay tibag-o kita, eh, no? So, imasib na ito, spread the word, arata sa K5 News FM, Negros Island. Ha?
2: Si Migo mo, niya kakain na pang pamati ko, ay kikoy mabliktan ba?
1: Ano ni?
2: Toto Chito, magalaw na.
1: Ay, si, kaga pamati man sa ito, pero may si Sir Tatalo?
2: Tatalo. Oh. Ay, si Tata may kumintar din.
1: Ano ba liya? May so, ginabasa?
2: Kumintar, ariyo?
1: Oo.
2: Nga morning, K5, before we play sang piko to biganay, ang paborito kaya sing una, aswang-aswang panaguay.
1: Ati,
2: yan tatalo ko na yung panaguay.
1: Abi, K5, ba, yung isang tata, abi pa ba TV ano yan? Tunding K5 nga maskara nga music. Abi, tan, pwede na?
2: Sampo na bitan, hindi makami pagbitin natin ay.
1: Pwede pa na tan?
2: Abi?

0: Wow! Pasaw, tanta ni Guru ay.
1: Mascara ng rupido guy!
0: Hanot!
1: Gunabuhi ang kalagdag
0: nami, nami, nami.
1: Uli na ka muna yung mascara to!
0: Yeba!
1: Hi, Ethan! Ikaw ba yung trakan yun ha?

0: Pasa out lang hindi mo gamunin, no?
1: Ayaw, ayaw.
0: Ang immortal taste na guru mag-closing, ang muli nga itong tira, pati sa pagdayaan nila ni.
1: Dami niya may kasaut-saut.
0: Si Colin na bala sa kuryo.
1: Colin, ikaw na bala si Day.
0: Basko kanya!
1: May parak pa! Pinanakaulot! Pinanakaulot!
0: Oh!
1: Dali lang, itan!
0: Pero saot ka pa yung kipay, no, hinapo ka, oh!
1: Agal ko. Ha? Huh? Agal ko.
0: Yeah. Amo na ang K5 Timprano pag-join sa mascara sa Bacolod. Pero yes. Greg, ha? Amo na ang part niya. Ang kita niya, part sa mascara, pero always mo.
1: Ang music na medyo paburot porsyon. Kay, nakamighty si kita.
0: Kag yeah. Naka DTX 500. Ang pinag-importante, no? Amo na ginambal, tiya totoo composition ni Toto Kevin Bigay, ha?
1: No? Ito? Kaya may napa sa utat. Ita, nabigay na TikTok ka mo na ni Bomber. May amo na ibang music na gamito
0: niyo. Amo na, no? Si Ma'am Chuna, agapamati sila sa ito, no? Ha? Nagbalik, tabla na pa-music, tabi siya papanong sa kasaka, ay, perfect yun sa Bluetooth ko, speaker. To, si Romar Duras, perfect yun sa Bluetooth speaker ko.
1: Ay, isa pa na.
0: Why na tagaling chimpos program ta. Thank you for being with us today. Aton nga laygay, amuni. Hmm. Hindi na pagtugutan ng aton kabataan, permila nagamokmok sa sulod sa kwarto. Hmm. Nakafocus lang sa ilang gadget, kagwala nang sa panahon, makihalubilo, sa pamilya kag sa ilang mga amigo. Because kung hindi mabantayan, basi sila mabiktima sang mga online cult nga hindi maayo ang ila katuyuan. So let us be very aware sang aton kabataan. Dapat bantayan kagiyan. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan sa amon sa mga technical partners, Rainiel Alcantara, kaupo naman kay K58 at James Sarmiento. With our CEO and President Dr. Emil Uy, amon mga station managers, si Colin Cubia, Jean Shatita, and Rods Palma. Ako si K5, Aljan Castani.
1: Ako naman si K5, Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag, naghamis ka na
9: nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
10: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gano'y carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
13: Ano na yung interval?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
14: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
17: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
14: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
17: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose sa nag-oxygen sa mitochondria. Free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
14: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
17: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
14: ay damo na,
17: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
14: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow.
17: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag naga-damage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag ag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
14: Ang lawas.
17: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichance oil. Amo na himon mo, Sir GP, permichance oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
14: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
17: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ningan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
14: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
17: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
18: My family history bala ka mausong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500!
19: Ito masyon sa barangay
20: po. Ano kinabatsag mo sa
19: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
20: Tumangkog DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
19: Three times.
20: Kamusta ang alay sa kamot?
19: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
18: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
14: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
17: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang simptomas. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawag sang babae, Sir GP. tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kagali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma.
1: Mm.
17: Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang itwag mga significant health issues, kaangay isang itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh.
1: Mm.
17: Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsigi pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon.
1: Mm.
17: Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita dito X500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
17: sa imo nga baklan mo ya ditix. Amang,
1: hindi chocolate.
17: Misis, inom ka dito X500 kag may TC. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C.
21: So isa sa mga problema sa chan Sir JP ngayon, wala nagaresulta sang operasyon. Amo ang appendicitis, so kung paghubag sang appendix bala.
17: Biktima mo
21: na. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo nang kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
22: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, kahit it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
17: Naglupok na.
22: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
17: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
22: O kampiyon.
17: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
1: Correct.
17: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
23: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
24: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
25: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
23: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kad adlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C.
0: Pagpalit sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Sir, boyan ang mahi sa mga mabaho nga lawas kag ilok.
5: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
4: Bro, ligo ka adlaw-adlaw.
7: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
21: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
4: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
7: Oo,
4: beauty.
7: Beauty. Gindugangan ang ingredients.
4: Oh. Iba ingredients. Nga beauty. Kay kakulang, abi kung dito, lang, no?
5: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
7: kung mayo imo skin, na beauty yan.
5: Beauty.
7: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, gina-upgrade ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gin gamiton ang gitawag.
4: Clinica Dio Fresh.
7: Clinica Dio Fresh. Para ang habon, preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
4: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
7: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
5: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
7: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
4: Stevia sweetener.
7: Oh, the healthiest coffee in the world.
4: Oh, ang bagay. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
7: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
4: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duha ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
7: Sa ikaw, mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
4: Butang.
7: Okay. Sigurado, inom na nimo. Bastante nami panguan ang imong mga batsagon. So, wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
4: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil.
7: Bantayan ang bag-o nga mag-abot, DTX 500 Liniment. Nga,
4: ka.
7: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo DTX 500 Liniment.
21: Ara, kampiyon nyo, kay upgrade nga Liniment.
7: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
4: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
0: Healthy circulation.
22: Healthy circulation. Kaya ang extend may maka kag krabuwas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padala sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
2: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
0: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
2: Oh. Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
0: Ah, ginapangita.
2: Budlay ng ginakadlokan.
22: Extend food supplement. Oh, kampiyon.
0: No? Monster manoy. Ha? Monster manoy.
22: Oh. Feeling young. Performing young. Oh. Kasi extend.
2: Feeling young. Performing young.
0: Alright.
2: Wow, grabe.
6: Informasyon sa ikaayong.
0: Apo ka naging engineer.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
6: Talk ni Doc.
22: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya permi, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw tunanta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
2: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may naman ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
0: Hindi siya kapadamo.
2: Amo na ang isa sa pinakanami kung pala inom ka D3 Bio kay nga gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
22: Kung makasulod
2: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
22: Kaya gap.
2: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
0: Oo, oh, okay. Why ka na tumbar di
2: Tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumbar di Tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
22: Patay ka po.
2: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imo nga lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom gika di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
22: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang namigid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
2: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
22: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. para mapustan sang lawas, wala well, lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busip on kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, gina-pabakod sang klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3Bio.
8: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag-D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
8: ko. D3Bio. Ang D3. Visio, may D3. May D3. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
8: May D3. Mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ruas City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
0: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3Bio. Doc?
2: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
0: Gusto!
2: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 sag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3Bio.
22: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3Bio, ha? Sa Clinica D3Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
21: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar nato sa nga D3Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
2: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasiga mabusog. Butangan mo sa ano
7: sang
0: binder.
7: Binder mo dyan.
0: Ha?
12: Oo, oh, tuwi na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
7: Oo. Oh. Oh.
12: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na. No?
7: Oh. Sa mga gusto nga gamay, gusto rin mag-gamay yung kano, bakal mo binder, ah.
21: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribayo ka, tumagin na pa damo niyang leptin,
7: ay, hormone. Ay,
0: hindi ah, para dasig man mabusog, oh. Di kong tulok sa iban.
21: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, oh. Damo ini sa mga tao nga obese,
0: oh.
21: No? Hindi hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton, ina. Kung naka-klinika D3Bio ka kadadlaw.
0: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
12: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
23: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butik.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: gagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, wala na tatasang may mahibo.
2: Pero boss, kung ikaw ya boss ang mag-promisory note, mapati na sila ya si Imo ya.
1: Hindi gani sila magpati sa Imo. Nga dugay ka na di, kag nakilala kag nakaupod kanila. Kita ba ya nga sa sanulan tayo nagkilala ay?
2: Ti boss, paano na lang ko niya galiya?
1: Ah, bahala ka na di ya. Salbaranay na lang tiniyas ang kaugalingon ta.
2: Hala.
1: Nasalbar ko na ang kaugalingon ko. Salbara naman ang kaugalingon mo.
2: Sadya-sadya eh, no?
1: Wow.

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Speaking of Attorney Quinientoson, boss.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Kahit tiyan mo ng abilidad ni Attorney Quinientoson sa diin niyang iyang law office?
1: Sa idalong puno sang akasya.
0: Ani man, dumalaing kanto, boss ba?
1: Ano nga daw malaman? Inkanto gito saya.
0: Nga aman, boss?
1: Kahit ti kon makabaton sa Quinientos, gulpi lang to siya gakadula. Daw mo amo man blasimo ah.
0: Ay kukon boss ah. Pabayaan na blasi attorney Quinientoson ah.
1: Ati dipindi si mo ah. Abi ko payagani kay sige ka man pamangkot daw interesado ka pa parte sa iya eh.
0: Ay wala man boss ah. Hindi lang kuya gusto nga tawgon mo kuya si attorney Quinientoson.
1: Pero change topic ta Boy Ramon.
0: Okay boss.
1: Ano ang imo observation subong sa lakat sang politika sa ato nasyon?
0: So far, so good. So good, so far.
1: Ano ang bot mo, Silingon? Pabor ka sa nagakatabo, subong?
0: Yes, 100% I am in favor.
1: Ano?
0: Pabor na pabor di kuya, boss. Nanamian ako subong sang nagakatabo.
1: Nanamian ka pa sang iniptanay sa politika, subong?
0: Aho, sala na sa ibanda nga wala sila nagupod kay BBM. Maan mga tiga sila bagol. Kag wala sila kapanilag sang nagakatabo eh.
1: Ah, tigali. Okay lang gali sa imo nga. Bisan hindi naman nami ang ginahimo sang presidente mo, pod ka lang.
0: Ah, oo. Ah, sang sama priso ako. Boss, dapat sabay ka lang niya sa Agos para safety ka.
1: Ati, sadya-sadya, inaw.

0: Abi ko mula Magdalena, nga hindi ka na makahambal pa mong.
1: Ikaw imo ya burog. To gusto mo kay Kuya Guro kay hindi na lang ko makahambal no.
0: Hindi man sa amo sina pero daw umo amo na na. Ay ang buot ko silingon. Ngayon hindi eh. Natural kita lang di ang gayno tanay. Dapat kita man ang mag-unong ngayon, you know, di ba?
1: Hala.
0: Ang akon man ang ginapinsar, basi kon dala na tubla sa mga gaba-gaba bala sa ginapanghimo tadi.
1: Wala gani si Kapitan huga akong ginggabaan sa ginhimo. Yeah, kita pa?
0: Aya ba?
1: Dapat, kung may mag-abot gid man niya nga gaba, ang manahon niya si Kapitan eh.
0: Hmm. Nag-abok na naligad ang itlog ya Abi ko gani kung gaba na to.
1: Ay, masakit na ihalin pa yasang bata saya. Nan, amo na gani nga ang ngala niya na si Hugakom. Kaya lang sa bata sa magsakit na konoya, ay ginahugakom niya na.
0: Oo ah, abi ko gani kung gaba na to. Pero ti sobra pagli sa gaba eh, kay lawig-lawig niya nga antos niya no. Basi bala alin pa sang una, alin pa sang bata ya. Kawata na ina siya kag manog palapaw.
1: Hala, sadya-sadya, ino.
0: Wah!

0: Marami kayo.
1: Ano man, Venus?
0: Nasugata ko naman to si Chimarites. Nagaduhungan naman to siya.
1: Ah, ginbira ko naman sa storya mo.
0: Ay, kaluluoy man, Mami.
1: Sus, dugay naman na ang pagkaluoy ko sa iya. Siya, wala na luoy sa akon. Man, kung ipairal ko lang perming kaluoy ko, daw wala gid gihapon hangpon.
0: Pero, Mami, basi wala to siya tuod kalanon bala.
1: Kabalo na siya mangita, ah. Tigulang, nay na.
0: Basi wala to siya pangitaan.
1: Mangita sa Japon para kakaon, eh. Ay, ah. Hindi pa mana siya bedridden. Kaya ya pa mana mga budlay, ah.
0: Mami, nga mo na lang ginayang kainit mo sa iyaw.
1: Ay nga, abi, hindi ako mainit. Kay halinsad to siya ang karibal ko sa mga nubyo ko.
0: Ay, hala. Amo na gali, Mami?
1: Oo. Asta subo nga nagtigulang na kami, pati kay Norbeng di Malunhaw, karibalay kami gihapon.
0: Kabalo ka, Mami. Amo ginayang mahambal nila yung love your enemy dapat.
1: Love your enemy. Hey, bala na siya. Kay siya man ang rason nga ana ospital si Norbing.
0: Hala?
1: Kay gintago-tago iya, kaginlagas-lagas pa.
0: Ay, ti, hindi na gina magbago paglantaw mo siya, Mami.
1: Ay, hindi na gid. I hate her very, very, very much.
0: Yay, sadya-sadya, no?

mga pinalanggan namon nga sagay noon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento.

0: Katuktupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Ngayon, napag-itin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Daddy, ano nang ginabasa mo sa cellphone mo?
1: Parte sa barangay kag SK eleksyon ah.
0: O te, ano na ho? Madayo na gidan?
1: Ambot ni sa mag-amay nga congressman ah. Kaya daw ginapalibog nilang ulo sa mga tao eh.
0: Oh. Kag dad?
1: Kaya ang amay nga congressman, gambal nga madayon ang eleksyon sa November 2026. Samtang ang bata nga congressman, gambal nga madayon ang eleksyon, pero sa 2028.
0: Daw palingin, how?
1: Palingin, gini. Bisan gani ako daw galingin, ginang ulo ko sa ila eh.
0: Pero anay ka, dad? Sino nang mag-amay nga congressman, man?
1: Mga pamilya Ubaldes, bala.
0: Ay, gali ka, dad?
1: Hinablang amaya, daw ginakutso-kutso nga may karelasyon bala nga gwapa nga artista na vlogger pa. Ang ngalan, bala, sang uyab si Ubana, bala. Tapos, ang anak yan na, may uyab man na sang una nga artista man. Pero nagbulagay sila.
0: Damo kayo dyan na balaan sa mga chismis, dad, no?
1: Ati, oo, sila gani kapalingin sang ulo sa mga tao. Muna gani sila gini nga mag-amay nga congressman ang kapalingin sang ulo sa mga tao mo. Sino gudblang aton patihon? Ang amay nga congressman o kunang bata nga congressman?
0: Sadya-sadya eh, no?

0: May coconut toy? Mayo lang kay nakalusot ang butaw, taba?
1: Gani man, Meg. Kung wala nakalusot, pusoy kita.
0: Hindi lang pusoy, Meg. Tiwas pa kita.
1: Sus, abi ko gid bala, Meg. Babae niya patay. Ano pa nag-ngaw-ngaw gid ko yan, ha? Chay!
0: Lalaki gilang napatay, Meg. Migo, kada kanto tabla sa patyo, Migo, kulatoy parot, ganyan pirming lakata.
1: Abi ko man gani, Meg, sigurado na ganyan. Hindi kita yung maparot mo.
0: Next time, Meg, siguraduhon, tagit Meg pa rin, dito mawian, ah.
1: Bala na mawian, Meg. Basta ang importante nga nakuha tato pang balon-balon ta sa Sunday school nga, lones ang klase, ah.
0: Oh, man, Migo. Pero sa Sunday school, tangalon is ang klase. May snacks man siguro si Ma'am Burakday.
1: Ah, wala ka man to siguro, Meg. Kay base na perdito ya si Ma'am Burakday si Madjong. Wala kito siya pambakal. Amunin nga mas mayo magbintahan, Meg, nga may balon taya para hindi tagutumon. Agod nga magtaas pagit ng aton IQ ta samtang ka klase.
0: Okay, kikomega. Para sa sadya tayo, no?

0: Toto, dako.
1: Ano man, dyan laba-laba?
0: May vulcanizing shaft ka guro ay, no?
1: Nga man, el dyan now.
0: Kaya kadamos ang balon mong hangin?
1: Wah!
0: Kargado, kaya sa hangin, katutod ako.
1: Pero kung huyapan ta ka, guro, mabalan mo ay.
0: Nge, nginet?
1: Ikaw yang nanginet? Kaya hindi ka makasarang sa istorya, manuya kay muya?
0: Kaya yung istorya, tutod ako, sobra-sobra man bi?
1: Imo man gani, kisa gani ka palang lapaw man, wala man ko gani ka reklamo. Naton, hindi ka gidya kasarang sa sugiraita. Next time bala, namion mo imo istorya para ikaw naman ang hawod kagbakod.
0: Sige, mabalos ko istorya.
1: Amo na iya. Dapat, hindi ka giman niya magbinengit ya. Mag-amo ka pa na sa dason. Uyapanta na lang ka.
0: Eh sige, may istorya na ko ah.
1: Parte sa ano now?
0: Sa mga damgo ah.
1: Na naman? Sulit-sulit. Wala ka natakan? Kung amo ng istorya, mas mayo pa nga mangita na lang to sang damang. Makakita pataguro, tigrihan kag hindi na tagabalay.
0: Hala? Sadya-sadya, ino?
1: Wow!

0: sundan pa kinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:02 na sa aga.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyong mamatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumbang Marilo.
4: Bumbang Marilo.
3: Diri, ginahatagan sa tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

Bueno mga bian, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpakalagad sa Bombahan na Isa Norte. Nagapamati na kamo karon sa legal lehitimo nga radio station diri sa Norte sang Negros Occidental. Nagasigabong, nagalagabong ang aton nga signal diri sa Segundo Distrito, sa Primero Distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Mayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome mga kakifay. Welcome na sa aton nga mga tagpalamati, sa mga utod naton nga yara sa kabukiran, sa aton nga mga kauturan nga mga mangunguma, sa aton nga mga kauturan nga mga mamumugon. Isagid ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan, sa aton nga mga kauturan nga nagapangimpleyo sa gobyerno, sa aton nga mga utod nga yari sa mga kapatagan, sa kabaybayunan, sa mga mangingisda, sa mga proper, sa mga merkado publiko naton nga mga utod, mga nagabaligya, mga vendors naton. Good morning ladies and gentlemen. Mayad nga aga kaninyong tanan. Maayong buntag sa inyo tanan mga igsuon og higala. Live nyo kita ka makita kag mabatian, pinaagi naman sa aton official Facebook page sa K5 News FM Cadiz Digital. Live man kita diri sa aton nakalink kita sa aton personal account sa Bomba Marilo. Lambot kita sa aton nga pagpanglagad sa siyudad sang San Carlos, Banwas sang Calatrava, Toboso, Minapasok, Don Salvador Benedicto, Bugang, Janay, Salamangka, kagiban pa nga mga bahin sang mga kabaranggayonan, diri iya sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Nagasigabong kita sa aton main office dira sa may barangay Poblasyon 1, Sagay City, sa K5 News FM Sagay. Lagabong man kita sa siyudad sang Escalante, kagdiriman sa siyudad sang Cadiz mga ka-K5. Paki-share sa aton Facebook Live. Daw kasano lang kadasig lang sa mga inadlaw. Abwa subong mga ka-K5. Agosto 20 na. Tomorrow is holiday. Ninoy Aquino, di ba? Ninoy Aquino. Ninoy Aquino day tomorrow. Iban sa aton mga ka-K5, wala sang trabaho, especially ang aton nga mga utod sa gobyerno. Wala sang trabaho buwas kay ti Ninoy Aquino day. Sige mga ka-K5, ano ang aton nga mga tupiko subong adlaw? Ano ang aton mga pagahilusugtan? Ano ang aton pagaistoryahan? Naka-standby na ang aton nga mga mapisan nga mga K5 reporters sa Escalante City. Ara si ka-K5 Jomari Sunido diri sa siyudad sang Sagay. Ari si ka-K5 Ariel Apas samtang diri sa Cadiz nagalibot-libot man upod sa aton K5 Joel Salas Abilay. Ako naman inyo kubos nga alagad, ang inyo alagad ka K5 Bomba Marilo. Ano ang aton nga mga balita karon mga ka K5? Ano ang aton mga mainit-init nga mga topiko? Ano ang aton pagahilisugtan? Sa aton na mga pangulong dinalan, ara na mga punong barangay o barangay kapitan o barangay officials sa Southern Negros nga nag-uli kag nagaplano nga iuli ang 20,000 nga BBM scholarship. Kaya mo ni siling naton mga KK5, trabaho lang man ding aton, walang personalan, no? Gusto talang maging transparent sa publiko. Nga if ever may ara padira sang mga kabataan or bata sang barangay official nga nakabaton sang 20,000 ka pesos, diba si pwede nyo pa na mabalik at mauli agud nga hindi man kamo matam-an sa inyo nga mga pumuluyo. Kay ti ang siling naton mga ka-K5, ang DILGNIR nagabawal gid sang conflict of interest, nepotismo kag favoritismo or favoritism. Ti karon kun ikaw nga barangay official ka, ginpili mo ya ang imo nga bata, ti pasok kadi sa conflict of interest, nepotismo kag favoritismo. Ya mo malang ning aton, masakit-sakit ang aton komentaryo, especially kung nagakomentar kita sa kabaturan. Kaya nga aton, malang ning makapangalagad kag ti kinamatarong sang aton pumuluyo, kinamatarong sang tagsa-tagsa ka mga barangay, nga dapat makaibalo sila kung kanday sino ang inyo nga ginpangdala nga lima ka mga estudyante sining BBM scholarship program. Dapat hindi ini pag-ilikom, hindi pagtaguon sa publiko,
before or after the releasing, dapat makabalo ang pumuluyo. Like for example, wala pa na pang-release, ipabalos pumuluyo, nga amo ining mga kandidato nga magabaton sang tag 20 mil ka pesos. Pagkatapos nga nakabaton na sila, din ipabalos pumuluyo. Amo na ni ang nakabato na ang lima naton ka mga kandidato. Di amo ning nagakadapat kag tigin hisugtan sini sa mga sa bilog nga council. Hindi ta lang di pag hindi lang ni jurisdiction sa barangay kapitan, but also sang bilog nga barangay council, ti dako ina nga insulto sa aton nga mga pumuluyo if ever nga wala kamo yan naging pasugtan nyo lang bala, wala sang pagpamalabag ang konseho. Wala sang pagpamalabag during council ang konseho kay di naginun-anon man kamo ni nga ti karon may bata sang kapitan, oh may bata sang kapitan nga ginalista, nagpasugot lang kamo yan nga mga barangay kagawads. Di dapat may tingog man sa konseho during session ng aton nga mga barangay kagawad, o may nagpugong lang abi nga kap hindi lang na sa ngalan sang delikadesa. Ang ginaplastar ta ni mga ka-K5 sa ngalan sang delikadesa, that is why ang amon talatapan sa K5 News FM, bukas kita mga ka-K5. Nga if ever may ara padira sang mga wala na mensyonaran nga mga kabarangayan nga may mga bata pa sang barangay official nga nagbaton sang 20 mil ka pesos, hindi nyo manimatago. Hindi nyo manimatago. Oh. Sige, dugay-dugay, plastar ta na mga ka-K5. Dugang pangabalita karon, balikan naton mga ka-K5. Balikan naton mga ka-K5 ang balita ni ka-K5 Ariel Apas, high value individualo na sikop sa by-bust operation sa Sagay City. Samtang diri sa Cadiz City, may duwa man di ka mga lolo mga ka-K5 ang nagkaladakpan. Lolo na nagkaladakpan pa sa drug by bust operation. Kaghaplit-haplitan tama ni karon ka-K5 Joel Salas Abelay ang bag-o nga ngalan sang Prime Water. Ti karon Hiraya Water Corporation, hindi kita matak-an sa pag-criticize ining bag-o na naman nga ngalan sang Prime Water nga Hiraya Water Corporation. Kay ti daw ngalan man ang nagabag-o nila, ginapanilaga na ton. By the way, shout out lang kali sa family ko. Shout out lang kali sa family ko sa Purok Tinapok, Barangay Tinampaan, Cadiz City. Sige. Sige mga ka-K5.

Sige mga kakifay, una naton nga topiko ah. Ini karon ang sensational topic sa tagsa ka mga barangay, sa tagsa ka mga barangay mga KK5, ang una naton nga topiko ining BBM scholarship program mga KK5, no? Balikan tani ang istorya kag ang paglinabuab sa tagsa ka mga barangay. Now, ang proseso gali sini mga KK5, nagpanalawsaw kita kahapon, nagresearch kita kahapon ngang pag-proseso sini sa tagsa ka mga barangay, may fill upan ini sila nga link or Google form nga direkta sa website sang BBM scholarship. Oh, sang BBM scholarship program mga KK5, bali wala labot sang hard copy nga ti magsiling kita hard copy arad ang printed sa band paper mga ngalan sa mga beneficiary, wala labot mga KK5 ang kung ano ang nakasulat sa a hard copy nga printed paper papers kay ti damo printed papers nga fill upan mo or isulat mo da ma fill up kapag gali ya mga KK5 sa bagong Pilipinas scholars sheet or ining link sa Google. Meaning to say, before mag-button or before ma-download ang kwarta diri sa Negros Occidental, ang aton 301 ka mga barangay sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental nag-submitter na kadaan o nag-submit na sang mga ngalan sa mga beneficiaries, limagid ka mga ngalan. Hindi diri pwede nga tatlo lang kangalan, apat lang kangalan, o kung may isa kaslat, kiti lima na gid lang nagani, hindi mo pa puno. Meaning to say, ang punto ta diri, nag-submitter sila sa mga ngalan or nag-submit sila sa mga ngalan paagi sa Google link or Google form. Plus ang hard copy mga ka-K5 during the releasing kag tihawid nila sa isumiter nila sa ABC Hall or sa diin man nga mga ahensya or sa DILG or diin man nga ahensya. The point is that if ever pagpasa ni kapitan, pagpasa sang barangay nga ato na nga daan ang mga lima ka mga ngalan nga napasa sa Google form, hindi mo na maislan. Especially subong may nagpasa kabisa mga tinalikdan pa yung bulan 2 months ago or 1 month ago, tapos subong anay nga nagkalabalahuba, amoy ang pag-ilis mo, hindi na pwede. Hindi na pwede mga KK5. Di maybe maislan mo paagi sa pag-wave. Oh. I-wave mo nga ibalik ang kwarta and then pangitaan sang beneficiary. That is why may ara kita mga nabalitaan diri sa Northern Negros, especially sa Sagay, nga may mga barangay official nga ibalik nila ang 20 mil kapesos kay tinagkabalahuba na mo. Nagkabalahuba na. Especially sa mga naminsunara naton nga mga kabarangayan kay nagkalabalahuba na mga KK5. Nga ti naglinagubo na ini national, nakalambot na ini sa national. Kagsiling sang DILG NIR, subject and or liable sila sa mga administrative case. Kay ti ginalikawan gani ang nepotismo, favoritismo, kag conflict of interest. Ti meaning to say mga KK5, meaning to say, kung ginhatagan mo dang imo bata, ti conflict of interest na eh, di ba? Oh, may favoritismo ka na mga KK5. Ti that is why, nga aton diri sa aton nga programa, ginda challenge naton ang tagsa ka mga barangay, ilatag nyo bala? Ilatag nyo? Kung may ara gid man mga KK5, ilatag nyo da ang mga corrected papers nyo nang ginpangbago nyo na bala? Ah, ang napangisla nyo naging panghingagaw nyo ilis. Kay basi ma kay nagkalabalahuba na ginhingagaw pa correct ginpangisla na angalan agudto nga hindi mablahuba. Ipang kwana nyo na ilatag nyo na na. Oh, kay ti may ara nga like for example kung may bata sang barangay kapitan nga gindalaya da iya ginhingagaw or ipahingagaw ilis. Islan ang beneficiary, ibalik ang kwarta, ihatag naman sa ibang nga beneficiary. Oh, di may ngagaw pa ni. Oh, may ngagaw. Iuli nyo na. That is why ang aton panawagan. Kung may ara pagidira sa mga kabataan sa barangay official nga nagbaton or naka-avail sining 20 mil nga scholarship, ibalik nyo na na kag ihatag nyo man sa mga nagakadapat kag pigado, poor but deserving nga estudyante.
O, munang punto, tada, mga ka-K5. May ara kita na balitaan, may ara kita mga information nga nabaton, nga ti paglupok sang mga tinalikdan nga mga adlaw until kahapon, may mga barangay officials na nga nagkinarankaran. Agod nga mag-uli sining 20,000 ipahingagaw isla ng beneficiary ti, pero ti makita gyapon kay ti pag-wave mo kag ang daan imo nga ginsumiter nga papeles ara gyapon ara ang giang daan nga gin-submit mo anay tapos ang corrected na nga beneficiaries. Hindi nyo ni matago sa publiko. That is why we're challenging everyone. Nga ilatag nyo kay kinamatarong na sang pumuluyo, hindi lamang ang mga naminsunar ng mga barangay. Tinyara na tamay na balitaan, mahulat na lang takon sa ano nila iuli. Kag nagapangusisa kita sa DILG, sa tagsa ka mga DILG, agod nga makatag man sila sing ila statement, kanday sino nga mga barangay officials ang nagululi, kag tani, makahatag man sila sang information, may kag tanan, Dre. Tinyara na kita na batunan mo, na pangminsunar ta naman ng mga barangay. Tinyara gani barangay kapitan nga ginahulat na lang, sa mga napanminsunar ta, siling ta, bukas man nga ton talatapan sa pagpahayag nyo sa inyong mga sabat. Oh. Nga ton mga palamungkutanon, pariyo na. Sa may barangay Old Sagay, nagapamangkot ang mga pumuluyo. Ano katuod ni? Nga ang bata sang kapitan da, nadalaya sa BBM scholarship. Nagapamangkot ang pumuluyo para iwas kag sangalan sang espiritu sang transparensiya, ilatag nyo ang resibo, ang ebidensya. Kung may ara, ginman sang corrected, ti pasalamatan ta na, kay tingin bago nyo, ang mga beneficiary, ginisla na mga beneficiary, agod nga, hindi na to mga kabaton, ang bata sang kapitan, o ang bata sang barangay official. Kung ni siling ta, ilatag nyo ang ebidensya, ilatag nyo ang resibo bala, para mabalaan sa mga pumuluyo nyo da. Kung kanday sino ang mga naka-receive sang tag 20,000 kapesos. Inibala sila deserving gid. Ilatag nyo para makahibalo. Kaya mo ni siling ta sa iban pa nga mga barangay official samtang base miyara pa na wala nakapang-release, wala nyo pa nahatag sa ginsumiter nyo nga unang ngalan nga lima kabilog, base wala nyo pa na pang-release sa ila, ti pwede nyo pa mapang-islan kung ang bata na bisang kapitan, bata sa barangay official, ara na nakalista, kag wala pa na pang-release ang kwarta, hingagawa nyo ilis. Kay mahuya ta sa mga pumuluyo. Kaya mo ni siling ta sa punong barangay, sa barangay Old Sagay, bukas man nga itong talatapan sa pag-sabat, sa paghatag man sa niya statement, may kang tanan sining balita nga nabato naton, ligasyon nga nabato naton mga ka-K5, kiti may mga sources of information man kita nga nagapamangkot nga ang iya bata nakabaton gidman bala sang 20,000 kapesos kag ti anong plano sini if ever nakabaton gidman or makabaton gidman or balatonon pa lang ano ang tikang himuon ayhan iibalik na lang ang 20,000 isla na lang ang beneficiary. Ti amo ni ginaulat ta. Ginaulat ta bukas ang aton talatapan. Bukas ang aton talatapan mga ka-K5 sa pagsabat man sining palamangkutanon nagapamangkot nga matuod gid ba lang nakabaton or makabaton ang bata sang kapitan sa barangay Old Sagay. Ti amo ni mga palamangkutanon ti kamo ni maka-justify. Agod nga ang pagduda sang pumuluyo sa inyo, masabat nyo man mga ka-K5. Kay hindi mga munila pagdudahan ni kung wala sa mga sources of information kag mga ebidensya sila nga nakita. Ti amuni kung if ever matuod man ini much better nga mahatagan sa nagakaigo nga tikang kung ano ang maayo kay ti ang iban sa aton sa Southern Negros nga mga kapitan, tatlok bilog to, plano nila nga iuling 20,000. Ito yung sa ila na panghatag na gini nila, na pangpiktura na gini nila mga beneficiary, di basi kung diri sa aton sa northern part of Negros, basi wala pa na pang-release o na panghatag sa mga beneficiary, pwede nyo pa na posible ma-islan ang mga beneficiary, it depende sa guidelines. Depende sa proseso. Kung bala, pwede pa ma-islan. Pwede pa ma-islan ang mga ngalanda, mga ka-K5. Hindi mo na.
Dapat ang aton malandi trabaho, malandi aton mo. Hindi kita gusto nga likuman ang pumuluyo. Kaya dapat kinamatarong sa pumuluyo mo nga makabalo. Ti ang intensyon dari mga ka-K5 nga wala gin pabalo ang pumuluyo before and after. Dapat before or pagkatapos nga na-submit ining mga ngalan sang lima ka estudyante, ginlatag ini sa bulletin board nyo da. Ginpost sa Facebook page nyo nga mo na yung mga kandidato naton nga makabaton. At ipag-receive nila kay matabo sini mga ka-K5, ining lima ka mga kabataan, ining lima ka mga kabataan, nag-upod man ni sila mo tagsa-tagsa ka mga kabataan nga beneficiaries ang kwan, beneficiaries ang BBM scholarship, nag-upod ini sila. I think ang ilan ni venue sa Panaad, no, dito sa Bacolod, ginupod ni sila sa tagsa ka barangay. Meaning to say, dito pa lang, nakita na kung kanday sinuto ng mga estudyante ang nag-upod to. Paghatag sang cheque, paghatag sining BBM scholarship. Dito hindi na malipod kung kanday sino mga kabataan itong nag-ululupod. Oh? Hindi na matago kung kanday sino itong mga kabataan ang nag-ululupod. Kay man mga ka-K5, ginupod to sila, may mga ginpang picturean, may mga litrato, may mga ngalan, hindi nyo manigyapon matago. Kay te, ari na ini sa website sang Bagong Pilipinas Scholars. Oh? Ari na ini online ang mga naka-register di or ang insumiter nyo. That is why hindi matago. That is why siling tabasi kung ang alternatibo nga posibly himuon kag ang mas maayo himuon kung wala pagin man nahatag or na-release sa beneficiary nga like for example bata sa barangay official, basi pwede palang mauli. Di mamangkot kita sa DILG kung amo ini ang senaryo, pwede pa bala mauli. Kay ti digto sa Southern Negros, may mga pila na to ka mga kapitan nga plano iuli ining tag 20 mil ka pesos. No, especially itong taga Barangay Bago, taga Kawayan, taga Moises Padilla, ti plano nila nga uuyuli kay ti nagkabalahuba na mo. Ang sa Kawayan gani ang mga ka-K5, ang sa Kawayan gani ang mga ka-K5, duwag ito. Oh, duwag ito yak bata niyang nadala. Ah? May ara na, may mga plano na ang mga taga, ang mga kapitanes nga nagkaladala ang mga kabataan nila sa BBM Scholarship sa Southern Negros nga iuli ining 20 mil ka pesos mga ka-K5. Itong taga Barangay Tabunan, itong taga Braasa, siyudad sang Bago, sa siyudad sang Abanwa, sang Kawayan, plano na nila nga iuli mga ka-K5. That is why, samtang hindi pa uli ang tanan, kung wala paginmanda na gastong kwarta, kag-ara pa abe, no? Iposibli uli nyo lang, ah. Kagpangitaan na lang sang beneficiary mga ka-K5 nga nagakadapat nga magbaton sang sina nga scholarship program. Ti ato ni kwanta na niya. Siling tagani sa mga tinalikdan nga mga inadlaw takpan ta na ning isyu sa BBM scholarship, itugyan ta na lang ni sa taga DILG kun may ara gid manda sa mga reklamo sa mga pumuluyo, ila challenge ta. Hindi ka mo magkadlo ka. Kung gusto niyo magreklamo, padulong amusta latapan sang DILG. Kung may ara ka duda-duda kag daw hindi ka moya komporme sa hinatagay sang BBM scholarship, kung may ara conflict of interest, nepotismo, favoritismo, padulong ka mo sa talatapan sang DILG kag digto ka mo magreklamo mga ka-K5, agod nga mahatagan sang aksyon sang Department of Interior and Local Government. Diri sa aton sa trabaho naton sa media, we're just presenting kag ginapamangkot naton kag ginaupda naton ang reklamo kag yamo kag palamangkotanon sa pumuluyo kung ano ini kagusto nila makuha ang kamaturan kag ang bugos nga kamaturan kag ang hublas nga kamaturan. Amo nang ila gusto mga ka-K5. That is why nagapalamangkotanon kita. Wala man sila sang direkta nga kaisog magpamangkot, ginapagi nila sa aton. That is why ginapamangkot naton kag ginahatagan taman sang ligwa nga makasabat ining mga naminsunar nga mga barangays, mga ka-K5 diri sa aton sa Norte Bahin sa Negros.

0: Baon ta si ka K5 Ariel Apas mga ka K5 kay isa ka dako ni nga dakop sang aton nga kapulisan sa syudad sa Sagay, isa ka drug by bus operation mga ka K5 ang ilagin kasa sa isa ka barangay sa syudad sang Sagay, dako-dako ni mga ka K5, dako-dako ini nga balyo sang ginasuspetsuhan syabo ang nakuha diri iya sa may syudad sang Sagay. Aring kompleto nga detalye with ka K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel?
2: Yes, like K5, bomba may aga. Napikot sa mga operatuta sa Station Target Force ng Chetim ang nasagay TP ang isa ka high value individual upon HBI sa bypass operation pasado alas 10:50 sa aga kagabi bomba at ito sa 2005 sa may purok uno, barangay purok ng uno sa Gen City. Singkilala ang suspect kay si Arias Vidi Boy, isa ka new identical transportation case sa presidente sa barangay Tadlong sa Kutman sa siyudad sa Sagay. Nakuha sa iya posisyon sa kontrol ang duha kagagmay niya talaga. Isa ka na kong mapakiti na ginasasituhan niya siya po. Na ginabulwanta ng may standard ni Transpal yung 4,408,000 kumba. Dari Coverman ay nga isa kalibo ng 5-bus money, posibli nga pasakaan sa kaso ang suspect sa pagpalapas ng Republic Act at 9-1-6-5-4-4 na Comprehensive Dangerous Drug Act o ba 2002 kasi 5-bus.
0: Ano nga lang niya kay Pabriel?
2: Baby Boy kasi 5-bus.
0: Bao ka nami pasang iya alias Baby Boy. Nakuhaan si alias Baby Boy isang 408,000 nga balor sa ginasuspetsuhan siya. Budako, dako kay Pabariel ba?
2: Isa niya ka sa trabaho sa ka-appliance sa ito mo mo?
0: Ti dako-dako galit ni ka K5 Ariel kung waay ni madakpan sang aton nga mga kapulisan damo naman ni ang malango kung tani sa iligal sa syabo sa iligal nga droga kay Pabariel o?
2: Kurek sa ito mo ba? Dako na damo sa mga biktima ito mo ba? Kayo lang kayo natapna ngayon ang ating namalikya ay
0: sa may barangay poblasyon uno sa Ginkwan gin bypass.
2: Yes, kay Bumba.
0: Ya mo ni silingta kun dira ka sa barangay poblasyon uno ka K5 Ariel, ti ang kapitan da mo nang Duala Duterte sang Sagay si Ginugay na. Ang Ala Duterte.
2: Si barangay ya kapitan na Ibni Magno kay Bumba.
0: Ti amo na nga ginapang challenge sa ginada ang mga nagahimo bala ka K5 Ariel sa mga katuntuhan. Pariyo sini hindi sa barangay kay titiwas kag idyo. Idira pa ni tani guro ka K5 Ariel ma daw anay, diri pa ni tani guro sa barangay poblasyon uno ma daw anay kag ma ti idulong niya ang illegal nga or ginapatiya ginasuspetsyon illegal nga droga. Igaling magdira kaya sa ka barangay ni Kapitan Magno ti tiwas kag ida kay akig ni sang Randaw Duterte ni sang Sagay mo.
2: Una makainyo nga sa bubumbang na huwag kang pumasok ng alanganin.
0: Huwag kagindang pumasok ng alanganin dira sa iyang barangay. Sige, K5 Ariel, at least dako ini nga accomplishment sang aton nga Sagay City PNP.
2: Yes, sa gindang bumbang.
0: Oo, sa pagpamuno.
2: Yes, sa kaya kabalik nga sa K5 bumbang. Ari ko subong sa may news sa kalin sa Sagay City Incorporated Media kaya na siyong bayi pangkita nga magkakit sa ilang mabuan ng wika kaya bumbang. Pero no, madamong na mga activity na simpatigyan din sa may news sa Tagalit, Sagay, City, and Superintendent Bumba.
0: Bawo na, may dagali sila. Regards lang ko na, may migo, kuda subong nga daw dira sa nagapanrabaho, diri na di sa anay, diri ko na permis ang unaga panyaga, kagapanya, pangapis, ya, si Sir Magno, bla? Diri na di sa Sakadis.
2: Oo.
0: Sir Magno.
2: Manfred.
0: Si Sir Manfred Magno. Mari na di sa una, kakipa, Ariel sa lapit lang station ang iya nga coffee shop mo. Diri kami permiga pang apis siya. Regarding na tara siya kay Sir Manfred Magno.
2: Kuri kasi ba bumba siya ni ang vice president Cristo Mani si Dr. Manfred Magno kakipay bumba.
0: Te anong mga hilikuton na nila subong? May buwan ng wika sila?
2: At sa ngayong araw po kasi pa bumba, Tagalog po tayo ngayon kasi po nag-ano po sila sa lingwahe ng Pilipino kaya ngayong mag-ano na to ay Tagalog na po ako ngayon.
0: Yan nga ang sinasabi ko sa iyo ka K5 Ariel kasi sa darating na linggo meron rin tayong Filipino na Negros Island Region Radio Broadcasting na yung gagamitin na... nagagamitin na wika ka K5 Ariel, gagamitin na lingwahe o wika yung Filipino. Meron tayong radio broadcasting dyan sa Barangay Poblasyon 1 sa Covered Court, di ba?
2: Opo. Ito yung kagibabumba, excitement yung mga maganap sa linggo kay Pabumba. Ma'am, sakti sa'yo ng Tagalog.
0: Oo. Yan ang akala mo ka K5 Ariel. Kami dito, may pambato kami sa Cadiz. Dalawang paralan ang pambato namin dito sa Cadiz. Nanggaling pa sa aking alma mater, yung isa sa Kaduha National High School at yung isa sa Dr. Vicente Memorial National High School. Sa inyo dyan. Oh, sinong lalaban dito sa amin?
2: Ito po sa amin, yung bumuma. Muna po kami dito ng Pato National High School. Kagasagay National High School sa Kipay Bumba.
0: Huwag kang magsalita ng kag kasi Ilonggo yan. At yung ano, at ilan yung paralan?
2: Medyo naglimot ako kaging patumpa, naglimot.
0: Ayaw pagalimot ya, dungoy. Ilang paralan ang maglalaban dyan sa inyo? Lalaban sa amin dito. Dalawang paralan ang dadalhin namin dyan.
2: Dalawa rin kayo, Pabumba.
0: Ito, ipaparinig ko sa iyo, ka-K5 Ariel, yung tinig ni ka-K5 Sheena, yung cute nating reporter ba? Ipaparinig ko sa iyo, K5 Ariel, yung tungkol dito sa NIR Broadcasting, Kipa Briel. Baka hindi mo pa ito narinig, iparinig ko sa'yo.
3: Apat na paralan, apat na team, isang pagkakataon na makapagpakitang gilas sa live radio broadcasting. Narito ang mga opisyal na kalahok ng K5 Live Radio Broadcasting sa Gay Audition na gaganapin sa Agosto 23 sa Barangay Poblasyon 1 sa Sagay City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dr. Vicente F. Castillo Memorial National High School, Kaduhaan National High School, Sagay National High School at Bato National High School. Sino kaya sa apat na teams ang aabante sa final competition sa Bacolod City at makikipagtunggali sa mga mahuhusay na paralan mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Island Region? Ito si Kakipay Gina Suelo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros. K5 News FM.
0: Oh yan, narinig mo ka K5 Ariel, ha? Apat na...
2: Ang ganda ng busin. Siguro maganda yung pagsumakitin sa Bumba.
0: Yes, upo ka K5 Ariel. Kasi dapat nga ngayon tayo mag-Tagalog. Kasi alam mo naman, buwan ng wika. At may celebration ngayon dyan sa paralan na pinasukan mo. Pero alam mo ba ka K5 Ariel kung sino yung ama ng wikang pambansa?
2: Cecilia Dr. Jose Rizal, yung maalimutong.
0: Mali! Yung wikang ama ng wikang pambansa ka K5 Ariel, si Manuel El Quezon. Manuel El Quezon, nakalimutan mo yata eh, matagal-tagal ka
2: nakasakit. Manuel El Quezon! Ay, oho!
0: Alam ko naman na, alam mo eh.
2: Ano nalulat pala yung Zeno, Jose Rizal?
0: Oo, alam ko naman na, alam mo eh, nagpapapretend ka lang. Hindi mo alam. Diba, si Manuel El Quezon.
2: Kasi nga, nandito ako ngayon, nag-usap-usap kami dito ng kakain.
0: Sa habang nagkakain kayo, umuusap kayo. Oh, sige. Mag-practice tayo ngayon kay Kipay Baril kasi wikang pambansa, yung Filipino, dapat magaling ka diyan sa Filipino at 'wag mong kalimutan ang ating ama ng wikang pambansa ay si Manuel El Quezon, ha? Ulitin natin, K5 Ariel, sino ba ang ama ng wikang pambansa?
2: Si Ariel Apa!
0: Sino? Sino, K5 Ariel? Sige, maraming salamat dyan sa report mo dyan mula sa USAT Sagay. Maraming salamat at sa... nadakip sa isang by-bust operation kay K5 Ariel na malaki-laki ang nakuha ng ating mga kapulisan.
2: Yes, Chucky Pai Bumba.
0: Dapat
2: para sa bomba, hanes sa nung kainis kay K5 Ariel para sa kampiyon ng mga panikang servisyo po nito. Kaya kaligawan, K5 News FM Report.
0: So mga ka-K5, medyo nag-Tagalog kasi kami ng sandali lamang kasi Linggo ng wika pala. Andun pala siya sa isang paralan sa Sagay, isang kolehiyong paralan sa Sagay na may selebrasyon sila ng buwan ng wika. So dapat magtatagalog tayo. Sige ah, o balik ta sa iligay nun nga pulong mga ka-K5. Nadumduman nyo pa bala ining isa naton kautod nga si Ma'am Evelyn Ruelan. No? Si Ma'am Evelyn Ruelan mga ka-K5. Kwaunta ang update sa iya. What is the latest update? Ano ni ang kaso or ang natabo kay Ma'am Evelyn Ruelan? Si Ma'am Evelyn Ruelan taga Barangay Mabini, siyudad sang Cadiz. Sa may Hacienda Kanaan, Barangay Mabini, siyudad sang Cadiz. Inikuntani mga ka-K5 sang mga tinalikdan nga mga tinuig, gusto ni natani nila magpakasal sang iya palamanhon nga taga siyudad man sang Cadiz. O galing pagkuha ya sang Senomar or Certificate of No Marriage, may nakamarka na or hindi sinomar ang inhatag kundi isa ka marriage contract. Instead sinomar nga Certificate of No Marriage, ang ginhatag sa iya amo ang Certificate of Marriage or ining marriage contract mga ka-K5. Or ining marriage contract mga ka-K5. Di karon naga problema siya kag naga panawagan sa mga may ara kita dira maluluyon nga mga eksperto legal, may kang tanan sining problema ni Ma'am Evelyn Ruelan. Yari sa linya naton, kamusta honta si Ma'am Evelyn Ruelan. Ma'am Evelyn, may aga live kita sa K5 FM. Yeah. Yeah,
4: gaman, sir.
0: Oo, ma'am, kamusta ka, ma'am?
4: Okay lang, sir. Hello, sir.
0: Ma'am, iliwat to, i-refresh ko lang. Sang saan o gani tuyo ni mo kung tani magpakasal?
4: Sang ano ko, sa 24?
0: Ma'am, kamusta ang update, ma'am? Amuning pagkwa mo sang imong instead nga senomar ang kwaon mo, ang ginhatag na sa imo marriage contract nga kasado ka na sa isa ka ano to gani ma'am ang nationality?
4: Indiano.
0: Sa diin to nga lugar ka gani ma'am?
4: Sa ang pagkasal?
0: O ang diin to kamugin kasal sang Indiano to suno sa marriage contract.
4: Sa ang kasal sa Valenzuela tapos apal ko ang sinina sa Lohano sa Asia dito sa Makulakan.
0: Ma'am, kamusta subong na update? Kay ti nakapadulong kita pila nakatuig or I think more than one year na nakapadulong kita dito sa tanatapan sang Philippine Statistics Authority. Ano nang update sa imong kaso sini ma'am?
4: Nang ano sa unidad ko
0: Ti ano ang dapat mo ni himuon ma'am? Meaning to say wala pagig kamo gali na kapakasal sang
4: wala pa.
0: Imo pala manhon kung tani nga taga Cadiz, wala pa kamo nakapakasal tungod nga ang imo marriage contract wala gyapo na kayo.
4: Wala pa si Japan.
0: Ti ano ang mga kinahanglanon, ma'am? Ano ang anong panugyan or anong advice sa imo sa PSA?
4: Ano nang bali lang akong gusto ko sa dyan. Wala po din mag-abogado kung di pa siya ng
0: kidnap. Ano ko na, ma'am?
4: Kinahanglan po din magpapugado.
0: Kinahanglan mo din magkwa-abogado. Now, nagkadto ka na sa aton nga Philippine, ano gani, Public Attorney's Office sa PAO?
4: Oo, nakakadto na po.
0: Ti ano ang advice sa imo sang aton nga PAO, ma'am?
4: amo ko nang ginangalan ko bala, di ba amo ko gano'ng dalawa ron. Yung iba nag-award ko naman.
0: Mm-hmm.
4: Okay, para matapos. Amo lang sa ano lang kasi diba, kung may barangan, paano ko makakayarin.
0: Mm-hmm. Ti amo lang na ang only process. Si, pwede ka na namon makadtuan liwat ma'am kag ma-interview digital kay ibalik ta liwat ang imong istorya, akadtuan ka na sang amon patrol if ever nga tawhay ka, i-refresh ta liwat ang imong istorya agud nga basi may ara sang mga maluluyon nga mga eksperto legal o mga abogado nga willing magbulig si imo ma'am kay gusto niyo na gitan ni magpakasal ma'am.
4: Okay, kung mag-around paper.
0: Hmm. Sige ma'am, makunta kami na sa imo until now pila nagli ka tuig nga pagkadto mo to sa PSA no to kaning tuig 2024 pa to.
4: Oo, kay sige lang man bata ko sige manug duwa na man ka tuig sa January.
0: Manug duwa na ka tuig ti dapat sang 2024 mapakasal kamo sang imo bana. Ugaling kay paglantaw nimo pagkuha mo sang Senomar. Marriage contract ang inhatag si mo, kasado ka na sa Indian nationality, amo na karon ng problema ni mo. Sige ma'am, tilawa namon dira magkadto sa imo, agod nga ma-interview ka namon liwat personal kag makapanawagan kita sa aton nga mga utod nga mga maluluyon nga mga abogado basi makabulig man sa aton ma'am. May kang tanan sining imo kaso kay ti kalaway man siniya nga ginkasal ka na imo ya sa tawo nga hindi mo kilala.
4: Yeah.
0: Ti kamusta? Ano man ang okay?

0: Ati, sige ma'am, much better guru ma'am, makadto kami da, if ever available ang amon nga patrol, one of these days, gaga maka-interview ka namon liwat ma'am, kay basi may matandog paman kita, paman lang kita nga mga amigo, kag-abya naton nga mga abogado, nga magbulig sa imo legal ma'am. Ti ano ang advice sila, kinanglan mo gito makakadto sa dinto nga LCR, gani, Bulacan o Valenzuela? Kaluokan ang LCR. Ti anong advice si mo dapat kadtuan mo gid sa Kaluokan?
1: Oo, kinanglan ko dito katron.
0: Tapos ano ang himuon mo dito sa LCR ma'am? Anong advice nila?
1: Basta mo wala na ito ang bon na kinakalukan mo dito sa mga ano kung magalang. Ito ang grade niya para sa ang bon na kinakalukan ko sa mga katron. Kasi tapos kinakalukan ko mga bugalo ko. Mayroon ko dito ang alam sa akin.
0: Ati, sige ma'am, makadto na lang kami da sa imo ma'am. I-try ta ni ilisensya namon sa station manager namon nga makakadto dira ang amon patrol agod nga makaistorya kita dira personal ma'am kag makapanawagan kag i-post man namon sa amon nga digital pages kay basi pa man lang no. Nagalaom kita nga may makabulig sa aton nga mga abogado nga mga maluluyon agod mabuligan ining imo kaso ma'am nga identity theft. Sige ma'am, God bless you. Madugay-dugay na gali ma'am, mga almost 2 years na nga until now wala gyapon sang wala gyapon sang solusyon ang imong problema. That is why nadumduman ta ka ma'am. Agod nga hibaloon or kamustahon ka kun balakon okay na ang imong kaso sinang identity theft. Ma'am, makadto kami da sa sini nga mga inadlaw, Ma'am Evelyn. Ma'am, salamat gid.
1: Salamat ma'am.
0: So there you have it, mga ka-K5, si Ma'am Evelyn Ruilan sa nga siyenda kanaan sa tong 2024 gusto nila kuntani magpakasal sang iabana nga taga Cadiz. I-refresh na lang liwat, mga ka-K5. Now, pagpakasal yan, naturalmente ang requirements, ako hindi pag-ibin ko eksperto sa mga requirements ni sa mga kasal-kasal kay ako ay paman ko nakagi kasal mo. Magawad ka sang senomar or certificate of no marriage. Now, tiang yabana, nakagawad sang sinomar, mga ka-K5, ti okay, kay nakagawad sang sinomar ang iyang bana. Now, ti siya, pagawad niya sang sinomar, instead nga sinomar, ang iyang gawaron, ang nagawad niya mga ka-K5, or ang nakuha niya from PSA is marriage contract. Nga he or she is already married sa Indian National. Dito sila ginkasal sa Kaluokan nga LCR, ang venue sang ila kasal sa Bulacan. No? Ang venue sang ila kasal sa Bulacan, mga ka-K5. Tikibot kay mo iya. Nga ginkasal ka na imo iya sa tawo, sa lalaki nga hindi mo kakilala. No? Masya kagid mga ka-K5 kay ti. Instead nga magpakasal ka sa imo kagugma, ginkasal ka na ya sa tawo nga hindi mo nga kilala, kaginkasal ka sa lugar nga wala ka man nakapadulong. Oh, wala ka man gani nakapakadto digto, wala man siya gani nakapakaluokan, nakapabalinsuela, wala man siya gani nakakadto digto. Kay ari di siya nagapanrabaho sa siyudad sang Cadiz. Diyan mo ni mga ka-K5, gusto ta ibalik liwat ang istorya ni Ma'am Rodeline, Evelyn Ruelan. Agod nga mahatagan sang solusyon ining iyang kaso nga identity theft. Ginkawat ang iya detalye mo. Ginkawat, I mean, ang iya information kagingamit kasal sa Indian National. Di kadamo ni nga kaso, may nabatian man kita sa Southern Negros nga same case man. Sa foreign national man ginkasal, ti amuning palaman ko tanon ta, mahimo lang gali, pwede lang gali, malutsan ang atong LCR or whatsoever. I think, hindi bala, ako wala pa man ko kagigin kasal sa mga ginkasal, di bala seminar ka muna na sa LCR, di bala before kaslo, I think may mga verification ginmanikon, ikaw ginmani ayhan, siya gid man ni Ayhan.

ang si Juan, like for example, si Juan, ikaw gidman bless si Juan, kag ikaw gidman bless si Maria, abi ko may mga amosini nga mga verification, kag confirmation, yari na lutsan mga ka-K5, no? Ari na lutsan mga ka-K5. Hmm? Nalutsan ang aton nga LCR dito sa Caloocan nga ginkasal si Ma'am Evelyn Ruelan. That is why nagapangayo ni sang bulig legal and financial si Ma'am Evelyn nga makapadulong man dito sa Caloocan kag may abogado man nga magbulig siya. That is why pagi sa amon talatapan hindi man kami personally gidya nga makabulig siya, but paagi sa sining iya istorya, kadtuan siya namon, paagi sa amon nga mga digital pages, basi pa lang kami nagalaom nga may abogado kag may maluluyon nga mga tawo nga magabulig sa iya agud masulbar ining iya kaso nga identity theft. Kay nagakinahanglan gid sa sang abogado. Now, sige lang Ma'am Evelyn, sining mga inadlaw, magakadto kami dira sa imo sa sitio kanaan, Barangay Mabini, agod nga maka-interview personally sa imo. Oras mga ka-K5, alas 10:50 na sa aga.

Sige, may bago kitang information nga nagsulod, i-try tani i-confirm ka K5. May isa ka Iloy kag duha ka bata ang ara ang yara sumong sa ospital. Ang naaksidente sa isa ka barangay Dres Cadiz, naluwas ang isa ka Iloy. Nagpakigbato siya kabuhi para siya duha anak, pilason ang Iloy sa ulo ya. Ulo kag lawas pati kamot kag kalasumpo. Nadakpan ang suspect 19 years old. Nagatubang subong sang kasong attempted rape and murder sa gakatabo. Sige, we'll try and verify this information mga K5. By the way, good morning kay Ma'am Maria Sarya Heronga, ang anak ni Maninoy Arnel Nene Heronga. Ang future barangay kagawad sa barangay Daga. Maying aga na kay Sir Arnel Nene Heronga. Ready naman mga ka-K5 ang Kaduwaan National High School. Ready na sa competition, sa audition sa live radio broadcasting sa Sunday mga ka-K5. Padoks kay maying aga. Ready naman ang taga-Dr. Vicente Memorial National High School.

0: good morning, sir. Thank you, kid. Ma'am Maria Saria Hironga, a former SK chairman. Former barangay kagawad. Kay nag-proceed siya sa iya profession as teacher. Nag-resign siya and then nagbulos ang iyang partner. Ma'am Maria Saria Hironga of Kalawaan National High School, ready naman para sa NIR, K5 NIR Live Radio Broadcasting. Sige mga ka-K5, sa aton katapusan nga topiko, ulo istoryahan, taman karon mga ka-K5, ang mainit-init nga istorya politika actually sa 2028 pa man. Oh. Nag-agwa nga mga ngalan nga posible magadalagan sa pagka-gobernador mga ka-K5 ang ginaistoryahan sa nabilinta nga mga topiko. Oh. Amuni kanday Congressman 3D Marañon of 2nd District. Oh. Congressman Jabi Benitez of 3rd District. Tiya mo ning mga posible nga mga ngalan nga nagagwa sa pagkagobernador sa Negros Occidental sa 2028. Naturalmente, ang mga taga Segundo Distrito kag Primero Distrito, loyal gini kag allies ni Congressman 3D Marañon. Dira man sa 3rd District, may mga tao man ni posible si Congressman Jabi Benitez. Tiyan mo ni ang mga update sa provincial politics mga ka-K5 ang nagagwa ng mga ngalan. Tiunahon tanay ang barangay and SK election. Kung bala madayo, nagid kay ginapahawa-hawa man sang aton nga gahawa-hawa nagid ang mga nag-aspirar, ang mga aspirante naton nga magpapili sa pagkakagawad kag pagka-barangay kapitan. Timiyara man niya mga nag-aaspirar mga ka-K5 nga siling nila islanta na ang mga wala nagatrabaho ng mga barangay officials. Ti right man na nila yan mo. Right man na kitiari kita sa democratic country. Pwede ka ganyan makapadalagan. Pwede ka ganyan makapadalagan. Ti hindi man niya pagkulbaan ang aton nga mga incumbent kag mapare-elect ng mga barangay officials kung nagtrabaho ka. O kag malimpyo ang imo hinimuan si imo barangay kag nag-perform ikaw sang imo trabaho as barangay official. Idamo ni nagasinggitan nga dayon ng eleksyon para mabalaan tagid kung bala nagakadapat kag nagakaangay ka pa nga ibalik sa posisyon ang mga barangay official. Di ko ikaw kapitan kaya nga especially incumbent ka kag nagtrabaho ka na mi imo performance wala ka sang dapat kulbaan. Wala ka sang dapat kulbaan mga ka-K5. Sige, salamat kid sa inyong pagpamati. By the way, upod niya nagpamati sa aton si Ma'am Noveline Nain. Ma'am, kagawad, maing agad sa imo ah. Kagkay kagawad Ronnie Santillan sa may Celestino Villasin. Maing aga sa inyo, gamonitor sila sa aton. Mga taga Celestino Villasin, daghang salamat diya sa inyo. Especially sa mga taga Sitio Manara, no? Nagpamati sila, kusog aton signal digto sa Sitio Manara, Barangay Celestino Villasin. Nagaupod man pamati sa aton, no? Nagaupod man pamati sa aton mga ka-K5 sa may Poblasyon 1. May ara kita dira nga pagati gayunon sa Domingo ha, sang K5 NIR Radio Broadcasting Audition. No? Salamat gid sa pagpahulam sa inyo covered court na Barangay Poblasyon 1 Council. Salamat gid sa inyo. Upod ginaga pamati sa aton amigo tada Ronil Ronel Canyal, Doroteo Lo, Nestor G. Ortega, may aga sa inyo, galantaw sila sa aton. Rebecca Rose, may aga da. Danilo Pineda, Nestor Ortega, Eugene R. Sincero, and Shirley Yap. Good morning, gid sa inyo. Si Migata Rebecca Rose, nagapamati man sa aton. Salamat, gid man, sa bugos nga konseho sa Barangay Poblasyon 1 sa pagpahulam nyo sa inyo covered court para sa palabuton nga Domingo sa K5 NIR Radio Broadcasting. Salamat sa pagpamuno ni Punong Barangay Edne Magno. Salamat, salamat kids sa inyo mga ka-K5. Upod man nga nagalantaw sa aton si kagawad Gary Sayam de los Reyes ming aga and Kaplosyen Olvido ming aga. Migo Taluel Olvido, good morning! Kag si Nupaginding nag-upod sa aton. Isa-isaon ta before we end our program mga ka-K5. Kay kadamo sa nga naga gusto man magpa-shoutout. Migota, Jo Marie Idol, Jo Campo, good morning. Lani Daray Galiron, kagawad Lani, may agad asimo. Regina Lianto, may aga. Los Castellano Albay, Padlaxki. Well, Masuson, Peps Merrando. Good morning, Wad. Shout out lang sa family Simanya, dira sa may purok binangkaan, nagapatamyaw, bong-bong Simanya. Sige, mga ka-K5. Salamat, kids, inyo. Nagabuyat sa karan. Tapos ka sa limo kurso habang wala ka sa trabaho. Ma'am Melanie Navales, Adeline Silades, may aga. RVD Zoe Vlogs, well, Masuson. Sige, salamat kids sa inyo pag-upo sa aton. Dapat buka po sa ibalik. Sige. Joel Salas Abelay, may aga. Christian Pulo ang Wad, good AM. GC District sa Velma Rosal. Tanan nga ngalan dapat ibutang nila kung managyapon ng serbisyo. Dapat ibutangin man ang mga ngalan. Sige, wala nagkikita sa nagkakaigo ng panahon, mga KK5. Ubos na nga itong oras, kita ay kita buwas. Sa liwat, kinapanumdom naton. Bukas ang amon talatapan sa mga barangay nga naminsunar. Orbasi miara padira mga nagkaladala sa BBM scholarship nga gusto iklarohon ang ilang side, ang ilang mga statement may kaangtanan sining BBM scholarship. Bukas ginangamon talatapan sa pag sabat nyo. Sa mga palamungkutanon sa pumuluyo sa inyo. Kaya mo ini ang atong tinutuyo ang patas mga ka-K5 mapamatian ang yamo kagreklamo sa pumuluyo kag mapamatian man ang sabat ninyo nga mga ginapamangkot sang pumuluyo. Kagawa Gina Britanya sang Zone 1 may agad asi mo. So madayon gid mapapili man kag isa sa mga ginatan-aw nga posible magapadalagan kapitan sa barangay poblasyon Zone 1 Cadiz, no? Zone 1 Cadiz kontra kay Kapitan Putsok Jaime. Sige, kay tiari may kita sa demokrasya nga panggobyerno, tanan kita may kinamatarong sa pagpapili as long as we are qualified mga KK5. Wala nang kita sa nagkakaigo panahon sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia, sa Technical Side Web KK5 Matinasas, J. Crichton Nieves, ang Phil Silistial, ang ngalan man ni KK5 Ruel Peneda, ngalan ni Ariel Apas and Jo Marie Sunido and Joel Salas Abelay, Estoy Perrado may aga, ako naman si KK5 Bomba Marilo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM. Bye-bye! See you tomorrow!
1: K5, News FM. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ang oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11 sa aga.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza 20 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sang tuig 2026. And it's at Thursday. Wibis karon nga adlaw. Di man ka mo lugar sa Pilipinas, di man ka mga bahin sang kalibutan. Inyo kami makita live.

0: gihapon bag-o nga Facebook page nga ginalayban ining K5 News FM Negros Island. O dira kamo subong pangita sa mga wala pa katultol, open nyo ang inyo nga Facebook. And then pangita ang K5 News FM Negros Island. Amo na para nga maka-live kamo diri sa aton kay ginpahuwayan na may anay namon subong ang K5 News FM Bacolod 101.5 nga page. So sa pangalan nga matuusang matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.
0: Astig sa kulang
1: sa mga kinaabuso.

0: Los Micos na! Mga insan!
1: Sino ito? Ito?
0: Leonardo Sevilla, ML Balasa, Jonalyn Rondes Galila, Merlita Malpas, Leonardo Rilos, Boss Joe, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Sevilla, ML Balasa, Gina Purano, Junimay Ruth Retita, Manong Joel and Manang Marilo Subirano, sang Joel Carten, upod naman si Michael kag si Paul nga mga pugi, guwapohon. Iamon niya namiyan ko sa Joel Carten kay after yan nila sang imong pag-tent sang salakyan. Ang salakyan mo daw pariyo na sa ila, kagwapo.
1: Grabe po.
0: Bisan lauay lang yung kahasang salakyan mo kung gwapo yung tent.
1: Grabe po.
0: Bibla? Joel Carten. Tiga yung yuhom na si Manong Joel samtang katakod subong sang tin kaslakyan. Din sila makita. Ah, ara lang da sa may kuwan, lapit sa ETCS. Oo. Amo na yung pinakauna nga karten di sa Bakulod. Damo-damo da yung nagapa karten sila. Hindi na kinanglan. Yung ini-promote, ginambal ko. Hindi kiti, customer ko na. Ah, customer ko nila, I mean.
1: Grabe po.
0: Janet Yongko, ara na, Rusi Magbanwa, Busjo, John Paul Lacaron, Alma Imbang, Sang Sears, Alejandro Taray, sirado na subong ang Sears ng ng Gemma, sirado ng Sears. Sirado, anay kay mamati, anay. Karon lang na mga customer. Sa Mabinay Public Market, gapaminaw subong ang mga taga Mabinay via Radyo Mascubado, CPSU 100.5. Aka nami, sa tanan ng mga Bisaya da. Mga Bisaya. Bisaya, mga Bisaya mo yung ako. Bisaya, no? Bisaya. O diya, sa Mabinay Public Market, mayong buntag kaninyong tanan. Ya, unsa man magbinisaya na lang ko?
1: Yeah, grabe po.
0: May dagay alminsyon mayong aga. Sige. Sa mga balita ng aton paghihisgutan subong adlaw. Pero probersi na, remind ta kamo anay kati mag-inom na sang inyong daily supplementation sang DTX 500. Ang aton nga permi inumon. Bangod ang DTX 500 makabuligid amlig sang inyong ikayong lawas. Importante nga healthy ka permi. DTX 500 plus Mighty C, garantisado wala ang diabetes mo. Makainom kaya sang soft drinks, makakaong kaya kanon nga way ka nahadlok na basi, magtaas ang sugar mo.
1: Grabe po.
0: Prevention. Pero hindi grabe gid nga kaon gid ha. Kay minano nga inom sang DTX kun perti ka man imong ipakaonon tamis, di ba la? Likawan ang tamis, mag DTX 500. Kay nano na ya karon para kaon ka nga dantam is play inom ka nga soft drinks, wala ka pagiga inom DTX 500. Ano na lang na?
1: Grabe po.
0: No wonder mataas sugar mo.
1: Ito.
0: DTX 500 gag Mighty C, take it every day. Aba, may tricycle driver nga nanapungol to traffic enforcer. Aha! Di karon ay kay gin papanaugan siya sang show cause order sang LTO na isog nga tricycle driver, ha? Sumbag mo ang traffic enforcer sa imamailan, ha?
1: Grabe po.
0: Hala mo. Ay, railings, gintaban. Mga railings sa tubang sa Negros Occidental High School, pinangawat sang kawatan.
1: Sino to? Ito?
2: Tatay ninyo, sinusitir. Mga
0: humhang
2: kayo.
0: Istoryahan, takaroon, ining. Pag-propose, may mga nagsuhistyon abing ang mga maalam nga ako nung hindi na lang himuon nga transparent ang bag sa mga estudyante. Iniangot bala sa ining asod-asod nga pagpaniro sa eskwelahan sa Tacloban at now Zamboanga. May mga proposal nga why not kuno nga ang bags ng estudyante himuon transparent. Ara na naman kamo. Ari na naman ang mga imbinto sang Pinoy. Nagligad to sang nag-uso ang COVID. Bao amay ara gid nga mga Pinoy nga daw nag-inugag kahuluya. Nagilo imbinto sila sang padir sa nagaangkas sa motor. Man kaalam nga para kuno nga makasave nga ang kasanay mabutang sang daw barrier sa likod. Ay kainugag gidya. Kainit ang ulo ko nga. Kag ang tuyo pato nila ibaligya. Ipa-implement para ibaligya makamani-mani. Boko mga gunggong gidya. Hamakon mo gamotor kabutangan kay mo yasang shield sa tubang. Tikakadlaw gani ko nga ano pagidya nga naga face mask ka na, naga helmet ka na nga full face. Ang angkas mo amuman, may face mask, may helmet nga full face. Hindi na lang gani kitaon ang hangin, hindi na kasulod sa kalimutaw mo da. Butangan mo pa yasang shield sa tunga, kagibaligya nga isulob sa driver. Nga, sinong ga-drive di nga galalaway, how? Di ka katalalsik sa gaangkas, why man? Nga, kung ga-drive, gadiwal git ang baba mo, gadiwal git ang dila mo, nga matalsik gitong laway mo sa gaangkas, eh mo? O, dito na sang una, sang uso pa, ang COVID. Na, namod ko sa kay Antonio Dominic. Oh, ate, subong, ari naman, oh. Ari naman, oh. Himuon na naman transparent ang bag. Di kung si Antonio Dominic pa, kung si Vilos pa. Ang nami guro nga himuon niyo yung transparent, ang malita. Ang malita, ang himuan niyo transparent. Ang malita sang politiko. Ang malita sang DPWH. Amun yang imuan yung transparent. Hindi kaya ang transparent. Yung yung imuan yung transparent. Ang bagya sang pubring estudyante. Amun ako rin atong diskusyonan. Inibala ang may maayong igadulot. Nakamaayo bala ini nga ang aton nga bag himuon transparent. Dapat malitas ang politiko ang imo ayo transparent. Ang iya lang daya bala bag ka politiko blang imo ayo transparent bala. Iya kay iya kay estudyante, kaway mo naga pinangawat. Namin ay istoryahan pero probersi na unahon tanay ang mga lokal nga balita. Presensya sang kapulisan sa tagsa ka mga barangay sa Bacolod daw ginpadamo angot ini karon sining Tacloban shooting dito sa eskwelahan. Mayara sang isa ka chief engineer sa isa ka tanker ship nga nabiktima sang gintarget sang missile ang isa ka barko, isa ka tanker sa Strait of Hormuz mao taga Victorias gali. Ari si Ding Taladico karon kay iya nga na istorya ang pamilya. Benitez kag Marañón, duwa ka mga apelyido kag mga pangalan nga ginakuno-kuno magapadalagan gobernador sa 2028. Si Gobernador Lacson may pananawan na kuno sa masunod nga magapungko sa nasambit nga pwesto. Anong pananawan mo, Gob? Klaro man.
1: Grabe po ito.
0: Estudyante nga nanapungol pulis sa Bacolod, ginpasakaan na kaso. Nagbukol ang mata sang pulis. Napatay nga bata sa tubuso bangod sa pagpati nga ginhiluan, posible kun tani nga masalbar kun wala lang nagpauli, ginpapauli sa iya lola halin sa sintro. Prime Water sa Cadiz wala na. Hiraya Water Corporation nagbulas. Bacolod Gugma Foundation kag Bacolod LGU nagpirmahanay na sang MOA para sa Maskara Festival
3: 2026.
0: Clearing operation sa Cali River sa Banwasang Ilog ginpatigayon. Mga nipa kag mga naga mga saging o nagasagang sa suba ginpang kakas. Medical mission sa Banwas ang Isabela naging madilagon. Duwa ka persona dakop sa drug bypass operation sa Kabangkalan. High value individual na sikop sa bypass operation sa Sagay City. Ina nga mga balita aton pagistoryahan sa aton padayon nga pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps nga naga-live kita karon sa Facebook nga K5 News FM Negros Island.
1: Grabe boy.
0: Paki-like, paki-share, paki-follow sining bag-o namon nga Facebook nga ginalayban sang program ang K5 News FM Negros Island. Na unahon taring drive tricycle driver nga nanapungol traffic enforcer o ginpanaogan na karon sang show cause order sang Land Transportation Office o kung LTO ining tricycle driver nga nagpanakit sang traffic enforcer dito sa siyudad sa Himamaylan kahapon nga adlaw Agosto 19. Napilas ang baba sang enforcer sang ginsumbag ini sang tricycle driver matapos ginsaway niya nga hindi pwede magpark sa no parking sa bahin sang likod sang bulutuan sa siyudad. Timinano na yung nalalisanan niyo. Way lang bala sa kitanay. Kitanay, gaubram lang niyang pubris ang iyad ang ginapatrabaho siya nga bantayan nga way sang may magpar. Tibaw na, no nga manumbag ka gigi mo yung enforcer. Patihan na lang bala kung di ka napaparking on. Hindi eh. Kay may order na sila. Way mas laga matumato da. Ginsugo na yung sang LGU nga hindi natapagpaparkingan. Di ka rin niya ngakig mo yung enforcer. Bisan sinong enforcer ang ibutang mo da, sa wayon ka man da yung Japon. Kay hindi gani pwede parkingan. Mga kigid. Oh, tiyari pa. Sa mga enforcer, ayuhon nyo man bala magsaway? Ining saway bala nga hindi man mahuyan ang tabo? Kasi bala kung magsaway ka mo, dalaman niya pang insulto. Ang tanan-tanan madala sa istoryahan ay istoryahan sang tsakto agod hindi.

0: lang kagistoryahan sang tadlong ang problema.
1: Grabe po, right?
0: Kay hindi na maayo nga sagay kamo inawa.

Ok? Ari pagin ba nga mga kawatan, no? Yung pangkawat na Manila man ang mga ginpang butang na mga barrier sa kilid na balasang ano ni NOHS? Ay, ginpang lukit sa mga kawatan to. Ambot na lang ni Ethan sa ilang.

0: sa eskwilahan ginkuha nyo.
1: Grabe po.
0: Mga tatay ninyo, si Lucifer.
2: Tatay mo.

0: May ginaproposo bong nga ang mga bags ng estudyante himoon transparent. Ting pamangkot nga dako. Ini bala makabulig. Ah, makabulig. Istoryanta. Mandatory transparent bag policy. Ini bala ang pwede? Ini bala ang pwede? Siling sang Article 3, Section 2 of the Philippine Constitution, ini ang nagaprotehir, ang nagaprotekta sa tawo, balay, papeles, kagun ano pa, against unreasonable searches and seizures. Ang wordery is unreasonable. Pwede makasearch? Yes. Pwede makaabukay? Yes. Pwede makalili kag makalantaw sa imo dala? Yes. Pero dapat reasonable. Hindi lang yan kay basta-basta kalanday ang abukay sang bag sang iban nga wala man sang why man sang insakto balido nga rason. Ipakita bala ang ginatuyo nila nga mangin bag sang estudyante tan. Harata no? Haraw na. Nga mangin amo na bala ang bag sang estudyante oh, nga kitaon ang sulod, kitaon dang imo make up, kitaon imo notebook, kitaon imo kung ano-ano nga mga karagalan gipang butang mo da. Ti siguro para nga hindi nabudlayan ang security guard nga maglantaw kag bag-usisa kung anong ulod sang bag sa mga estudyante. Tinami lang na kung ang bata mo high school na or college na kay gagmay ang mga dala. Tiprosamon nga ang bag sang akon nga estudyante ang iyang libro sang kadamakmak nga bisan sako na gani nga pangbugas magisi kaysa pagkadamo gani nga dabo nga libro. Di mo na matabo. Ay magalawasak na klaseng bag nga muna. Oo. Bagya nga transparent para makita na tanan ng mga unod. Now, di rin na kita mag-diskusyon. Ang eskwilahan, mag-asiling gusto lang namun i-prevent nga makasulod sa eskwilahan ang pusil, ang pitsikorno, ang tsako, ang kutsilyo, drugs, marijuana, kag iban pa, pati rugby. Di pwede nakahambal ang eskwilahan. Good morning, ma'am, nanilin decimal shiftlet. Kasi tonto kilala, nga daw na stress na. Doon na pressure sa perfume ka, grilo.
1: Tinunto ito.
0: Ang kalo ni Kunga Puti, remember mo ni ma'am nanilin? Hay, anon, nabla ini katuig. Why pagyapon ba islan? Kay bag-o pa, kay bag-o pa.
1: Tinunto ito.
0: Now, ang eskwilahan pwede maka-justify. Ngati, mo kami nga ang mga kabataan, ang mga estudyante, dapat transparent ang bag. Kay gusto lang namo niya binga ma-prevent nga magdala sang pusil, magdala kutsilyo, magdala tsako, pitsikorno, Indian target, pana, sulpak, syabo, marijuana, ang mga estudyante. That's why mas nami kon transparent na lang. It's valid. Yes, it's valid. Pero sa mga estudyante naman, pwede man karason ang estudyante nga akon ay personal belongings ang ara sa bag. Kagway na yalabot sa security sang eskwilahan. Kay tandaan naton, kung transparent ang bag sang estudyante, hindi lamang kay security sang eskwilahan ang makakita sina. Pati ang mga kawatan sa sagwa sang eskwilahan, makita yaman unod sang bag mo. Magka-interes na sa karon nga kawaton ang imo sundon-sundon kakagkawaton kay kitaon sa bag mo nga may nami kada nga cellphone. Te, amo na. okay ang transparent nga bag kung security sa eskwelahan ang aton istoryahan. Kay para kitaon ang tsako, pitsikorno, tanan. Pero ang pamangkot amoni. Sino ang makakita sa transparent sang unod sang transparent nga bag? Hindi lamang security. Pagwa mo to sa eskwelahan, may mga tambay to nga kawatan. Gasakay ka sa jeep, may mga kawatan. Makita nila ya nga ang unod sang bag mo may cellphone. Na pwede ka to, yado ka paldo, kido ka dako sang bag, yado ka mga nami sang unod. Ya may dumay ara pa sa cellphone, ya may kamera pa sa bag. Abi kawaton tani. Daa muna da. Ari pa. Ari pa gid. Ang transparent nga bag will allow everyone nga may mata na makita nila nga ang bag mo may unod nga importante nga bagay nga kalawaton. Lain ang security inspection sang sa permanent respan permanent visibility. Tandaan to na.
1: Grabe po.
0: Ang security inspection will only happen sa gate. Ang ginapangayo nyo ya, permanent visibility. Kikitaon niya, bisan din ka makadto, hindi ka man makadto sa eskwelahan, kitaon niyang unod sang bag mo. Ti karon, mayutani kung paghalin mo sa balay mo, eskwelahan mo na. What if nagasakay ka papila ka jeep sa Ilocilo kag kalambot sa eskwelahan? So tanan nga mga tawo makita ang imo bag, that's a permanent visibility. Lain ang security protocol nga ara lang sa gate sang eskwelahan nga makita sang teacher o sang security kag permanent visibility. What you are asking is permanent visibility. Wala pa man so far order nga amoning himuon, pero may man nga suggest. Advance lang ko mag-isip, ginunahan ta na lang kamo. Nga amoning mangin problema sa ulihi kun ang inyo kun ipursugid nga visible kag transparent ang bag sang estudyante. La? Ang Supreme Court may mga ruling ini no. May mga previous decisions ang Supreme Court that suggests about principles in searches. Siling sang Supreme Court ang pag search hindi kuno dapat masyado ka intrusive. Oo. Agud ina nga protektahan ang dignidad sang tawo kag unnecessary embarrassment or pakahoyanan. Di ba la? Because kung natawon mo ang bag sang babae, pwede na nga may unod napkin, sanitary napkin kera ang tiyan niya. May period siya. Di ko nang bagsang babae, karon may sanitary napkin, mahuya na da saya. Mahuya na siya. May mga make-up kit kada iabi. Kag may mga bagay kada iabi nga hindi gusto makita sang publiko. Di paano na? Kag ari pa. Nga akon may kung transparent ang bag mo, pwede mo mula na masudlan gapon sang bayo towel nga iputos mo da ang pusil. Di bla? Ari pa, butang ta transparent ang bag. Di nga, pwede mo itong yapon madaho sa kudal ang pusil kung gusto ginpasudlo ng pusil. Nga aton mga eskwelahan, di sigurado kita ang integrity sa aton kudal. May mga buslot, black isa ang mga gate, ang mga padir na di bala. Ari gurong nami nga mga alternative. Okay? Gamit lang kamo gyapon sang bagla nga hindi transparent plus visual inspection lang ya upon entry sa mga ginadudahan. And then nami pagid guro kun may random inspection sang bag unannounced. Na Dami gid na ang metal detector. Ah, nga paglabay mo, may metal detector lang pero sa mall, okay man na. Or ining ginasuggest ang Bacolod, nga butangan sang walkthrough metal detectors ang mga dalagko nga mga eskwilahan. Kay man kakapoy na ga maginutok na karon sa entrance kung tanan nga mga bagda pang usisaon mo. Oh, nang walkthrough na paglabay mo mahuni lang sa para sa airport, bala ah. Dami pa gid kon ang mga eskwilahan mapataasan nyo ang pader kag ang tanan nga mga alagyan dapat may gwardiya. Ang ginatawag ta do controlled entry and exit. Huh? Kag nami man nga ang mga bisita usisaon man. Kag nami man nga ang mga guards trainingon nyo gid. Trainingon sa ano? Trainingon sa hindi hinaras-haras nga pamaagi sa pag-check. Dapat courteous. Hindi ko mo nga estudyante na sila da kag mga gwardiya ka mo mapinagusto na lang ka mo di abukay sa bag nila. Yan. Dapat babayi nga guard ang ma-check sa bag sang babayi, lalaki nga guard ang ma-check sa bag sang lalaki. Di ba lang? Amo na ang pinaka-importante da nga mga himuon. Kay budlay na iyang ito transparent ka bago sino naman na nagpadayaw nga nag nga magkuana nga mag ito nakita ko to amo na subong ang trending online. Pero tandaan ta ha, there was no order pa from now for now. There was no order from DepEd or any officers from the school na i-implement ang transparent bag for the students. Wala, wala. So far, ari lang niya ang mga gina-implement. Subong, even before August 18, atong pagpaniro, ang Kwangilya, ang DepEd Zamboanga, okay, nag-strengthen asang school security measures. Just like in June 22, 2026, may memorandum ang DepEd nga gin-issue nga may dapat may random bag inspection sa mga estudyante. Nan! Kag may ara man July 6 memorandum even ang schools division of Zamboanga del Norte nga monthly dapat may ara sang routine random bag inspection across all grade levels. Amo na da. Tinami pagibutangan pagidya CCTV kag ti gusto na. Hindi man bi pwede nga butangan mo daya pulis sa sulod sang eskwilahan. Kaya ang educational institution must remain an institution nga dapat ya hindi ni sila i-expose sa kung ano da nga mga mga do kagamu gidblakon lang tawon mo. Oo. Kaya ti place of learning ya. Yeah. Place of learning. Nami subong kito miara ang sudan sang Bacolod do nagapagwa sila sang resolution, no? Ang LGU sang Bacolod do naaprubarahan na to ang resolution nga strengthen ang measure nga dapat sa eskwelahan bawal gid ang guns. Oo. No guns sa schools. Damo na ang naaprubahan subong nga resolution sang Bacolod LGU. Sige, let's help each other. Ang LGU, ang DepEd, ang mga tag-iya or administration sa mga private schools, okay? Plus ang ginikanan, plus ang simbahan, let's work together. Nga ma-address ining nagataas nga problema about school violence. Number one, sa mga ginikanan, gid, hindi tanan nga oras ang mga kabataan mabantayan sang teachers. Ang may number one nga obligation sa kabataan are their parents. And their guardians kung wala parents. Amo niya dapat ang importante. Nga ining aton kabataan, paintindihon naton. Nga hindi pwede mang bully. Kag kung ginabully ka man, hindi niya solusyon nga pamatyon mo ang gabully sa imo. Hindi. Hindi. Hindi pwede nga bangod ginbully ka to sa eskwilahan. Ang imo solusyon, makuha ka pusil ni papa mo kag paniruhon mo tong gabuli sa imo. Hindi na iya mo. Paintindihon tang kabataan nga kung ginabuli sila, ipanugid sa inyo. para ma-stop ang bullying. Kag dapat sa eskwelahan, makakita ang mga teacher any form of bullying, dapat ginapa-stop gid. Gina-address gid na iya. Seriously. Kag dapat sa mga ginikanan ang firearm nga registered, may lisensya or what, be responsible for gun safekeeping. Hindi ginipagpalabot o makuha sa kabataan. In my case, may vault kuya sa balay, firearm vault, na da niya ginabutang ang armas nga hindi niya makuha sa mga bata. Oo, kigadalag ko na blang kabataan ta. Na, ha. So, muna, pulis, makabulig man sang dako, mga schools, no? And even simbahan. And we'll pray after. Nga mo na itong pinaka-last nga school violence nga natabo sa Pilipinas. Let us all, okay, think of mga pamaagi paano na itong ma-prevent ini. Kagay duhop ang mga kabataan hindi na mag-resort sa violence. Eh, why na pulos? Ano makuha mo? Ay, maniro kay mo tao nga way man gabato sa imo. Unfair na iya. Niro kaya ino. Kuwantang pinakauna nga balita. Unaunta ang pinakauna nga balita ining ining solusyon. Solusyon nga nakita sang BCPO. Angot sining pagpaniro to sa Zamboanga. Ang gusto sang BCPO subong Bacolod City Police Office nga ang mga eskwelahan or mga barangays nga may eskwelahan padamuon ang police presence. Let's check ano ang botsilingon sini with the K5 Brad Salgado at Chief of Reporters. Ready, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Red.
3: Yes, K5 JP, maayong aga. Kung siya ito sini mga tagpalamatin sa programa ng 11 MBPS. It is the K5 JP. Angot, it is ang ipagwa ang statement kagapon ganda o ni Police Colonel Eugene Rimadobia. Angot, iya sa pagpadamo sa katon sa niga kapulisan sa tagsa ka mga barangay in Dries Bacolod. Agod to ti, K5 JP, may ara tayo sa mga responder in kaso na may magluntad iya nga prevent ni K5 JP. Ang formula karon sa katon sa niga kapulisan, ang tawag din ni K5 JP 8416.
0: Ano ba't silingon sang 8416? 84 sila kauras? Aw, ano man?
3: Balay, kung FMGP ng 84% sa kapulisan sa tagsa ka mga police station aragin sa area.
0: Ay, kanami, actually nami, napapang nami na. Kung 84% sang police ara sa area, nami. Di ang 16% yes, ara na lang niya sa headquarters, sa mga station.
3: Oh,
4: grabe po.
0: But silingon, amo na ning time nga after 1 month, damo na police nga itom. Oo, mainitan sila, mainitan. Damo na, subong di kita ka police, lalaban sa police, subong puti ang panit. Kaya to lang ka pa aircon sa police station. Tinami ni kay, mabalaanta ni kon nagagwagin man sila. Kay after 1 month, ang panit nila maililitom ni sang tagiti sang init. Oo, oo. Ti meaning kanami no 84% ara sila ya sa sagwa. Oh, okay. Ti mano sila sa sagwa mga pingapi?
3: Ako ay gini kami JP magkapatigayon sila sa aga monitoring ang gunto ti kami JP may manuan gin ang kwan ba na ang mga ginahimo sa mga sudyante kagkod may ara gin man kami JP siya ti makaduluda balang maktibidad galayon sila nga makaresponder kagay din kay KFM JP gin payag ba ni Police Colonel Rimadomia na may ara ni galiya siya nga kumbaga pa daw reporting malang mga police naton ano ang ina sinigin na notice dira sa nasabit yung barangay i-report nila sa ilan sining station commander and then ang station commander naman ang muna mag-report naman sa BCPO KFMJP. Okay. Doka progress
0: report doka na Mick doka daw amunigali ang pamatuon kami istoryahan na inagid sila. Constant communication. Oo. Kanami. Di may mabulig na. Ara, dako.
3: Dako, hindi mabulig.
0: Oo.
3: Kendri kay FNGP, ang mga sudyante, gali ko makakita sa mga polis, niya katahap din sila eh.
0: Natural. Dahil hindi lang estudyante ang nagkatahap kung may polis, pati na adik. Oo. Oo, kanami. Teka nami. Amo gid man na dapat ang pulis pang. Aray ya dapat sa sagwa, wala sa kundiin. Oo. Teka na address ni Colonel Ribadomia, gin-remind yung mga pulis niya nga dapat ang mga armas nyo i-safe. Keep nyo gid sa balay. Kaya basi pangwao naman sa ginablood nyo. Kaya dalon sa eskwilahan.
3: Oh yes, actually kita JP kapila gina gidribide di Colonel Ribadomia sa mga biyaprosa ang kapulisan nato diri sa Bukolon nga dapat maging responsable kin kag indi gid pwede nga imutang ang mga issued firearms miskan diin lang ang parte sa balay kita JP kay kung isa wala labay baluan basi bala ka tikwa o dira sa mata kag dalon niya sa eskwelahan kag bagi dako gid ka problema kay kita JP.
0: Nan.
3: Nga mo gid ang reminder ni Sir Ribadomia. So para kita JP ang bayan sa payan ni Colonel Ribadomia angot iya sa iya sining operasyon diri sa Bacolod. Yari.
4: Same yan sir. At the same ang pan ang padari ang mga government pa nato mga employee nato. So ato ko din ang panawagan no, sa ato niya kasimanwa fellow men in uniform nato ni tapin pi uniform personnel to include the non-uniform other law enforcement unit. Yeah, and then another other law enforcement unit to include the ang residente sa Bacolod, yung mga responsible gun owners. Dapat sa responsible gun owners because there may mga armas ang atong dere mga kasimbanwa. Always check.
0: Yes.
4: Kung nakasave kin
0: wow. Balasa
4: tama ang atong yung mga
0: armas. Sige, Red, thank you Red. Katakampyon. Oo.
3: Yes, kay MJP, idugang ko talaga kay MJP, ako iris ang ikatuan na pagkina sa aga, ginaanya. Gabi na buntan, din yung shooting incident, din yung sa mga purok active, barangin madalaga, din yung mga pasyado, las dosis sa kagahon. Iris ang kay MJP, isa ka lupok na batian, din sa mga pumuluyo, inang biktima yung kilala nga si alias Javen, 23 anyos, kumadumduman ka kay MJP, managuntan, din yung shooting incident lang sa purok active last year, sa ang hepe, din sa police station 3, si police major,
0: Tapang
3: Rondel Tapang.
0: Oo.
3: Oh, ini kita JP iring biktima witness sa nagluntad iya ka shooting incident but sinigong witness ni siya ginpatay kaya kay JP isa kalupok ka. Sa impormasyon na nakuha nato na sa hepe sa police station 3 kaya kay JP may pilas ini siya sa ulo. Isagi ni kita JP wala lang yung batumod kung hindi siya nagkatalikod sa hindi siya ginlutang. Pero amungin na ang impormasyon na nakuha natin, ginipot kitang ulo, iyas yan yung kapila si K5JP. Kag dire, idali-idali yun siya gindala sa ospital o galing kibang titukod sa ipila sa iyas yun yung ulo ka K5JP, yun siya gilayon ang ginbawian iyas sa kabuhi. Karoon K5JP, padayon pang backtracking isa katon sining kapulisan, agod matumod ang suspitsado sinisa nagluntad ng insidente apang tugtog sa mong wala pang insang witness ang from JP. Kaya kung kita JP kung pwede man ang gamay man ang ari diri ang lulo sinisang biktima at pakalam mo ganit tay si Sir Noel o tay ng anong ang pagkakilala mo ni sa imo sinisang apo mo na ni
5: Oo. Hindi na pulit-pulit mo din siya? Bueno, kung kami nabalaan nga siya, ikaw, ano man.
3: Huwag mo na pulit niya siya?
5: Huwag, sarap siya na ganyan. Huwag pa masyal mo lang na siya. Huwag
3: mo na subit
5: siya? Wala. Wala man.
3: Nabaho niya tayo.
5: Ano siya?
3: Wala pa ka man doon.
5: Ano?
3: Witness siya sa atay. Ano? Ano? Witness siya. Ano? Pag-ibig partner niya siya atay.
5: Ano?
3: May
5: live-in
3: partner, may
5: asawa.
3: May
5: asawa siya. Uy, graba pa.
3: Ano po yung kinalaman?
5: Ano po yung
3: may
5: mga siya po bubuot? Ano, may mga siya. Talaga may batasa na sa mga...
0: Sige, Red?
3: Yes, kay FNJP.
0: Sige, Red. Di patay gid ni, no?
3: Oo, patay gid ni kay FNJP. Ara sa picture niya, padala natin. Ulo gid ang igo
0: sa
3: JP.
0: Nabala na suspect wala pa.
3: Wala pa gid kay sa okay.

0: Vincent Guralde, a forma de K5 Red Salgado. Para esta campeã que balita, serviço público, magkalinga po sa Negros, K5, Gis FM.
1: Salamat, Gidred. Maliso ko kay Ding ha, sa kadali ng panahon. I-check na sa Abiwik, igo pa maning oras na mga kwanti nga, mga 9 minutes, Ding ha. Mayo lang ang pagpamati kay Marlon Sikinya Cañete. Si former K5 Marlon, ati sa Subong. Pwede kita kakulo camping lo, no? Ang balita ni Red Gindulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang manami nga kapi inumon, especially Subong, nagaulan-ulan. Nagakapi ka naga detox kapag enjoy ka sang nami nga sabor, nami nga hamot, nami nga kakape, kag makagalangyat gidya kay bagi na pulo pangita gidya ang DTX Coffee Mix. Maya Isaka Siman, taga Victorias na dalahig to sa ginpalukan missile sa State of Hormuz ang ila tanker. Deng taladiko K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Deng
3: may mga gagatis sa GT Ignacio kasi sa mga pinala sa lumati no, sa programa nga number 1 sa Diapon
1: sa
3: K5 News FM sa K5 GT sa kabiktima sa pag-atake bilang sa street to sa isa ini independency no.
1: Okay.
3: Particularmente nente taga Victoria City niya sa K5 GT no.
1: Mhm.
3: Naghahinganan ini kay Alexander Ledesma, 70 years old ang panidarong ini kag tumandok ini
1: sang
3: diri sa may barangay citizenship Victoria. So, wala ko pata ano kag GP pati isi mo
1: ara subong di ka bate.
3: Okay na
1: okay. Uh-huh. Nang ano so, natabo siya ding dito sa ila tanker? Nalokpan missile?
3: Yes, kasi sa GT, actually, ining tumandok sa Victorias niya si Mr. Alexander Ledesma sang pizza 17 lang ini nagbalik trabaho bilang si Seman kasi
1: okay.
3: Chief engineer, no?
1: Oo. Ti sa dalom na so, sila sa makina na ding way gid sa ka-survive ding?
3: Wala gid kakipay kay GP apang before sini nga nakabo
1: yung
3: pasaka ang iyang mga crew bala ang mga Pinoy at si Ferrer man kag iba ng mga farmer sa ibabaw nga portion mm-hmm. sa barko kaya nagambal siya nga siya lang kung bahala iya sa nga makina
1: kay
3: ang chief engineer mo.
1: Oo, liya kadto na kamo sa babaw ako lang di bahala.
3: Oo, after a few minutes, kasi ginabira ko na sa missile, dito diyan nag-igo sa may lower portion. Bila akong sabihin, ara dito ang makina sa barko. Kasi ara dito siya ay nahamtang kasi by the GP after nang nag-hupa ng pag-atake sa missile sa ilang barko. Di pa na, og sa isang iyang mga kwan, mga crew. No? Kagilantaw, pinakita nila ang sunog na bahin sa lawas ni engineer Alex Ledesma K5 GT so wala na si pakita diba ang portion sa iyang ibabaw na bahin kung nanano ato apang nasiguro sa mga kurong upo diyan na sunugid ang lawas ni
1: sunugid dinadala na ding wala pa ginaproseso pa ang pagpauli isang bangkay niya ding
3: actually kaki-5 GT ang iya ko na subong bangkay yara sa Uman no kaya gina freeze ini ko no so parang i-process nga mabalik niya siya kaya siya subong niya nag-reside na niya sa may Las Piñas sa Metro Manila kaya dito na siya.
1: Dito na siya. Yes. Abi mo blading, isa ni ding sa pagpamatuod nga abita hapos lang ang obra sa isa kasiman hindi biya ding kay nga at tanan nga delikado ara malupok ang barko, malunod ang barko, tirohon ang barko, may mga pirates padaan subong to sa Africa sa Cape Horn, no? Kagati maksidente kapag ita sa barko ma kagkalayo si mo sa pamilya mo ya ding ikaw lang isaya sa barko ding tagbinulan ka black isang hindi ka puli tapos ara pag ding mahidlaw ka sa pamilya.

0: mo? Naan, amo na gani sa mga may bana nga siman, papang? Dapat di, hindi magsagiwaldas. Oh, supot-supot man. Kag kung tama na nga dako ng kwarta, hindi na pagbabalik ka ang mister sa sakay. Di blading? Sure papahuwayan, na. Ha? Pahuway sure. Na.
1: Gani, ito ba, nagigipadjit yung istorya sini nga before siya magbalik ka sakay, nakachat pa siya sa iya, manutod.
0: Nga?
1: Ginpakita yung pani ang pictures ng isa mang kakapitan sa barko nga naigo man ang ilang barko sa missile na konsidiin na patayigid, no? Pinagamba ng utod niya nga niya kabudlay na kadelikado, hindi na magkwan, hindi na magpasimpalad, wala niya kasi sa slip of hormones na daan ng inyong ginagyan. Kasi last time na lang kagin na hagat ini siya sa isa man niya ka-best friend nga foreigner man nga bisan last na lang kuno no kay katako sa ko pero sa iya ka kipa GP mo nga ganyat duro ini si chief engineer
0: tiya mo na nagmahal na subong ang sweldo sang seaman especially ko ng biyahe nyo straight to Burmos kay bangod sang kaakibat na ding risgo
1: Pero may ara kita dira nga voice clip if you allow us.
0: Sige, i-play tabitan ang voice clip tan.
1: Ang yung utod nga interview din na natin, sinindi lang ang mga aga. Kasi pa ay gaya.
0: Sige, tan.
2: 15 million.
3: Si Kwana iya, si... Hindi, si Nung Alex na nag-chat sa'yo mo.
2: Oo.
3: Why pa natabo nga gimbumbahan
2: siya? Wala pa ni, hara pa siya sa Manila. Hara pa siya sa Manila, mga panugit siyang malakas sa ano, si Ching, mano, patilipado, hanggang mo ko na. Hindi, amun ni dyan si Ching, mong paluoy, mano.
0: Sige, Deng, hindi ko kapalawig, kay bangod nga ma-commercial na takag ma-Tisid Network News.
1: Yes, kakipa. Kung ginan niya mga development, kayo yung subong may panawid baluan kung daladro yung palubong ang ilang auto dito diyan sa pamilya niya sa Las Piñas. So kung ano mo update, dalo na ito diyan sa ibang programa.
0: Sige.
1: K5 News FM. So muna nga balita ginadulong sa ito sa kanya D3 Bayo, subuman sa kanya MyPC, kaya ang klinika DTX 500 na magpagdira sa may klinika di alternatibo medisina and wellness center sa likod lamang sa Victoria's Commercial Center. Report na gikan din si Chudal sa Victoria sa kanamang si K5D Paladico para sa kampiyon ng kalita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern o kung sa Negros Island Region. K5 News FM.
0: Nabatian si Sir Ding Taladico. Amon OIC sa K5 Victorias. Sir Ding, salamat sa report, ha? Tika subo, no? Bago lang nagbalik, umbra. Dako ang offer. Although delikado, pretty dako ang offer. Amo na subo nga gaminahal ang aton nga mga gasolina. Kay kapataas man presyo ang mga kumpanya sang nagahakot sang fuels. Di ma, kung mudagko ang sweldo, subong. Kay ang mga seaman, subong kung nakabalo sila nga ang biyahe nyo straight to Burmos. Ay, hindi. Kapag may repeat, hindi lang kami na yung sakaya. Di, wala himo, may mo ang kumpanya nagapadako sweldo. Kaya sakay ka mo, Diyo, kaya ang sweldo nyo nga 500,000, hindi mo nga 1 million. Oo, di mo lang nagali, may delikado lang nga, basi mapatay ka. O, di, ini siya, isa sa mga nag matinding pangangailangan, guro. Yeah. Batunon ta, mapray lang tayo dito mano ha. At ikaroon kayang missile dito ginagtupa. Dito ginagtupa ang missile. Gintasaka, yapaning iyang mga upod ko noon. Yasaka na kamus babaw ko di bala sa engine. Nagsinaka ang mga, kaya ginatira na sila sa missile. Sinaka na mga upod sa babaw, siya nabilin sa dalawa. Dito ginagtupa ang missile sa iya. Ay patay, gidbla ko no. Dosunog, ginang iya siningalawas. Ay, ambot na lang oo. Halong ha, halong. Ang oras na alas 11:54, time to say bye-bye na kadali. Kay my Mighty Sinet Good News, ang DTX 500 Health Alert. Magkabalik pa ang 11 Mbps.
4: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500.
8: Para sa dugang pa nga mga benepisyo, isa sa mga makabuli gid sang dako sa DTX 500 kag may TC sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang pus-on nga ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins nga mo ang rason sa nga nagakramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
9: Ang prostaglandin, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advice sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation.
4: DTX 500!
10: Katalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw,
10: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
11: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
4: DTX 500!
9: Sir Boy?
12: May na lang kay lalaki, tiya Sir GP.
9: Sam?
12: Oh, pero bilang tatay kag bana dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, isa tubtub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babae no maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae, cyst kag cancers no, gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
8: Sir Boy,
13: importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kadto kamo sa amon klinik.
9: Kaya ba yung secondary, dysmenorrhea?
13: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan gid. Doc?
9: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inom pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka. pa.
14: TTX 500.
15: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
16: Karong pila na may mo sugar?
15: 136 na lang. Nami inedyo kaya akong tulog sa TTX 500.
14: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: K5 News FM.
18: TTX 500, naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng TTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
14: TTX 500, mabibili sa mga butika.
19: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
19: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 6 na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. At mahigpit patakaran sa seguridad na ipinatupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online.
14: YTC Network News. YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 6 na bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
20: Nakaranas ng pluvial flooding ang 6 na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo Agosto 19. Kabilang dito ang bayan ng Leon, Alimujan, San Miguel, Pototan, Saraga at New Lucena. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nangyayari ang pluvial flooding kung ang volume ng tubig baha ay hindi na makakakaya o sobra na sa capacity ng mga drainage at sumobra na sa mga ilog o creeks. Dagdag pa nito na ang isa sa mga dahilan ng pluvial flooding ay wala nang maraanan ang tubig baha. Gayon din sa kabukiran dahil wala nang makakaabsorb ng tubig gaya na lamang ng mga puno. Ayon pa sa PDRRMO, panahon na upang i-upgrade ang mga drainages at muling magtanim ng mga puno sa bukid. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Samantala, Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Kinistyon ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, 2nd District, ang mababang bahagi ng Mindanao sa pambansang budget. Sa pagbukas ng deliberasyon para sa fiscal year 2027, nanawagan si Congressman Rufus ng 20% allocation para sa riyon. Sa kasalukuyan, 15.1% lang ang nakalaan sa Mindanao na may 23 million na population na kabilang sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Samantala, mas mataas umano ang pondo ng NCR na mas maunlad na. Umaasa si Rodriguez na madadagdagan ang budget ng Mindanao, pati na rin ang Visayas na mababa rin ang alokasyon.
22: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
19: Gayun din mahigpit na patakaran sa seguridad, ipinatutupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online. Kabuuan detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
23: Inaktibo na ng Negros Oriental High School ang crisis management team nito at nakikipag-unayan na sa pulisya
20: kasunod ng paglitaw ng isang banta sa seguridad online. Isinagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyaga ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, guro at kawani sa loob ng campus. Hinimok din ng administrasyon ng paaralan na lahat na manatiling kalmado at mapagmatsyag habang hinihiling sa kanila na huwag magpabahagi ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang panik. Binigyan din ng direksyon ang mga magulang na magdesisyon kung papasukin ba o hindi ang kanilang mga anak sa paaralan ngayon bate sa kanilang sariling paghatol. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa Rebisyo Publiko Kalingawan sa Negros at K5 News FM.
19: At tatlong anti-mining advocates arestado sa pagharang sa isang truck ng crude o sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin, Ega K5, Dan Chavez.
2: Inaresto ng Cebu PNP ang dalawang lalaki at isang babae matapos harangan ng isang truck na maghahatid ng 7 drum ng crudo sa barangay Pau, Cebu, Nueva Vizcaya. Naharap ang tatlo na pawang mga anti-mining advocates sa kasong grave coercion at resistance and disobedience to a person in authority dahil sa pagharang sa krudong gagamitin di umano sa pagsasaayos ng kalsada sa lugar. Ayon sa pamunuan ng pulisya, napilitan silang hulihin ang tatlo dahil wala namang batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga kagamitan para sa proyekto ng pamahalaan. Todo depensa naman ang mga nagbabarikada at iginiit na nais lamang nilang siguraduhin para sa gobyerno talaga ang mga gamit at hindi para sa operasyon ng isang kumpanya ng minahan. Giit naman ang defense lawyer na si Attorney Fidel Santos, walang naganap na krimen o paglabag sa batas kaya hiling nilang iurong na ang kaso. Samantala, habang nakakulong ang tatlo at naghahanda sa pagpiyansa, patuloy namang naghihintay ang publiko sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa tunay na layunin at nagmamay-ari sa naturang proyekto.
3: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
19: Tulog tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 14 na mga hindi lisensyadong armas sa Barbasa Antique itinurn over ng mga punong barangay sa Antique PPO. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Jojan Morillo.
16: May kabuang 14 na baril na walang kaukulang lisensya at 2 bala ng shotgun ang itinurn over sa Antique Police Provincial Office matapos bumisita si Police Colonel Ryan Divarasa, ang Provincial Director ng Antique Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Barbasa kahapon po Agosto 19 para sa programang Talk to PD. Sa tulong ng 14 na punong barangay ng Barbasa sa pangunguna ni Mayor Roberto Nicora, isinuko ng ilang residente ng lugar ang mga armas sa pulisya. Kabilang sa mga isinuko ay ang caliber .38 revolvers, 9 units, homemade long barrel shotguns, bolt action type 3 units, homemade break type shotguns, 2 units, 12 gauge live ammunition, 2 rounds. Matatandaang 20 hindi restradong din ang isinuko ng bayan ng Valderrama noong nakaraang linggo. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
19: Samantala, 40 years old na rescue mula sa isang nasusunog na bahay sa Bacolod City. 2 bahay totally burned. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
23: Narescue ng mga otoridad ang isang 40-anyos na lalaki mula sa nasusunog na bahay sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip, biglang lumabas ang lalaki mula sa nasusunog na bahay na may hawak na basag na bote at binalaan ng mga bumbero na huwag lumapit sa lugar. Agad na pinakalma ng mga bumbero ang lalaki at isinugod sa ospital. Ayon kay Masip, nagtamo ng paso sa kanyang braso ang lalaki at may sugat din sa leeg. Naganap ang insidente noong Agosto 19, Miyerkules sa Purok Tunay sa Barangay Bata. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na 2 bahay ang nilamon ng apoy sa insidente at pawang totally burned ang 2 struktura. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
24: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
19: Gandin bangkay ng 44 years old na laborer natagpuan sa bayan ng Corona kasama sa inuman na arestado. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
0: Natagpuan ang bangkay ng isang 44 anyos na laborer sa barangay Guadalupe, Coron, Palawan pasado alas 9 ng umaga nitong August 18. Kinilala ang biktima sa alias Namar, residente ng barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nakatanggap ng tawag ang Linapakan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang bangkay na nakita sa lupa sa barangay Guadalupe. Agad na rumisponde ang Coron Municipal Police Station para kumpirmahin ang ulat at isailalim ang lugar sa crime scene processing. Dinala naman ang 11 biktima sa punerarya habang hinihintay ang post-mortem examination. Samantala, inatasan ni Palawan Police Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang Coron MPS na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa sinumang nakasaksi o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa Coron MPS. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: Gayun din, police patay sa aksidente sa Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
1: Patay ang isang polis matapos madisgrasya habang sakay sa kanyang motorsiklo alas 9 ng gabi Agosto 18 sa Barangay Poblacion Ilea, Dao, Capiz.
5: Kinilalang nasaway bilang si Police of Sergeant Francis Dordas, 40 taong gulang at naka-assign sa Dao Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, officer in charge ng Dao Police, nagpaalam di umano si Staff Sergeant Dordas na magsasagawa ng monitoring. Laking gulat na lang na mga ito na makaabot sa kanilang impormasyon na nadisgrasya na sa motorsiklo ang biktima. Sa inisyal na imbestigasyon, pinaniniwalaan na nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang naturang polis, rason na bumangga ito sa gutter at humampas ang ulo sa angle bar sa pader na sakop ng isang paaralan. Dahil sa sugat sa ulo, binawian ang buhay ang naturang biktima. Sa ngayon, patuloy pang imbestigasyon ng mga polis sa insidente.
1: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: Samantala, mahigit 80,000 na bakasyonista dumagsasaloob ng 15 araw sa Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
6: Umabot sa 80,940 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 15 ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Malay Municipal Tourism Office o ang MTO, pinatunayan ng sikat na destinasyon ang lakas ng turismo nito sa bansa sa unang kalahati ng buwan sa kabila ng maulan ng panahon. Nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa ekonomiya ng isla. Base sa datos, pumalo sa 68,430 ang domestic tourist, 11,250 naman ang foreign tourist at 1,312 ang mga overseas Filipinos. Samantala, inaasahan ng LGU Malay na patuloy pang tataas ang bilang ng mga bisita sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakahanay na aktibidad at maayos na panahon sa isla ng Boracay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
19: At grade 9 students arestado matapos makuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Palompon, Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
7: Arestado ang isang 14-anyos na grade 9 student matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob ng paaralan sa barangay San Miguel sa bayan ng Palompon, Leyte nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na GVO, residente at estudyante ng Alfredo Parilla National High School. Matay sa ulat ng Palompon Municipal Police Station, hinarang at sinita ng naka-duty na security guard ang estudyante matapos mag-signal ang metal detector habang isinasa ilalim ito sa routine security inspection sa tatlong dalang bangga. Agad na humingi ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad upang siyasatin ang nilalaman ng bangga kung saan nadiskubre ang isang green pouch na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 0.70 gramo ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,760 pesos. Matapos ang insidente, dinala muna ang minor de edad sa Palumpon MPS bago ito tuluyang ipinasa sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaukulang dokumentasyon, intervention at disposisyon alinsunod sa mga alituntunin para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nakuha ng binatilyo ang nasabing illegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 100 katao ang naiulat na nasawi matapos gumuho ang isang artisanal gold mine sa Western Central African Republic. Naganap ang insidente habang maraming minero ang nasa lugar at nagtatrabaho. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagpapatuloy ang search and rescue operations para matukoy ang mga nawawala na posible natabunan ng gumuhong minahana. Ilang nakaligtas naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi patukoy ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operations.
24: MyTC Network News.
19: Mga K5, sumainyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News of Am Dumaguete at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines. 101.5
24: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahe nga brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglans ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy.
22: Let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang kita.
25: Timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tikik.
1: kitang kita.
2: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
3: May kontrabaho formula pa.
4: Walang amoy.
1: Kitang kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
2: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang galing.
22: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, co-ferrol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult a doctor.
26: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
30: Pag-ibig fund, solid kabon.
26: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
31: Pinakabaratong nga data.
32: Sa Shopee.
33: Off pa
34: para sa
35: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
36: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
37: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
38: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
37: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
39: Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world.
40: Drink responsibly.
26: 11 Mbps. Balita kag public service.
41: Balik na kita sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, ang inyong anchorman. Oras alas 12:24 na sang udto. Nag-remind lang ako nga mag-inom sang Klinika D3 Bio sa tiyon nga galain ang pamatsyag. Gindapuan kasang blatian binga katarro, trangkaso, hilanat, ubo, sipon, pneumonia. O, amo nang uso subong respiratory disease, upper respiratory tract or lower respiratory infection. Nami gid blaga D3 Bio ka. Makagaw ano man klase kagaw na virus man, bacterial infection ay kaya D3 Bio saligi nyo kay epektibo. Klinika D3 Bio ti parisan gid permisang MITC para kumpletos Ricados. E check ko si Michelle. May mga duwa kuno ka pangalan subong matunom nga ginakuno-kuno magapadalagan. Tikon ang mapadlagan gobernador. Tikon ang subong payang nga gobernador nga si Governor Lacson. May ara na sa sangpananawan. Sa masunod nga magapungko sa nasambit nga pwesto. Ano nang butsilingon niya nga pananawan? Nag-daydreaming siya? Nag-daydreaming? O ano man? Nagdamgo? Na alimpungatan? Namurag-muraga? Nakakita? Ano na? May ano man? May ara sang amot, hindi ko kain chindi ah. Si Michelle pa, imbis pa, explicaron mo. Michelle, K5 News mo.
26: K5 News FM Live Report.
41: Michelle?
42: Sa K5 JP, ang pananawan sa nga ton, gobernador.
41: Ang pananawan, pang-amunisa nga daw nasupay ka sa gutom, nga daw ganakita ka kung mga ano-anong espirito? Ay, hindi namun. Ah, lay, hallucination. Nagali, ano? Hallucination. Na, yeah. Iniya daw vision.
42: Daw vision.
41: So, meaning si Gob Dagli Subong visionary.
42: Yes, yes.
41: Okay, okay. Anong iya vision, mang?
42: Vision sa aton gobernador kay K5JP nga ti ang masunod nga magapungko sa pwesto coming 2028 nga tani kuno mag-unite na ang every nga kandidato.
0: Dapir ni man naga-unite sang una mang that's why nga why na ganito why na ganiya eleksyon kito murumuro na lang.
42: Correct. Ug galing kay K5JP kay ang nagsuhaw nga duha ka mga pangalan is coming from different
0: abi mo yan Michelle. Ako mula mission, hindi ko yung kumpurmi nga daw ginawa, duwain niya, duwain niya demokrasiya. ako ya ha. Mas gusto ko ya nga may kontrahan, na igidsyel?
42: Yes.
0: Kindi niya namin nga daw gina-ilustoryahan yun na lang, nagilik, nano na yako no? Pwede na bilang nga wala kontra? Di ko na wala kontra, Shell, but silingon, dumuro-muro. Hindi, hindi, hindi, ako ya mismo ya, Shell, disadvantageous niya sa tao.
42: Correct.
0: Nga, ah, paano abi na mangin, paano magka, importante sa democracy, Shell, may choice kung sinong ibutang nga leader. Tibangon nga nag-isa ka mo da, inistoryahan nyo na lang tanan, siya lang madlagan, why na iban, anong choice ang tao?
42: Wala.
0: Timambal, kaya karon nga, nga sige, siya ni ang aton, himuon nga gobernador. Tika, hindi ka ba magsugot madlagan ng iban? Di anong choice ang tao? Meaning, ang nagdaog ng gobernador, hindi choice ang tao, choice ang political party nyo.
42: Correct.
0: Hindi niya nami. Oo.
42: Ang nagkakumawag mo pangalan is coming from the two alliances from UNEGA, Kasanab Negros, which is the 2nd District Representative Alfredo Marañon III, kasi 3rd District Representative
0: Javier. Di amuning nami, Michelle. Amuning nami. Amun na tani. Butangan nyo choice ang tao.
42: Correct.
0: Hindi ba la, Shell? Kay karon muro-muro na. Yeah, yeah. Op, ikaw? Ma'am, balbi karon si Terding, ikaw, Jabi, hindi ka na magpadlagan. Ma'am, balbi karon si Jabi, ikaw, Terding, hindi ka magpadlagan. Tingkot yung wala choice ang tao. Kaya why naman ibang magpadlagan?
42: Mm-hmm.
0: Amuning nami, kung may duwa ka-interesado, at least ang tao may choice. Hindi ba lapang? Lang tawa pala subong? Oh, sa panahon ni UNU Lacson, ni Gov, may kontra siya, wala?
42: Wala.
0: O te? Te! Makambal ka lang gusto sa isang tao kay way sa kontra? Hindi kaya kambal nga gusto sa isang... Daw pa rin abla, Michelle, amon niho? Sige, may boxing! Para mabalan ta ang pinaka-champion! Pinaka-sagad-sagad mag-boxing! Sige! Marquez versus Pacquiao! Tapos pag-aboto nga, pag-aboto before sa ngampang, yeah. Nya Marquez, palupot-lupot ka para hindi ka kaabot. Ako madaog. Yeah, default ka nang kunabigin lupot ka, way ka kaugpot. So perdi ka, ako madaog. Timambal mo si Pacquiao nga siya ang pinaka the best, siyang champion kay way sa kontra. Amo na damang ang gwa na yamang. Ibutang mo bla sa butang mo bla sa arranged marriage.
42: Hmm.
0: Paano kakambal na ang lalaki plangga yagit ang babayi kung na-arrange marriage? Ngaliyahoy, ikaw ang isya ning manginbana mo, ang maldita ka ha. Hey, malapit ka ang balumong bata mga babayi. Hoy, maldita ka, siya ning bata ang pamanahon mo, magdako ka ha, hindi kayo mangita iban. Siya nagid lang. Di karoon ang bata, why na niya freedom, mang? Why sa choice siya naging ito pamanahon mo?
42: Correct, kasi friendship eh.
0: Happy ka? Happy ka, Michelle? What if, Michelle? Hubin ka pa, kagdalaga ka. What if, mambal ka? Yang, imo pamanahon si Joseph Ged. Why na sang iban? Titani, kundi why mo napilian ng imo waswit subong nga drummer? Di ba? Di, ang question, ma-happy ka yan kung si Joseph?
42: Matagalog, ito guro eh.
0: Alam mo na da, yun nga eh, yun lang.
42: Yung ano.
0: Di, ang balik ta gani sa pamangkot ko. Balik ta sa pamangkot ko. Ang nagapungko sa mga gobernador, may kontra, wala.
42: Asang nagligad ni eleksyon daw, wala.
0: Kaya nga eh! Ayan nga. Amo nang dapat, yes. Ya, Michelle.
42: Correct.
0: Ang maga nami gidya nga may duwa ka kontrahanay para nga mabalaan gidya sinong gusto sang tao.
42: Correct. Tapos ano lang ha, force lang bala ka kay FMC, wala lang personalanay.
0: Amo na ya, so, amo na. Now, ari o si Saon. Okay. Okay, ari na. Kay may duwa nga pangalan. Abi si Saon tani. Sino si ang una nga pangalan?
42: Ang una nga pangalan mo ang sa second district na si 3D Marañón kay K5JP.
0: Te! Kampiyon man pong! Ang mga Marañón may track record man sa Mayo nga pagserbisyo?
42: Correct.
0: Di ba? Di pursigido gid. Agin ako gidyan ni 3D Marañón, ni Kong 3D Marañón nga mapadlagan gisaya gusto ya gid. Huwag saya napilitan.
42: Ang grupo, actually siya ang napilian.
0: Okay, very good. O tira na, may ara na kita, credible, popular, and responsible. Oo, nga maging kandidato sa pagka-gobernor this 2028. Now, sinong kontra?
42: Si Javi Benitez, sa third district.
0: Okay, accept yung man nga madlagan siya?
42: Nagpagwa siya actually statement kahapon
0: nga?
42: Na siya ang may taas abing rating sa survey.
0: Yes. Sino nagsiling na?
42: That's sa survey. Laman kay KSRJP sa
0: survey sang?
42: Kumbaga. Daw ka, arang daw ka pulso sang tao.
0: Laman okay, sa okay, okay, te.
42: At si Javi ang may taas no compared kay 3D.
0: Okay, te.
42: So, ang natabo, nagpagwa si Javi kagabi isang
0: statement.
42: Statement. Nga ti subong hindi pa siya kuno ka desisyon
0: ay abaw
42: ang problema
0: ay abaw
42: ang bilog ni Negros especially RSSI.
0: So hindi siya kay daw niya do ka bata pa kuda daw manigulang kuno isang problema hanay.
42: wala actually hoo wala man hindi
0: kasi so che lang anay. Wala siya, wala pa siya. Linga.
42: Wala pa desisyon.
0: Ya kuno abi hindi ko anay ah. Daan mo na?
42: Correct. Wala pa, anay do kakuan lang.
0: Pero kung ako pamangkuton mo, mang, okay man si Jabi, ah.
42: Yes.
0: Nga, ah.
42: Mas matry ka man, bala ka kita.
0: Nga, ah.
42: Medyo bata-bata.
0: Yes, nga. Kapitol. Hindi bata-bata, isip, ah. Bata.
42: Oo. Bataon.
0: Bataon. Aryo, nga, ah. Nga si Jabi, may kwarta. Oo, si Papa niya. May kwarta. Oo, ano pa? May popularidad.
42: Correct.
0: Si Papa niya. Ano pa? May kakayahan. May kakayahan. Nga ah, nakita mo bisan hubin siya, mayo man siya magdala. Sang Victorias lang galing. Oh. May ah, okay, May K. Kagwapuhan. Kagwapuhan. Okay. Gwapo. Mang. Mang, excuse me. Pareho kami tsura.
42: Hindi sa akong bana, bala.
0: Ah, okay. Pareho kami tsura. And, kahit ko siya. Kag-idol ya ko na.
42: Oh,
0: sila niya, how to be you po. Kag pareho kami. Ha?
42: Kung wala sila nagbulag, gaya mo amo manawong.
0: Ang uyab yung sanguna?
42: Oo, kagang imo, Miss Joanne.
0: Hindi, no? Hindi! Ang uyab yung sanguna, kagang ex-kubra kadahay. Si Ellen Adarna. Ang ex-kubla, Ellen Adarna.
42: Ay, oo.
0: Ellen Adarna Ibulhano.
42: Si Joseph, galing na pamaan.
0: Hindi! Pakaisa ni Joseph. Ang uyab ko. Nga si Ellen Adarna Ibulhano. Di, actually, kung ako kay Jabi, kay total siling sa mga tao, siya ang paborito, ganda yun nun ko niya, mang. Dayun nun, nga masetol ka sa pagka-congressman kung pwede lang makiya ka-gobernor.
42: Correct. Kasi,
0: ikaw yung hari isang probinsya, kasi correct. Ikaw ang hari isang isa lang yung ka-distrito, dami kaya ikaw yung hari isang bilog na probinsya, eh.
42: Correct.
0: Kagdaw sa ano, bala na, siya niya ang pinakahubin na gobernador, guru?
42: Yes, in
0: the... Ina! Ina, kung maperde niya si Terde. Ah, yun lang. Yun lang.
42: Basta ang ending sin eh, mayarat ang pag-istoryahan na yung gawa kapartido, kagang magwa, isa lang.
0: Ay, ayoko niyan! Ayoko. Ayoko na merong istoryahanay. Dapat talaga may bakbakanay. Oo. Kikalaw ay nang muro-muro. Again, why tayo choice?
42: Correct. Nagagawa naman niya nga pangalan, abay kay Kaysar JP, sa BC gobernador, daw gin-isa na lang ganyan sa Yonega, kag-love, but hindi pa man...
0: Bahay ina na yung BC, ah! Kay BC lang man, ah! Bahay ng BC, kay mingin BC, lang na siya sa kung ano-ano. Ang gobernador gidya ah.
42: Yes, stable lang tayo ni KK5JP.
0: Importante yan, balaw mo sila nga duwa. Ining si ining si Kong Terdik kag si Kong Javi. Balaw mo sila nga duwa. Basta during campaign period, bawal ka mo magpromisa ng imong biting bugas.
1: Ah, grabe po.
0: Bawal.
42: Hindi ang bugas si KK5JP. Kagabi, I don't know na nagsulot sa ulo sang bana ako matulog na malang kami tani.
0: Nag-practice sa drums. Nag-practice sa drums. Abi ko na yung matulog na kami, nag-practice pa sa drums. Isa lang na po si Lingon, man. Isa lang po si Lingon. Hindi. Isa lang po si Lingon.
42: Ano, sir?
0: Iya to ka magbakal bugas buwas. Kay kun imo to ka, way man sa pakialam. Oo.
42: Oh. Correct. Iya gid. Oh. Kay pagbukas ako na sa bulugasan, dato sa duman niya 60 plus ang
0: hambala sa balanga para may bulugasan siya. Tunload niya ko drums.
42: Alam ko sino ba matay niya to, ako ni Sir JP, drums.
0: Hambala sa balamang, gusto ko makatuon paano mag-drums laklak na kanta. Tuon mo lamang seryoso ko balamang. Oo, oh, mabayad ko ah, mabayad ko ah. Oh. Eh, bayad ko ah. Para may nagbakal sa bugas. Ang pamangkot ako kabalo sa magtudlo.
42: Oo.
0: Oh, amo na ah. Oh, sige, sige, i-set na. But anyway, balik na to sa sparring ni Kwan ah, ni Jabi kag ni Terdi. Tito ka official na ni Mang, sila gigi nga duwang magbakanay.
42: Ang gagawin niya nga pala. Kaya una-una, kung kayo pag JP, tatlo ni sila mo, Mayor Bading.
0: No, may pagitan ni kung tatlo pagit
42: eh. Oo, galing kiti, ang sa mga ini na mga binulan, nagbuha-buha na lang kapangalan kay kayo pag JP. Si Kong Terdi, kaya si Kong Javi. Duwa na lang ang low
0: gravity
42: type ang ano.
0: Ay. Diba si Bala Ministro yan, nay naman no. Ya pang. Ya ikaw lang anay maggobernador. Oo. Ay ka subo man na yaman. Matukod daton nga party mga.
1: Ah, grabe po.
42: Ha? Ano sa tingin mo party?
0: Party boys.
42: One team one goal.
0: Hoy, hindi ko pagipamention. Adi, karoon mga suspended naman ko.
42: May meaning mo na iyan.
0: Tiyo, bisan pa. Bisan pa. Anong meaning ako?
42: Amo ka naging dilog ko.
0: Huh? Sige be, isog kagit. Anong meaning ako? Sige be.
42: One team. Oh. Oh, one.
0: Oh, hindi. Nala. Shhh. Shiel ka kapoy. Blaser mo suspended, Shiel. Hindi na ah! Why na na ah!
42: Basta one team, one goal ah!
1: Ah! Grabe po!
0: Sige ah! Nang tisubong, gapa kuno abi, way pa gana si Jabi ah, no? Daso na, may gana na siya. Kabay pa maganahan siya mga.
42: Yes. Nawig pa man to kuno, base sa iya ka KSLJP nga statement, sa karon, duha sila actually ni Kong 30 ang nag-focus sa problema sang tagsatag.
0: Wow, kanami. Kay ko na kuya pambalon, mang, duha sila ka capable ah. Capable ah. Isa ka medyo maedad-edad, isa ka hubin. Isa ka guwapuhon, isa ka guwapo gid ya. Isa guwapuhon lang, isa ya guwapo gid. Isa ka uyaban, ang isa way na.
42: Away na,
0: away na. Sige ah, kung sino man sa ila ang magkabay pa mula na ako niya. Gusto ko lang niya may kontra, blamang kay kalaway niyang ginamuro-muro. Mga. Dapat niya, yes, kuhan gidya ng kada partido may kandidato gidya.
42: Yes, kay para natin.
0: Oo, basta bisan sino magdaog, buligay lang. Buligay lang.
42: Correct.
0: May okay, the best one win. Basta nga, kung nga pangabay sila mo ni ho. Ang tanan nga maleta, dapat transparent.
42: Correct.
0: Makita ang sulod.
1: Tinunto, ito.
42: Kuntunseliyohon kong bilog.
0: Sige mga. Okay ah.
42: Kay 5GP na aton madulong nga balita para sa programang 11MDTS nga ginadulong man sa aton sa kaluwan sa DTX 500 MyPC kag D3 Bio. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, okay. Shell, thank you, Shell. May na nga may ara. Kwan na, may kontrahan na ya. Basta, sport lang, sport lang. Galing kayo daw, way pamanggana si Jabby. Ampot kong che-che ilang na, o. Kaya may ara kisa gambal, hindi mapadagan, tapos kibuton lang mapadagan. Kung abin, hindi lang magdagan para wala gamo. But later on, kung napit na eleksyon, yung padagan ko. Di ba? Pero mas namian ang Negrosanon kung may ara, gadya dua ka kandidato. Para hindi kita masalaan nga ginamuro-muro talang. Makon mo ya, wala kaya kontra. Yan na ya kuno. Ano magbutong tao kung way bulutuhon? Hindi nami. That's why dapat duwa gid ya mapadlagan. Duwa or more.
1: Grabe po.
0: I-check ko this time si Birto kay may estudyante nga nanapungol pulis sa Bakulod. Ara na, Birto, K5 News mo.
3: K5 News FM, Police Report.
0: Bert?
5: K5 GP, breaking news lang kita.
0: Okay.
5: Ay nasubong sa may active, isa ka pagbalusay o kong paglinok panay, tiniruhay, at nagtuntad kong lamang nga uto, diri sa may purok active. Mm-hmm. Ang in-report ka ina ni Sir Red Salgado sa sining lalaki nga kinakabig witness K5 GP, kaina, napatay ini, pero diri sa gym kita mismo sang purok active. Nagasinala na ang mga tao diri, bangod pag walang gate, siguro mga ara sa 10 minutos bago kita nag-upload diri, pila ka lupok ang ilang napatian sa palipot sang palay ni ini. Kag ang nag-abot ang aton sini nga mga kapulisan dito na nga gin pang I don't know kung nagbinalusay ang mga ini kag K5 GP no pero napatian diri nila una ang duha ka bilog ka lupok dito sa piyak kasang sa kilid sang gym tubtob diri sa likod may mga linok panay ko balusay kuno ka K5 GP
0: ti dapat ang area ipaidalom na sa police control pang oo dapat damo na mga SWAT makinadto da. Kaya di na pwede yan ngayon mo nila ya daw war zone niya ang dira nga lugar. May may kalaigo na karon nga mga bystanders na.
5: Okay. Bari mo dapat si mama. Ma'am, ano man? Anong
0: rank po na... Tag siya, Berto. Ako pa interview ha?
7: 12 siguro. Ay, pag-check ko ka sa phone po, 12:13.
0: Bert! Ha? Ako pa interview ha, bala, Bert?
5: Okay, ari.
0: Madam! Madam, may yung ugto sa imo. Anong oras naglinok panay?
7: Nang mga 12 in punto, giguro. Kaya pag-check ko ka sa phone ko, 12:13 na.
0: Okay.
7: Kaya sir, how good? Pilang naglupok.
0: Pila ka lupok ang imo na batian?
7: Ha?
0: Pila ka lupok?
7: Pero ang ako, hindi na batian nga lupok. Apat, hindi
0: apat? Sa isa lang nakalugar o may ilupok man sa pihak?
7: Hindi, kay basta sa likod balay namon.
0: Uy! Di minakita ka nga nagdinalagan?
7: Wala, mga pulis na lang.
0: Oh! Sinong sa likod mo balay? May balay mo na da sa likod nyo?
7: Oo.
0: Anong balay na da? Kasi nung tag-iya? Aba, yan lang!

0: secret. Kailang mga pinabulubanta ko, mga 24.
1: Guwapa na?
2: Ay!
1: Himala! Oh, guwapa siya, hindi!
0: Hindi eh!
1: At hindi naman secret-secret ah! Hindi naman galing guwapa! Oy, joke lang ha, joke lang. Tiyala, inang tinadakpan sang pulis da. Ay, makutsukutsu, tabla na, ibala. Gapang laba ka pa da?
2: Wala.
1: Why na? Ikaw, kutsukutsu, tanay ha. Kutsukutsu, tanay, chika, tanay, chismis. Tinang why nadakpan sang pulis?
2: Wala ko kamalo, kayo labot sila sa punta, gito.
1: Nga linok panay, ang nga pinangita ay.
0: Lola utay ang
2: natakpan.
1: Oh, pirmida galing na utay sa inyo?
2: Burnish.
1: Ay na, no. Ano gingalan sang lugar niyo da?
0: Puro active ni Kakiba GP, ang diri sa gym na tabo ang mga may mga tao, di kag mga kabataan.
1: Tinga ikaw na yang gambal ya kay gina-interview ko to sa. Pati ka na Berta. ikaw na lang. Hoy, may mga changes na tabo sa kabuhi mo, Berto. Berto. May mga na-notice ko nga changes sa kabuhi mo.
0: Ano.
1: For the first time, babae ang kinpili mo interviewon, hindi gwapo nga lalaki.
0: Di kayo diri man sila, yabi. Wala na choice. Di kayo wala, di mo ka lalaki.
1: Why, gida? Ay, pura out, galida. Di ano, subong pang damo na polis, subong, Bert?
0: Nagkahalin na ang aton sining ka mga kapulisan, bago lang gid. Kaki-5KP. Ang problema, alam man diri ko nila, kay damo, di mga kabataan, yabi. Kay dumayari ni sila programa, subong nga...
1: Kaya makon mo, may mga bata sa palibot na nagpanilupok pa iya? Oo. Ay, Birto, Mati, bla! Ari Subong ang aton nga Assistant Vice President for Operations. Kilala mo?
0: Oo, si Sir Ray Umalay.
1: Na, i-greet sabihan ay si Sir Ray Umalay, B?
0: Hello, sir. Welcome din sa K-5 Colon.
1: Okay. Halong ka, Birto?
0: Updated.
1: Ah, si Sir Morey, anyway, Bert, inang tutok ka lang ta Bert, no? Pang uluusisa ka danay, okay?
0: Oo, mga sisa kita diri ano, para at least bala kay ti posible wala ta kabalo ha, basta posible konektado
1: man. Pero ang report mo to nga pulis gin tapungol, why na to? Tita siga na da kay 2 minutes na lang bilin ho.
0: Ate sige, kaki 5 Jean Paul, ipasakaan na sang kaso sang direct assault on an agent of a person in authority resulting to physical injuries, no? Ang 16 anyos nga minor de edad, matapos nga tinanumbag ni, no, sa nagligad nga adlaw sang isa ka pulis dira sa may barangay Granada Bacolod City. Bukarong gito ang mata sang pulis nga to kagati sunod diri sa ato niyawan sila manhunt to sang sa suspect nga estudyante para lang kay ti nakachat-chat sa akon ang suspect o sa aton nga masurrender sila, so ginsugat na to sa K5
1: kagating
0: na surrender gito dito mismo sa nagtubangay gini mga ang pulis
1: di kagin sumbagya ko ng pulisaw desigon takay why na time kagin sumbagya ko ng pulisaw.
0: Sige, sumbang. Yaka yung saway malang siya kang pulis. Nga hindi mag-skate na subang sang...
1: Di ba nung bagit sa dayon, pulis pa? Naka-uniform ang pulis?
0: Wala.
1: Kaya biyaguro ko nga yung sinulang nga si Bilyan dahil sinumbag. Yati, why naka downward block o naka-inside block o outside block ang pulis?
0: Wala man na. Kaya di na pagkilalaman pulis.
1: Di, dapat maka-inside block or outside block. Oh, galing kay wala guro is DT, self-defense tactics nga subject. Oo.
0: Wala ka taglaom yung pulis nga mamon.
1: Sumbagon. Sige pa nga, importante na file ng kaso. Bye-bye, Bert.
0: Oo, bye-bye man. Sige, ako si Berto Gagdit, K5 News.

0: Salamat, Gid. Kita sa buwas. Same time, same station. Ako si Gene Paul Hinoroso. God bless everyone. Bye-bye.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugala sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: night shift,
18: OT,
19: breadwinner.
18: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang

0: kita.
1: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa. Walang
3: amoy. Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa Webes ng edisyon sa ngatong nga program, It's Our Time to Shine. Today is August 20, 2026 mga ka-K5. Kumusta mga taga-Mansalanaw dira sa Banwasang La Castellana? Kaina mga alas 5:24, nag-aso na naman ang bulkan kanaon. Thank you, Ged. Kikadamo sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwasang La Castellana. Good afternoon sa inyo tanan. Pag-welcome sa program, It's Your Time to Shine. Abi ninyo sa Luzon, nagasigi-sigi man ang pagbubo sang ulan. May mga pagbaha, pagidya sa pila ka mga lugar dito sa Luzon area. Kag may mga lugar pa nga apektado sa gihapon sang habagan. Dugin report ko na ni kahapon sa inyo, no? 220 na ang patay sa leptospirosis sa bilog nga Pilipinas. Suno sa Department of Health. From January to August 8, mga ka-K5. Dito sa Maguindanao del Sur, may nasunog pagin nga merkado. Dito sa Banwasang Sharif Agwa, patay ang mag-asawa na nagabaligya sang LPG. Tapos ang asawa, nagabusong pa. Grabe, no? Kung adlaw-adlaw, amo lang ning ubra mo. Nagakadepress ka man. So everyday, makita mo ang nagakatabo sa bilog ng kalibutan. Dito sa isa ka nasyon sa Africa, ang bukid dito nga ginakutkot sa mga pumuluyo para magmina sa mga bulawan na tiphag na naman. Masobra isa kagatos ang napatay mga ka-K5. I-check ninyo ang aton nga mga Facebook pages para makita ninyo ang mga balita. Balita lokal, balita national, balita international. Kitaya pasalamat kita kay ari kita diri nagapungko makarelax pa kag makapamati sa aton nga mga radio sets. God is good mga ka-K5. 1:13 p.m. ang aton oras.

welcome ko man dali sa ito nga program, It's Your Time to Shine, ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Mayong hapon gid sa inyo, kag syempre ginapasalamatan ko man ang tanan-tanan ng mga KSS members nga nagamonitor right now sa bilog nga Bacolod, sa bilog nga Negros Occidental. Good afternoon sa mga taga Himamaylan City. Salamat gid sa inyo nga pagmonitor sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Halungin nyo gid ang inyo nga mga atay against infection. Magtumaro sa Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil. Mga ka-K5, ang VCO or ang virgin coconut oil may antimicrobial properties. Amo ni siyang nagatap na sa pagdamo sang kagaw sa aton nga atay. Mabakal ini sa mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay, mabakal man sa Maze Wellness Product Center sa Plaza Mart, kag sa tanan-tanan nga mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental. Mabakal man ang D3 Bio sa Shopee, mabakal man sa butika. 1:17 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

May bad news si Tita Shine sa inyo tanan. Pagkatapos ni Bagyo Neneng, may isa na naman ka bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang ngalan niya ni do si Bagyo Obet kung magsulod na siya sa teritoryo sa Pilipinas. Pero ang iyang international name is Saudel. Ang forecast sang pag-asa kung magsulod na ni siya sa teritoryo sa Pilipinas, pabaskogon niya na naman ang habagat or ang southwest monsoon. Kung magbaskog ang habagat ay abaw maigo na naman sa mga pag-ulan ang Luzon area and ang western Visayas area. That is according to Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Siyempre, basta pag-asa na gani ang maghambay, mangaman na naiya si Tita Shine Budlay na. So, hindi ko na bala maisip ang... So, hindi ko na maisip kung kapilan ako kabeses na apektuhan sang baha diri sa Bacolod. My goodness. Kaina, alas 4 sang aga, nakitaan ining bagyo sa kalayoon nga 2,960 kilometros. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Padulong, patayon ini nga nagagiyo padulong sa northwest nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. And as I've said, kaina, ang iya sini nga international name is Saudel. And once magsulod na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Obet. Ang forecast sang pag-asa daw Lunes, Domingo or Lunes, dira na naton ma-experyensyahan ang mga mabasko nga pagbubos ang ulan. Kay pabaskogon ni Obet ang kuan ang habagat as I've said kaina. Bao ambot na lang. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan kamusang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi, maayong alawas, madamo pagid nga mga blessings mga kagaypan.

Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan, today, August 20, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Sa mga wala ko matamyaw kahapon, nga nag-celebrate sa ila birthday, belated happy birthday sa inyo, especially ha, sa kay Sir Emmanuel Buenafe. Kahapon si Sir Eman nag-celebrate sa iyang birthday August 19, 2026, Wednesday. Sir Emmanuel Buenafe. Sir, belated happy birthday sa imo na ngayon ko ganis ang pasensya sa iya. Kay siling ko wala ko gidya mabukaran kahapon ang iyang mensahe. Siya na lang gidya nagtamyaw sa iya kaugalingon. Sir, belated happy birthday to you. Ang pagpanamyaw halin sa amon diri man sa K5 News FM.

Salamat gid sa ato nga mga suki dira sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa inyo. Nag-monitor sila subong. Ma'am Veronica Delgado Recto. Ma'am.

Thank you very much to all the members of Family Gregas na nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon man sa Diaces family and Canaya family. At sa miyembro sa Juanillo family dala sa Sitio Bukalan sa La Carlota City. Sa ila ni Don Don, Janessa, Jaira, Cute, Jaren, Julie, and Cherry. Thank you very much, Gid. Sa inyo, padayon nga pag-monitor, padayon nga pag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Ang nag-chat sa akon si Ma'am Linlin.

Bao, tapos gid ko ni kay Ma'am Yasha Milan. Nagkuan siya gali, nag-chat siya sa akon sang August 14, no. Hindi ko sigurado kung natamyaw ko ni bunso niya ni ang iya kamanghuran nga I think anak niya, 28 years old, si Leonessa Uhayan. Nag-celebrate sa iya birthday last August 14. A belated happy birthday to you from Manang Jing Uhaylan of Barangay Mansilingan, dala sa Puro Kabugwason. Mukabay pa nagapamati sila. Ma'am Yasha, Yasha Milan, salamat.

0: sigurado na ninga kun matamyo ko siya this afternoon, hindi na ko malipa. I mean, hindi na ko maakigan. Kung hindi ko siya matamyaw sa birthday niya, kay advance na niya ang akong birthday greetings. Actually, sa August 25 pa, ma-celebrate sa iyang birthday si Ma'am Luisa Ohoylan Yanon. O dira sa may puro kabugwason sa barangay Mansilingan. Pero ginpatamyaw na gidsaya subong sa akong sang anak niya. Hali ni Ma'am Luisa kay Jing Jing. O, ang pagpanamyaw, advance happy birthday to you. Basta love mo gid ang mama mo, ipag-greet mo gid siya kay Tita Shine. Pag-greet ko na lang ang mama ko Luisa Ohoylan Yanong sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, August 25 ang birthday niya. Greetings halin sa iya anak Jing Jing Ohoylan, Puro Leonville Barangay or Lionville Barangay Mansilingan. Ginbulgar pagid ka di Ma'am Luisa ni Jing Jing. Oh, 57 years old na kuno ikaw. So advance happy birthday to you. Once again sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, happy happy happy birthday. 1:34 PM mga aton oras mga ka-K5. Salamat gid Jing Jing Ohoylan. Thank you very much gid sa imo langga. Pagabalik kang it's your time to shine pagkatapos sini.
1: 5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, babaka ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Health Clinica. Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift. OT. Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
11: Charmy, let's go with the flow.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: 101.5
3: K-Fox.

oras, mga ka-K5. Kaupo sa gihapon, Sunshine Lacson. Tapat pagid ko kay Sir Alan Takapan kay naulihi pagid. May isa pagid ka mensahe nga wala mabukad kay ina si Tita Shine. Happy birthday sa kay Dane Raver Takapan. Ang reliever tech dira sa kaban ka lang. Kagsahinigaran. Oh, good afternoon, Ged. Happy birthday to you. 18 years old na siya, gali Isubo. Ano mo ni Sir Alan? Anak mo ni Sir Alan? Anak or manghod, sir? Manghod, no? Happy birthday once again, Dane Raver Takapan. So slow. Sa mga nagapamati sa aton dara sa syudad sang Kaban Kalan, good afternoon. Can do so. Kinahanglan man ang suplemento para malikawan ang depresyon, mga ka-K-Five. So hatagigin ninyo ang inyong kabataan sang My DCC Rope kag Memory Plus. Ay bata gid jagali ni Sir Alan. Thank you, Sir Alan. Abi ko ganing bata mo, isa lang kabilog. Sa mga mama nga nagapamati din sa Barangay Felisa. Kada hapon kuno basta may klase, gamonitor na sila. Sila ni Ma'am Ruana Villaran Erbito. Damo-damo na sila dara na gamonitor malapit sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Thank you very much, Gid, sa inyo. Ang inyong mga kabataan, hatagi nyo, Gid, ha, sang Mighty C Syrup kag Memory Plus. Para, syempre, mas mag-active kag mas mangin, maalam pagid sila. Mas magnami ang ilang performance sa klase. 1:48 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: Mayong hapon sa kay Sir Samuel Uyad, ang guard nga nagapamati right now dira sa Goldcrest. Thank you very much. Good kag happy birthday to you. Birthday niya gali isubong. Halin sa kay Sir Rolando Balayo. Thank you gid sa inyo, sir.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, gin-aprobahan na sa Senado sa third kag-final reading. Ining hagna, ining bill, ining proposal, nga naghahatag sang proteksyon sa mga pasyente kag mga caretakers sa mga pasyente. Nga hindi na makasara nga magbayad sang mga bills nila sa hospital. Ini mga balayran nyo ba na sa hospital nga bawambot na na. Magwa na kamugani sa hospital pagkakita nyo nga kadamu-damu kag kadako-dako sang inyo nga balayran. Diri na kamo nagalalain. Now nakasaad sa Senate Bill Number 1511 or 1511 nga dapat pahanugutan ang pasyente nga makapauli kung naka-recover na siya sa balatian. Pero again, isa pa lamang ini ka proposal mga ka-K-5. Nakasaad man sa hagna nga hindi mapreso sa ospital ang pasyente. Kung hindi siya makabayad sa iyang balayran, sa ina nga hospital or sa medical clinic nga ginalakipan sa mga professional fees, medisina kag iban pa. Wala man ginapahanugutan sa proposed bill ang pagpreso sa mga caretakers, representatives, kalakip na sa mga bag-ubunag nga lapsang bangod sang wala mabayaran nga hospital bills.

0: Balaan, gid ko ni, masiling sila, hindi niya na ipag-i-release ang bata. Ma'am, ibilin lang ni sa nursery, kay wala pa makabayad sa ilang hospital bills ang mga ginikanan sinyo. Ahay, kaluoy man sang lapsa. Pero syempre, nakasaad man sa hagnan. Nga dapat maghatag sang promissory note ang pasyente sa ospital para sa mga balanse nga wala mabayaran. Hindi pwede nga magtalikod lang kita. Mapurdoy naman ang hospital. Pero bisan paano, ining proposed bill nagahatag gid sang proteksyon sa mga pasyente nga naka-recover na sa ospital. Kakinahanglan na gid siya nga magwa. Kagindi sila dapat kapatid ni Rondera or else magmasaka pagin nga masaka ang ila balay rin. Mga ka-K5 diri sa aton sa Pilipinas, pila lang ka mga pamilya, pila lang ka mga individual ang may savings o kung may budget para sa ila hospitalization. Kalabanan sa aton ng mga trabahador, kada sweldo, ginauna naton ang bugas ang inugbayad sa tubig. Kay siling mo, wala pa man ko nagmasakit, Tita Shine, tiunahon ko ni Anay ang bugas. Ibakal ko ni Anay bugas, ibayad ko ni Anay sa amon balay ran sa tubig. Kung ka isa, unahon pa na ang inugbayad sa kuryente, sang sa magbakal sang sudaan, hindi ba na mo na ginahimo nato? Hindi man pwede nga unahon mo pa ang maninda para sa imo inugsudaan sa bilog nga simana, kay ulotdan ka na sang kuryente. Amo niya ang realidad diri sa aton sa Pilipinas. Ang iban sa aton, kung may ginabatsag, ginadala-dala lang na. Wala man nagabatsag, up kay siling mo, okay pa man ko, Tita Shine, kaya ko pa man. Kayang pwede nga ibayad sa check-up, ihatag anay sa kabataan, balon sa eskwelahan, tuition fees, arkilan sa balay, kay budlay man nga pahalinun kay consume na sa imo monthly nga balay run sa arkilan sa balay, kag kun hindi ka makabayad, diin ka abi maistar. Most of the time or sa masami ginauna mo ginaiya ang iban kesa sa imo kaugalingon. Ilabi na gid kun ikaw isa ka ginikanan. Ilabi na gid kun ikaw ang breadwinner sa imo nga pamilya. No, amo ni ang realidad. Ilabi na kun ikaw ang amay, kun ikaw ang iloy nga nagasagod sa imo kabataan, sa imo nga family. Pero kung maglala na, amuna na ang pagkarankaran, pagpa-check up, mahambal ang doktor nga baulala na manitita siya ng imo nga balatian. Kinahanglan mo na nga i-confine sa ospital. Ti pagka-confine sa ospital, dira na nag-aumpisa ang problema mga ka-K5. Ang iban, hindi na makapacheck up. Gulpi na lang matumba. Pagdala sa ospital, hindi na makagwa. Kay ti, lala na mo ang kondisyon. Mapilitan ka na nga ma-admit ang pasyente. Ang iban, ginadala sa private hospital. Bisan wala sang kwarta para lang mahingagaw ang ila kabuhi. Kay gulpi lang ang naglain ang kondisyon sang lawas. Ipadayon ko lang ni Karon. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: News. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kadtota sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo ipasulod sa imo halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato na permi nato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo.
4: Na may ang pupo mo.
3: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina-attract lalaki gigoya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung diin hasta si Ditribayo anong ginhimo ko sir boy I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
4: Nalumbos.
3: Lumbos ang kagaw, sir boy.
5: Patay ang
3: kablawa, sir boy, before I take. Gin-go-an-gin. Kuhaan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
5: Negative.
4: Kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules, pasulot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na inapoy mo na to.
3: Di ba sa check-up pa lang niya, 700 na bayad mo.
4: Correct.
3: Check-up pa lang.
4: Check-up pa lang. Ngayon 700, nag-ayo ka.
3: That's how effective is Ditribayo.
6: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may PC ang VCO yung may D3
5: mga butika. Yes, kagang kanami pag sir boss ang D3 bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3 bio no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, sir boy, nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw good, sir boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang satiety hormone sang ginatawag magnormal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
4: Sakto
5: mag-
4: na, Doc.
5: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
4: Ang D3Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss dari nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong selula, ang cell membrane ginaputos yun. Agod hindi makasulod ang mga carcinogen. Kapanigarilyo ba na mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
7: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium-chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw God D3Bio adlaw.
3: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka. Ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
1: D3Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio. With Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika.
1: D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Han. Ano? Excited ka na ba sa new home ta?
1: Siyempre, Han, no? Daw sa ano bala? Pila ka years natin gintipunan. So, ari na. This is it.
0: Sa katapusan, natuman gid man ang handom ta nga duhan.
1: Yes, Han.
0: Natuman gid man.

0: Hai.
1: Yes, hai.
0: Sorry na. Kapuyon kay gid sina karon.
1: Hay, wala sang kasuhan ah. Inspired lang ko abi. Kay do sa ano pala? Ato nagid man ang balay ang ginatinloan ta. Sa nagligad sa boarding house lang ko gapaninlo. Pero subong sa ato nagid balay.
0: Ikaw lang gid han ho. Han. Anong mayo sini man? May pagro makuha kita timbang, no?
1: Timbang? Ay, no need na, han. Ay, kaya ko nga ako lang. Wala man ako sang ulubrahon. Di ba la?
0: Ate, sige, han. Bahala ka. Basta, ang ako man lang, ha. Hindi kuya gusto nga mabudlayan ka.
1: Okay lang ko, han. Promise.

0: Han, malakat na ko, Han.
1: Wait, again, Han. Masuksok lang ko sa t-shirt.
0: Ay, no need na, Han. Ako na lang. Nag-book na ko sa app eh. Pakadto naman din car.
1: Ano? Kanugon, Han. Kunta ni ako na lang madulong sa imo.
0: Okay lang. Ako lang, Han. 9 AM pa man ang duty ko eh. Kwan, ginhungod ko gid-abi nga magpabook eh. Kay gusto ko nga makapahuway ka gid sa balay. Pila na lang daan ka bulan, mabalik ka naman sa barko.
1: Bisan pa, Han. Nagkakabala ka lang ako sa imo.
0: Nan, ote. Ari na galihan. Ah, sige na. Malakat na gid ko, ha? Bye!
1: Ato ng asawa ko. Thank you, good Lord, nga ginhatag mo sa ako ng mabahing handom ko. Kag na pangasawa ko pa. Ba? May idong ang kasulod sa amon? Ala? Ba si naglumpat eh siya sa pader? Kahit eh, kanubo ba lang sa pader namon eh? Basi balay yan, asang tupad balay namon, balaho? Goon ko balak. Uy, atong ido, dumay rasa nga ido ah. Kay sinoy ni man.
2: Hello, sir. Hi. Sir, pwede ka sulod? Akon ina ang ido nga nagsulod sa inyo eh.
1: Pwede gid miss. Imo ni gali ido?

0: Do ka nami istoryahan sa tupad balay namon ba? Kabuot sa iya. Do nalinga ako sa istorya sa iya. Mahilig gali siya sa ido. Oh, ba? Ah, si Don ang nagatawag. Sabdon ko. Hello?
1: Ay,
0: Han?
1: Hello, Han! Kwan, Han! Basi mga 8 PM pa ako makapauli. May monthly meeting kami, Abi. Alang-alang, gid ka tama.
0: Amo ba, Han? O ti ano, sugaton ta karon?
1: Ay, hindi lang, Han. Kay idulong ko karon sang service ang company.
0: Amo bala?
1: Mm.
0: O ti ano, may musa lang ko sang panyapunon ta?
1: Ay, hindi na, Han. Ay, ma-drive-thru lang ko karon sa McRonald, ah.
0: At sige, Han. Pwede, gid.
1: Ay, oo, oh, dali, Han. Sige na, ha. Babay na. Masugod na kami meeting. I love you.
0: I love you too, Han. Along ka na, ha? Bye. Psst. Ba? Duminig ko pa ni Chita, ho? Ba? Si Marie? Nagatamwa siya sa pader namon?
2: Ronel! May ginluto ko din nga sudan. Gusto mo? Namit me? Dilaway pala.
0: Marie?

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, kuti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang-kita.
22: Ganado kaya maluso.
21: Kitang-kita.
22: Timbang ay mabigat.
23: Mula batok hanggang tiki.
0: kitang-kita.
2: B-Mag Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
17: May kontrabaho formula pa.
23: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
24: Ang pangarap ng pamilya.
2: Sa B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
25: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
30: Pag-ibig fund, solid kabon.
26: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
31: Pinakabarato nga data
32: sa Shopee. Off pa para sa
33: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
34: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
35: Red Horse Beer in Newman Whistle.
36: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
35: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
37: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
35: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
38: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Han? So, diyan ka rin nagkuha sang afritada?
1: Ah, kon, Han. Dira sa guaan kayo na, ah. Nagbakal ko sang soft drinks. Nakita ko daw kanamit malaho. Kabalo ko naman nga paborito ko ng afritada, eh. Labi na gid kun nagapula-pula bala. Bawo ka namit kan uno.
0: Okay. Pero in fairness, namit tuod. By the way, Kalihan, next week mapadumagati kami. Siguro mga 2 days man lang.
1: Galian? Ay, nga man, Han, ano ka mo dito?
0: Ay, masight visit kami ni boss. Bago naman nga project, Han.
1: Amo bala? Ati, maayo ginahan, ha?
0: Maayo di katamahan. Ay, grabe. Grabe nga blessings ang naabot sa aton, Han. Kwan, kung matigayo ni Han, nakapamensar ko nga, hindi ka nalang magbalik sa barko. Ma-business na lang kita, Drihan.
1: Oh. Kukuan. Paminsaron ko, anay, Han.
0: Okay, no pressure, Han. Basta, i-explain ko sa imo kung ano nga klase ini-business, Han. Nasiguro ko nga masyaka sa income mo, Drihan.

0: Isa pa lang kagabi nga wala ding asawa ko. Pero nahidlaw na ako sa iyo. Ay, wala sang kaso ah. Kinasunod lang mapauli naman siya. Ay, namaguhan na ako siguro ah. Oh. Karami sa mga bituon kagbula, no? Timing gid ang tambay ko di salon. Hmm? Kikasanag sa bulan kag kanami sa tiyempo. Ay, kanami.
1: Ron! Gid-
0: oh. Ba? Si Marie? Nagtamwa siya sa pader, oh.
1: Hello! Good evening, Ron! Birthday ko, Abby Subong, eh. Pasi kung available ka. So, nandi ba lang sa balay? Kaya may food ko sa prepare. Alam ko, subo pala kay ako lang di isa nagka-celebrate.
0: Ha?

0: O como mo rin, si Asman mo naga Inter Island?
1: Yes. Bago lang kami nagtawganay sa Batangas daw sila subong. Ikaw mayo kaya kay international?
0: Ginkalo yan. Ikaw, nagaplano gani si Mrs. nga paundato niya ko kay manegosyo na lang ko nako. Pero ginapaminsan ko pa sang maayo kay ti may punto man siya.
1: Ati nami man gani eh. Anyway, lainan ta balang istorya.
0: Ha?
1: Dugay na ka man ni Mrs. mo?
0: Dugay naman pero bago lang kami nakasal.
1: Okay. Kami sang partner ko bago pa lang eh. Wala pa kami nakasal. Katalaka gani eh. Kaya kung hidlawon ko sa iya, wala siya sa tupad ko.
0: Marie?
1: Ronel?
0: Ha?
1: I know daw, kahuluya man nga ako pang first move. Pero at least prank ako. Kwan, I like you.
0: Oh my.
1: And nakuon ko nga, nahidlaw man ako sa amo niyo.
0: Marie!

0: anumuhatan ko siniman. Nagbungagi ng inhimo namo ni Marie. Nagabusok siya. Kag nakulbaan ako basikon mabalahuba ang tanan. Kag ipabalo niya sa partner niya. Kag amaman sa kay Don nga ako ang amay sa ginadala niya. Oh, ay. Anong buhaton ko? Tuparay pa man kami ngadaan balay.
1: Han? Oh, naano ka? Okay ka lang?
0: Han?
1: Han? Ginakos mo ako sa hugot? Ay, ano? May problema ba lang?
0: Han? Palanggatagid ka.
1: Palanggataman ka, Han. Ay, anay ka? Naano ka? Anong natabo sa bana ko man? Hmm? Ano?
0: Kunabihan eh. Buwas, mapamanila na ako. Mabalik na ako sa kaysa barko.
1: Ano? Abi ko anay, hindi ka na magbalik. Kay, iti, masugod na kita negosyo?
0: Kunabihan eh. Daw, hindi ko gidinyada siguro ang business. Dako man ang sweldo ko sa barkohan.
1: Pero Han, mas dako pagidiyan kita unta. Tungod kita ang masupply sang construction materials.
0: Kakuan Han, basta, daw hindi ko feel eh.
1: Han, please. Abi, hindi na lang magbalik ay. Wala pa taga ni baby. Kag okay naman. Oh. Hitso na ang tanan sa negosyo ta. Please. Ano? May rason ba lang ah? Nga nagbago naman ang desisyon mo? Han? Ihampal sa akon, Han. Ihampal sa akon. Kay mamati ako. Please, Han. Please.

na ang problema ko subong. Mod ginatago lang gihapon ni Marie ang ginabusong niya. Kag nangako siya sa akon nga isekreto niya ang natabo. Pero wala sang assurance kung amog sina ang buhaton niya. Sa bahay naman amo ni Don, natingala siya nga mabalik ako sakay. Kag naayawan ako pangita sang irason ko sa iya. Sa subong, nagaproblema gihapon ako kung paano ko solbaron ang problema nga ginsudlan ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ronel.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alas 2:33 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Balikawan ang balatian sa korason kung nagatumar kita sang DTX 500 Capsule adlaw-adlaw. Kung nagabat sang ikaw sang sintoma sang balatian, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Dito ka pa check up kay libre ang pagpakonsulta. Sa mga senior citizens, para malikawan ang pneumonia, magtumaro sang Klinika D3 Bio adlaw-adlaw nanay kag tatay. Amuni ang nagahatag sa inyo sang proteksyon batok sa mga viruses, sa bacteria kag fungi. Hapon sa kay Inday Zilia Velchez Escamos, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa family Escamos dira sa Mulukabok sa Sagay City. Good afternoon, thank you very much. Sa mga suki ko nga mga senior citizens dira sa Barangay Mandalagan, good afternoon sa inyo. Kay Ma'am Eva Padasay, sa kay Ma'am Lida Liamera, Ma'am Elizabeth Padasay, and also Ma'am Lucia Liamera, and sa kay Ma'am Flor Puyagao, and Ma'am Nelia Artelado. Good afternoon, nagapamati na sila. Ma'am Cecilia Banzuan, salamat gid sa inyo. Ma'am Yuli Orgea, kumusta ikaw dara? Kanami sang mag-asawa, no? Kung ang ilang mga handom matuman gid, inabang mga handom nga makabakal sang ila kaugalingon nga balay, ang handom nga makabakal sang ila kaugalingon nga salakyan, samta nagabako-bako sa mister sa barko, no? Do ka perfect na balang sang ila nga pagpangabuhi. Siyempre, basta nagatrabaho ka sa barko, especially kung international ang biyahe mo, medyo dako-dako ang imo nga sweldo kada bulan, especially kung may ranggo ka na, no? Hapos lang na yan sa ila, basta seaman, OFW, hapos lang actually mag-utang balay, utang salakyan, approve na yan dayon. Damo-damo pa na ma-offer sa imo. Doka easy lang bala, no? Ti handom nyo na yung munti. Karon may balay na, may salakyan, no? Perfect na ang pangabuhi. Hindi pa man perfect kung wala pa maimpas, pero makasiling ka bala nga. Bisan pa ano, nakapundar na, no? Tapos ikaw nga misis, naka-incendi ka, nga makapoy ang magtrabaho sa barko, siyempre kung magpanaog na si mister, ginahatagan mo man siya sa kahigayunan nga makapahuway, hindi man manami nga ang bana mo, nagapangabudlay na sa barko pagkapanaog, himuon mo pagin nga yayo mo, security guard mo, manugsugat sa imo sa opisina, manugluto sa pagkaon ninyo, no? Ikaw yung nga asawa, ikaw ang klase sang asawa nga ang gusto mo, makapahuway siya. And kung si mister nagatrabaho, syempre ikaw man, nagatrabaho ka man diri sa duta, kay naka-insindi ka, nga dapat may kontribusyon ka man sa inyo nga pagpangabuhi bilang asawa. Naka-insindi ka, nga hindi tanan, isalig mo kay mister, kay wala kita makahibalo. Ang ginatawag nga disgrasya, pwede ginaya matabo, no? Samta nagatrabaho siya sa barko. So ikaw nga asawa, nag-ubra ka man o nag-contribute ka man sa inyo nga pagpangabuhi. Ang imo nga pagsalig sa iya, wala sang kapin kagkulang. Pero ang pinakamasakit, gininto yaka sa sulod lang sang pila ka oras kag wala gid siya makapaminsar bisan isa lang ka minuto antes siya nagluib sa imo sa babayi nga nagapanitsit sa pihak sang balay. Wala man kamo sang problema, hindi ka man irresponsible nga asawa,
pero nahimo niya ang pagluib sa imo. Kun kaisa makapamangkot ka sa imo kaugalingon, Tita Shine, diin ako nagkulang. Mag-isahanon ka, nagapamangkot ka sa imo kaugalingon, nagadalom ang pinsar mo, diin ko nagkulang man. Wala man kami sang ginawayan, antes niya ko ginluiban. Oo na, wala, no? Wala ka man nagasugal, wala ka na, way ka man nagapangutang, ayawan sa pamayad, hindi ka man waldas nga asawa, pero nga agin luiban niya ikaw, sang amulang sinakasimple. Ang pinakamasakit kay bag-ulang kamugin kasal.

0: Alas 2:45 ang aton oras, mga ka-K-5. Salamat sa mga suki natong dira sa Sipalay City nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon sa kay Ma'am Zinaida Magbanwa.
1: Here we go again, hurting each other for no reason, wondering why.
0: Kung nagapanahi si Ma'am Zinaida Magbanwa, amuning iya ginapamatian, It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Kakadula ko nung kapoy niya. Isan ano ko nga obra basta naka K5 basta nagapamati sa radyo, nagakadula lang ang iya nga kakapoy.
1: Why do we always hurt the ones we love? Why? Just when it seems we find.
0: Mga ka-K5, magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa

hapon man sa anak niya. Hello Langga, good afternoon sa imo. Sa kay misis mo, Pastor, mayang hapon dara sa inyo. Salamat po. Sa mga amigo naton nga mga drivers, security guards, construction workers, good afternoon gid sa inyo. Salamat gid. Alas 2:47 ang aton oras, mga ka-K5.

Tagapamati ka mo sa gihapon sa It's Your Time to Shine program dari sa K5 News FM. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Nelene Biantan Villarna. Tagapamati right now sa It's Your Time to Shine program sa kay Mama Elizabeth Biantan. Happy, happy birthday in advance. Buwas ni siya masalabrate sa iyang birthday, no? Advance happy birthday once again sa kay Mama Elizabeth Biantan. And this is from Langging. Advance na ni nga daan kay Basi Buwas. Hindi ma-greet ni Tita Shine. At sa mga masalabrate sa ila birthday tomorrow, advance happy birthday sa inyo. Especially sa kay Mama Elizabeth Biantan once again. Thank you and good afternoon sa kay Ma'am Nelia Yanes Sibunga. Nagapamati gid sa It's Your Time.

The Shine program every afternoon. Thank you very much, Gid. Bauti wala na, Gid. Why na ta oras, no? Gincheck ko do, hindi na takabasa na naman sa nga aton nga horoscope. Sini? Ang kape paborito ginaiha sa mga Filipino. Hindi lang kita nga mga Filipino. Bisandiin ka magkado. Ang coffee ya ara ginaiha. Exciting and new. Pero ti syempre ang gusto nato niya ang brands ng coffee nga nagahatag sa aton sang energy. We're expecting ang coffee nga may health benefits nga nagahatag sang nutrition. Oh. Ang coffee nga nagabulig sa aton sa nga makarecover from inflammation. Ang kape nga nagabulig sa aton nga makarecover sa mga pagpalang hubag sa aton nga lawas. Mm-hmm.

smile. Ang gusto ko pagin ng coffee ang very very safe sa mga nagapulaw. And very very safe sa mga senior citizens. Isa lang gina DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga ka-Gay 5. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal sa mga klinika branches, sa mga KSS resellers. I think mabakal nyo man siya sa Shopee. Salamat gid ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Alert with Dr. Ramil Uy. TGX
1: 500. Setting grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. TGX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig gid sang dako sa TGX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang pus-on nga ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nagakramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
4: Ang prostaglandins, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis, kag nagkaikinis la, nagapataas ang ito ag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dahil sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500!
4: Sir Boy?
7: May nalang kay lalaki, tiya si GP. Oh.
3: Oh,
7: pero bilang tatay kag bana dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, isa tubtub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babae no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imo nga mood no hindi sila buringot kag mainito ng ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C gid kadadlaw.
3: Sir Boy,
8: importante gid doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually doc sa may mga painful menstruation, may mga blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kadto kamo sa amon klinik.
4: Kaya ba no? Secondary, dysmenorrhea?
8: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
4: Naman gani. Hambal ko hindi sagay inom pain relievers. Kaguba ina sa kidney niyo ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500!
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
2: Karong pila na may mong sugar?
9: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one, hit music station. 101.5 K5.

Alas 3, 6 na nga po na oras na. Oras na ho para mag-attack ko ng ating mga suplemento. Ang ating Super Trio, TTX 500, Mighty C, ang ating alkaline na based vitamin C at D3 Bio. Yun. Kapag ka-ubo naman ay ubo-ubo, nagdatrakaso, always mag-attack ko tayo ng ating D3 Bio. Sa mga susunod na ating butika, mabibili ko yan nationwide. At kung hanap ko nyo ay libreng check-up naman, diretso ho kayo sa aming klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center sa pinakamalapit na klinika ho dyan sa lugar ho ninyo para maka-avail ho kayo ng libreng check-up at para ma-avail ho ninyo lahat ng aming mga produkto. Magandang hapon! Edyo dyan, kasakasama naman po ninyo hanggang alas 4 ho ng hapon para sa tingin ng Big Mix.

0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapakats mga butika.

0: Beauty Soap. Magaspa nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: matugas ang mga kagaw. Clinicas Forbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
15: Horse extra strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak masarap, suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
22: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong magkasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayong ginbakuhan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Tay, tatay ko na!

0: Man ganay. Di rin si tatay na ako ha, kung ta matahot.
1: Ako man yung pamangkoton mo? Ikaw to pala pamangkot?
0: Hindi ko ah. Makigama ko ka dun. Makaon lang ko ah.
1: Pero kano? Ay, kano? Ato na ato na niya. Matyagan ko bala. May ginihimo ugit si tatay nga kababalaghan mong.
0: Ano na ako?
1: Ay, matyagan ko. Si tatay ang nagsulit sa balay ni Lola Violet. Siya gito ya. Kag, mayo lang. Wala niya kinpatay si Lola Violet.
0: Hala? Lain ba?
1: Lain git eh. Kano, hindi ka git manugit kibiskan si Sino ha? Kagbasi bala presuhon si tatay ha? Patay kita nga duwa sa gutom. Kapatid ka ha? Kano, hindi ka git manugit sa kaibisan kay Sino ha? Kapatid ka?
0: Oo ha? Wala? Amadogor yung ha? Nagimo siya siyang bayo nga may gakabit nga daon ay. Kay para kapakulukulo siya nga tanom.
1: Oo, amo to, husto kagi.
0: Grabe si tatay na. Pero naisahan ko siya. Wala siya kabalo nga. Wala ko hatag tanan-tanan kwarta nga ginamot pang ospital niya.
1: Hala? Katonto sa imo kano? Tingala ko man nga daw yung dikit ka pati si tatay nga ahaw. Pila to? 300 lang ang amot sa mga tao? Otro ka man gali, no?
0: Bata ko yamang!

0: Mga bags, dugang tayo limno, no? Tara!
1: Oo nga mo pa man, Migs. Siguro man kami bla, Migs, ang imong discard, bla, para nga makaigo, tadako-dako, bla.
0: Ngao, masabay ka sa akon, Migao?
2: Ipong good, ya. Basta makwartaan, Miga. Masabay din kami, ya. May iligoo naman daw.
0: Hita, tay.
1: Migs! Migs! Si Miko mo!
0: Bah! Gatods! Hindi ko na Miko, ya!
2: Hindi ka mo Miko, ay? Dosood man ng bata mo kagang bata nila?
0: Tigalon mo! Matsaga niya kay damo siya kasapatan kag lapad diyaw ba? Kung daw sino na siya nga kwartahan, daw si Atsyog ang tuntoy, ah. Bah. Mga Megs.
2: Megs?
0: May napinsaran ko.
1: Oh.
0: Di punggol, ya. Tiba-tiba kita sinikon matabo.
1: Bah. Ano na? Amigo?
2: Basta, kuya. Look out lang, kuya. Kay hinay, kuya, nga daan yung magiho mo.
0: Kagang mata mo yung daan niya, harapon. Basi kung madiskrasya ta siya.
2: Ay, hindi ah. Ang ginapasalig ko ka mo. Ako yung pinakaanting durunggan, kag pinakasipat mata yung look out. Oh, di sinong target tao?
1: Oh, manay. Sinong target, amigaw?

0: Migduter, dasiga na. Hubarang higot sa karabaw. Dasiga. Sige, hanutang buli sa karabaw para magdalakan. Dasiga.
1: Ate, are. Huh?

0: tôi.
1: Ờ. Đây. À. Mày nghe gà tay à?
2: À gà cơ bà nà gà bụng tàu hảo.
1: Ồ tay. Kì nè bà tiền con mga mandok nga. Gà putak putak na. Gìn. Buburan ko dayo na.
2: Ati ang karabaw ya. Diin mo ginlawig.
1: Ginlawig tay? O, wala pa kuya kalawig sang karabaw to tay ha?
2: Ano? Tidiyan ang karabaw ta? Wala na dira sa ginalawigan niya haw? Nakabuhi guro ay. Sadyagin. Sadyagin ni. Nadula ang karabaw ta.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Si Noong nagguha sang karabaw. Sino?
1: Eh, pa. Base kung nakabuhi lang.
0: Ay, hindi ato iya makabuhi. Kaya siguro ko ang paghigot sa do. Imposible iya nga makabuhi ato. May nagkawat sa karabaw ta. May aragin.
1: Ay, pa. Eh, ano abi kung kantuan ta sa Magallanes? Eh, sa ginabaligyan bala sa mga livestocks? Eh, tinda dito subong ikay Martis?
0: Sige ba? Kaya ginkawat ato. Sigurado dito ginila to ibagsak. Dasig ama kadto to.
1: Ay, oo, pa. Eh, mamotor lang kita para dasig ang biyahita.

0: Makakayo evo palagi 65k. Ako na yo. 50 may naglalakad na yo, baklong ko.
1: Oh. Ha? Ati, sige na lang Mr. Chong. Okay. 50 mil na kanyang lanong kita bisang kwarta eh.
0: Ore, sige kay gamito nila sa akong tao rito sa akong oma na bakal ha. 50 mil ere, ale kwarta. Ese pa.
1: Okay.
0: Okay. Ese pa, 50 mil era ha.
1: Salamat kay Mr. Chong ha. Bebe, bebe. Isa, dua, tatlo, apat. Uy, 50 mil?
2: Kwarta na!

0: kabaan. Lagi na sumbag mo ang dingding ta.
1: Kung sinuman nula sa guya ka ng kawat sa karbaw ta, kamay pa ka gabaan siya. Kamay pa. Kamay pa.
0: Sige lang pa. May gabag nga maabot sa kawatan niya to. May arakit. Iampu ta sa mahal ka Diyos nga. Matumod kung sino ang wala sang huya ka kawatan niya to. Maampu kita pa.

0: 5 milang ang partida ko, amigo Dudi.
1: Eh, dugang-dugang iban bi amigo Dudi. Bisan 10 lang. 10 mil ah. 10 mil na lang kada isa sa amon, no? Eh, dua kami ni amigo Bantol. Eh, di ka man mapirdi sinagay 30 mil ka man.
0: Oh, Banig. Pareho man ang tatanan niya nagpangabudlay.
2: Na ano mo minyo, yaman? Ginagat naman lang kamo. Kung wala ka mo nung upod, kaya ko lang ako lang isa. Galing kayo naluhoy lang ko sa inyo eh. Ito po kaya 5 mil? Na ano? Nagamayan pa kamusin ha?
0: Tugang ilang bimigo, be. Migo dudi.
1: Gani man?
0: Bisan himuan lang tag 7 mil ha?
2: Ay, kudaka. Ati, sige. Aria? Imo? Dugang 2 mil? Imo pagi, 2 mil? Tag 7 mil na kamo ha? Putik sa son? Hindi na mo katilaw sa akon. Suluhon ko na lang. Nagadiman ka mo inyo, ya? Tapos lang kayo sa kubra niyo, bro. Ay! Gay, blood ko, ah. Dra na lang mo, gani. Ayaw lang, gani ko inom.
0: Swak pa nga ni Mali, amigo. Tugak, no?
1: Gani, man. May adlaw gina siya sa aton. May adlaw gina siya. Dalok-dalok ang yudiputlong niya. May adlaw gina siya sa akon. Bantay lang siya.
0: Nga man, migo, tugakaw. Anong imuon mo kay Dudi? Hamig, anong imuon mo?

0: kaloy man siyang karabaw na mo, naging kawat ba? Matyagan ko? Dirigid guro nag-agi ang kawatan sa wayang mo? Ano na ho? Panyo nga pula? Palapitan ko, bla? Pudyoton ko? Kay sino ni man? Daw wala man siyang tao nagakadod, dre. Kay amon minayadota. Kagdiri ko pa ginalawig yung mga kanding namon pirmi.
1: Hay! Hay! Bitoy! Bitoy!
0: Si kano? Nagapakadod dre sa akon? Mano ni siya man? Kag may bit-bit siya nga plastik, ho?
2: Kano? Mano ka?
1: May hatay simo. Simo ni matuto. Mga biskuit, kag-dulse.
0: Bo, amo bala? Kada mo ba? Dinialin?
1: Dalalin ni tataya. Nanangumpre si sa banwa. Hello? Si... Bitoy? Sino panyo ang nauyatan mo?
0: Akwan. Nakita ko lang diyo. Imo ni Hao?
1: Hindi ah. Pero kilala ko na tagiya sina panyo.
0: Ha? Ano? Kilala mong tagiya sina ha? Kano? Kay sinuni? Kay sinuni kano?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasang ako!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitingut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano paginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunda paginayon po sa pagpamati ang katapusan gabahin sa ato drama sa kaginan. Kayo kid makuhaan sang pagtunan gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigador.
3: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kumusta tanan? At sa Biente, kita karon sa bula naman sang Agosto, sining tuig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga KK5, sa ato si kabala tuntunan. Para tuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog daman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa sur kabayan sang Negros, nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Muscovado Sweat FM sa May CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mga K5 sa numero 1 ng istasyon, K5 News FM Bacolod 101.5, still number 1 radio station sa bilog probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Ginapdan na ako sa ako sing kamahangkilan ng mas maring pardo sa technical side. Upod sa kay KK5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si KK5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Alright! Ako naman yung kubos ng alagad si KK5.
1: Rods Palma, El Castigador.
0: Happy birthday sa mga naghihiwat karon sang ilasing magkadlawan, yaring gabahanon para sa inyo.

0: Daí, sakai Romeo Hila Hilacio. Nga nagapamati karon dira mismo sa may Murcia Negros Occidental. Happy happy birthday man kay Melanie De La Cruz dira mismo sa may siyudad sang Kabadkalan. Nga nagapamati subong sa palatuntunan nga El Castigador. Sa mga nagahiwat karon sa si Kadlawan, happy happy birthday. Kag sa magahiwat para buwas, advance happy birthday. Kag sa naghiwat naman kahapon, belated happy birthday. Tani may magtalang man nga spaghetti, no? Live magkita ng mabalian sa aton sing mga face sa aton sing Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Oh, sa aton sing mga sukit nga upod sa kay Ma'am May Dagay Almansion. Monitor lang kabiti si Rod sa Palma. Mayong hapon kay Ma'am Numat Oherol Lizel. Hoy Ma'am Numat, daw kita ka pulo pangapi das tiyanggi mo. Oh, das malagaw-lagaw tadabi ano kag kay Ma'am Gina Purano nagpamati man si Ma'am May Dagay kag si Bings Delphine. Nagaungot man si Ma'am Esperanza Insuli nining Kat Habagat kag si sa ano si anong pangalan say say April 15. Ay, grabe nga pangalam na, say April 15. Ay, April 15, guro ninyang birthday.
1: Alright!
0: Sa kay Melvi Matunay, nagpamati man kami di. And of course, nagpamati man dira sa may barangay, sa may siyudad sa Bago. Sa may garahe, si Nong Boyet Moreno, nagpamati gid sanday Angeli Gonzalez, Juan Rondobio Roldan, Elena Sarodes, kag si Ma'am Cecilia Caniete. Dira sa may San Gabriel Subdivision Balingasag, Bago City, nagapamati gid, no? Kay bisan si Mayor Mayet Javillana, si ate, nagapamati man, no? Kag si Sir Cesar, nagaungot karon sa nagpagpangalagad. Sa may Barangay Tabunan, no? Nagapamati man sanday Lucrecia, ano niyo, Lucrecia de los Santos. O, maying hapon da, sa tanan nga nagagamit naman sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center kag nagapangapisubong sa GTX sa Coffee Mix. Alas 4.39, check na nga daan, Bisika K5 Shine Lacson. O, ato di balaon ang mga dalagko ng mabalita nasyonal kay karon sa aton nga mabalitang lokal. Damo tani karon nga pagtagaan naman sa nagkaigo ng update sa mga balita. Iling shooting incident dala sa may purok kuwanto may nagpinalupok sa may purok active kagita o kag sa may barangay bata isa ka shooting incident man o ti ato man to karon ni check man ang update no sa mga kaso kag iban pa nga mabalita sa sur kag na norte nga bayan sang Negros Occidental. Ara na si Kakipag Shiny Balaunta mga dalagko nga mabalita kag mga manamit nga mga mino nga ginpreparar naman ni Kakipag Shine Lacson.
2: K5 News FM Live.
0: Kakipag Shine, ibalita mo.
3: Pero pasensya, hindi ko na yung una magtandog sa mga balita.
0: Oo.
3: Or di ko teza, kag sa shooting incident sa Zamboanga, sa Ateneo sa Zamboanga, it's because may ginamonitor si Kasubong si Rod na isa pagig kabagyo.
0: Uy.
3: And ang forecast ni Bala si Rod sa pag-asa, Western Visayas area daw maigo gid sang kwan sang mga babasko nga pagbuubo sang ulan it's because na ining bagyo nga manugsulod by Sunday or Monday sa teritoryo sang Pilipinas amo naman ni ang magapabastog sang habagat kag magadala sang maulanon nga panahon sa Luzon area kag Western Visayas area amo nang forecast gid sang pag-asa. Si Bagyo Neneng, kung dito sa Luzon, naghina na siya actually. LPA na lang siya sininga hapon. And ang bagyo nga may international name na si Saudel, ara pa man siya sa guwap sa Philippine Area of Responsibility. Pero by Sunday or Monday, masunod na ni siya sa teritoryo ng Pilipinas. Isa ini siya sa tropical storm.
0: Uh-huh.
3: Ang puwersa niya is from 75 to 90 kilometers per hour. Amo ni ginamonitor naton kay ti basi magbuo naman ang ulan diri sa aton nga area. Si Rod sa iban pagid nga mga balita, very interesting. kung sabagi, gina-expect na naging manay, no? Na may, posible, may mga tubukan na, ikagbalis ka rana na isang statement. Kasi, nagunduman mo si Orly Gutelga, sa Rod.
0: Oo. Atong nang muno siya nga ningyagin gamit nyo lang ako no sa nadala ako sa inyo sing mga matamis nga mga tidaga kag tila. Oh, daw siya na si Orly Gutes ha.
3: Grabing mga kwan niya si Rod. Grabing mga
0: hibubunot. Oh.
3: Ginbaliskan niya actually ang iyang testimonya. Kundi siling niya siya ang nagdulong sang basura. Do basura pa itong tawag sa kwarta nga ginasulod sa maleta mo.
0: Uh-huh.
3: Siya ning bagman, Rizaldi ko. Ginsugo siya, Rizaldi ko, ay dulong ang kwarta kay Martin Romualdez.
0: Uh-huh.
3: Pero ginbaliskad niya si Rod. Sabi mo anong ginambal niya?
0: Mm-hmm.
3: Ya, himo-himo lang to.
0: Oo. Oh. Nadala lang gadi kuno siya sa kwan sa mga promisa. No, ni ano Mike Defensor kag ni Marco Leta ang iyang natudlo.
3: Nagpuno pa nga api sila kuno.
0: Uh-huh.
3: Tumigin planuhan ni kuno nila nag-start ini sa September 24, 2025. Ginimbitar siya sa dinner meeting sa isa ka restaurant sa Pasay City.
0: Uh-huh.
3: Ang restaurant na ina ara mismo sa sulod sa hotel. Tapos ang meeting din arranged ni former Congressman Mike Defensor.
0: Mm-hmm.
3: Driver no actually ni Congressman naging tawag niya nga si Django. Grabing mga panaysayon niya diri sa road. Pero isa pa gid sa mga gintudlo niya sa likod sining mga kabutigan allegedly ha suno na ya kay Orly Gutelga. Mga kabutigan ni kuno mo kag isa pa gid sa mga utok sining mga kabutigan himo-himo ng mga allegation bato kay Martin Romualdez amusi Senator Rodante Marco Leta.
0: Uh-huh.
3: Sabi ko na si Rod mo may nagpungko sila.
0: Uh-huh.
3: May lap yun pang type na tukuno kung anong mga dapat niya isay-isay. Tapos ang anak pa ni kuno ni former congressman Mike Defensor ang nag-type sa laptop.
0: Mm-hmm.
3: Pag-abot si Senator Rodante Marco Leta, may mga ginhimo ng mga changes no sa mga nakaplastar na to nga mga statement. Grabe mga panaysayo niya. But then amo na nino tanan-tanan nga oh, panghambal.
0: That's why nga amo man kaki 5 siya nang gidbasiha naman sang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez kay nagpasaka na sang dugang nga mga kaso sa sining 18 ka mga maleta boys kaki 5 siya. Oh. Pero nadumduman ta naghambal tong ombudsman before and the former DOJ secretary no Buing Remulla nga liya daw may ebidensya naman. Meaning, doon may nakita sa ebidensya, bato kay Martin, pero ti ano yan ang matabo sini. No? Kay ti, nagbinaliskad ang mga, ano ni, mga testigo. No? Si Orly Gutesa and some of the 18 Malita boys o kung 18 ex-Marines. Oo. Ano yan ang malabutan sini, kay Five Shine?
3: Yes, Rod.
0: Ano yan ang malabutan sini?
3: Ako na ganyan, no? No?
0: Kay oh kay ano na kay Kaki Five Shine why na lugi na to si Mike Defensor kasi Rodante Marco Leta kaya to na sa ginahiring sa Sandigan Bayan mo may mga kaso na ni pero si Martin Romualdez ti ara Japono siya pa yung mapasaka meaning limpyo subong si former House Speaker Martin Romualdez ara siya sa gwa why siya sang kaso siya pa yung mapasaka kaso ano ni do nagapaningamot do daw siya gitayhan ang ginakwan nga ti basi magbunggo kay Inday Sara.
3: Hindi natudlo naman sa iba si Kwani si Martin Romualdez naman yung sa likod sa mga ginahimo subong ni Orly Gutelga.
0: Gayo home si SM Arjan Villasor del Coro sa Baya Antique nagapamati sa sabi niya tsakto na liya daw tuod no daw may ebidensya itong hanggambal may ebidensya na si ang ombudsman no sa pagpangusisa, kagpanguha sa ibang ebidensya, batok naman sa mga pipila ka mga perpetrators o kanining nagahimo, kag may regarding sa flood control, ano mali eh. Pero di subong daw, why gid no? Why tingog-tingog ba?
3: Basi ang gending ni bala absuelto si Romualdez.
0: Ah, ti lang taon taning dalagan sa ebidensya, lang taon taning dalagan sa investigasyon kay some says nga daw bias kuno ang ombudsman, ang DOJ, ang NBI kay they're just only contemplating sa mga kaso nga kontra partido. Oh, pero di ang bal naman ni Buying yan diya, tanan na di. Pero kung lang taon mo ang napasakaan kaso kag na preso, puro tanan mga kritiko.
3: Asa subong, amo nagganing siling niya. Niya, kuan niya, bisan ano pa nang ihambal Danila, bisan si Romualdez magamuni amo to, yang kaso dayon. Pero asa subong wala gyapon kaso.
0: Di gawa ito ginkwan kay mahina ang ano, mahina ang ebidensya, way gindayon. Nadumduman mo to kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chiz Escudero. Sino pag ito iban nga mga senador itong nag-cambio kwanto? Pulungkuan from the minority to majority?
3: Oh. Dum ka si Rod, dali lang yun si Rod.

0: hinambal ko, no, ito na yung missing link na hinahanap natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi puro sila Zaldico at ikaw lang ang makakabanggit kay former Speaker Martin Romualdez na nagbe-deliver ng pera. Amo ng statement, amo ng binhambal sa iya kay Orly Gutesa. Amo itong nagdumduman kung siling kuro before nagwa si Orly Gutesa may binbuyan si Senator Rodante Marcoleta na mabuksan ang huna-huna sa publiko, may kamatuoran na magwa. Amo na bala? Amo din manigali, ginsay-say no, ni Juan, ni Orly Gutesa nga siling niya pagkatapos na basa ni Orly Gutesa ang nadumduman mo pag ito ang Juan ang nablang ongoing ng investigation do si Marcoleta do ka baspog man
1: do ka
0: baspog lang na dalibig lang ni mahadlok dinawa na sa kay Gutesa kaya mo tagali no? But, anyway ano man ang sa likod kini ano man ang kamatuuran anong
1: ako niya kagipad shine basta ang naghimo sa mga kapalpakan kagpagpanginto sa pangapumulo yung Pilipinon dapat niya silutan no? mapreso bisan sino pa da sila administrasyon ka man kontra administrasyon ka man kung nangawat ka dapat may pinalidad na. Oh, hindi ta dapat nga mangin one-sided lang kay kung kontrata mo lang na tirahon ta. Dapat dalas-das ta nana. Di ba? Kay ti may 24 bilyones pesos to. Oh, ti 24 ka mga senador. Ti di way gidguro bilin senador din nga limpyo ni.
0: Sabing ginaimo nila sa ato, no?
1: Ti abi mo kagipab siyan ga takol lang tas nga isyo ga hikbi ko ga yambi ko. Nga kaluluoy ta mo which is madala lang ta Japon niya sa patiyog-tiyog sini at the end of the day malapaw lang matabunan ang isyo what's next ano lang tong kwarta sa gobyerno oh di ba kadamo-damo po nga proyekto nga pwede magamit naton nga pundo para sa kayuhan sa mga estudyante para sa kayuhan sa mga pumuluyo livelihood program dapat pwede pa na sa aton tani kag give shine mo
0: definitely magluwas sa ginausikan nila ang kwarta ta ginausikan pagid nila ang oras.
1: Yes.
0: Report sa center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM
1: live report. Pero pasalamat lang takag K5 Shine may ngamamon nga ma-issue ah. At least may balita. Tiyan may ubra ta Japon. Kaya kung maglinong ni Slack Road, di ba na ni K5? Ayo, pero kung seryosohon mga kaki 5, tatutuod lang gid, no? Kabalag ka, may ara tao nga taktisyan mo. May ara tao nga abilidadan sa panghambal. They don't have any ability nga skill nga sa ilagi diabla, pero sagad na sa mga utis-utis. May ara na tao yung pigaw magtrabaho, pero tanda mag utis-utis. Tanda mag chi-chi, bla? Oh, why man performance pero ang magchi-chi ganin ka magpalapit, magpalakas sa ila sining mga boss.
2: Right.
1: Oh, tanda. Oh, ti maglabot sa punto nga may kaayuhan sila ya diun una. May ara man niya nga tanda sa trabaho, pigaw magchi-chi. So mo manada ang sumong gobyerno to.
2: Right.
1: Oh, may mga tactician sila. Nga sige, wangal ka muna nga wangal.
2: Right.
1: Kay ang amon direti sundo namon ang due process. Pasakaan ka muna mon kaso. Oh, di ba statement ni Secretary ni Undersecretary Claire Castro? Oh, do may ara man to nga do may mga contradictions man. But ayan na the day by 25. Ang ako na lang niya diri amo ni. No, oh, si Bro Richie Militante kag si oy mayong hapon da Rimel Militante nagapamati man. Si Coach Richie Militante nagapamati sa ato nga pagpangaragad do. No? Narilita malbas niya chakto na. Wala tsansa, hindi mabalik ang ginamot nga buwis. Ayo, billions of pesos nagkalausik sa flood control project. Pero te, ang eleksyon daw, ano ayan ang ilang kwani? Masiling siya hindi pagdayo nun, kayo ay pundo. Damo, pundo ang gobyerno ah. Kita mo damo, pa kamo naging kawat.
2: Oh,
1: dibla. Mabalik ka na yung kwan, mabuhi ko na yung commercial, kami inom.

0: Walay isang klinika DTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na, may pang-detox ka pa. Mabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mapahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 may TC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag-DTX 500 kag Mighty C ka na.
5: Ang prostaglandins, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis kag nagkaikinis la nagapataas ang gitawag free radicals production. No oxidative stress meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or PureC ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation.
1: DTX 500!
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw,
6: two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo
7: na namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
5: Sir Boy?
8: May nalang kay lalaki, tiya si Adok GP.
4: Oh,
8: pero bilang tatay kag bana dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imo nga asawa no nagaantos no, isa tubtub tatlo ka adlaw kada bulan gid amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babae no maganami na ang tulog mo maayo pa ang imo nga mood no hindi sila buringot kag mainito ng ulo no luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babae cyst kag cancers no gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C kag adlaw.
4: Sir Boy,
9: importante kay Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na madlag mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kanto kamo sa amon klinik.
5: Diba siya secondary, dysmenorrhea.
9: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
5: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom ka subong di TX 500 gag may TC maumpawan, no? Maumpawan ka dayo. Kundi amo nang mag-correct nga mabalik normal nga wala na ka pain. So remember, every second ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik DTX 500 may TC kada adlaw, no? Sa DTX 500 gag may TC painless and healthy ka na, happy ka pa.
10: DTX 500
11: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
12: Karon pila na may mong sugar?
11: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa DTX 500.
10: DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3, mga DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
10: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
18: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C, mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sportbiotics!
3: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabaluman usik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Pinakabarato nga data.
1: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
5: Traffic sa pagbiyahe. Namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Magdasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 and IR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: Number 1 hit music station 101.5 K5 News.
8: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga
9: Castigador Rhodes Palma.
10: Rhodes Palma.
9: El Castigador.
8: This time, direkta na kita sa mga dalagko ng mga balitang lokal. Check tabi si KK5 Red Salgado. Kaya madumduman nyo, may isa ka shooting incident dito naman sa may barangay Mandalagan. Sa tong talikdan nga tuig. Kung sa diin, may ginpatay dito. Oh, atong magutod lang gintiro, pero isa patay. Pagkatapos magka K5, may isa ka witness nga siya ang gigkuwaan sa mga pipilag ka mga impormasyon nga nakakita sa paglutang sining biktima. My goodness, oh, siya naman ang ginbiktima. Check ta ang detalye gika naman sa kay K5 Red Salgado.
9: K5 News FM Live Report.
8: K5 Red, ibalita mo.
11: Yes, Kevin Rods, may hapon. Kaya sa atin sila mga tagpalamatin sa programa ng El Castigador, isa ka na laki, dragin o tang patay, kagin langit lamang sa nga kaagahon, dragin mga alas 12:50. Ito yung informasyon na nakuha natin sa isaman ka mga residente, nga sa may proactive barangay Mandalagan. Dragin mismo, Kevin Rods, sa atin sila nga adapted nga purok. Madagidugay na magkitaway na kalagaw, nga siguro mga almost 2 months, tungod man sa atin sila kasakoon man sa atin sila katrabaho. But kumadumdum man ta kita bronze gra sa may gym gra kita nga iwat sa katon sini nga mga tigidad pero antes kita makapanaog gra sa may gym may bangga gra sa wala may bangga sa may tuo kung magliko ka sa wala madumduma na to kami naglunta gra na slog ato balang isa mata nga ko di kita magsala do mga binulan pa lamang agintupok gra sa kalayo plus ag iya sini nga magulang nga babae nga duhaman katuig ang napatay man gani last year na natabo kay Pimrods.
8: Oo, kay pagkagtota to, naggambal pa sa ako, to, kami to lang nasunugan ang bata, to patoy, nag-istorya sa ton.
11: Yes, correct. Uy. At ang Iloy Sinaganing, isa magtanakadaog sa aton sining barangayan dira sa mga purok active kitibrods, ginapasalamatan man gani. So, kung dira, kung magpanaog ka, going na siya sa may James ang purok active, pero kung magliko ka sa wala, may nagaparking dira ka mga tricycle o kung mga single, ka mga motorisiklo, nguro may ara dira sa loob sa kahoy o kung poste, dira gid kakifibrod sa nasapuan o nakitaan yung bangkay ni alias Javen 22 anyos.
8: Uy!
11: Kakifibrod sa informasyon na nakuha ba natin, masamig na ginatabayan sa mga tuloy dira ang lugar. Ang iba dira isa naghampang scatter, ang iba dira nag-smoke-smoke matapos malawa ka paliyapon. Kung galing ka man sila kung mga doon isang mga tao nga doon wala siyang tambay, masi malaguro nga natimingan ng kifibrod sa at atulang din amuling ang biktima na si alias Jaden ang pumuluyo grakin ni Rods nakabating sa isa kalupok ang abi nila unay lupok mula sa guma ka motorsiklo or sa lakyan ni Rods sa ang mga tao dira nagwa nakibot sila gamay isa ka lalaki na nagkakayaon dira sa picture nga atong tinigay padalaki ni Rods isa ka lalaki na nagkakayaon kung bayara isang pilas sa iya sining ulo kay Kitib Rods. Yaring mga tao nagambal pagani nga dapat i-dalon nila siya sa ospital dalion kay Kitib Rods. Nagtinguha pa ng mga residente dira sa pagkinagita at pala ko doon nagabato pa siya Kitib Rods. Nagtinguha na makasurvive sa pilas sa iya sining na angkon. O galing kay Mati Kitib Rods, siguro doon mga pasado pangguro alauna basi biara pa sa operasyon ng atin sinig kapulisan sa Police Station 3. Dito kay Kevin sa gintinguan ini siya nga salbaron o galing kay Manting ini siya aging bawian sa gatabuhi. Labi panadaan nga ting pilasi ni Kevin Brown sa mismo si iya pinitiyan niya ulo. Pero ini sa background ni alias Javen, 22 anos Kevin Brown sa isa, amun siya ang witness, isa sa mga witness sa shooting incident man nga nagluntad ni Kevin Brown sa itong bulan sa Setyembre Big this wheel, big this inko. Madugduman natin ang Espina Brothers, mala. Ina nag-isakay sa single ng motor kay Fibronski ka, dira iya sa gwa sa bangga, dira sa abada. Kaya matinig sila kay Fibronski na nagabunig sa nila, sining na kalanaan, dira sa likod sa isa ka call center. Ini kay Fibronski nagluntad, dira ang shooting incident way back September 2025. Isa in isa sa nakakita kay Fibronski. Kag ini siya isa sa mga witness na nakakita sa krimen. Pero nakibot na lamang kay Ron Sining managibata na ini siya ang ginlutang sa iya sining nga ulo kay Kevin Ross. Hindi pa rin siya matungod kung ini siya may kantanan sa iya sining nga pag-witness sa nagluntad na pagpatay man sa Espina. Pero ang manghod sining kay Kevin Ross, kundi kita magsala si Alice Nunoy, doon muna siya nakasurvive.
8: Kay daw duwa to ka magutod gintiro, di ba?
11: Yes, duwa ka magutod, correct, Kevin Rods, duwa ka magutod ng Espina. Ang magulang ang nagsakay sa likod, ang back rider, ang manghot na nag-drive sa motorsiklo.
8: So patay itong magulang kay sa likod patay sa nabahin mo?
11: Yes, correct. Patay ni magulang, Kevin Rods. Ang manghot, nakapalagyo pa na ipromit the last minute sa likod niya eh. Amog din siya ang isa sa makagagahong na witness kaya nakita niya din kahit posible ito may mga conversation sa ilang tinig ang mga text messages malaki mo rin sa Facebook kaya kita kamalo ba si Amuna pero Amuna ang naging mabakot din yung witness kaya natumod ining suspitsado sa paglutang sa ila sa nagligad gatuin kaya kita Brods. Di karunti, blanco pa nga itong sinigang kapulisan, kaya mati kay Kevin Rods, wala dira sa CCTV. Kan during that time, naging lutag, inyong si Ines Javen, wala sang tao, dira ka sa gwa, na nag-tambay, para makilalaan, inyong suspitsado sa pagpangulutang si Kevin Rods. Hindi man matumod, kung hindi pala nagsakay sa motorsiklo, hindi pala nagsoksok sa kalo, nagsoksok man sa bonnet, hindi kaya pa matumod, Kevin Rods, papanayon pa ng ilang sinigang backtracking. So, yan ang bayan sa bayan sa kita sa mga residente sa kila sinig na makitaan kini nga biktima kasi Alice Javen nga dugoon kag may pilas sa ulo kag sa kanina sa kagahon Agosto 20. Yari.
10: 12:50 sang kagahon. Lupok lang gid ang amo na batyan. Abi namon guma lang gid sang tricycle ko lang naglupok or ano something da. Kay wala gid man komosyon, wala dalagan, wala gamay gapangayo bulig. Wala gid asin linong-linong gid. Pagkatapos ang lupok, alauna utso may nakakita na siya iya. Tapos Pagka sa amin nakakita na saya, nagkinarangka na sila nga sila yung mga ayubulig, kay buhi pa siya kuno. Tapos, amo na to, pagtapos nila pang ayubulig, nga nakaabot na ang pulis, wala naman dahil yun, kaya wala naman siya ging tandog. Hasta nga naka, ano sila bala, naging kuwa na siya, gawin na kami ganit, kabalong naging kuwa na siya gali. Ti, wala na, tapos wala man may nakita nga ano kuno nga bala sang pusil or ano wala man, pero amo na to, naghakaya na siya dito sa amon. Alan, pagkakita ko sa iya kagabi, gaurangol pa sa iya kapiyak nga kamot, gina ano ya pa, tapos gasigi pa siya urangol, amo to nga nga ikamitan ni bulig, kay buhi pa siya gani. Tapos ato, sang sana bugtuan na lang gyud siya. Kaya man sa Japan wala man naglain niya pisto actually. Amo man Japan kung paano siya naman nakita. Amo man Japan sana patay siya.
12: Okay, pero nakita mong dugo din galing sa ulo ya.
10: Sa ulo ya gyud kay may nagkapyot pa sa iya mo nga ang pakaisa sang babayi. Ging ginapukos amo na tu bugtaw, hindi magtulog. Tapos pagkahikap amo na oh, siling ko hala may dugo. Agakrug-krug ko kay nakakita ko dugo. Ay, way na ko dahil nagwa kay siling ko, may dugo nga daan, gigakrukurog ko. Tapos, amo na to, hasta napatay na siya. Wala naman sila yung sapak tayo nila. Kay dugay pa man nag-abot abi ang backup.
12: Pero hindi siya na, doon wala yung ginsapak na, kaya abi nyo guma lang.
10: Oo, wala ganyan sir. Wala ganyan yung sapak actually. Kung wala may nakakita siya, wala. Siguro na agahan siya dito.
12: Okay, pero ti mo na nabatian mo nang tao do gakumusyo nagapanik na. Nga do singgit na pangaytabang.
10: Hindi magigani nga siya isyaget gigani. Do storya lang normal lang istorya bala na namulan to.
8: Oh. Okay. So posibilidad kilala guro sang suspect o sang biktima ning suspect kay Kipaybre do basi kun sila-sila man lang da nga gulpiada lang bla or posible man nga gulpiada may nag-abot nga suspect away na durgabog ginlutang na lang ning biktima.
11: Oh, or possible ka magitabo sa bala Kipaybre sila kakaagahon.
8: Okay ti aga ti mag-question ka alas 12. Transition to aga ara pada siya muni uras ang ibang ga uragok na isang tulog kay Kipaybred
11: yani actually alas 12:50 puno na tabo kita bronze direct di ragin sira kag ginapatiyan man sa mga residente dira kalikidahan look bala nga base magitabo de sa or base bala ang mga residente may idea na kun nga ang away dira nagtambay kay amo ni mention gina no na timingan din lang na amo lang adlaw mo ba na ka-oras na wala ni gusto may nagtambay except sa kay I left siya Jay.
8: Tiya launa, manu, aga na na yaka kay Brad. Why na naguro, laka na da guro iti, may matambay, gima naguro ti hasta alas 12. Guro mga kabataan, matulog na na iya.
11: Mga mo nagalik kay Kipaybrons, pero galik iti, ihatag na niguro sa kapulisan.
8: Oo.
11: Pero hindi Kipaybrons, hindi galaki niya si alias Jayden, ti amoto si ang Espina Brothers.
8: Pinahigo iya kuno ka Kipaybred?
11: Isa lang po ng kalupo ka nabatian, ulo, gini.
8: Agoy.
11: One shot. Wala sa mga na-recover sa crime scene pro ginapatian, kalibre 38 ang gingamit sinisigya ka Kipaybrons.
8: Ati kalabanan na muna, kay why basta ba, why basiyo, hindi pistula mo, revolver, ginang gingamit, kaya tiga pilit niyang empty shell sa dibula nga pusil.
11: Yes, correct. Muna kita broad sa. Ini si Jay Ben Kipaybrons. Sa. Amuli siya ang lubyo sa manghot na babae sa mga Espina Brothers Kipaybrons.
8: Ay!
11: Oo. Amuli kung nga ang ginapulbaan naman to sila nga masin mo na nagbanos ang magipasakaan to sa kato na nakapantod lang sa Villamonte ining suspect Kipaybrons.
8: Oo.
11: At umalang doon nagpinta-pinta sa mga salakyan. Kahit ang suspect sa pagkabulo naton taga-barangay 20, Kipaybrons, ang suspect taga-barangay 20, somewhere nara ng area sa Villamonte, nakikanaring suspetsado, pwede siya po basta nga nakuha natin sa kapulisan, police station 4 na nakanakop, Kipaybrons. So, diri, kinulbaan na naman to sila, tagpalamati, naman actually siya kay 5, Kipaybrons, kansuki, naman nila ito sa mga produkto natin, kakulbaan naman to sila, pero galing kita, wala kita kabalo po, ano yan ang transaksyon or activity, man kay Febron series ang nubyo sin eh, kimanti ang dumduman tati, may ara sila sa karinderya kay Febron si, gabaligya sa pagkaon, kagati yatag tali sa kapulisan na to, nagod matubod, erik suspensado sa pagpatay sinisak alias Jeben, kahit hindi sa Febron sa taga Villamonte, gini siya, gira sa may kabakawan, barangay Villamonte. Kung nag-agay kay Brad Ciclo Perensyal, pasaka kapakad ko sa may home site, right side ng kamakawan ng Kipaybrons. Kag dira at madundumantang malamalang sa puan, mandira kamangkay, na ginaligar kawatan sa mga kwadra na supply sa hardware kay Febron. Yung dira, kabakawan na pasulod dira, ginlabot na to ng iya sininga-lulo at iya sininga-himata, pero kay Febron talaga siya lang man magagapaulik dira sa ila kasi nagalipin na rin siya eh. Kaya hindi kay Febron sining kwadra ni Utod nag-abot sa Agosto 3 na storya mo natin, progatiwa, sa pitiga kag ang iya tininga Iloy nagatrabaho naman iya sa Metro Manila kag kita Broad sa.
8: Oh. Hmm. Sige, ati wala tong talagi ang dugang para nga investigasyon nga sa nga aton sing mga kapulisan regarding sinang kaso ka kay Fevred. Salamat gid.
11: Okay. Sa Martin Broad sa tinig nga balita kamo dulo sa programa nga El Pespigado or nga dulo sa sa Power Trio nga aton sila nga DTX 500 Mighty C kag Bitway Bio ang aton man sila nga DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patol, hindi maisip, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapiyan ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM, live report!
8: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa imo sining update sinang shooting incident kay nagluntad mga K5 diriya sa sudad sa Bacolod. Yun ni Mayriti, tatagpamati man, milikin si Bronze Rods. May hapon listening from Barangay Tangub upod kay Manny Chan kag Kaloy Kabalhin. Tita Arisol Ariola Hisona, Janura Guerra Ngales, pamati kami di sa Bluetooth speaker diri sa may Mambusaw Tabu Ilog. Kag si Glenn Enfante, Ma'am Glenn, may hapon. Nag-ungot man si NN Jen Yabla, si Ma'am Jen Albay, nagpamati man magkakipay. Val Pusadas, kag si Kenneth at Yongko. This time, check ko si kakipay Berto Gakit. Paglupok sa mga armas, no? Kontra sa mga kapulisan, nagluntad sa may purok active, oh? Bangranggay Mandalagan. Oh, kaginagid lamang sang ugto. Daw nagpugas naman to, no? Kaya daw may ara, linok panay kay namo. Di ba noon ko be, ano naman ni nga mga kaso, kung sino naman na may kailabdan ng sining, kaya daw na may nagpalupok kas pulis. Check ko si K5 Berto Gakit sa line number 1.
13: K5 News FM Live Report.
8: K5 Berto, ibalita mo!
14: K5 Broads, grabe ang kulba sa mga tao, no? Kainadira sa may purok active, Barangay Matalagan, matapos ang pila ka mga lupok, asod-asod nga lupok sang pusil. K5 Broads, dugangan pa sang ginaaligar pila kuno ka mga kapulisan, no? Ang naglinagsanay kag ang ining mga gunman dira sa may area sang purok active Barangay Mandalagan. Alas 12:00 ini kadungan ini ka K5 Broads, no? Kay ti bag-o lang kita hadin kay ina with si Chef Red Salgado, natuhoy sa sining lalaki nga ginpatay kay ina sang kagahon dira mismo sa area. Ang lalaki nga ni suno sa kapulisan amuning witness sa pagpanglutang sa mag-utod nga espina sa nagligad nga tuig ka K5 Road.
8: So nagkagto ka mo, nag-follow up ka mo, hindi nag-follow up na ito kinabalita. Ano niya ang paglinagsanay ni? Anong connection? Ano nagpatigayon sa investigasyon ng mga otoridad na abda nilang mga gunman?
14: Posible amuning ka K5 Road eh. Titi natabo ang pagpatay kainasang kaagahon dira sa may parking area bago ka magdulog bala kita bago magdulog dira sa may gymnasium kay tidulugo na damong sa purok active before ka magdulog dira na da ang tricycle do parking area sang tricycle sa wala dira gid gahuray ad ining 23 anyos nga lalaki nga si alias Javin taga-dira at taga-purok bakawan Barangay Villamonte. Nagtiner ining lalaki dira ka K5 Broads bangod dira ang iya sininga live-in partner. Now, ti kaina dulupok ang balita nga ti may ara nga napatay gintiro sang hindi makilala nga suspect. That's why ara dira ang aton sininga mga kapulisan just for investigation. But alas 12 suno sa mga tao dito kaina. Alas 12 may ara sila nga nabatian sang lupok. Abi anay nila una kasi Broads lupok sang kuryente sa poste sa likod kay di ko kumukuno permi na nagalinok panay mong lupok mong ang kuryente nag asud-asud isa duwa tatlo apat dito na nilang nakitaan ang mga pulis, ang bagay na nila kauna-una, na yung CIDJ, no?
8: Uh-huh.
14: Police Station 3, Kaki 5 Roads, no? I don't know kung anong sistema nga lagsanay, kay ti ang gunman, Kaki 5 Roads, way takabalo kung pila sila kabilog. Pero sino sa mga tao, sa likod na ba area, sa mga balay, dira, sa may
8: gym? Sino nagpalupok, Kaki 5 Berto, mga pulis or mga suspitsado?
14: Mga gunman, gidya suspitsado,
8: para
14: sa likod mismo sa mga panimalay. So no, sa mga residente nga nakita na to, nagkapaligo to kay na ang isa ka babae, nakita yung isa ka lalaki nga gaubabayo, may dala armas, naglagas, nagdalagan, inipakadto dito sa kasiutan, pa kay kung diretso mo na sa likod sa Diva Broads, bayanihan na mong,
8: uh-huh.
14: No? Bayanihan na, purok bayanihan na. So sunod diri, dito sa gymnasium na nga to, sining ang mga kapulisan, ang mga lalaki, I don't know, wala gintumot kung pila kabilog, pero asod-asod nga lilok po na yung Kiva Broads. That's why ang iban nga mga tao nagsiningitan, ang mga kabataan, kay ang problema, padiri ka Kiva Broads, sa sulod sa gym nga na, may mga kabataan, kay buwan ng wika na, no?
8: Mm-hmm.
14: Buwan ng wika, preparation for alauna, sang hapon. So alas 12, natabo ang paglinok panay, kakibot ang mga tao, nagtuga inisang puhad sa mga residente nga ara dira Kaki 5 Roads.
8: So di modo may mga armas li sa mga tao dos may purok active. Ito mga tao may nakatudlo Kaki 5 Berto nga mga locals na dasang purok active o kung mga pangayaw.
14: Gimangkot ta nakita nila ko ng mga lalaki mong wala may nakabalo kung sinuni sila pero hindi ni sila mga pulis Kaki 5 Roads. Mga nakaubang ang mga lalaki Kaki 5 Roads kamoy mga armas nga dala. No? Amo ni ang mga nakuha pa lang naton nga mga initial nga information kung bala nagbinatuay ni for the hot pursuit operation nga araman lang sila sa area. Amo pa nang gusto nato ni baloon with the officer in charge sang police station na 3 nga si Lieutenant Benjo Baliobalyo ginatry ta no nga makontak for investigation kay ti balang ko hindi ni basta-basta sa aton sini nga mga kapulisan. Ang aton man ni Kaki 5 Roads kay ti may mga nagreklamo.
8: May makwan ginaya Kaki 5 Berto, may makatudlo ginaya nga sir kilala to namon mga taga Darini. Yes. Sir kilala to namon taga Piak Barrio to.
14: Kaginatinguan ta Kaki 5 Roads nga ang lupok na ni konektado bala ini sa mga suspect nga natabo kay ti do ka posible no malantaw suno sa mga residente man nga ti amo ni ang mga nagpatay
8: dani bad binaslan na ibla kag Piberto kay nalantaw ko duwa kabahin mo ni either grupo man nga ti napatay ang grupo nila matimalo sila something like nga ti daw told na no man patyanta daw muna mabalos ta nagtingob sila or grupo gidya sa mga suspect gidya nga ra gidya ka Kaki 5 Berto nagabantay man.
14: Oo, amo ni ang duha ka mga gulo nga posible kay ti hindi manigar Kaki 5 Berto dira gid madalagan ang sistema eh, no. Dira gid madalagan ang insidente kay ti prior sina ngadlaw kagahon may mga linok panay man nga natabo dira nga sa ginkamatay sining 23 anyos.
8: Mayo lang ganing linok panay kag ginada alat around alas 12 sang udto, walay isang manaigo Kaki 5 Berto.
14: Wala may naigo eh, no? Ginatry ta pa kung ano bala mga pulis man nato dito naglinupok man, that's why wala pa nato. Bala pa sa labanan ta lang, suno sa mga tao dito, kaya hindi lang isa, hindi lang duwa eh. Mga panimalay mismo na puhag, no? Ang natabo sa tunga, sang sining linok panay, kung malantaw mo, sobra ko nung lapit pulo ka mga lupok, Kaki 5 Roads eh.
8: Sus ka delikado.
14: Ang iba ng mga tao, ito nga nagkapaligo, suno sa lalaki, gani kina, nag-tuwalya lang siya mag-uligo, kibot sa mong, no?
8: Sus, mayo, nga, mayo lang gani, way siya nagdalagan sa guwa, nagpanik, la Kaki 5 Berto, bukaw, dako, kita ni nga rimalaso. Sa delikado na da, di baga muna ang mga bagay, may mga purok officials mo, mga kilala mo natin da, and tani imbisigaran ginsang mayad sa aton ng awtoridad, kay kabudlayo, may mga armas, gali Kaki 5 Berto, delikado na.
14: delikado gid sunog gani actually nila kaina ambal naton sa mga tao dira ah, ang area sang purok active dumambal naton sunog sa mga residente masabad gid man mong tambay aga gabi
8: sige pila tada magbalik-balik sa purok active do ka okay man ada kay ginhimo ta na siya ginadapt na sa as a community outreach program naton mo. Do ka okay man gani pagkadto daga binulig man naga panglimpyo clean up drive kita damo man naga bulig nga mga standby da. Do so far basi bala ka kay Pedro may issue lang ining binaslanay bla kay siyempre may mga kaso may pinatyanay sang ligan nga tuig tinagbinaslanay or naipit ang piyak nga grupo nga daw nadihado do maamo na pero dapat gidya i paididan gidya sa mga awtoridad naton kay Pedro para matapna na kay kadelikado sa mga pumuluyo da.
14: Hindi nila kilala ang lalaki to nga nakit-an sang babae. Gimangkot na ton, lokal bala, taga-diri, kiti, kung taga-dira man lang sila, kiti, purok na kag-ibabrods mong, no? Ado-adaw, damo balay da, kilala nila na mga katalambay da, no? Hindi nila kilala. Kung posible, dito ni siya nag-agi, dito naglagsanay, git sila, pagkato dito sa purok bayanihan, kiti ang active nga ni, mandalagan na ni,
8: baundiri, ang tabuki na, kay Sipaniya na na.
14: Oh, boundary ang bayanihan binamunti ni boundary ni mong sa likod to bayaniya ang Estepania na namong tapos ang active ni boundary ni isang binamunti kag Mandalagan. So diri sila naglagsanay diri sa likod gid mismo sang gym pa likod bala kag Ibabrod bayaniya sa likod. So amo man lang ning ato
8: nakakadto kami da kay nakadulong kami da sang iban nga mga kwanda sa likod gid ah nakakadto kami da sa boundary gid sang nalipat ko ano to tawag to gani ni tatay man ni aring muhon no ang diri Estepania na dio ang diri skilled Villamonte na andri ati amuning Mandalagan which is daw dira dira gid kay tibakanti na kag five Berto mga kasiutan na da mo
14: yeah mga kasiutan gid kita na tunto kay nap do suba bala nga mga gagmay lang bala nga mga sinuba bala kay bala do kanal-kanal nga tarib bala. Amo nang makita naton dito sa likod. That's why hambas ang babae, ginakita yung may dala armas ang lalaki. Amo to ang mga gunman, amo to ang do hindi pulis, wala. Kagiba bro, kagti may mga lusak. Ini siguro nagkulodad, lasma ng mga ini. Samtang galagsanay, kagiba bro. Pero why ito pa rin, ed ko nga, naglinokpanay, posible, ang operation sang pulis, gintigal yun dira kaina, no? Kaga nagbalos sa mga ini. Pero titinguan tapagid nga malabot, ton ginareport na lang ni, because may mga na istorya kita dito kaina, nga mo gining nga tabo, kagiba bro.
8: Sige, ah. Follow up talang na, kagiba Berto, ah. Follow up talang na. Salamat, gid.
14: Follow up talang. Sige, Kipa Brods, balita ta subong hapon, dulong sa kaluan sang DTX 500 capsule. Ako si Kipa Berto Gakit, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News,
15: FM. K5 News, FM, live report, El Castigador.
8: Madamang salamat kay K5 Berto Gakit, delikado magamuna, ngati gulpiada lang may galinok panay, meaning may armas da. Kadelikado pa naman, basi makaptan sa mga kabataan na. Ay oo, mga tao isog basta may armas. Kisag din ginagamit na lang nilabda pamaon. Nga tli, di kami, hindi kuya pagbuliya kami armas ko. Bulihon ta ka kami armas ko. Eh daw ginagamit na lang balang armas. Not just for, hindi mas ingambal nga ti self-defense panggamit kunya pang depensa. But sometimes ginapakita mo man, ginapabalo mo sa tao nga may armas ka. Ti isog kuya eh. Hindi mo kuya masi-asi, kami armas ko mo. Dibla? So, isa ka patimaan nga, ako nga hindi kuya mahilig sa armas. Sige. Check ko basic ka K5 Carla Defensa Olonga. 84 anyos nga lalaki, ginbuno patay. No? Sang duwa ka, wala pa yung magkilalaan nga persona. 84 years old na ni nga tigulang. Magsiling kita 84, ugod-ugod na ni. Hindi na ni gani guro ka takod tadlong ka likod niya pero binuno pa ang nagbuno duha pa kabilog. Check bi ang detalye gikan naman sa kay Kaki 5 Carla Defensor Longa hambal ni Henry Christian Salcedo niya. All right, hambal naman ni Nardo Sevilla maying hapon sa Rod sa ari lang ko ga monitor sa may barangay Tangub. Si Zane sir wasag sir, anong wasag man? Was agin ang naglapta? O kung ang tawag da sa may boundary was ag. Ayo. Sige, no? Ara si Kagi 5 Carla. Kaluoy sa digulang, 84 anyos na. binuno kagin patay piya sa mga suspitsado nga ni. Alang-alang siya. Away gid siya. Check to be say ang next lang nga mag-kwan kagi 5 Rimwell, kagi 5 Wilson, ano? Kwaontang balita naman ni kagi 5 Wilson, kiti ang mga transport sector subong sang Bacolod, naglibog ang ulo matapos nga di masuspende si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Mendoza, Vigor Mendoza, ang ginsuspente duwa to sa ni Guadis Jr. mo. Sang LTO, former LTO man to. Ayo, ano yan ang nila sini nga mga sala diri nga gid pang suspend ini sila. Though batian ko to nang ligad tong sa LTO ya atong do computer something, nabalita ko to nagligad nga may nadlaw. Check ko basic kay K5 Wilson sa line number 1.
16: K5 News FM live report.
8: K5 Wilson, ibalita mo.
14: Sa K5 Roads, nagalibog subong ang ulo sa transport sectors, ilabi na no, sa mga modernized jeep diri sa siyudad sa Bacolod, ini matapos nga mahibaluan nila nga may ara sa suspension order nga ginlatag kontra ni no, sa kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Kay man na antes ini natapo ang suspension na K5 Roads, ang tinalikdan lang matandaan mo, nag-meeting ini siya sa transport sector diri sa siyudad sa Bacolod, kaupot ang modernized kagang traditional jeep. Kagadikto na istoryahan nila nga tibuligan sila sa LTFRB sa ila sa nga problema bala sa amortization nila, monthly amortization nila, and ang hope subong sa nga modernized jeep ang amo nang ginakapalak-an no sa grupo. Ete tadi ang plano kay Five Roads, tagaan ini sila sa tag 20,000 nga subsidy sa ila sini nga unit nga ba ang 10,000 pagbayad nila dugang sa monthly amortization nila, and ang 10,000 naman is dugang naman sa rehabilitation sa ila sini tagsa-tagsa ka unit. Ang traditional jeep naman niya kinalambot man naton sila sini nga hapon no, and nagpadulong man dili dito si Juan si Rudy Catedral, ang presidente sa Bacot ni Manapela dito sa may Iloilo ng LTFRB nga office. Kaga dito na ibaluan nila kay Kisa Ros nga miskin ano man dili iya matabo sa Quiapon, padayon lang niya ang naplano na kay nakalatag naman dili ko no kay Five Ros ang budget para sa ila tong aging istoryahan.
8: Kay ting suspension niya ni Vigor Mendoza kag ni Five Wilson kag ni Chofilo Guadis the Third, hindi man niya sa LTFRB nga trabaho nila mo. Yes, kay ti kabalo naman kita si Vigor Mendoza, is the former LTO chief, no? Kag si Chofilo Guadis the Third. So, do wala man balay nga silinga sa, kasi siyempre LTFRB chairman sa subong, na-suspend siya, not just sa LTFRB siya nga posisyon, kundi sa former niya, nga ginpungkuan bilang chairman as LTO, kay K5 Wilson.
14: Yes, kaya sa Rolls, ang mga sasakto na, no, sa former, yung paina nga mga posisyon, galing na kasi nakibot.
8: Delayed ang reaction, loading.
14: Nakalupok na kagapon, supong lang nasakitan kasi sa Rolls do ang reaction sa nito sa iniblang na problema na, pero te, ang hangyo man sa Quiapon kay Kifa Bron sa transport sector direksyon sa Bacolod, nagpadala naman sila sa letter sa LTFRB no, nagaayo sila nga kung tani pwede makapatukod sa physical office ang LTFRB diri mismo sa may Negros Occidental o direksyon sa Bacolod Kifa Bron, agot mas mahapos sa ila ang pag magpatulong mo pala sa opisina kay matabo kapasubong sa siyudad sang Iloilo kay Five Roads, agud lang gid nga makabisita sa opisina sang LTFRB. So isa ina sa mga ginapangayo nila kag another one naman kay Five Roads is ever gid man nga maapektuhan kay pa na posisyon sa karon ni Attorney Vigor Mendoza sa iya sining LTFRB, ang ayo na lang sang transport sector nga ma-forward ang kung ano man nga mga kinistoryahan ka kay Five Roads sa kung sino man ang posible magkapulos sa iyasin nga posisyon agud nga ti matayon sa Quiapon ang bulig no nga ipalampot ni sa transport sector diri sa siyudad sa Bacolod. Kaga ilaman ni pagistoryahan na kay Five Roads no ang LPTRP kung ang plano bala sa ruta sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod. So amo pa ni pagistoryahan sa transport sector in at the same time sa LTFRB agud malatag sa itsakto kag wala sa may maapektuhan sa piya sa traditional jeep kag sa modernized jeep man kay Five Roads.
8: Oh, sige. Salamat kay G5 Wilson.
14: So, mga tanda kay G5 Ross, ang balita na ito, no, gikan sa Bacolod City Government Center, nga ginadulo sa inyo sa Kaluan, sa Mighty City, Sribayo, DTX 700, Gaga DTX, Coffee Mix. Sinin sa G5 Wilson, Villana, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros,
13: K5
14: News FM.
13: K5 News FM Live Report.
8: Madamong salamat kay K5 Wilson Villana, tituloy ang serbisyo. Balikan na si Carla. Balikan si K5 Carla kay isang sling ko na medyo masubo ni nga bagay. Masubo nga balita ni kay T84 Anyos. Away na sa inugbato Do pariyo na nga bata mo. Pariyo na nga babae nga tiwas ang ikasangkol, ikasarang da, pero pinulihan, binuno pa tayo. Ano yan ang rason sining pagkapatay sang 84 anyos kay K5 Carla?
13: K5 News FM Live Report.
8: Ibalita mo.
17: Mayo nga po na kay K5 Rod kay Saturn Cinema kay K5. Kay K5 Rod 84 anyos nga lalaki o na senior citizen ang ginpatay no stabbing incident ini nga naglungtad sa area sang EB Magalona kay K5 Road kung sa diin sunod diri sa investigador sang EB Magalona Police Station na kay K5 Road nagakatulog ining mag-asawa sa nali na lang na nagsulod ang mga suspetsado kagin pangbuno ining mga biktima kay K5 Road isang 84 anyos nga albularyo kag 61 years old niya nga asawa kay K5 Road.
8: So albularyo ang tigulang.
17: Lalaki ang tigulang.
8: Oo nga, lalaki, albularyo. Magsiling kita albularyo, siya ni ang sa umabla kag G5 Carlang, kita palapitan. Ngati, kung may tuyaw ka, may tuyaw, hilana, tiga pa albularyo, may mga tawag na, may mga barang, do something like nga daw siya bi ang daw faith, tawag niya sa English, faith healer. Healer, no? Ti siya ni.
17: Yes, ako na.
8: Oh,
17: yes,
8: pero katulog, gakita ako din nila puloy. Ano daw kapigado man nga mga tigulang lang tabla, oh. Duta ang salog, may katrik kagang kaldero na katungtong. Daw wala gani maplastar kag G5 Carla.
17: Yes, ako na kag K5 Rod, hindi.
8: Kaluoy
17: na. Ano mabagi naton nga pigado man ang duwan ni ka mga senior citizen kag K5 Rod. So damo gid nga na angkon nga buno ining 84 anyos samtang ining 61 anyos may pilas nang ini siya kag K5 Rod. So naka ano ni nakasinggit ang asawa muman nakabatsyag ining nga mga tupad balay kay may mga tupad balay ini sila. Pero ti duwa diri ka suspetsado ang nakit-an sinisang mga nakakita no kay K5 Rod sa mga tupad balay pero ti sunod diri sa asawa may lima ini saya kuno nga nakitaan pero ti amo na ang for verification sa ato sa kapulisan kay ti duwa lang ang nakitaan sa mga witnesses sa K5 Rod so ginalantaw diri may kaangtanan si Esini nga ubra no amo paningin na isa sa mga ginalantaw sa kapulisan may kaangtanan si Esini nga ubra mo ni ang pagpambulong kay K5 Rod posible basi kung may isa ini siya ka customer nga ginbalikan ini siya kag amo ni ang ginahimo sa iya kay K5 Rod. Hindi pa gina-confirm kay tipa dayon pa ang investigasyon sa aton sa kapulisan sang EB Magalang.
8: Pero why man sang may nadula, no?
17: K5 Rod.
8: Why man sang may nadula nga wala. Pinangkwa ang gamit or kwarta?
17: Yes, sakto na kay K5 Rod kay tigin na pamangko. Tama ni kay Police Master Sergeant Henry Magan III, ang investigador na kung ginsulod ini sila, ano, ng pamatsyon o kung kawatan. So, ang ilagi na din nga ginsunod din kay Sir mga na nga ti, ano gini, pamatsyon gini, kay ti, bamo sa pilas ni nga senior citizen na kay K5 Rod. So, mayari din isang payag na nagikan kay Police Master Sergeant Henry Magan III na aton niya pamatian.
18: Natabon siya kay ang stabbing incident kay nakatulog ng duha ka mag-asawa tapos yung buno sang way na kilalaan ng suspect sa ilas road sa balay yung sulad ng ilas balay.
17: Anong purpose sir? Patron sila nga duha or kawat?
18: Hindi inang ang lalaki lang ang ilag diyan nga amog ito yung tao ilas ang babae do na nagganga to, may pila sa kamot lang. Sunod to sa witness namon, may duha kuno ka tao nga nagapagwas dalan nga nagasakay sa tricycle. Mga duha, ma'am.
17: So, ay ni sila, sir, nakilalaan sa mga victim?
18: Wala ni nakilalaan, ma'am, kay mitabo ng ilang itsura. Ang background niya siyang napatay ng do, anong, manggagamot. Lamonogilot.
19: Ano, albularyo, sir?
18: Oo, lamonog. Okay. Tapos ka pang ilot.
19: Okay. Wala man ni sa sir previous ng mga reklamo bangod sa iyasini nga pagpambulong?
18: Ta subong wai pa mangon may reklamo da sa amon ma'am sang iyan nga pamulong ni. May mga tupad balay ni sa ma'am pero igo nakabalo sang nakalakat na mga suspek kay nagsinggitan ang asawa. So, tapos kili dalan ni sang nang simentado nga dalan.
19: Okay. So sa subong sir, anong ginalantaw niyo nga rason sir nga agin sulod gid ini kag napatay gini sir ang victim?
18: Oo, napatay sa ma'am.
19: Okay. Ano gid subong ang ginalantaw naton nga rason, sir?
18: Kay damo ni siya sang customer nga gakadto da siya nga gapabulong mamo duwa mo. Amo malang na ang base isa sa mga kliyente o customer ya nga nagakadto da nga nainit siya siguro amo na ang mga possible suspect namo.
19: Okay, bangod gali sa ubra mo na aton sini nga ginalantaw subong.
18: Ma'am. Why ni sa na confirm do ang yapila sa mga kamot lang ni ma'am. Duging bulong lang po mga kamot ya. Sa iya ya ma'am, pero sa iba niya, duwa. Kay duwa ang nakita. Di why pa to ma-sure kay hindi ko pa maya ma-interview ang asawa to sa kamot nga time kay doon nag-focus pa siya ba? Naglang emosyonal sa hindi sa ka-istorya sa akon.
8: Kaluoy mo, no? Sige, ah. Salamat, Giga okay. K5 Carla. Kamay pa nga madakpan tong suspect, no? Sa nagpatay sa tigulang. Tsakto na ba? Si Ubla Tood la kay Kabalaw ka kung albularyo ka. Especially kung may mga albularyo isang, hindi lang ko magambal, ah. Kay, may style lang kung isang dagaan ka sa mga, muni, bisa, ano ni nga mga manok ni

0: bilang school division officer sa kon SDO sa Sipalay. O ginkagtuan gina ni secretary Anggara mga kaki-5. Ibala unta ang report ni kaki-5 obre suspend sa line number 1. Nagpamati si Bing Stelfine Christina Abevasye, nagpamati man si Numat Rolizel Mila Perez, Sityo Matamilok, Barangay Isyo Banwas ang Kawayan, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, nagpamati man Subong, si Papang Eduardo Jujo Galuna, Maricris Tabaro, Papang Erning Poderoso, John Ramos Lidia, William Roslin, dili ka na nagpamati man. Alam siya pang, Kaki-5 Obre, please stand by.
1: K-5 News FM, live report.
0: Kaki-5 Obre, balita mo.
2: K-5 Rods, mayong hapon, kasatanan natin nga tagpalamiti, no? So, ginpadulungan sa K-5 News FM Kabankalan team ang Sipalay City, bangod ginbisita ini ni Secretary, sang Adepan Secretary, nga si Sonny Anggara. Inabi-abi man ini ni Congresswoman Mercedes Chireng Alvarez, upod sa kay Mayor Maria Gina Lezares, kag mayor sang kandoni kag inubaan kay K-5 Rods bangod may ara sa blessing kag inauguration ang bag-ong Schools Division Office sang Sipalay City kag K-5 Rods. So suno kay Mercedes Chireng Alvarez mayara ini sang 70 million nga budget gikan sa national kag K-5 Rods. So nagapasalamat gid ang Sipalay City gagin pahayag man sang mayor nila nga blessing sa ila ang pag-abot sang SDO bago nila nga SDO office sa Sipalay City kag K-5 Rods.
0: Ating congratulations sa bago opisina galiang ininugurahan abi kay may gin assign nga bagong SDO da.
2: Opisina gid sa K-5.
0: Ti I stand to be corrected, pasensya na po ah. Kaya abi ko gani may gin-assign nga bago, but anyway, congratulations sa SDO si Palay, kay may bago ka mga office. Kanami lapad ang area, sa diin ni na dampi man?
2: Sa likod lang na K-5 Road, sang ilang City Hall.
0: Ay, kalapad kanami. Damo pa pwede da malagaw ko da sa Sipalay, marikta ko da blaka K-5 Uber. But anyway, congratulations sa SDO si Palay, salamat gid.
2: Thank you so much, K-5 Rods. Report gigan din sa Kabankalan City ni K-5 Overs Espanya para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko o galingawan sa Negros. K-5 News FM.
0: Man, gabarak man. Ayo, sa tanan nga mga nagpamati, hindi ka magkalipat permi magtumar sa suplemento. Suplemento nga makatag kayuan sa karong kalawasan. Ang DTX 500, magkakipipe, nag-panormalize sa ato singa blood sugar. And the same time, mayada sa isang tatlo ka anti-diabetic properties sa mning charantin, visin ka polypeptide nga may kangay naman ngay pictos ang insulin. While on the other hand, ang klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Gin parami, gin pabakod, gin pa epektibo, mga kakipab nga suplemento nga makapaayo. May antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Wait na panahon, buwas naman, same time, same station, sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod, sa musinga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Brimwell, kag K5 Idrea, kung naman si K5 Ron sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan. Niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After one week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagari

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Extra strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: T3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio, T3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag
11: D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa kasahe ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memoria. Mag D3 Bio at lawaglaw. DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: May DC.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM, Lasais 4 sa gabi.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
20: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio Evening Newscast.
18: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa dasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Webes, Agosto 20, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sa G5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, estudyante nga nagtapungol sa pulis sa Bacolod na pasakaan na sang kaso.
1: Samtang sa balitang nasyonal, akusasyon batok naman kay Romualdez, ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Gutasa. Marcoleta kag defensor ginatudlo nga utok sang wala kamaturan nga akusasyon.
0: Sa balita international, pila ka tonelada sa nuclear material na recover sa Syria.
1: Kag sa balitang sports, team Pilipinas nangin madinalagon sa CFF Junior and Cadet Championships.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, a birthday ni The King FPJ ginasaulog subong adlaw. Lasay sa 7.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: May ginabantayan subong ang pagkasa nga pag-unga bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag ginaandaman nga iya sini nga pabaskugon ang epekto sang abagat sa madason nga semana. Suno sa pag-asa ang bagyo nga may international name nga Saudel ang ulihin nakita 2,745 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas kag nagahulag ini north-northwestward sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Yara inisubong sa tropical storm nga kategory kag gina-forecast nga mangin isa ini ka typhoon buwas nga adlaw. Apisar nga naghinay ang abagat nagaapekto sa gihapon ini sa may Ilocos Region, Batanes, Cagayan, kag Apayao. Kag amo ini ang nagatuga sa magalumon nga panahon na mayupod nga mga pagulan sa mga nasambit nga mga lugar. Apektado man sang abagat ang Metro Manila, apang kalabanan sa mga lugar ang maka-experience na sang mainit nga panahon sa masunod nga mga inadlaw. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang apektado naman sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat tungod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga adlaw, apang sa hapon posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay sa 9, kung sa ato ng mga balita, lokal. Nagalibog subong ang ulo sa pila ka mga grupo sa modernized jeepney sa siyudad sa Bacolod kasunod sang suspensyon ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Attorney Vigor Mendoza.
1: Sunod kay Marcelo Ochea, presidente naman sang Bacolod Modernized Jeepney Transport Association Incorporated, ilang naging pangabay nga kuntani nga ginsaad sadto sa ilang meeting kaupot sa LTFRB ang iga-handover na ni Mendoza sa mabulos o kon sa magbulos sa iya.
0: Pahayag pa ni Ochea nga mayara sila karon sang sulat nga ginahimo agod nga ipadala sa Central Office nga nag-request nga mabato kun mapabutangan sa physical office ang isla sang Negros apang wala sila kabalukon may kun sino ang ila sini nga ipadala.
1: Nagapanawag naman si Uchiha kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos, tigpamuno naman sa Committee on Transportation and Traffic nga ang transportasyon ang sang syudad ang dapat maging prioridad kaupod sa mga programa kag dapat naman nga ma-address ang mga problema.
0: Ginapangabay man sini ang mga kontan o kun napangabay man sila nga kontani hindi mangin bias sa loob sa traditional kag modernist jeepneys kag ang pinakaimportante ang para sa kayuhan sang publiko kag sang direksyon sa hambalanon sang modernization.
1: Samtang isagid karon sa ginapangayo naman sang grupo nga makapadala sila sang proposal letter nga dapat kang ang NIR director ang matagan sang physical office agud nga mangin hapo sa ila ang pag-asikaso sa ila sing mga regulatory compliance.
0: Sa iban pang balita lokal, 19 anyos nakuhaan sa masobra 300,000 pesos nga balor sa ginapatihan Shabu sa Barangay Sumang, Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
4: Nakuhaan sang 52 gramos nga ginasuspetsyan Shabu ang isa ka 19 anyos nga lalaki nga anay criminology student sa ginpatigay naman nga bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Bacolod City Police Station 9 sa pagpanguna ni Police Captain Ricky Cayao. ang nasambit nga operasyon ang ginpatigayon sa San Juan Street, Prok San Sebastian sa Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod kagabi, Miyerkules, Agosto 19, 2026. Ang sospek amo ang residente sang Prok Bulinaw, Barangay 1 sa nasambit nga siyudad. Nakuha sa sospek ang isa kaputos kag siyam ka sachet sa ginasuspetsyan shabu nga nagabalora sang 353,600 pesos. Nakuha man sa iya ang isa ka sling bag nga nagaduag sang itom, isa ka 1,000 peso bill nga nagserbe by bust money. Magapangatubang sa karon ng sospek sang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang nga mga armas ka mga bala nga nagkumpiskar sang ProNIR sa anom ka mga individual sa sulod sing isa ka adlaw. Carla, may kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Arestado ang anom ka individual matapos nang inserbihan sang search warrant sa Negros Occidental kag Negros Oriental sang Agosto 18, 2026. Nakuha sa mga akusado ang nagkalainlaing armas kag mga bala. Naaresto ang 47 anyos nga si alias Talang, isa ka construction worker sa Purok Kalubihan, Barangay Balanon sa siyudad sang Sagay, kag nakuhaan ini sa kalibre 45 nga Colt 1911 pistol, magasin kag 5 round sang bala. Naaresto naman ang 59 anyos nga si alias Dior, isa man ka construction worker sa siyudad sang Silay, kag nakuhaan sang kalibre 38 nga Smith kag Wison revolver kag 2 round sang bala. Naaresto ang 24 anyos nga si alias Tutoy sang siyudad sang Victorias, kag nakuhaan ini sang kalibre 38 nga revolver kag 3 round sang bala. Naaresto naman ang 51 anyos nga si alias Pry sang Sibulan, Negros Oriental, kag nakuhaan ini sang kalibre 25 nga Raven Phoenix arms pistol na pulo ka mga bala kag bala sang kalibre 45. Naaresto man ang 20 anyos nga si alias Jerome sang La Carlota, Negros Occidental, kag nakuhaan sang kalibre 38 nga revolver kag 4 ka round sang bala. Naaresto ang 37 anyos nga si alias Rol sang San Jose, Negros Oriental, kag nakuhaan ini sang kalibre 38 nga chrome revolver kag 5 ka mga bala. Naglapas ang 6 ka mga akusado sa Republic Act number 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ining balita na dulong sa Yusang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. It is a K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Lasay stresses, iban pa nga balita lokal. Estor Durante nga nagtapungol sa pulis sa Bacolod na pasakaan na sang kaso. May kampiyon nga balita si kag K5 Berto Gaki.
6: Ginpasakaan na sang kaso nga direct assault on an agent of a persons in authority resulting to physical injuries ang isa ka estudyante nga nanumbag sang isa ka pulis sa Bacolod. Naibaluan nga nag-surrender ang estudyante nga minor de edad nga nagsumbag gamit ang bitsakordo sa may police station 5 sang nagligad nga adlaw sa Barangay Granada. Opo ng K5 kagang yagirikanan, nagkadto sila agod nga magpangayo sang pasaylo sa ginobra sang estudyante. Naabtan sa police station ang assigned nga police nga dugoon kag bukarong ang mata matapos kag ginsumbag sang estudyante. Ang natabo kuno nga ginsaway lang sang police nga hindi sila magskate sa atubang sang eskwelahan bangod masalakay sang salakyan sang hinali lang nga nagsabda na yung mga ini kag gilayon nga nanumbag ang estudyante. Wala man ini siya ang ginsaway kundi ang iya nga amigo lamang. Naibaluan nga embolbado man ang estudyante sa iba nga kinagamo sa eskwelahan kag ginaaligar siya ni ang ginatudlo nga nagapamatay sa mga suga sa eskwelahan. Ginatagan sang 15 dias ang estudyante sang penalidad na tuhoy sa iya sini nga kaso. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balitang lokal, babayi sa City Heights sa Subdivision Barangay Takuling gin hold up sa tubangan mismo sing sininga puloy-an. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Ginhold up sa duwa ka wala makilalaan nga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo ang isa ka babae pasado la 5 kagayina sang aga Agosto 20 sa Moonstone Street sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling. Ginsiling sa biktima nga si Rhea May nga papaulin na siya sa ilang apuloyan gikan sa iya trabaho nga call center kagsanghana na siya nga buksan ang gate sa ilang balay. Nagpanaog ang isa ka lalaki nga nakasakay sa motorsiklo kag siya agin palapitan. Sunupa sa kay Rhea nga gitayaan siya sa kutsilyo kagin pilit nga ihatag sa suspect agin uyatan nga iPhone para hindi siya masakit sang lalaki. Hindi pa kontani ihatag sang biktima ang iyang cellphone apang sa kakulba nga nagapalapit sa iya lawas ang patalom ini ang napilitan nga ihatag.
8: May nagpundo sa tubang sang amon nga balay, duwa ka lalaki nag single nga motor and ang isa ka lalaki nga nagaangkas sa likod nanaog siya kag ano gintayaan ko nga hindi ang magsinggit, hatag lang na sa ako ni mo cellphone.
7: Report na sa biktima ang insidente sa Police Station 6 agud madakpan ang suspitsado bakod sunod sa iya madamo sa importante ng mga files sa iya nga cellphone nga kinanglanon sa iya nga trabaho. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasais Jesse Chetes sa ato ng mga balita national. Ginbulgar ni Arnie J. Cresmundo nga nakalusot sa regular security checkpoints nga ginapatigayon sa eskwelahan ang grade 8 nga shooter sa Ateneo de Zamboanga University bangod nag-agi ini sa rampang alagyan nga para lamang sa mga person with disabilities o kung PWDs.
1: Si Cresmundo, among executive assistant to the university president kag legal advisor sang Ateneo de Zamboanga University.
0: Ginsaysay man ni Cresmundo nga masami nga serado ang rampa kag ginabuksan lamang kung kinahanglan sa mga estudyante nga may disability kag nagabit bit sa mabugat nga mga kagamitan.
1: Base naman sa ligasyon ni Cresmundo, kaupod sang nagpanglutang nga estudyante nga sining utod nga babayi sa pagpadulong naman sa eskwelahan nga nagasakay si isa lamang kasalakyan.
0: Nag-agi sa regular security checkpoint ang estudyante nga babayi samtang nagpabili naman sa sulod sang salakyan ang shooter kag sangulihi nagpadulong sa rampa nga para sa PWDs sa nabuksan na ang nasambit nga alagyan.
1: Sining Huwebes, ginpatigayo naman sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga ginapamunuan naman ni Senator Riza Hontiveros ang imbestigasyon angot sa nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Martes nga adlaw Agosto 18.
0: Sa nasambit nga insidente nagkalamatan ang duha ka mga estudyante kalakip na ang suspect nga naglutang sang iya kaugalingon.
1: Sa piag kabahin ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Godeza ang iya singa testimonya batok naman kay Anay House sa Speaker Martin Romualdez.
0: So kay Godeza ginhimo-himo lamang ang akusasyon nga may connection sa flood control anomalies batok sa Anay House Speaker.
1: Gintudlo man ni Godeza Senator Rodante Marcoleta kag former congressman Mike Defensor bilang mga individual nga yara sa likod sang wala kamaturan ng mga isyu batok kay Romualdez.
0: Base sa allegation, isa si Romualdez sa mga matagas ng opisyal sang gobyerno nga nagbaton sang kwarta nga ginasulod sa maleta bilang komisyon sa mga flood control projects sang gobyerno.
1: Si Gutaza ang ginkilala bilang retired marine kag ginaligar bagman ni Anay Representative Zaldi Co.
0: Samtang ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo subong nga Huwebes nga magapatigayon sang Senate hearing may angot sa naglutad kag pangpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University.
1: Sa pahayag ni Tulfo, dapat nga mangin leksyon na para sa tanan ang nagluntad nga pagpanglutang.
0: Pahayag niya mayarag gid sang paslawan ang tanan, ang bulutuan, ang pamilya, mga ginikanan kag mga guardians sa mga kabataan.
1: Bangod sini, nagahingyot naman si Tulfo sa mga ginikanan nga mangita sila sa mga oras nga istoryahan kag pamatian ng ila sa mga kabataan agud nga may baluan kon ano ang ila ginabatyag ukon ginapinsar.
0: Sano sa iya sa panahon subong madamo na sa mga ginikanan ang tuman na kamasako nga napabayaan na ang ilang mga kabataan.
1: Iya man ginpahayag nga ang mga bulutuan ang mas ginaseryoso pa ang mga pagpamahog kag iya man nga ginpahayag nga ang indi patas nga security protocols kung sa diin ang mga estudyante nga nag-aabot sila bulutuan sakay sa tricycle, pedicab o kung nagalakat ang gina-screen apang ang mga estudyante nga nakasakay sa lakyan ang ginapabayan na lamang.
0: Dugang paniya, dapat nga hindi magpakampante ang mga ginikanan nga maayong ila kabataan, bisan pa maayo ang performance nila sa pag-eskwela.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, iga patigayo naman sa Agosto 25 ang nationwide school safety drill sa Pilipinas. Nga pangunahan naman sa Department of Education ng CONDEPED.
0: Samahin ini sa security measures nga dapat ipatuman sa mga eskwelahan kasunod sa mga nagluntad nga shooting incidents o kung pagpangluthang sa sulod ng eskwelahan sa Tacloban City kag Zamboanga City.
1: Yun palayag naman ni Palace Press Officer Claire Castro. Sining nga Miyerkules, Agosto 19 o kung nagligad nga Miyerkules sa Agosto 19 ang may pundo ang gobyerno para naman sa eskwelahan kag mahimo ini nga magamit para naman sa security operations.
2: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, pila ka toneladas ng nuclear material na recover sa Syria. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Na-recover sa mga katapos ng Syrian government kag mga opisyal sa International Atomic Energy Agency ang pila ka tonelada sa mga nuclear materials sa isa ka site sa Deir Ezzor sa Syria sa tuong Miyerkules. Suno sa pahayag sa Syrian government, una nga nadiskubrehan sa tinalikdan nga bulan ang site nga ginapatihan gintago kag kabahin sa illegal nga nuclear research sa idalom sa diktador nga si Bashar al-Assad. Pahayag naman ni Rafael Mariano Grossi nga Director General sa ahensya, nagdesisyon ang Syrian government nga buksan ang site para sa ilang ahensya kag mga observers nga halin sa United Nations. Agud nga ma-account ang mga ini kag maamligan. Ginpahayag naman ni Syrian Foreign Minister Assad al-Shibani nga may kinumatarong ang Syria nga gamiton ang mga na-recover nga nuclear materials para sa civil kag peaceful purposes nga naga-align sa national kag international commitment sa pungsod. Ginkumpirma naman nga wala sang weapon grade stockpile sa Syria. Apang bangod sa pagkadiskubre sang among site, wala na subong ginadulang posibilidad nga may mga dugang pang nuclear sites nga madiskubrehan sa pungsod. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Team Pilipinas nangin madinalagon sa SEAFF Junior and Cadet Championship. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lorenza Basa.
10: Nangin madinalagon ang hinampang sang Team Pilipinas sa Southeast Asian Fencing Federation Junior and Cadet Championship naging patigayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napauli isang team ang 25 tanan ka mga medalya lakip ng 5 ka gold, 7 ka silver kag 13 ka bronze. Samtang ginpasidunga naman sang Philippine Sports Commission ang kadalagaan nga nakuha sa grupo. Para sa balitang sports ang ginadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC, ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis pursilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, ta birthday ni The King FPJ, ginasaulog subong nga adlaw. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
11: Ginasaulog subong nga Agosto 20 ang kadlawan ni The King Fernando Poe Jr. o kon FPJ, balas ang aktres na si Susan Roses, ang Queen of Philippine Movies. Kilala si FPJ bilang isa sa mga legendary actors sa Pilipinas nga naghatag sang bugal sa Philippine cinema. Nagtaliwan si FPJ sa tuong 2004 sa edad na 65 years old, 7 ka bulan matapos ini nga nagpadalagan sa 2004 presidential elections. 26 ka tuig na ang nagligad apang tubtob subong, buhi pa ang legasiya ni FPJ kag padayon gihapon nga ginakilala ang iyang mga pelikula kag ginakabig nga ehemplo sa mga masunod pang henerasyon. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Happy birthday kay The King.
1: Oh, di diba? Abi ko hapon yung birthday. Oo.
0: Nga man.
1: Nakita ko gapon mo.
0: Gapon ba?
1: Oo. I don't know kung kahapon o subong.
0: Basta may mga anyway, advanced happy celebration. Oo.
1: Kag happy, ano to, National Radio Day.
0: Oh, subong, National ano Radio Day, oh, subong adlaw. National, no? World Radio Day.
1: Nagligad,
0: Happy World Radio Day.
1: World Radio Day, do may mga parada mo na.
0: Oo.
1: Subong nodaway na, no? Ikita na lang ma-celebrate. Oo.
0: Mga ka-K5, amuyad yung dalago ng mga balita. Subong nga Webes, Agosto 20, taig 2020 sa
1: iyo. Bante man, boss, nga dalawang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
0: Magasunod ng Larga Visa program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos nga puwersa, sang numero 1 nga stasyon sa Bacolod. Kaming inyo ng intag balita, ako si ka-K5 Jane Chatita.
1: Naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang aton lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa ka sahi nga brain food. Kagantino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
19: Number 1 music station, 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM Philippines, eksakto 32 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Standby sa masunod nga para tuntunan.

0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista. Kaga ko si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa maglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita, iba na komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorgo. As always, upon sa inyo alagad sa mikrofono, Julius Marvelas, wala sang iban ngayong iban kundi kamaturan sa kahanginan. Wala sang iban nga ginhalad sa imo, magluwas sa akong katampad.

0: Lorga Vista.
1: Stand by sa latest development karong dugay-dugay with K5 Jong Versales. Ang otsa kaso sa isa ka bata nga ginalantaw nga ginihiwitan o kon giniluan. Ano ba lang detalye sini?
0: Lorga Vista.
1: Samtang isa ka driver nga nanapungol traffic enforcer sa siyudad sing Mamaylan, imbaloon taman karon dugay-dugay ang update sa sini nga balita.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Kahapon gin-confirmar sa Philippine Army o 3rd Infantry Division nga nabase dito sa Mindan, Capiz nga nakit-an ang bangkay sang isa kagin report nga katapos sang New People's Army o kon NPA dito sa siyudad sang Giulngan, Negros Oriental. Ini nga katapos sang NPA allegedly CO o commanding officer sang isa ka unit sang NPA. Sunod niya pamangkot karon. Ano bala ang pagpaninguha sang mga katapo sang CTG o kon communist terrorist group nga liwat makabangon ilabi na gid dito sa siyudad sang Giulngan. Ibalawon ta na karon dugay-dugay aton ni Siren gikan sa isa ka anay katapo sang NPA kag isa ka anay miyembro sang ila sini hit squad, isa ka katapo sang Sparrow unit. Hibaron tana karon dugay-dugay. Standby.
0: Lorga Vista.
1: Apang unahon tang balita gikan kay K5 Jong Versales karon nga gabi. Angot ini sa isa ka bata nga lalaki nga gindala sa ospital apang gapati ang ginikanan nga ini ang ginihiwitan ukon giniluan. Wala pa napatod kiti of course. Iniya hindi ni madala sa medical diagnosis na binagit ang hiwit ha. Te iniya tuhay ini sa conventional medicine ukon sa pagbulong nga ginadapat sa mga ospital kag ang pagbulong nga ginahimo sa mga doktor abi sa Iranta ang ininga balita.
0: Lorga Vista.
1: Yari ang iya report K5 Jong Versales. Jong, good evening, please come in.
2: Yes, K5 Julius, ginbalikan ginaton kay na dito sa may Sitio Sirahe, barangay San Isidro, ang ining lola sa nga grade 9 student, grade 5 student nga nag-edad 9 years old nga bata, nga babae.
1: Babae.
2: Ah. Yan, patay sa internetan nga Martes sang hapon, Agosto 18. Okay. Sang ini siya ang gintinghoan sang iya pamilya nga madala pakuntani dito sa may Toboso Primary Care Facility kay K5 Julius. Kaya na, liwat naton nga na istorya si Nanay Jusitina Tirado kag according sa iya kumbinsido gid siya kay K5 Julius nga ang iya sini apo nga si Inday Avea ginhiluan kay K5 Julius, pero wala sila kabalo kung diin sano kag sino ang naghimo sini sa iya sini nga apo kay K5 Julius.
1: Ay.
2: Oo. Ang taruhon ta lang ang gamin sini nga hilo kay K5 Julius. Hindi ni siya kumon nga hilo bala nga inang para sa mga kemikal, mga tawag sini ini bala mga poison para sa ilaga. Poison para sa mga insekto or nano padra nga mga sahi isang sapat ini siya daw may ara lakot nga demonic spell kumbaga kay Kitab Julius.
1: Ah, okay. Jong. Bali ang gwa sini kun sa aton pa mulumanghod ini sa hiwit.
2: Tod.
1: Oh, ano gani tawag ng iban? Barang.
2: Barang.
1: Oh. Barang. Oh. Hmm. Paano sila nakambal sina?
2: Base sa ila sini nga kwan, base sa pahayag sini kay ina, ang ila gin palapitan kay Kitab Julius nga albularyo dito sa may barangay Libertad sa siyudad sang Escalante, amo ang nag-hambal sa iya kay Kitab Julius na ilang apo inhiloan kag siyam katlaw na ang nakaligad.
1: Uy.
2: Sang ini ang nahiloan. Pero nanong bala ang sugilanon? Kaya nagnambot nga imbis nga dito sa may primary care facility dalon ining si Inday, nga dito sila ya sa may albularyo nagkanto kag Kitab Julius. Kag saan ko bala nag-supreher ining bata. According kay ina sa kay Nanay Josephine Naterado, adlaw nga Domingo, iya panigin na ambalan nga maligo.
1: Okay.
2: Alas 6 ang aga.
1: Mm-hmm.
2: Pero, allegedly, daw nag-balibad ining si Inday. Kaya sunod sa iya, kapoy siya. Kaya mo itong naging pakao na lang niya.
1: Jong?
2: Yes.
1: Ining ginapakita nga video, amuni ang balay sang lola kag sang bata? Ano ni siya? Do relocation site na? No?
2: Hindi man.
1: Ah,
2: Igad okay. Highway lang na siya.
1: Okay. Barangay San Isidro, no?
2: Di
1: ini sing part sang Toboso man, magpasulod ka from Don Salvador Benedicto, malabyan mo na siya?
2: Hindi na.
1: Ah.
2: Kung diri ka halin sa Escalante, pag labot mo sa may crossing stop Aguinaldo, masulod ka. Going to minapasok.
1: Oh, okay. So, bali, sulod-loon ni siya.
2: Sulod-loon na siya, ho.
1: Oh, okay. Na, so, ang ila ni Balay, napalibutan ni isang ano, mga lati-lati, si Ot na, no?
2: Tubo.
1: Tubo. Ah, okay, oh, okay.
2: Tubo. Oh, kag sa babaw, may ara mga, kwan, ining buntod ba lang, adabo kakahuyan.
1: Oo, oh, lati.
2: Oo, oh, mga lati, oo. Oh. Ta. Ti, karon na, bangod nga wala nag-upo, ti, ginbilin niya lang kay Kipayab Julius.
1: Mm-hmm.
2: Sang gabi, dito nakibot siya.
1: Oh.
2: Kaya ang ining si Inday, daw nagakuan, daw nagapanic attack ba lang kay Kipayab Julius, okay. Nag-seizure.
1: Uy!
2: Kag, according sa iya, pag-explicar kayo na nagalumpat-lumpat, nagakuan daw, nagalimbag-limbag, kag nagamuno nga sakit ang iyas ni nga ulo kay Kipayab Julius.
1: Uy!
2: Oo. Kag nagapangayo bulig kay sakit-sakit gid sunod pa katama ang iyas ni nga ulo. Ti bangon sa to sina nga gabi isang Domingo Agosto 17 nagdesider sila nga dalon dito sa may Toboso Primary Care Facility ining si Inday kay amo na bala inang nakibot sa anong natabo kay isang Domingo pa lang nasang aga bangon ka nakamuno na nga daan nga amo na medyo lain niya pumansag iya pa man lang ning gani gin painom sang paracetamol.
1: Okay.
2: Di ulang na umpawan. Pag-abot dito sa may Toboso Primary Care Facility, di bangod wala doktor kay Kitab Julius. Inamisuhan man sila sunog pa, nga hulaton lang pagkabwas, pagkalunes. Kaya alas 8 pa pagkalunes, mabot ang in charge, ang doktor in charge, dira sa Toboso Primary Care Facility. Di ining sinanay Josephine Tirado, do hindi na siya kahulat bala. Ang yaghimo suno pa nag-decide naman siya liwat nga dito na lang dalon sa albularyo.
1: Ay. Oo.
2: Oo, that's why sa bagay aminado man siya nga nagpirma siya sang inibalang discharge for medical advice. Hindi niya lang pang-ipa-admit kay testingan niya nga dito dalon sa albularyo.
1: Waiver.
2: Oo, waiver. Oo. Ti wala naman namilit kay Kipab Julius ang talatapan kay iya man to kwan, iya man desisyon.
1: Mm-hmm.
2: Pag-abot niya dito sa may Barangay Libertad, dito niya nahibalaan pagi sa isa ka manugbulong nga suno pa 9 days na nga ginhiloan kay dito na dito pa lang daan sang adlaw nga Lunes nakainom ang iya sini nga apo sang lana bala kay Kipab Julius.
1: Okay.
2: Commonly known as maybe himag.
1: Himag, oo. Ang himag, ang akon pagkabalo, is a mixture of lana kag mga kahoy-kahoy.
2: Herbs.
1: Mga gamot.
2: Oo.
1: Oo. Now, very popular ang himag as a folk remedy. But siningon tumandok nga bulong abe, topical man kag oral. Meaning, ang iban ginainom, ang iban ginabanyo sa pilas.
2: Oh,
1: di ba? Kay kuno gakipot ang pilas bisan ginlabo pa.
2: Mga bali gani kay Pep Julius gauli suno pa ang tulaan.
1: Oo, ang wala ko lang nabatian parte sa himag nga kun wala unod imo bulsa nga ga tubo kwarta amo lang na. Oo. E ba? Pero ang himag is very very popular. Di ba?
2: Yes.
1: Oh, sa kabukiran damo gid yag gasumpa nga ang himag pertegid. Ako sa tuod lang jong nakatilaw ko ya himag. Oo. Kag daw laini nga klase ang proseso sang paghimo sang lana niya kuno eh.
2: Amo gani, may kilala ko gani sa una kay Pop Julius nga inang na disgrasya bala.
1: Oh.
2: Na disgrasya sa motor, do hindi gid makuan, do hindi nagin may tsura. Kag critical ang sitwasyon. Ti, karon nagsala-sala ang kwa nagsala-sala ang iya sininga utod. Imbis nga himag ang kwao nang nakwa galana atong lana nga para sa pilas. Among napainom nag-ayo man gyapon.
1: Ay tuod ka. But well, of course ang problem di Jong kay ang himag by itself wala sang enough scientific studies. Kay ti saluyag mo sa indi ang isa ka ingredient diri is coconut oil.
2: Oil.
1: Nga by itself oil. Ang coconut oil may antimicrobial and antibacterial properties.
2: Oh.
1: Di wala na tanto na tunan gid kun ano ang amot sang mga ugat-ugat bala kag kahoy-kahoy. Rebla? Na.
2: Nakakadlaw na malang ugay ni Minsar kag napujutan ya gali hindi gali himag kundi lana siya. Pero hindi himag kundi lana to siya nga para bulong sa pilas.
1: Di pero lana gyapon. Oil gyapon. Oo.
2: Ay.
1: Now, I would understand nga sa aton mga kauturan Jong nga pulupigado, di siyempre iniya accessible sa ila. Plus ti, ang isa madagapati man sila sa efficacy.
2: Ate ho.
1: Diba? Inabalang base pa lang. Kung sa Tagalog pa, baka sakali.
2: Oo, diba? Baka naman.
1: Oo, baka naman.
2: Ang pinaka-kuan, ang pinaka bag-uso mo nga, ang pinaka-unique nga term is, amo na, baka naman.
1: Baka naman, oo. Ti, pero ang gwa, sinakon kay sa ti, baka sakali, ti kaligid lungon eh. Blogging, I mean, like, lantawan yung tabo sa bata. Amo nang subo da. Anyway,
2: amo lang na.
1: Ano ang diagnosis kuno sang surhano o kung anong tawag nila?
2: Surhano or albularyo kagita.
1: Arbularyo o manug but abe o manug luy-aluy. Ano specific in kadtuan nila surhano?
2: Surhano.
1: Oo.
2: Do parehas ba lang na kay Pep Julio surhano or albularyo do amo man lang.
1: Correct. Galing kay daw diri sa aton ang galuy-aluy do mas taas gid yang abilidad ka surhano eh.
2: Kaya mo na.
1: Oo. Kaya ang surhano ya may ginamix klang nga mga common or mga folk remedies katulad sinang mga himag, kagkunano pada, etcetera, may manugbutbot man. Di ba? Ang manugbutbot niya may itlog. Nga ang tanan nga gin sabwag kuno sa imo, suyupon sang itlog. Dati.
2: Ang itlog?
1: Oo, lain naman na yung istorya. Oo. Ang manugluy a, okay sa manok. Ang manugluy a, natural ang ginagamit, luy a eh.
2: Ate ho.
1: Oh, dason ang tanan nga mga malain nga ginhawa, ambot kung gasulod sa iya, kay dugay-dugay na siya panguyab eh.
2: Panguyab, oo.
1: Na.
2: Panigab.
1: Panigab, oo. No. Wait, takabalo kung nag-inom sa tudo, abi Mountain Joe, unano nga pagkaimtang. Naman ha? Anyway, so, gapati ang aton mga kauturan sini. Kita at one point in our lives, gapati man kita sini.
2: Ate ho eh. Te, karon na balik kita kay Pep Julio. Anong natabo sang gindala nila dito? Suno pa sang nakainom sang lana ining si Inday.
1: Ahay.
2: Nagsuka siya kay

0: after nga nakasuka, daw naumpawan.
1: Mm-hmm.
0: Kag sang mapauli na sila, nagmuno pa gani, sunupay ni Sinday nga, hindi lang lang siya magpakugos kay gusto niya malakat.
1: Ay, ahay.
0: Oo, kay okay na siya kuno, ay, mm-hmm. ahay. Igo lang nakatakang pila lang ka tikang Republic Julius na tumba.
1: Uy, nalipong?
0: Oo, nalipong. Lunes na siya, Lunes mm-hmm. nga adlaw.
1: Mm-hmm.
0: So that's why bangon sa to, daw ila lang Japon gin ano lang danay eh, daw gin dito lang nila danay gin pa star sa ilas ni nga puluyan. Bangon nga ara na sila nga pagpati nga hilugid.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Nagligad na ang isa kagabi, isang Lunes nga wala gid nagwan, wala gid nagayo ining si Inday. Mm-hmm. Hasta na lang kay Kipab Julius nga naglambot ang adlaw nga Martes, dito na daw mas naglala pagid.
1: Mm-hmm.
0: Mas nagagrabe ang seizure ni Inday Abaya.
1: Okay.
0: Kag gakadulaan siya sang iya sininga pa nga kwan, gakadulaan, gaka-unconscious pala daw something amo na kay Kipab Julius.
1: Okay.
0: Oo. Hasta nga pagka mga alas 4, mga quarter to 5, dito na sila wala nakagwanta, nag-decide sila liwat. Nga dalon si Abaya dito sa Tumoso Primary Care Facility. Pero, sa masubo nga bahin, pag-abot nila sa may facility kay Kipab Julius, why nagid? Patay na si Inday Abaya.
1: Ay.
0: Nan. So, gintinguan na ton nga makakuha sang medical records. Ano gidayhan ang rason? Nga napatay, ining si Inday. Ugaling lang nga maybe bangod nga wala man na kwan, wala man abi na kwan, wala na check bala sang doktor or wala man abi na admit dito sa Tumoso Primary Care Facility, hindi makahatag sang specific reason ang talatapan kay Julius. Ano ayhan ang initial findings sa pagkapatay sining 9 years old nga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Pero ginidiyana to namangkot kita sa may ara isa ka source na hindi talang pwede ba divulge.
1: Mm-hmm.
0: Atong ginkantuan ngayon kita sa kung ano ang naka-indicate sa medical certificate. Suno pa, nakabutang din to nga fever and unknown commodities.
1: Unknown commodities o comorbidities?
0: Commodities.
1: Or ba si kindly recheck comorbidities.
0: Comorbidities gali.
1: Mga
0: kay
1: commodity karon ang guwae sina sibuyas kag ahos na mo.
0: Gani ba? Comorbidities gali.
1: Oh, so iban nga rason sang iban pa nga kabangdanan sang pwede tunaan sang iya kamatayon.
0: Yes.
1: So bali why gid na bal ana kun ano nga mga cause of death ina?
0: Why gid diti? Tawag sini. Wala abi makwan. Wala kay Kipab Julius amo na gani. Wala ma lantator.
1: Wala gid siya na examine. Wala siya nakuhaan blood sample, wala. Siya nakuhaan temperature, wala gid. Wala siya nakuhaan pulse rate, wala. Siya nakuhaan kunano dira oxygen level, etc. etc. Wala man siya ka blood test gid. You know why? Ang akon bidyong ginapaminsan amo ni number one, may testimony nga nagsuka siya itom. So why ta kabalo kun anong indication sina? Of course I'm no doctor. Pero ti why ta kabalo kun by bleeding to siya unano nga pagkaimtang, no?
0: Gani, kagdasun, according sa lola, na amo ang rason nga nagapati siya giniluan kay ang init sang bata, suno sa iya, kay ina sa aton sinipagpamangkot, gawasaylo-saylo sa bilugyang alawas. May ara isa ka beses, nga ang init niya, hasta lang diri sa may dughan, pero sa pakanto siya tiilbog now.
1: Mm-hmm.
0: Kagdasun, kung kisa naman, suno pa sa iya, ang iya diri sa may halin sa may iya ulo, pakanto diri naman sa may iyang dughan, bugnaw. Pakanto naman sa tiil, halin diri sa hawak, init.
1: Ay, ay.
0: Uh-huh. Kag naga, daw nagalagom. Daw nagaitom.
1: Bruising, abe, daw may galagob.
0: No, galagob.
1: Okay, very important na nga indicator, ha. Why ta ginadiagnose ang bata, pero ginapagwa ta lang ang observations. Diin kuno ang galagob.
0: Halos bilog nga lawas kay Pab Julius, kag daw nagabayulit.
1: Uy, hala, ang isabla ka indicator sang dengue hemorrhagic fever, jong is bruising.
0: Te, amuna.
1: And then, te, ang dengue hemorrhagic fever.

0: poverty, it comes with the internal hemorrhaging eh. Yeah, so white gambal nga amo ina no, pero ginadiscuss ta lang ang mga signs and symptoms nga nabatsyagan sining bata ay pobre man. Pero kamusta Jong, I'm not saying nga may kaangtanan ini to whatever disease no, pero kamusta ang kaso sang dengue sa Toboso?
1: Again, kay Pabzilus, wala kita sang nakuha pa
0: okay.
1: Na record.
0: Okay lang.
1: Kung ano gidayhan ang estado sang dengue dira sa ila sini nga lugar. Sa akon gali, akon nga lugar.
0: ay, uudak ka no? Ay, grabe.
1: Wala lang kung nakapamangkot kung may pagsaka bala o kung minimal lang ang cases. Kag... Diri lang ko abi nakatutok sa kung ano gidayan ang kuan, ano gidayan ang possible reason sa pagkapatay ni Inday.
0: Okay lang. Kiti ang akon lang a concern na Jong, kung may other possibilities sa iya sini nga pagkapatay, ti kundi mangin concern man ini para sa iban nga kabataan kag iban nga ginikanan.
1: Gani.
0: Okay, so kung... dapat andaman.
1: Gani, okay. Kung siguro kung na-admit lang ni Kiki Pab Julius.
0: Nabalaan tani.
1: Mabalaan kung tani. Di paano pa i-locate sang, eksperto, medical expert. Kiti, antes na dala sa ila sininga, kuan sa ila sininga talatapan, wala na eh. Hindi na ma-rescue Kiki Pab Julius.
0: Kaginlubong siya dayon?
1: Why pa man. Kaya
0: na pa.
1: Namutan pa naton. Ato pa rin to, ginhaya pa sa ila sininga puloyan. Kaya, ang masakit-sakit si Kiki kuan gali ni, mapuot gali ni nga estudyante, mapisan, dedikado, kag makita mo bala ang iya sining kuan, ang iya sining pagka amo na again pagka dedikado kay Pep Julius, ako din sa iya sining class advisor.
0: Kag wayta ka balo kun ipa autopsy pa ni kun ma-determine pa ang cause of death sang sining bata no, hindi na
1: do hindi na kay kaya na according sa lula, medyo galibog pa sila ganit financially mo.
0: Ay, Diyos
1: kung paano makuan, paano matawag sini, paano ma-plastar bala ang pagpalubong kay Kita Julius. Epikado man. Oo.
0: Ay, Diyos ko.
1: Amo lang gina daw nagpabilin na anonymous. Pwera na lang sa initial record nga mo na fever and unknown comorbidities kay Kita Julius.
0: Hilanat lang ang nabalaan eh.
1: Oo.
0: Pero amo tong observation sang Iloy, asang lola, may mga pagpanglagob sa iya sini kalawasan. Bilog bali ang guwa ni Inday, nagitom siya.
1: Nagitom siya.
0: Uy, hala, ang bilog yagid nga lawas, Jong.
1: Kaya according sa kay Nanay Josephine kay na, diri pa gani sa portion sa iya sini nga dalungan, may ara pa lagob nga dako.
0: Uy,
1: way sa kabalo kun naano.
0: Ay, Ginoo ko. Pero te, amo na, siyam katuig na utas ang kabuhi isang pobre.
1: Oo, ang nasubuan gini na ni Josephine, kay sa iya ni nagdako, halin sang na, kwa ni bala, ginbunag ni nga bata. Siya na niyang nagtatap kay Pab Julius.
0: Ati do, algo, lola's girl gali ini. Solo nga bata ni isang iya nga bata.
1: Kaya broken kwan, broken family. Dawson daw sa iya, sa iya na kwan, sa iya ginbilin.
0: Si tikay sinusubong ang guardian na nayo kun tatay.
1: Ang kwan gid, ang lola gid.
0: Pero sinugid ang gasuporta sa bata na nayo kun tatay.
1: Bali duwa sila kay Pab Julius, ang nanay kay daw mutual man lang ang kwan, suno pa mutual man lang.
0: Ang separation.
1: Separation ho.
0: Okay.
1: Na.
0: Oy.
1: To, si ipamati ta bala. Aure ilang taon ta bala ang statement kay Pab Julius. Sang ni Nanay Josephine Tirado. Ang iya sini nga pagpati nga ginhiloan gid kay Pab Julius sa iya sini apo.
0: Nanay Josephine.
2: Hiloan gid siya sir sa unsaon kay wala gid jay. Duha ka man nanambal among gikuanan ani. Hiloan gid siya.
0: Ay, Diyos ko.
2: Ito mi ang sinuka.
3: Di ang iyang tinawas
2: ba. Urot gid sir oy. Di urot itanan. Tapos magiging nahabilin siya rin doon gano'ng nga nalagom kayo.
0: Uy.
2: Doon na, may hunta nga, diliin sa mga dawato na lang gito ang saon. Di naman gito siya makabakwe. pero pila-pila, mga pila-pila, tinuig siya, di gina mawapapas. Sa akong una-una nga siya, nga, nawala na mo.
3: Nawala pa rin yung laong niya.
2: Gito?
0: Jong,
1: okay. Yes.
0: Ang so, ilan ni nga ang ilan ni ginaistaran bali ang bata wala diya ga istar sa sining balay nga ginpakita o dira siya?
1: Dira kang Imam Julius.
0: Dira. Oo.
1: Diba, daw ka open no?
0: Oo, daw ka open.
1: Na, ay, hindi daw kundi open, open gid ya.
0: Literally. Wala pa natapos ning balay?
1: Why pa, why pa?
0: Uy, ahay, ahay. Mm-hmm. Ay, Diyos ko, titugnaw guru subong ang ining lugar.
1: Ati piho kay nagahabagat dire. Ay, hangin ang mostly natin din may experience yan. Tulutog na ugin kay Pablo Julius.
0: Ay, Diyos ko, Jong. Ang mga balita, subong halinda sa imo, ka mga subo, no?
1: Kalibog ko gani kung kisa kung paano ko isa-isahon man bala magkwan.
0: Mm, tiiniya, walang kalaban-laban nga bata. Kung ano man ang nagpatay sa iya, kung hiwit man o kung balatian, ti, at the end of the day, ang subo dire kay wala siya nakakuha sang enough medical attention. Amo nang realidad gihapon sa aton sosyedad. May mga tawo nga hindi makahulat kumo kay ti perhaps kulang ang doktor ang naalola o kon ginikanan kon kaisa ang isa ka rason man o kabangdanan jong nga ang tawo nakulbaan magdangop sang ila himata sa ospital. Siyempre, ang ginapinsar, balayran mo.
1: Balayran.
0: Ah. Ti ang laing padyong amun eh. Wala ka inugasto, agod mapabulong, pagkapatay mo, ang palibugan naman sang nabilin, ano ang gastuhon para ilubong ka?
1: Para ilubong, amo gani, oo.
0: Ay, ginoo
1: ko. Ay, ang buot lang. Daw ginakumos man gani ang dugan ko kayo na pag...
0: mayo pa ni, mayo pa ni ang umang, diyong makapangita, paalo ka ba mo? Di ba ang tao ay, yung mangita sang lulubngan, no? Kabudlay.
1: Actually, may ara naman, pero daw gin... Kwan lang sila, anay, daw gin pa hatagan lang konsiderasyon.
0: Banwa? Iya sang banwa, ate. Ara man Mayor Richard, ah.
1: Oh, nakapangayat na sila actually, pero daw hindi pagid kwan, hindi pagid enough.
0: Ah, okay.
1: Mayo lang kay ang ilang na palapitan ng punerarya daw naghatag ng sila, banwa oh, na ipalulos.
0: Ahay.
1: Ti na bahala hindi lang anay ma fully pay okay lang.
0: Ah, okay.
1: Oo. Mm-hmm.
0: At least ang iya nga lungon dulo disente man jong ha.
1: Oo.
0: Oo. Ah. Na.
1: Di mo na ang ginapalibugan pa nila subong sa sining lola kon paano bala nga mabugos ang ila sining kuan ang ila sining liability kay Kim Julius.
0: Kag ang subo dia jong ginalantaw ko sinong sinuning upod ni Manang Josephine. Pag-interview mo?
1: Si nanay?
0: Oo.
1: Ang aras, wala ko kapakilala ba? Kung
0: hindi sa likod niya may relative ya. Ang subo, Jong Amunio, tikumo 9 anyos pa lang, wala pa ni tanto social network eh. Wala pa tanto abyan, wala pa tanto, etc. etc. Ti paminsara, bravo, gahaya ka ang ara si Lula, yan lang kag-isa ka babae. Di ba?
1: May ara sila mga kwan pero wala lang nagpasakop sa video.
0: Ah, okay. Ate, very good, very
1: may
0: good.
1: Mga,
0: no?
1: May mga kampang ni actually si Inday nga mga pakaistaya man.
0: I think good, good.
1: Nga mga kwan pa, mga bata pa man.
0: Mm-mm. Galing kay ting, hindi naman na siya mag-mind, Jong, kay ting patay naman siya eh. Hindi na makita kung sino umigay ang nagkadto. Sinong pariente ang nagkadto. Amo na bala? At the end of the day, amo na eh. You don't care at all, kay ting, why na patay ka na? Amo man na, amo man na ang akon nga at the end of the day bisan ano pangambal sang tawo sa imo maabot ang tiempo nga you won't care at all kay mapatay ka man.
1: Ahay.
0: Di ba?
1: Gani.
0: Ay nako jong ang mga balita liti halinda sa imo dong sininga si mana do puro sakit sa dughan.
1: Puro kasiligni ay.
0: Hindi, not so much with the kasilidni gani, Jong eh. It's about the sadness bala.
1: Sadness gani.
0: Oo, kalain. Anyway, toto Jong, ano panawag sini, happy, happy weekend sa inyo tanan ah. Kag sa tanan nga nagapate, ti happy Sabbath by tomorrow.
1: Oh, gina plaster kay amo nang ihimuon ko in IR. Gina divide ko lang gani ang sa last portion bala kay Pablo Julius. kung ano gidayhan.
0: Kasubo jong no, because paminsara bala sa Amerika ginpagwa na nila ang file nila nga may UFO gid man. May gina-develop sila nga rocket makakadto sa bulan. And yet what we have diriya sa Pilipinas are cases like this nga hindi ta pa maexplicar simply because na kulang sang medical doctors or ang medical facilities out of reach gyapon sa tawo, di ba? Wait ta mismo, wait ta ginabaso lang ospital ha, far from it. Ang subo lang di kay ti si nanay kumuga dali man, perhaps because may concerns man siya nga iya, ti wala na nakaulat sa doktor. Pero kung may kwarta ka jong, idalon mo ni sa private hospital eh.
1: Ati, oo.
0: Diba? Di galing kay wala.
1: Why? Ang ubra nga daan sang bana sinini nanay Josephine daw, bantay lang sang kwan, bantay sa katubuhan daw amo na bala.
0: Daw kabuk ko. Diyos ko. Ay, condolences, sino ganing ngalan ni nanay?
1: Josephine Tirado.
0: Condolences kay nanay Josephine Tirado, ha? Kag sa ginikanan, ni Inday, sino itong ngalan niya?
1: Avea.
0: Inday Avea. Condolences. Ay.
1: Na.
0: Galing yung pamangkot, di yung sinong dibuina, siya o kung kita?
1: Do, hindi ko kasabat.
0: Diba? Kaya ti siya yam na exempt na sa dugang na kasakit sa kalibutan. Diba?
1: Kaya ari pa gyapon.
0: Kita ya ari pa tadit. So, ang pamangkot, sino ang dibuinas? Ang napatay o kung ang nabuhi? Well.
1: Diba? Kung siguro nga kung ano.
0: Sakit man, no?
1: Well, kita siguro may proportionally dibuinas man si gyapon.
0: Sa bagay. Bisan pa paano. Bisan pa paano.
1: Bisan pa paano. Di buinas pa man siguro gyapon.
0: Punto lang siguro, Jong, ining nga mga hitabo, you know what, kita nga reporters, amo na ganing nga hindi pwedeng nga ang reporter wala sang utok eh. Because may mga times nga we have to reflect on things. Di ba? Tipras ni, ga-remind ini every now and then sa aton, nga bisan pa paano, buinas ka pa kung nabuhi ka. Na. Kay may mga tao nga lang tawa bala si Inday wala kalabot dibu.
1: Why?
0: Wala ka dibu. Alam ba? Wala sa nakalabot sa first time nga nakatilaw sa siguro ice cream o ay ko kabalo.
1: Na.
0: Di ba?
1: Actually, prior sa bala nakakuan, prior sa napatay kay Fab Julius, nakamuno pa siya bala.
0: Na.
1: Sa iyas ni nga lula nga siling niya 2026 tagali subong mama ano. So 9 pa ko gali.
0: Te.
1: Na. Amo lang na ang iyang ginambal niya ang akon nga birthday sa October ano nalipat ko sa pitsa.
0: Oho.
1: Na.
0: Ti may ginpangayo sa kay lola ya.
1: Daw ay man daw amo lang na daw ka malipayon lang sa iya sa tong mga hugada sa tong daw na ulumpawan sa kadali.
0: Ay Ginoo ko. Ato od. Lipay siya nga naumpawan siya. Kag nadumduman niya nga birthday ya dasun bulan. Ay, Ginoo ko, Jong.
1: Naka-mention pa siya sa nga. Wala ako na lang galing makuan. Wala ako na makuan sang record. Pero okay amo na ang ginshare kay na ni Nanay Josephine.
0: Ah, yeah, nakapaminsar pa siya sang birthday niya.
1: Ay,
0: mo Ginoo ko, Jong. Nambot na.
1: Kag sang atong ginakuha na siya, ginabuliga na siya, bangod nagawara siya, nakakuan pa siya, naka-mention pa siya sa iya sininga pamilya nga paibaloon gid ang iya sininga maestra kung anong natabo sa iya sa Martes.
0: Ay, Diyos ko. Gapinsar pa siya iskwilahan.
1: Oo.
0: Kasubo man na, Diyong man. Nahadlok siya nga ma-absent siya.
1: Oo.
0: Ay, Diyos ko. Pero very, very touching ina, Diyong, you know why? Wala gid siya nakamit lang nga si nanay kag si tatay, pabalaan nyo.
1: Why?
0: Na.
1: No.
0: Ay, Diyos
1: ang
0: ko.
1: Ang iyang maestra kay na-interview na ton kay na si ang iyang advisor bala, yung okay. Class advisor. Mm-hmm. Ako din sa kay Maminchi, mapa. Sang Huwebes, nagkuan pa na sa iya daw naglisensya bala nga dalon niya ang ila sining mga ragmat.
0: Aha. Uh-huh.
1: Mga trapo.
0: Okay.
1: Kay labhan niya pagkasabado. Siya gid ya kun among mahilig gid magvolunteer sa mga inabalang mga Ulubrahon si Spilahan nga pang kumbaga pang panimalay man kay Kitab Julius.
0: Ay ay, may sense of volunteerism nga bata.
1: Amo nang nasubuan sang iya nga class advisor.
0: May responsibilidad sa hubin pa nga edad.
1: Kung si Nanay Josephine naman kay ina ang paexplikaron, ako din sa iya wala gid siya problema sa kay Inday Abaya. Kay basta wala klase, kag kung maabot na ni nato siya abihan din sa eskwelahan, ang ilang bilog nga ugsaran limpyo-limpyo gina sa kay Julius.
0: Amo nang nami nga bata, matyagkutan ni kun nabuhi ni nami magreporter ni Jong.
1: Ambot.
0: Oh, you know why? Bagay ni siya magreporter kay number one, may utok. Number two, may sense of responsibility. Di ba? Amo man lang ng kinanglan nga sangkap sang reporter eh. May utok, number one. Number two, may sense of duty and responsibility. Galing kati, well, ay, Ginoo ko.
1: Why gid siya kakuan? Why gid siya kalampuas?
0: Ay, why gid kalampuas? Diyos ko, Jong, kasubo ng istorya. Oh. I mean, it's not subo in the Hollywood way nga subo ang iksina, kundi kung padalman mo bala, ebla, kung padalman mo, kung kaisa ang kalibutan, hindi ma-explicar ng mga tao nga amo ni may handom, ina ba lang may sense of responsibility, nga ginakuha or nagkautas ang kabuhi, linghod pa ang pangidaron.
1: Hindi pagintani, kwan, hindi pagintani, husto nga tiyon.
0: Oo. Nga iniyang mga terorista ang mga kawatan nga ara sa gobyerno nga nagalawig man sila. Di ba? Kasubujong. I mean it inabla kun sa kwan pa kun sa Facebook pa it hits me hard. Oo, kasakit jong. Kay dalom kun padalman mo ako nga dan dalming ko kun kay isa nga tawo eh. Inabalang makita mo bala ang lesson jong. Dibla? Anyway, sige na Jong, kay basi mahibi pa ko di karon. Sunday kit anay ka.
1: Sa kaina kag sa legal nga adlaw parte man to bala sa tungin report ko man bala nga kwan. Tungin patay sang bana iya asawa.
0: Bawo o.
1: Ay, way na gid ko to kapugong. Kinadlaw sa akon si Sim Ryan pagkatapos sa wala. Ano ka? Hamal ko aya.
0: Well, amo nang realidad sa tabaho ta as reporters eh.
1: Gadi o.
0: Diba? Because ang wala na balaan lang sa aton mga tagpamati nga may ara kita sa ginatawag vicarious trauma. Meaning, ang kasubo sa amon gina-interview, gasaylo na sa amon. Ang kurba nga ginabatsyag sa amon gina-interview, galukso na sa amon. Ang pagka-frustrated, ang pagka-desperate, gasaylo na sa amon. Tuod na. That's why nga emotionally difficult kung kaisa ang reporter. Labi na gid kung ang reporter nagkapadalom sa istorya. Kay may ara nga reporter nga tamad man lang niya mo. Tikunti kita mo, wala sila gakabaler. Na, amo na ang matuod dira.
4: Larga Vista!
0: Ari, ipabay-bay ta lang si Jong ah. Antes ta magkadto sa aton nga commercial break, karon nga gabi, pabay-bay ta lang siya kay last report niya ini karon nga gabi dire sa Larga Vista. Jong, nadura ka last episode ta ni karon nga semana eh.
1: Yan eh, kabay pa sa dasun kay Ipam Julius, medyo mga mulumagan mag-anam.
0: Galing kay Inday ka na ka-expect, Jong? Oo, kay sa amuning aton nga sosyudad. You know, diba? Ay, nako. Galing ang solusyon, there is not to expect nga magkambyo ang kalibutan. Ara ginayang kasubo kagkasakit. Nato, nang ato niya himuon is to make our minds and hearts stronger. Pabakuron ang kurason, pabakuron ang utok. Lebla? Na. Amo na. Kita nga reporter, we don't ask for the easy assignments eh. Lebla? Gina-strengthen ta, ginapabakod tang aton utok. That's the only way to do it. Na. Anyway, sige Toto, Jong, see you on Sunday.
1: Sige, thank you again kay Pam Julius. So far, amo nang madulong natin nga dugang development sini nga gabi para sa Larga Vista program. Nadulong sa ato sa D3 Bounty Tax Ramadan Card. Mighty. Si ako naman si K-Pab Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K-Pab News. Apam.
0: Lorga Vista. Standby na sa report ni K-5 Arf Tugalon. Nagikan sa siyudad sang Kabankalan ato naman sa Iluhan. Halin sa sining masubo nga istorya sang bata nga babaye nga napatay bangod sa wala panibroan nga kabangdanan tubtub karon apang nagapati ang isa kasurhano kag ang iya lola nga ini siya posible ginhalitan.
4: Lorga Vista.
0: And that would include sang possible nga paghiwit sa iya. Wala ta ka ba no? Pero anyway, ari sa Iluan tang balita ni K5 Arf Tugalon, angot naman ini iya sa isa ka driver nga nagbato sa traffic enforcer. Amo dayaw ko bala sa mga balita man subong mo. Diri sa Bacolod may estudyante tinapungol ya gid yang pulis dito sa Himamaylan, driver nagbato sa enforcer. Abilang taon ta kon gaan medalya ang ining driver na nung natabo. Let's have Arf Tugalon sa iya balita. Arf, good evening, please come in.
5: Mayong gabi ka kay Fai Julius, mayong gabi sa aton mga tagpalamay.
0: Bado matulo man luha ko ba? Nakabalik ka report.
5: Oo, do kay ti early pa aton out.
0: Ah, hay, ay huo no. Totoro, Vic, ara da wala.
5: Ara pa sa sagwa ka kay Fai Julius.
0: Gwa. Awa, sagwa? Gamotor-motor naman sa Totoro, Vic.
5: Pabugnaw-bugnaw,
0: bro. Uy, ginalibak na siya unin. Anyway, sige na, no, tabo to?
5: Yes, okay, Pab Julius, no, nagresulta ini sa pag tinapungulay, no, Diyos ang pagkaway sa isa ka traffic enforcer sa driver sa tricycle sa siyudad sa Himamaylan. Kahapon, inisang hapon, natabo ka kay Feb Julio sa Miyerkules, Agosto 19.
0: Mm-hmm.
5: Din kilala ang biktima nga si Ramil Biodola, 48 anyos ini, kag-residente sa Sigovia Street, Barangay 1, Himamaylan City. Unsa na inisya katuig ka kay Feb Julio no, nga nag-servisyo bilang traffic enforcer, kagsuno sa iya, amo pa lamang ini natabo sa iya, no? Nga gintapungol siya kag komosyon ini sa isa ka driver kag kay Five Julius, no? Kag aton man ginkilala ining panapungol, no? Ining nagkontra niya nga si alias Junjun kag taga Himamaylan man ini kag kay Five Julius.
0: Okay.
5: Pero sa impormasyon nga aton nga gin pamangkot ining mga witness, no? Mga tawo nga naka kita bala sa natabo, nagapark ini si alias Junjun, no, sa no parking area sa likod ini isang eskwelahan si Feb Julius nga may ara dira sang pangalan niya no parking area. Ginhungod kina dira butang sang traffic kay Feb Julius in caso, no, para nga may emerhensya, may alagyan sa gilayon, no, ining kung ano man ang matabo, kung ano may mga sitwasyon bala nga wala naton ginapaabot kay Feb Julius sa eskwelahan. So hungod ina nga gin bakante ang ina nga area kag ginbutangan sang no parking area si alias Junjun. Dra nagpark kay Feb Julius, no, nagapungkoon ining traffic kag nakita niya nga nagpark dira si Junjun, si alias Junjun, kag siya ini gin katuan. Ginsaway ini sang traffic enforcer ka K5 Julius nga hindi pwede magpark no, sa sina nga area. Rason nga ginpalapitan niya ining tricycle driver kagina kumbaga daw pagpalapit niya daw hindi bala gusto nga magpahigad, no, kag magbalhin ini tricycle ining tricycle driver. Rason nga nagtaas niya tingog, no, nagtaas niya tingog kag daw ginahangkat niya na ining enforcer ka K5 Julius.
0: Okay.
5: No? Ang natabo ka kay Feb Julius, nagtaas ang tingog, nagkatensyon na ng inang duwa ka-involbado ng mga persona.
0: Mm-hmm.
5: Ginkuga ka kay Feb Julius, no, sang tricycle driver ang ay enforcer. Rason nga nagbalos initapungol ang enforcer kag-igok sa wala ng ilay ining driver ka kay Feb Julius.
0: As in, ginpatupan niya gidya kamot ang enforcer, kinuga ya. Sino mas dako?
5: Dako ka kay Feb Julius, may video kita actually dira nga dito sa kay Feb Julius. Pwede natin makita.
0: Sige,
5: dira, no? nga video nga sa natabo ka kay Five Julius.
0: Okay, sige. Sige, Arf. Sige, lang report para i-play lang in the background kung makita ang ining video, no? Sige, can you proceed?
5: Yes, kay Five Julius.
0: Uy! Hala! Hala! Tumba ang enforcer ba? Ay kabukod sang tricycle driver.
5: Kadako na kagibad
0: dako. Julius, dako nga tao. Mga pila ni ang height ya?
5: Why kita nakakita sa iya personal kagibad Julius?
0: Kaya o dodo mas taas ang enforcer.
5: O taas kag bukod kag dako, no? Ining in ang ano ang tricycle driver kagibad Julius.
0: Di nila mas dako sang enforcer.
5: Mas dako ka kay Five Julius ining tricycle driver.
0: Uy. No,
5: kumpara sa Five Julius.
0: Pero wala gid ka preparar ang enforcer, ha? Igo gid siya.
5: Pagka igo sa Five Julius, tumbalang ini.
0: Oo. No, hagmak gid ang iya buli. Ang term sina umusdang gid siya.
5: Yes, ka kay Five Julius.
0: Kalain ba? Grabe no.
5: Gisi ang iyang bibig kasi Five Julius kag nagtagas ining dugo no.
0: Uy.
5: Istorya pa naton kag Five Julius sa witness no nga si Nanay Nena. Pag-abot ang traffic enforcer, may ara na nga daan niya kag Five Julius sa isa pa no ka tricycle driver nga or isa ka pa ka tricycle nga naga-park. Rason nga naghambal ining nagtapungol sa enforcer nga ako lang yung imo nga ginasaway haw why mo kaganit kasaway sining ari man sa atubangan ko nga nagpark man hindi masaway ka kay Five Julius or hindi pa matandog inang tricycle driver bangod ang driver sina at ang nakauna na nga nakapark ato pa sa sulod sang eskwelahan.
0: Okay.
5: So ginhulat ini ka kay Five Julius ang enforcer nga amo pag iya nga pag saway no kag pagpahigad sining iya nga tricycle driver amo na daw kumbaga para sa tricycle driver ato ka kay Five Julius daw ka unfair bala sa iya nga part pero hindi man naton mapidog inang tricycle bangod ang driver wala pa no amo na iya ang depensa naman sang enforcer ka kay Five Julius kang natabo na nga nagkuputay ini. Hana na nga magpalagyo kung tani ang driver ka kay Five Julius, no? Kay ti nagatawag ining ang enforcer sa ilang ahead. Hana nga malagyo ining tricycle driver, ginkwa ka kay Five Julius ang enforcer ang yabi, no? Sang tricycle driver. Kay ti hana na ini siya nga magpalagyo mo kadasi bala hindi na niya madakpan, no? Kay ti nakabayular na ini, kag nasumbagan pa siya. So, ito naman liwat, nagkuputay naman sila ka kay Five Julius, gintapungol, yan naman liwat ining enforcer, kag nagbalos man ang enforcer sa driver, no? So, pag-abot na to ka kay Five Julius...
0: Pamangkot nga, wala gintawgan, pulis!
5: Yes, gintawgan.
0: Assault na iya eh!
5: Amo to nga time sa Greenjoop ka kay Five Julius, do kadasig bala sa mga natabo. So, insigli na gintawgan, pulis. So, samtang nagapaabot pa ang pulis, nagkuputay naman sila liwat kasi doon nagdalagan balik kay Five Julius ang komosyon mga 5 to 10 minutes no? Hindi man sa amusin ako oras makalabot sa gilayon ang kapulisan.
0: Okay.
5: So samtang paabot pa sila sa pulis nagkuputay naman iniliwat
0: bali ang guwaya doon nahimu nalin tapunglay lagsanay kag tapunglay uli do Anders Kingdom na guwaya.
5: Oh.
0: Ay Diyos ko nga istorya. Pero ang pamangkot sa ikaduwa nga salida, sinong nakaabanse na igo pagidliwat ang enforcer?
5: Nakabalos nakakipay Julius ining enforcer. No?
0: Okay.
5: Kapag daw nakaduwa, ginakaigo ining kwan, ining enforcer sa tricycle driver.
0: Okay.
5: Kapag daw 2-1 ang score kakipay.
0: Grabe, no? Pero, ay Diyos ko, ang punto diya nga ti ang rason sang driver nga siya lang ang gindakop.
5: Amo na.
0: Dog ginapaboran niya abing iba na munang buot niya silingon?
5: Yes, kasi Five Julius, amo na ang depensa ya sang tricycle driver. Ngamya nga ako lang yang imo nga nakita kay ti may ara pa nga sa atubangan ko nga nakapark. Pero ang tricycle driver sina nga una na nga nakapark, wala pa dira ka kay Five Julius ato pa sa sulod eskwelahan.
0: Tingnoy ka galing Arf amo ni. Pero sabi tiruhon ta ka no? Patyon ta ka be tonight? Pero hunta ka, kung dakpon ko ka pulis, mambal ko, ting ibang to galing ka pamatay man yung ayun man gidakop. Diba? I mean, it does not become an excuse nga kumo may ara iban nga mga violators nga wala pa nadakpan nga ikaw ya why ka man ganing indakop ginmuno ka man lang bastos ni allegedly ang enforcer raw.
5: Yes, kay Kevin Julius
0: ginturasok yung driver wala
5: ginturasok kid gin ayaw niya pagani kay Kevin Julius ining enforcer
0: hindi what I mean ang driver antes bala ginsumbag sa sang enforcer, ginbastos sang enforcer ang driver wala.
5: Sa aton pagpamangkot ka kay Fred Julio sa enforcer kung ang iya bala tono sa paghambal, okay lang, sakto lang. Sumo sa iya, okay pa una iya, gidog nag-ayo pa sa gani. Nag-suggest pa sa nga pwede ka dito ka lang makapark.
0: Nagpangabay.
5: Nagpangabay, nag-ayo man lang kay Julius.
0: Wala sang witnesses sa palibot nga nag-testify nga burabura sang enforcer ang driver.
5: May ara kita witness kay Julius ang nagasanggi sa palibot. Di ang ilaya nga pagsugid sa aton, no? Kag pagsaysay sa aton, pagurdi sila enforcer kay
0: nag-ayo
5: man
0: Diyos
5: ang
0: ko.
5: Enforcer tan.
0: Bali ang guwado ka unprovoked, abe. Wala sang rason nga hinali lang niya nanumbag ang driver.
5: Ang enforcer una nagsumbag ka kay Feb Julius bangod nga daw ginliab ni sa balang.
0: Okay.
5: Oo, so daw depensa niya ginsumbag siya, no? Ginsumbag niya balos. Ining ginsumbagan niya ining tricycle driver kag sa aton man pagpamangkot ka kay Fred Julius mapasaway na gid man ini dali ang ining driver kamo na sang mga traffic enforcers naton dira sa Mamaylan nga napaagyan niya naman
0: ay may offense na bala kun sa citation ticket may offense na inang yes, wala kagapate ang charge niya pwede na arrogance. Oo, panawag sa iban siling niya gindakop ko anong kaso mo? Sinya urugan.
5: Urugan.
0: Sang ginantaw kong citation ticket, arrogance gali. Oo. Arrogance. Oo. Pero pwede ka ba na madakop na ARF? Di ba? Tini niya hindi lang niya arrogance. Gintapungol niya gidya. Ay, Diyos ko, grabe, no?
5: Kay Five Julius ni pamangkot man aton ning traffic no ang pamunuan sang traffic kung kumpleto ba lang ining papeles ang tricycle driver
0: ara
5: kumpleto actually in fairness kay Five Julius kumpleto ining tricycle driver
0: okay.
5: Pero di apang madamo na sang beses nga nag-ayo ini sa iban pang mga traffic enforcers dira kay di pasaway gid man basta mga traffic rules kay Five Julius suno sa ila kinabayular yaman ini. So, dito na, no, nga, abot na sa punto nga daw, hindi iman bala makasi-asi ining, although nga kagamay nga yung traffic enforcer, nag-bato man, no, kag nag-dito sila, nag-kuputay ka kay Five Julius. So, isa ka ron, ang driver ka kay Five Julius, ang nga, tricycle driver, sang taga-Himamaylan, ang yara na, no, sa kustudiya, sang kapulisan, para sa nagkaigo nga disposisyon.
0: Di may premyo siya nga nabaton? Kay nagbulubuksing sa sadalan, may premyo siya nga nabaton? Hindi siya si Mike Tyson bla. Di ba? Okay na yung professional boxers kay pangabuyan nila na milyon ginakita nila daya. Di pro ikaw imo yan, nagpropasundayag ka sa dalan, ti lang tawa na. Ang imo biyahe guba, ikadua may kaso ka pa. Ikatatlo, wala kagid kwaon. Sini nagbantog ka tuod sa Facebook, di pero tapos sinayang gwa mo Bertoldo ka imo ya?
5: Yes, kake Five Julius.
0: Di ba? Ay, sus.
5: Daw, kumbaga daw, kahuyanan man bala sa part sining sang pamilya sang tricycle driver, bangod nga retired man sa army, ang iyang amay.
0: Ay, gali! Wala! Tuod? Ay, ahay.
5: Yes.
0: So, di public servant, may gali ang iya, tatay?
5: Yes, di ba?
0: Number one, ako yung daan, gadayaw ko sa soldado.
5: Oo.
0: Gadayaw ko ya sa public servants. Di, hindi talang pagsakiton ang aton mga public servants, ah.
5: Oo.
0: Tiining traffic enforcer ni public servant taman, eh. Oo. Yes, respetuhon tang kasuguan, ah. Kahit ti, kung hindi pagrespetuhon ang kasuguan, ti ang gwa mo intra ka to sa NPA, eh. Debla? Mm. Na.
5: Yes, yes.
0: Terorista na karon ang gwa tayo, ah.
5: Mm, correct, correct.
0: Ay, Diyos ko.
5: Iginti ko, andaman ka kay Father Julius nga pasabton man bala, no? Kag-interviewon man aton ang ining tricycle driver apang nagpamalipad ini.
0: Ati, kinamatarong no? Yung mana.
5: Interview sa aton, no? Mm-hmm. Para babalaan man bala naton ang side niya kay Father Julius. Kag sa karon, handa naman nga magpasaka kay Father Julius ang kaso, no? Ang biktima, no? Batok sa tricycle driver. Bahin naman sa komosyon nga natabo kahapon nga adlaw sa Himamaylan City ka kay 5 Julius. So amo nang nakuha naton diri nga balita ka kay 5 Julius angot ang ining pagsumbaganay sang tricycle driver kag traffic enforcer sa siyudad sang Himamaylan. Report ka kay 5 Julius sa patrol ang ining balita ginadulong sa aton sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bio. Inisip ka kay 5 Genarf Amores Tugalon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Lorga! Eh, ara lang tawa ang gwa sina perdi gidya magtimbang. Eh, napilasan ang traffic enforcer, driver na priso, guba ang iya biyahe. Ti ang ending, wala gid kita may na konsumahon mo na. Wala gid kita may nakuha. Dire!
4: Lorga!
0: Perdi ang magtimbang. Dason, ang gwa sineng ati gina-promote tabala ang ano panawag sini ang paglubag sa kasuguan. Wa gita kwaon dira, believe you me, sa amoning edad ko nga 51 na piyaran ko amo sini nga okay lang na kung bata pata nga hindi ta magsunod sa kasuguan, pero at the end of the day kung nagaedad kita dira kita makahambal nga kinanglan tagid yang kasuguan agod magtinad ang aton nga katilingban.
4: Lorga Vista.
0: Mayong gabi ilang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Tuboso nga nagapamati karon sa Fabulous Radio Click FM Tuboso.
4: Lorga
0: Vista. Mayong gabi ilang kay K5 Randy Kanki ang ila sining station manager kag mayong gabi iman sa aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental, nga nagapaminaw karon sa CPSU Radio Mascovado. Sa aton nga pagpanubalik istoryanta CTG, may ara kita eksklusibo nga bisita. Anay Hitman sang New People's Army, anay katapo sang Armadong Hubon istoryanta. Anong natabo kahapon sa Giulngan, kag ano pabala ang plano sang NPA maka bangon pabala ini ayan pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
0: Mm-hmm.
7: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
8: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
0: Mm-hmm.
8: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
7: Tatlo, apat na dahin ako, kunya kitang ko, duga karat-kalhat na. Tatlo, apat na dahin ka D3 Bayo, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
8: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo. Apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
9: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
7: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bayo. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bayo, no?
10: D3 Bayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatapos mga butika.
7: Pagkat to sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
8: Pagkat to sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
7: Wow!
8: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang ito ag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, Sir Boy.
7: Wow!
8: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
7: Wow!
8: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
7: Wow!
8: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
7: Ketones.
8: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni Sir Boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
11: D3 Bio!
12: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
13: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ang masunod nga mga balita kag komentaryo nga inyo mabatian dala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500
13: Larga Vista.
0: Upod naton karon nga gabi si Ka Egan. Taugon ta lang sa Ka Egan, anay katapos ang New People's Army o kon NPA kag anay katapos ang Ilas Paro Unit kon panumba ang pagambalan si Ka Egan isa ini sang una. Ka Egan may gabi.
9: Yes sir, may gabi. Imo ko sa imong principal mating sini nga to, palatuntunan sir, may gabi sa kanan.
0: Mayong gabi igid sir, no? Na una bes, siguro nakapaminaw ka man katong natabo sa Negros Oriental sa Giulngan. Now, ang akon pangutana una sir amo ni. Ang report sang army nga ginbilin lang ang patay si Ka Dagohoy. Kaila mo ni sir si Ka Dagohoy?
9: Sa yung name lang sir, pero sa one way di ko pa kita isa iya personal sir.
0: Diri ni siya kuno sa CN1 na assign.
9: Yes sir.
0: Oo. Sir Ka Egan, pwede mo kami masaysayan? Ano ka talalupang don ina kung CEO sang ilang armado na patay ginbilin lang ang bangkay na nung buot silingon sina?
9: So napakita lang na ina sir nga wala lang sila kapasidad sa pakikatubang sa ato nga mga tropa kag ina sir nga indication ina no sa padayon nga paguyang sa ilang anay silingon.
0: Now ina natalupang dan ko gid nga napatay siya kay may pilas siya. Ang akon pangutana kay Egan amo sini. Sang una may naa ni sila mga aliado sa syudad, di ba? May naa mga doktor, may naa mga pare, may naa mga teacher unano padira nga pwede dalan sang ilang nga mga pilason. Subong niya sir sa imo pagkaibalo, nagadugang o kun wala na gid sila aliado sa mga kasyudaran.
9: Ina sir, tungod wala mabulong, isa nakatalupang doon sa indikasyon, nga wala na sa naga bulig na masa o aliado sa sina nga kurya nga banwa. Kay kung may ara pa sir, ay mabulong na dapat.
0: Mm-hmm. Kag ang giyol nga, hindi blabas kog di sila sang una.
9: Yes sir, kay based on history, ang scene 1 is the mother of some kanal nga larangan bangod sa pagpanadlong sa itong 1992, dira ginbuntag ang larangan. So, dira nagakonsidida ang sinuan sa pagpadamo sa ilang larangan sa itong 1990 sa ikaduhang kaublagang pagpanadlong ang sinuan ang area sa consolidation ng unit ng CPNP sa itong 1990 ikaduhang kaublagang pagpanadlong sir.
0: Balik kining CN1 amuni ang kunsa kumpanya pa kini ang opisina ni Frank Fernandez ang una.
9: Yes sir, yan ang inatawag na legal sir is mother of danangan ang Negro sir.
0: Nanay gid gali ini.
9: Yes sir.
0: Uh-huh. So ano ka importante ka igan nga gapabatsyag naman sila subong kay ti hindi bala dismantled naman ni ang CN1 nga aga puro pabatsyag naman sila sa imo paglantaw.
9: Na sir, isa lang sa kuan nila nga pakuan sila nga ara pa sila gad pulang pa sila nga dira nga kuan na area.
0: Mm-hmm. Pero sa ila subong nga ginapakita presina patyan naman sila sang kahapon sa imong paglantaw ginabaton pa sila sang masa o wala na?
9: Talupang doon na sir kay nga aron may ara pa sila nga baga nga suporta hindi sila maamo pila. So napakita ila sir hindi ko siya napakita nga manipis ang ilang masa. Wala na sa nagsuporta.
0: Oho. Tinano na lang ni ang ila opisyo sir pangayo kayo bandido na lang gwa nila sinisubong.
9: So kung balikan mo sir ang history o kasaysayan dili na maglayo no nahamulag na sa hisgutanan sa kuan sir sa ilang linyang masa upo sa pagpamatay sa mga civilian sir na wala sa magkakaigo ibiting siya kag wala na kuan sa husto nga procedure sa rebong hustisya gani ato ang mabatian na ang mga aklutado wala sa mga apelasyon or wala gina saysay labi na gid sa ilang ni litik kwa ni mountain ligas na doon nga kundi paano ano ang decision making sa pagpa-kontam no sa ginatawag sa rebong hustisya.
0: Sir, isa pagid ka bagay kundi ang buklod kapayapaan nga grupo nagpagwa sang report nga 63 gali ka mga sibilyan ang ginpamatay nila dire sa Negros Island Region. Sining karon lang do naguntat do nagkulukal magawa ila pamatay na ano matyag mo. Natubuan sila konsensya o kon nakulbaan sila nga indi na sila paggaan kwarta halin sa ila mga funder sa abroad.
9: Yes sir. So ang buong sa payapaan sir, may arabitang na bulig, program out. Pero ang the decisive sir, no, sa pagatubang sa sige na halita niya dinhimo sa CPPP is ang Negros, no, ang tumuluyo sa Negros kag-upod sa mga former rebel nga federation ang among nga nakigharo kadaga tindog para masabat, no. Kaya diri kay kami mismo ang inbuhi, witness, no, kung paano ang decision making sa rebong hustisya. No? Na ang one-third na decision making, tatlo halin sa masa, tatlo halin sa hukto sa parte. Sa dito sa dira pa kami sir, wala na nanapatuman. Kagang pag-apila, no? Halimbawa ni kuan sir ni Bitoy Urbano, no? Na isa ka biktima, no? Si Bitoy Urbano nangin biktima sa fight-tagging. Gani, kadtong April 14, sir, 2021, si Bitoy Urbano, gimising ini sa Platon Blaze, Platon, sa ilalom sa Rose Legend Pilye, dito sa Sitio Inyam, Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental. So, sir, gimising sina sir, kagin utdan liog, kagin lubong sa talamnan. Uy. So, ini nga kahimuan, wala ini, ginaako sa CPPNP. No, ginaangkat na ko ng si Kamau, si legislador, na ipagawa, no? Paano ang proseso si, na, si Bitoy Urbano nag-apila nga ito sa masa, pero wala ini ginakuan, ginatagaan sang balor. So, sa sinasir, wala ginatagaan sang balor sang CPPNP ang kabuhi, no? Sa isa ka, sa kagabi, dalawa ang patay. So, pakita lang ini, sir. Kaya paano ka disperado ang CPPNP sa pagtutlo sa ordinaryo ng kinabuhi sa mga manguma?
0: Sa tinuod, sir, ikaw, kabalo ka man nga pwede nga target kanila, subong.
9: Ako, sir, ginakuan ko na, sir. No? Kaya nakita na ako, sir, gani, hindi lang si Bitoy Urbano ang naging bitima.
0: Uy.
9: Sa spy tagging or sa gitawag na itong revolution. Ilan sinagin, sir, si Sato, si Kwan? Si Adje Benavista, no? Kadtong October 12, 2020, kunsa diin, ginpatay man din sa isa ka team sa pagpamuno ni Roger Pabilyar. So ang karto ni Adje Benavista, sir, sa Barangay Malasibog, Escalante, wala it kato na taral sa Rebo Hustisya. Agi nagpaguwas ang isa ka team, kagito implement ang kamatayo ni Adje Benavista nga sa sakop sa Barangay Malasibog, Escalante. Wala kato na decision niya sa larangan. Ang decision making isa ka team kag ang team sa punitive o sa sparring unit amula ang nagdesisyon. So uy, amuna ang decision making sir sa pagkamatay sa mga innocent execute ka sa ginadudahan na spy espiya. Gani, wala sang kahalitan si RJ Benavista, wala sang kahalitan nga gindulot sa pumulo. Gani, no, away lang sang individual o siyang kapitwaan, sir.
0: Do kabudlay na ni Subong, sir, ang tirador sang NPA, sila mismo makadesisyon kung patyon nila o kung hindi ang isa ka tawo. Ti halimbawa, so, karon abisar amo ni. Ang isa kay NPA abi na kontraya ka sa tubaan, upod ka mo biinom tuba, no? O kung nag-upod ka mo biinom, tido nagtulukay lang ka mo masakit. Pwede ang balonya ka nga ispiya, kapatsyon niya ka.
9: Yes, sir.
0: Uy!
9: Kag madamo pa, sir, sang litis niya ginpatay nila, si Alex Kunanan, is, pakumpikto sang lupa, gina, nangindik ni Maman, si Alex Kunanan, nga itong ginpatay sang

0: naliwat. Kung atong madumduman sa mga pumuluyo sa Negros, no, sa 1980, kung sa diin, nga nagadamo ang mga panatiko, Greenland, mga putian, bangod ini resulta ini sa nilakot na itong campaign sa recovery by fire, no? Sa pagmamatay sa mga kilidahan. So, subong sir, amuni, nag-sulit liwat, ang mystery, no? Nga, ang recovery by fire, sa itong 1980s, kung sa diin, ang kabangkalan o ibang pang mga kabanuhan, amo itong nag-alsa ang mga spontaneo nga mga pag-alsa sa mga pumuluyo bangod sa kakitan ng indulo sa recovery by fire. Kagsubong sir, naliwat. Naliwat.
1: Oho. Uy, hala. Yes. Anyway, kaigan, hindi na ko magpadugay. Salamat, salamat, gidza tiyempo, kaigan, kag maghalong, kag ilpirmi, ha?
0: Yes, sir. Yes, sir. Salamat.
1: Mayong gabi, sir. Lorgo Vista. Si Kaegan, anay katapo sang New People's Army ukon NPA, hindi ordinaryo nga NPA. Tirador. Katapo sang Sparrow Unit. Ginatagan niya kita sang pila ka mga background parte sining sige pagpamatay sang NPA. Wala tuo, tumba, wala tuo. Basta hindi ang tabas, abis ang guyamo daw, ispiya, abis yung ispiya na siya. Ti revolusyonaryong hustisya, patay kang bata ka. Lorgo Vista. Sa pagpanumbaliktad, kantuan tapagin ang dugang ang mga berita. Karon dugay-dugay, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha.

0: matyag mo? Madala pa sa editsura mo?
1: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
2: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Max4 Biotics!
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Masakit mangihi?
6: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na!
5: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Preto nyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
8: Di nakabaluman usik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta po lang agabi pre?
9: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwadlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista!
15: Mayong gabi lang sa kay Henry Christian Salcedo, Leonardo Sevilla, Rosini De Jesus, sino pa gina? John Ray Tabara, paring Norman Black Balinsoy, get well soon ha, kabay pa okay ka na. Nong Edmund Diaz and family, dira sa barangay Tangob, mayong gabi, Sheila Book, mayong gabi man, dira man sa barangay Tangob. Congratulations sa kay Christine Joy Lumaino, Deans Lister, silver category. Congratulations sa rin sa kay Papa mo, sa kay Bong Lumaino, kag salamat, salamat of course, sa kay Doc Ramiloy from Bong Lumaino. Bangod si Christine is one of the scholars ni Doc Ramiloy. Congratulations, Christine, ha? Cleo Barbas, kag kay Malu, wala ngalan, si, wala piliyado pa, si Malu. Anyway, mayong gabi, Malu Barbas gali. Mayong gabi, salamat, salamat gid Cleo and Malu Barbas sa Barangay Yubo, La Carlota, Pamilya Sausa, Pamilya ano ini, Pamilya Inuado Valencia Garcia Abisit, Lumugdang Mondiar, Demerin Rufino and Bravo. Salamat, salamat gid kag mayong gabi sa inyo tanan. Bangod sang inyo lubos nga suporta sa amon number 1 sa Gyapon, ang K5 News FM Bacolod, kag number 1 gihapon ang Larga Vista sa iya time slot.
11: Larga
15: salamat kita sa inyo lubos nga pagsakdag diri sa K5 News FM Bacolod.
11: Larga Vista.
15: Ario, antes ko magkanto sa report ni K5, K5 Berto Gakit Jr., pagpuli ko, timpla gid kuya sang DTX Premium Coffee nga ah. Tungod ang DTX Premium Coffee, amuning kape nga hindi digulpi. Hindi ka mag-tarshare kon gabi, tungod gusto lang ang sangkap nga kape. Kag ang iya unod, of course, ang iya lakot, may ara sang sangkap halin sa DTX 500, the sugared sugarcane extract, dahon amargoso, ginpatamis sang stevia, plant-based sweetener, okay kaayo bisan type 1 ka o kung type 2, nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara sang milagrosong uhong ang Gano Derma nga sigurado makabato sa kagaw sa lawas mo.
11: Larga Vista.
15: And then ginadungan ko ang D3 Bio kag DTX 500. Magtimpla ko sang DTX Premium Coffee. D3 Bio of course amo ining John Wick sang lawas nyo. May extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento. Medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya. Sa simpleng istorya, kung wala kagaw ang lawas, wala ka sang baratian. Salamat sa John Wick sang lawas. D3 Bio. Ari naman siya. Si John Wick, K5 Berto Gakit Jr. Na nung mga balita niya, banat ni Berto. May follow-up siya sa natabo, anano tong natabo to kahapon sa Barangay Bata. Kag ibang pagin nga mga balita tonight with K5 Berto. Bert, good evening. Please come in.
16: Good evening, Gid. K5 Julio. Sa atin sila nga mga...
15: Di pabor ka tong nga ikaw si John Wick?
16: Oo, pwede man na.
15: Anong tingog ni John Wick, Bert?
16: Good evening. Nakakantaw ko na sang 2020 paning John Wick ni.
15: Oh.
16: Tinihan. Pero duway ki ko ka kainsindi sang storya ni John Wick.
15: Tiniruhay pinatsyanay ah.
16: Oo, gali.
15: Kay ginpatay ang ido, ya.
16: Balaan mo man nga ba sa mga tiniruhay yan, huwag ko ya gana na.
15: Di, anong gusto mo, ya?
16: Gusto ko ya mga magical, blan.
15: Wow. Beto, ginakadlawan kagid ni Adrian kag ni Rimuelo.
16: Gusto ko ya gani, may magical, blan. Magic kong ko si Rimuel, matula ko si Tia.
15: Ano, si, imuon mo pa ka si Rimuel?
16: Ay, hindi man.
15: Ano man?
16: Hindi man. Madula lang siya sa kalimutan.
15: Perte. Well, oh. Well. Bati ka, well. Oh, ala. Nagtango lang siya. Oh, balusan niya kanikaroon. Magbalik ka di. Tapat kagid siya. Yalong alungi siya. Anyway, Bert, na nabalita?
16: Yes, kagiba Julius. Di kita, sige ako. So, kamusta to ay hanang bata? Ang lalaki, ito ka 30 anyos. Nga ton sinigagin na report kagabi. Nga ti, ginaaligar. Nag, mapakimatay, tani. Bangod nga ti nagsulod mismo sang, sa balay, tamta na kasunog. Kag pagwaya, tigin, ano ko, anong term, sinigin, gulgulaya, sinigin, liog,
15: gamit
16: ang botilya. So,
15: Bert? Balmugid yung... Bali, ang unay nga plano, imuon ang iya kaugalingon lechon manok.
16: Ya mo tani, hindi sunog sa mga tao,
15: problemado
16: ni kuno, kung depresyon, depressing, lalaki ngayon eh. Doon
15: okay.
16: Doon nila si, sa pamilya nila.
15: Mm-hmm.
16: Pero tiyan mo lang sistema. Doon pag-abot ito kapon dira sa may purok tunay parang kay bata ang nasulugan kid. Doon mo gining ibukada sa balita. No? Kay ti sa jagini ko no, may mga momon eh. Tigi ba mangkot na ito. Namo nagiling natabo kay kahapon. No? Pag guwa sa pagsunog, nagsingitan ay nagkalayo na nagwa man nining lalaki at na isa anyo, sining bata. Ang Suarez family, bata sang tag-iya sang balay, nga 30 anyos ni edad niya. Sa hinali lang ko nung ati, nakitaan nilang nagkakalayo na sagwa, nagsulot ni siya. Tinugay siya kano nagwa. Tagal may pagkagwa yan eh, pagpunta nga tao sa iya, may mga dugo na liog niya. No? Sakit niya ni gamit ang botilya sang soft drinks, kagipang
15: mm-hmm.
16: Serious.
15: Mm-hmm.
16: Itala sa ospital, kagatiin nga patawgan tawgan tani kay Mati Superintendent Fire Marshal Jeremy Masip ng Bohol City Fire nga critical gid ang iya sining nga sitwasyon subo ara siya sa first degree burn ang uh-huh. Iya sining na aguman kagang iya sinaliog dito ka K5 Julius do natamaan dito no tugaman sang pagkurit iya sa kutiliya sa iya sining liog so far naglabot sa yara sa 650,000 tanan nga mga kabugusan nga halit nga natuga sa sining sunog nga nagluntad kapon tita mo dako-dako man to kita taman gani sa video kita Julius ang pag bugbong sang kalayo sa igad mismo sang dalan that's why visible nag-create ini sang tuga sang grabe gigi traffic kagapon dira sa may tunay highway ni mo kagito Jones
15: gani anyway so ang cost sang kalayo wala pa nabalaan ko ini may kaangtanan sa plano sang laki abi to do something sa iya kaugalingon why pa na-establish ina
16: yes, doon mo sa BFP, Kiva Julius, electrical, no? Ang rason, no, sang sunog. Pero ti, ginatinguan pa nila, so far, wala makunulabot ang lalaki ito, ano?
15: Ah, okay.
16: Kaya ti, nabit, tugay naman ko, no, kung set aside ng depression niya, pero wala sing may nakita ang mga Bureau of Fire Protection nato nga kabangdanan, nga do, isa ini ka, tawag sila gani, ang arson, no? Ang natabo. Pero amon ni gani, no? Ang lalaki, kay sakto tambal mo, set aside gid po, no? Wala sila. Ang ilalang gid, ang nakuha dira, it under sa first degree burn, ang mga victims ng sunog. under their investigation, kagipro Julius, other than that, sa mga societal instincts ng tao, sang biktima, wala naman sila kuno alabo, no? Nagtimitsindihan, nagimang itimbiro, fire naman na imong, no? Kagipro Julius, sunog lang gini ila.
15: Oh, cause of fire lang gini ang ila.
16: No, because of ilagi siyang pagka-imbestigaron eh, no, ang ano sunog kay underman siya gyapon sa victim kag kagiva Julius ang balay abi ano kung ang babaw na alom tapos sa likod human, may balay pag ito mo tong Suarez family gaingod dahil lang may sila kay ti human light material so dasig ang paglamon sang kalayo. Totally burned din ng duha kabalay kay Mar Julius, no? Ubos gini lamot, abo gini ang duha kabalay. Kung oh. Nakita nito nga po, kung may mga, ano, tagalay na, ang part names pala, kay Mar Julius kahapon, pero do, hindi gin nga, hindi na gin naman posblan. So, sunog gini, ginakabig, hindi nga totally burned, sa naton sila nga mga kapulisan. Speaking sang sunog, kay Mar Julius, saluot ko lang ni, dira sa may puro kalong-kalong barangay Singkang Airport kay ina mga alas 5:30 may nasunog man dira nga isa ka balay man dito na an man to amo ang isa ka charger kuno namo ning charger nga natakod sa cellphone bla nag-init kag amo to gani no ang naglupok kag gulpyada nga nasunog maayo lang kay tigit-tingaan man sa mga residente dito nga matap na pagi sa pagbuhis ang mga binalde ng mga tubig.
15: Ay.
16: No? So, amunit katabo. So, medyo ano, no? Kahit hindi pa makso ganit kagay mo, Julius. No, medyo damo-damo ng mga sunog, no? Alingkang siligan nga si Mana. No, medyo rampant ang kaso sang sunog.
15: Gani?
16: Sa atip, sunog man to, no? Sa Mansilingan, kagay mo, Julius, kina Singkang Airport, kagapon sa may bata, so, nagpalinton din yan, no, si Ma'am Jeremy Masip, no, ang Fire Marshal Head, o konsekwensa din Jeremy Masip, ang head ng BFP Bacolod. Nga, again, sa Giyapon, sundon ang mga protocols, sundon ang mga dapat himuon sa balay, mayaan ng balay nga dapat wala sing may nagasaksak, dapat itinguan din na patapos na tanan. Mga basic ng mga panugyan sa atong sininga biro para kita kung kinikano mabulig sa atong sininga mga
15: Oo. Dula ka, Bert? Bert, dula ka, gulpe. Anyway, sige.
16: Ano na, ginapatahin na ni Rimbol.
15: Why pa uy? Anyway, sige, Bert.
16: Sige, so amo ni Kagiva Julius ano ang aton sininga mamalita subong adlaw regarding sa sunog nga nagluntad diri sa misyudad sang Bacolod. Balita tanulong sa kaluwan sang DTX 500 Tribayo may isi kag DTX Coffee Mix. Ako si K5Berto Gakit para sa kampanya balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News at
17: Lorga Vista.
15: Magabalik kita pagaligad lamang sini.
17: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Kadragsa nga pungkot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut nut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
7: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels. Manig na.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: Gah, mag-joyride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
15: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, mag-joyride na ta.
14: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
15: Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver, extend, lover.
16: Extend Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: This is K-5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimpines. Larga Vista!
20: Antes ko mag-break para karon nga semana, hindi tagad pagkalimtan ang DTX 500 amuni ang strategic bomber ta kun sa inaway pa. Tungod ang DTX 500 amo ini ang nagapugong sang pagtuktok sang inyo lawas nga . Ang aton selula may ara ina ginatawag free radicals na no ini siya. Ang free radicals sa simpleng istorya kawatan battery ini sa selula. Kung kawaton ang battery, tuktok ang selula, tuktok lawas ta. Ang antioxidants nga duro sa DTX 500, ang iya opisyo, iuli ang battery sa selula mo. Dimudo, wala tuktok ang lawas, wala kabalatian. So, hindi pagkalimtan, DTX 500, may tuman nga antioxidants, gikan sa disugard sugarcane extract, kagikan sa dahon, amargoso. Ang aton sinipangontra sa free radicals. Ang kargado sa antioxidants, DTX 500. Pero ang ibantang mga topic ko, dason nga Domingo, last episode ta ha, karon nga simana. Salamat, salamat, Gid. May ara kita gamay nga mga pagkambyo this week kay ang aton nga live stream makit-an ta subong sa K5 News FM Negros Island. Suliton ko. Ang Facebook page nga inyo kadtuan kay duro ga pamangkot nga hindi ko nila makita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ang rason kay ara kita subong sa K5 News FM Negros Island nga Facebook page. Same larga vista, same quality of report, same analysis, same presentation, Facebook page lang ang naglain. On air, kung sa radyo kamo nagapamati, 101.5 MHz. Lisuon nyo sa inyo mga radyo sa FM band kita ha. Pero of course, ang inyo walagwagan, K5 News FM Bacolod, still the same number one. Hindi lang sa inyo dugan, kundi pati na sa kahanginan. Salamat, salamat gihapon. Just like last year, number one gihapon ang K5 News FM Bacolod bilang trusted source of news and information.
0: Lorga,
20: salamat gid ah sa inyong padayon nga pagsakdan.
0: Lorga,
20: why na ko sang tiyempo sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara. As always, ang inyo alagad sa mikropono, Julius Maravels. Salamat, salamat. Good night, good night. Domingo naman kita.
0: Lorga Vista.
21: K5 News.
22: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kagmedyo, lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
23: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuyaan ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakal sa mga butika.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
7: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na na yun?
5: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
26: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
27: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
28: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
29: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
30: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
29: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend.
31: Number 1, the fitness station. 101.5 K5 News.
32: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
33: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
34: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
35: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
36: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
34: Hindi lang gani-carots.
32: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
34: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
33: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
32: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
33: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
34: Mas
33: ano tayong engineer na?
32: Maedukar ka pa.
33: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
32: Impormasyon sa ikaayong lawas.
34: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
37: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
34: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
37: Kung nag-aditix 500 gig may tisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Ang mga palakaon wala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3 tub-tub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana.
34: Ah, kadamo gali ba?
37: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa ka tuig basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
34: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
37: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
34: Mm-hmm.
37: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces.
34: Mm.
37: No? siyam ka kutsara ng kalamay.
34: Mas pagkadamo, galina. No,
37: ang imo makonsum, so sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
34: Mm-hmm. Magalus weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
37: Mm.
34: Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
37: namit
34: inom mo soft drinks.
37: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
34: Mm.
37: So, ari pa Sir JP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
34: Maganami, pagigali Dr. Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
37: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo.
34: Bangod
37: din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
34: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
37: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom MITC or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Ibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
34: Kaya ko si Jira gusto last eye kay.
37: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC.
6: DTX 500! Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500?
9: Hindi na nalasubong imo sugar?
8: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
6: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
34: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty Sika Dadlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang ambalidok lamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
37: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o con polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
37: Mga dysmenorrhea.
0: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
9: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
37: Mahypo kag mahyper, sir boy.
9: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga. Ah, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland to do, amun yung gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang kapadasig sa imong gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usaw sa DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
37: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na amuna nga type sang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot yung panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-gwitter, healthy ang imong thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: DTX 500!
11: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na!
11: Masamihin ka palatian?
10: I-DTX 500 muna!
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
10: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
11: DTX 500!
10: DTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imong blood sugar test?
12: Kila tong score ganit?
13: 470.
12: Nagtiko 2
13: sa gabi, 2 sa agad.
12: Kila na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500.
12: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX!
1: X500 Mighty C
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit tay na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pagsubong kanami sa akong paminsaro.
1: Mighty C
3: mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
16: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique,
23: Juan Kyong Building,
24: Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall.
25: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
26: Kulasi, National Highway,
38: kilid sang LBC.
39: Clinica de Alternativo Medicina,
40: Kabangkalan Branch,
41: located at ACM Building,
42: Texas Street,
43: Corner Bread Box,
44: Kabangkalan Public Market.
45: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
46: Sagay City,
47: Radyo Bandera Compound,
48: likod sang Pag-ibig Office.
49: And
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
51: Bacolod City,
52: Ernai Street,
53: fronting Paglaom Sports Complex.
54: Impormasyon sa ikaayong lawas.
55: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
56: dapat adlaw-adlaw at tipano.
55: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
57: Gusto mo ba lang 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga ginapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
58: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
57: Mahilig mga pi.
58: Mahilig sila mga
55: pi. Tapos sa dalan, kilis, kindal. May mga coffee shop sila.
57: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape to bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ga pangapi ka, habang ga painit ka sa imong lawas, ga pataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix gatinlo sang imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin nga linsigano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE nga rin sa DTX 500. Ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po, kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sa duwa ka dito.
58: Ati bas nami yan, sir boy.
57: Ay, putiktado.
58: Tested, tested and probin niya. Kung kakapi ka, pugaan mo sa ano, sang D3Bio, a bulletproof coffee na siya.
59: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
57: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
58: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasage, gamit ang Santon plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung masad, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
59: extend.
58: Extend.
55: Like it pa na sultiro.
58: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, magtasig ang epekto mo.
57: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo selula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, mga baat kagbasura. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
55: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc.
57: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar D3Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3Bio. When it comes to viruses,
0: D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pangkaso ubusip on kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
58: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
0: Correct.
58: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig.
0: Kag-inom.
58: No need ka inon, gini mo ang bilog na sukli. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: So, kag magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugaay sa duwa ka D3 Bio.
58: Pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
58: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
0: resistance
58: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa mabulig patay sa kagaw. So dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsay ay. While ining D3 Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no, amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa

0: MTI ko. Salamat sa MyTC Epektibo.
1: MyTC!
2: Papalis sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. Nung kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon man di Tribayo, kaunon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides, no? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal mo pupo.
5: Na, may ang pupo mo.
4: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki, gigoya sir boy, sang ano, sang kagaw. Ko, lantaw na to, kung di-inhas ta si ditribayo. Anong ginihimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
5: 14 hours.
4: Untat ka man gali.
5: Nalumbos.
4: Lumbos ang kagaw sir boy. Patay ang kamulawa sir boy, before I take, gin, kung anak ko ang antigen test, it was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan sir boy.
5: Kita mo
4: That's how effective is ditribayo.
6: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang ditribayo, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, tigaw gid. Pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatawag sa tighty hormone, sang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
5: Sakto
6: so,
5: na, doksan.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
5: Before ka pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos yun na ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipuno na siya ng medium pain. Like,
4: kaya hindi na magkaon, sir boy.
5: Kaya hindi ka na magkaon. Kaya amun na ito nag-provide energy sa iya.
7: Correct.
5: Sir PD, ang ditribayo, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya, or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang ditribayo. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So, ano po ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria, and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Kung ditribayo ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination. Sang D3 na, may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
8: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa 4 ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa

0: bilang gatong ini masaka maimo ni sa ketones masaka sa imo utok tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw so hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw
1: hindi pagulata sir boy nga madinggi ka matibi ka maulcer ka matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3 bio.
2: D3 bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio, D3 bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 bio.
2: Ang D3 bio, ang D3 may physio. Ang physio, may D3. D3 bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mikey C. Ang Alkaline ng Vitamin C. K5 News. K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mama ka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mama ka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Pritsi, Pidreita, Baladulid, 41 anyos,

0: Choice, Huarin Capsule. Subog na! Moderna Max,
1: Max Effectivo. Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calvivo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon,

mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa atong napalatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayawon nato ng Diyos sa salamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton ng napalatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balahan ng mga puro. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo sa kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyong kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya pinakaimportante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat na aton siya suplian. Aton naman i-balik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya mga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kahit diri lang ang Ginoo malipay sa aton na tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga gingamit nga balik kapital, kita nga mga baskong, kita nga mga maayo pang lawas, lumlumunta na ang Diyos na luoy sa ato. Muna nga dalayaon siya sa sini na diyon. So sa hindi bagin kita magparayon, subong sa ato ng mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na ruklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, G5 News FM, yan din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan ng mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton na pagtuong na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang misya nga paanggid, makita tani siya diri sa kapitulo 13, versikulo 1, hasta sa unhan, diri sa Matthew. Amuni, aton basahon, pamatian ninyo. Sa tutong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato, kag ang mga dako nga kadamaan sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan, kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadamaan natindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid na nagsiling. Ang manog sampog, nagkadto sa pagsampog. Kag sang nagsampog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupas.

Kag sang nag-abot ang tumaturan sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na apang padayon sila nga nagapangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinunsong kamo, kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila na pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan ng mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang lutan-on ng maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsabo. Hindi paagi sa pursa sang mga armas, hindi paagi sa masingki ng mga pagpasilambot na ang gingharian sang Diyos magdaog, kundi paagi sa pagtanom sa isa kabag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tao. Mateo 3:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsa.

Ngaka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing yari yan, nagkantosilite, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basyong tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Binoy, Kwaling Kapsul. Kwaling
9: Kapsul. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Binoy, Kwaling Kapsul. Nakagi ako maestro. Kagabangon sa Dr. Binoy, Kwaling Kapsul. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawaan ako ng kapoy.
8: Dr. Binoy, Kwaling Kapsul.
7: Kwaling Kapsul.
8: Kagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Binoy, Kwaling Kapsul.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, hinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located sa San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
7: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game.
13: Nga duha.
7: Kay balan mo.
13: Naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! Ishoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
20: Mabibili sa mga butika.

0: campeón era yo.
1: Horas Filipinas, a las 4:34.

0: Good morning mga ka-K5, welcome na sa atong palatuntunan
1: Balitang K5 sa Umaga with ka-K5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome na mga ka-K5 sa atun ng pagpanganagan.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Diriya sa balitang K-5 sa umaga. Ni ang inyo si Rico Bus nga alagad, migo sa mikropono, abyan sa kahanginan. Ka-K5 Ruel Carbajo sa Peneda. Kapdan magkita sa atun, si nga partner sa technical side, sa master ka V-Mix Control. Si ka-K5 ang Philapoy, Saras Jan. Good morning lang sa ato niya ang mga utod karon nga nagkatutok na sa tagsa nila ka mga radio sets. Naka-tune in na sa 89.7 MHz sa mga FM band. Kag sumuman sa ilatag sa ka mga cellphone nga naka-tune in na sa ato niya ang live streaming. Mayong aga lang. As usual, good morning sa 25 tanan ka mga barangay. Diriya sa Dakbanwa sang Sagay. Amo man diri iya sa siyudad sang Kadi sa 21 tanan ka mga kabarangayan.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Mayong agalan da sa inyo. Magandang umaga po. And of course, sa aton man ka mga listeners, sa aton mga suking tigpaminaw, adiha sa Dakbayan kang Iskalante, mayong buntag ninyo diya. May panganay nga na hinaot mi nga namos kapiskay. Namos sa kalagsik sa inyo hangga panglawas. While nga nagapaminaw sa ito ang sibyaanan sa inyohang paboritong palatuntunan. Good morning man, dinhi sa lungsod, Cantoboso, Banwasang Calatrava, Banwasang DSB, ilaman ka parte na bukid na nga bahin sang San Carlos.
1: Balita KK5 sa
0: sa mga utod manaton, diri iya sa may Banwa sa Manapla, siyudad sa Victorias, Ibi Magalona, good morning! Sa mga kabukiran, kahasyandahan, sa mga upland barangays nga nahamtangan ninyo direk karon, sa mga utod naton nga nagaumpisa na sa pag-arima sa ilang mga kampo, sa ilang mga kaumahan, kadutaan, nagalawig na sa ilang mga hinuptan nga kasapatan, nagaumpisa na samtang iyaga timprano pa, samtang babulubog na pang panahon.
1: Balita K-K-Fly sa umaga.
0: Amo man of course sa tanan ng mga coastal barangays. Sa higad baybayon, labi na diriya sa siyudad sang Sagay, may anom or lima gigita ka mga coastal barangays. Himugan baybay, Old Sagay, Tabaaw, Bulanon, Vito. Ate ang barangay Mulukabok Island barangay na isla na yan. So good morning ha. Amo man diriya sa siyudad sang Iskalante, Cadiz. Kag sa marabutan sa aton nga signal.
1: Umaga.
0: Isla probinsya sa Cebu. Amo man diriya sa may Panay, labi na gid sa probinsya sang Iloilo. Sa may isla sang Bantayan, Masbate. Magandang umaga po. sa aton iyang ka mga utod karon nga mabiyahe na patunga Lawod. Mag-umpisa na sa pagpanagan. Of course, ang ibang din na timprano pa. Bye-bye na, nagpanagat na. While nga dalah balon ang ilang ka mga radyo. Kag diri karon nagkatutok para dula balayan tuyo. sa aton man nga mga utod garon dira nagapanghimos na sila iyang tindahan balaligyaan ko ano man dira palamawan kapihan ara gadiga mo na naga inaso ra subong inini tubig. Sa mga nanay da mo man nga nagapanghimos na karon pero ang ibanda nagapulo pangapik kag tulotaway kay ti subong iya mga ka-K5 21 August 21 kita subong Ninoy Aquino Day, a special non-working holiday mga kakipay. A special non-working holiday, lipay naman kami nini paring ampel mo. Lipay naman nini paring ampel. Kay special non-working holiday, meaning to say, ang amon madawat subong basta kay nag-duty kami 130% sa amon nga ginabaton ganadlaw. Pero kung regular holiday gani parikoy o kagawad ang pil ang sweldo na 200% meaning to say duble sa mga empleyado dahag kag mga tawag sini gani may mga empleyado bla mga trabahador nagapang empleyo da amo na ang patagkaran sa aton gobyerno. Alright, sige. Ay, dire kita sa aton nga Mikos portion, pulo pa namyaw, pulo pa mukaw portion. Ah, sa aton sire nga pagpangalagad.
1: Balita K-K5 sa
0: U. Aton sire nga pagpangalagad, mga ka-K5, mga kauturan. At yun, ina ka mo da, magbutang na ka mo sa inyong mga greetings kay basahon ta na dugay-dugay. Asa K5 Sagay live program ara dira karon ang aton nga live streaming gina maneuver gina manihar ni kagawad ang Philapoy Aselesya sa poblasyon uno ara da nakatutok na aton nga mga listeners viewers karon nga ga ma-check attendance na kita. Alright? Ma-check attendance na kita. Iwagayway ang mga paa. Ah, para malantaw na to ng inyo dira nga presensya. Ang inyo dira nga mga kalag, mabatsyagan na mo ng inyo nga mga presensya. Magpabatsyag na kamo. Alright, isa-isa hon, tara. Kung kanday si Audrey karoon ang present na, ang mga una pa sa first. Ah, sa aton nga live streaming, una pa sa first, nag-wave-wave na si paring Franklin Martinez, ang barangay Mugan. Bye-bye ang kataw sa takas. Tara na, si paring Franklin. Good morning na, paring Franklin.
1: Balita,
0: si Ma'am Sally Almension, sa barangay Bata, Bacolod City. Oh, good morning, madam, Ma'am Sally. Aga, sir pa. Aton direk karon ng mga viewers. Good morning, madlang people. Lambal ni paring Franklin. Thank you, kita. Si Nel Jan Patricio, aran man, presenta. Good morning, Nel Jan Patricio. Gina-greet niya galing mga taga-barangay Magsaysay, Kadi City. Ah. O, kadamu, gilisubong sa mga listeners na tunda sa Magsaysay, o, Kadis. Good morning da, Migo Anil Jan. Drua Jennifer, good morning. Kaga si Ma'am Vilma Rojo, ara na, present na. Sige, sa aton sining mga viewers da, mga live viewers, paki-checkyar, paki-share, react, comment ka mo da sa inyo ng mga greetings. Kaya basahon talaga na dugay-dugay. Alright? Sige, kag-paki-share na lang. Live kita nga makitaan kag mabatian once again. Now sa K5 Sagay live program.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Sa DYJU K5 Sagay 89.7. At sa K5 Sagay balita, ara makita da. Kag iban pa namon ng mga Facebook pages and account. Shout out gali sa tanan ng mga KSS member, kag leader K5 solid supporter. Sa may phase 1, phase 2 Barangay Paraiso. Kanday Angelania Bacramales, Lourdes Diopeta, Fati Diopeta, Nestle Gibura Drua, Lorenda Buri, kag Ana Caparon. All right.
1: Balita.

0: Good morning, sir. Thank you, Gid. Mahapi na si paring K5J kay una pa ko sa comment. Dali lang, Gid. Sa aton direk mga viewers, kaday, sino pa? Ang mga akirang lang aton nga i-greet. Sige. Abutan nyo lang da, bundak nyo lang, ha. Kag ginatambyaw na to na mataga Barangay VF Gustilo. Nag-send na sila diri sa ilang mensahe man through text. Nagpamati nira sa ilang radyo pero nagaminsahe sa aton through text. Okay, kasi wala sila dira sa nga data o kunda internet signal. Sa mga taga Barangay VF Gustilo, Cades, Baskog, Subong. Hanga kay 589.7. Salamat, Gid. Sige. Sa Mineses family da, good morning. Mayong aga lang, Gid, ha? Sa inyo, sa mga taga-barangay, VF Gustilo. Yun. And of course, ginagreet man naton ang Kamento, kag Villamento family. Of course, Lanyoso family, nagpamati man sa aton. Si Nanay Sinuni. Greetings from Mel Lanyoso Kamento. Purok mahimayaan na. Dira sa may tinago. Ano nga barangay ni man? Ang Kamento family, kanda Joshua, Nicole, Angela. Ako man, Villamento family, kanda William, Kenneth, Kevin, Christine, Lanyoso family. Good morning, manda. Leopoldo, Rinaldo, Arlene, kag Iterde. Muman si Rodel Lanyoso. Muna magpamilya. Dira sa may purok mahimayaan. Ang nagpamati ka sa aton, bugos ka pamilya. Lanyoso, Kamento, kag Villamento family nagpamati sa aton. So good morning. Now dire kita sa aton ka mga headlines. Ano ba lang aton ka mga balita nga dapat ninyo bulubantayan, abangan. Sa aton sireng nga palatuntunan sa aton nga pagpangalagad. Mga balita nagkalapya sa aton nga news center. Kag subuman na tipon sa aton tagsa ka mga field unit reporters. Sa nakaligad nga 24 oras.
1: Balitang National. Balitang
0: National. Una kita sa Balita National. Oy, atensyon dira sa mga empleyado, basilipat ka mo, wala ka mo sang ihibalo parte sa inyo nga mga kinamatarong. Kag subuman sa mga employer man, okay man ang pabutsyagan dole, mga empleyado nga magpamalibad kuno sa pag-report sa trabaho, bangod na butang sa delikado ang iya sirikabuhi, bangod sang kalamidad o kung inabalang kalain sang panahon. Kaya kung ano din ang mga force majeure, kung tawag ko na ton, call of nature. Alain man na yan. Tawagin na sina. Kasi kung call of nature karon daw, nag-CR ka na. Inabalang mga puwersa ng kalikasan, no? Force of nature. Kumbaga, kung hindi mo gidman mapaiway, kasi delikado katama kung i-proceed mo papadulong sa imo siling trabaho. Ambal sa dole, pwede gid nga magpamalibad kung ginapilit ka mo sa inyo sininga boss or amo ninyo. As long as justifiable lamang inyo sininga rason. Ibalunta niya, no, ang kaundan sininga balita, ito yan mo ng pagpabutyag sa Department of Labor and Employment. Dugang panaton nga mga balita, masubo maning natabo dito sa may Sharif Agwak paringang pilo. Sa diniman, Maguindanao o Sharif Agwak, mag-asawa nga nagabaligya sang liquefied petroleum gas o kung LPG. Siguro sa ilaman mismo bala tindahan o kung puloy anaguro ni nila, ano man imo paring ang pilga, nagtuhaw ang kalayo. Nagtuhaw ang kalayo na trap ning mag-asawa. Ahay, wala na sila mabuligan pa rin ang pin sa mga residente. Kaya hadlok man mga residente nga daan, kaya mo LPG. Amo na nga wala na sila mabuligan karasig sa kanayo nga nagmakot, kag naglapta, kag tigayon nga ginlamon ang ilas sining nga balaligya ang kag balay na trap patay gining mag-asawa mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning daw sa kay Angel Gerald. Nakatutok na kanday Drua, Jennifer, ginagreet niya si sino ni? Ma'am Kuling Cubia, Romel Anorico, Ma'am Rosie Bagbanwa, Nay Betty, Evangeline Lape, Nene de la Urao, Maribit Causinca, Gruselda Reyes.
1: Balita,
0: sa ibang pa naton ng mga headlines, school safety drill. School safety drill ipatigayon sa Agosto 25 sa Bilog nga Pilipinas sa Multinews. Wala labot siguro pa rin nga ang feel sa ginatawag naton nga fire safety drill kag earthquake drill. Mayara na subong school safety drill inabalang for example scenario o kon simulation exercise. Gamayara sa ginatawag nga active shooter. Sa iban pong sod sa Amerika kasi dito gini nag dito gini nagumpisa kag naduging ining pagpanglutang sulod eskwelahan kag sa iban man nga lugar eh. Nag-conduct na sila sa ginatawag nga daw drill o kon exercise regarding sa mga subong sinigang scenario inang kunwari mayara sang active shooter nga nagsulod sa eskwelahan, nagapaniro, may mga ano na sila eh, ang mga kabataan doon, ginatrain na bala kung anong ilang maging response, no, mga kakipay. Amo na, no, ang ipatigay naman sa Bilog na Pungsod sa Agosto 25. Samtang sa iban na ton nga mga headlines, balita probinsyal, balita lokal.
1: Balita lokal.
0: 2.1 billion pesos igatala na para naman sa pag-upgrade sa power network sa Negros Occidental. Amo na ang nakapreparar kabay pa kung ma-upgrade gid man na maminos-minos ba lang ginatawag nga systems loss. Samtang sa Bilog naman nga NIR sa Bilog Yang Negros Island Region, anom ka mga individual arestado bangod naman sa paghupot sang armas lutang sa bugos nga rehiyon. Amo na mga kakipaib. Ay balon tara karon kundi ini mga lugar, ano ka mga armas kag ano ang time frame sini pilakadlaw simana sang gin-conduct ining nasambit nga mga operasyon. Samtang ari masubo man ni parang ampilo sa mga taga IB Magaluna da na mga KK5 84 anyos nga albularyo manugbulong ginbuno patay sa sulod mismo sang ila siring apuloyan samtang ga iya siring asawa pilason ini silang gin sulod ga gin buno initially gani do pang labo tong hambal sa report pero subong gin buno in pang sulod ga gin buno ining duha ka mga tigulang mag-asawa labi na gid ining 84 anyos ay ano gid kabug at kag kadako ang sala sini man 84 years old da mga kakipaib. Pila naman lang nabilin sini ng mga tinuig sa kabuhi niya inhingabot pagid siya mga kauturan ibalunta niya no kahit duwa kuno ni ka mga persona wala makilalaan ka mga sospek ang nagsululod based iya sa pag-imbestigar sa aton nga kapulisan. Duwa ka mga manguma o duwa 200 gali nga ginduwa ko pala niya 200 gali 200 ka mga manguma bala utod na aton nga nagpanguma sa siyudad sang Sagay, nakabaton sang binhi, kag abuno. Gika naman sa City Agriculture Office. Amo ng kampiyon. Amo ng ginasiling naton nga good governance kag public service. Inabalang ibalik taman sa katauhan ang mga kinanglano nila in times of crisis, mga kakipay. Alam na gid subong problema gid ang pagpatubas sa mga pananom kaiti grabe man ang epekto sang kambyo klima, climate change. Epekto sang liwat-liwat kag kalain nga klima may mainit, may mamunog man nga pag-ulan. Tapos wala labot ang epekto pa sa mga nagkalainain man nga mga peste. Amo na ang kinanglano nila libreng binhi kag subuman abuno. Tigim pang hataga, 200 ka mga manguma diri lang alone sa siyudad sang Sagay. Nakabaton agin panagtag sang aton nga LGU. Oy good morning gilid sa kay Jack Panganiban. Shout out lang ko sa tanan nga mga taga phase 1 kag phase 2. paraiso, housing kag purok magahiyahay, barangay Malubon. Sige, thank you, Ged. Dugang paraton nga balita, high value individual, dakop. Sabay basta operation, diri sa syudad sang sagay, kapin 4.

taga Cadiz, no, ang pilgrim image of Our Lady of Guadalupe. Ang gaglidra kay Jake Panganiban, Josephine Muyco, kaga Neneng Bakay. Dugang ng mga headlines, ARTA guidelines sa Citizens Charter, ginpakusog sa mga barangay. Sa ito naman nga sports balita ni Jaco Carlos Yulo, target nga makuha ang unang bulawan nga medalya sa Asian Games. Sa ito naman balitang entertainment, ni Ate Sheng, actress nga si Claudine Barreto, huy nagpangayo sang bulig sa NBI bangod ginagamit kunong iya siri nga pangalan sa pang-scam. Ah, perte ha, ibalunta na karon kay Ate Sheng, Sienna Suelo. Amo na nga aton nga balita, mga kakipay. Sa aton siri karon nga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo ang aton nga mga headlines sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, may pang detox ka pa. Ang sumuman ang aton nga Mighty C Alkaline nga Vitamin C, DTX 500 nga Klinika D3 Bio. Now diri kita sa aton niya nga Pins Harabala. Ano gitbala ang Republic Act 6713? No, ang RA 6713. Kag naa, dapat inisundon sang aton nga mga public official kag empleyado sang gobyerno. No, ang aton nga Republic Act 6713, amaring Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Amo ni dapat, no, tandaan kag sundon. Kaya pinaka-importante ni butang niyo guro da Star Pulins, tagsan ninyo ka mga barangay hall, mga city hall, town hall, kag kung ano man dira mga opisina sa panggobyerno, butang niyo, paskil niyo das dingding, halos tanan balaya makakita, gid. Kag ma-remind ka mo everyday. Para hindi na kamo paghahali ka seminar once in a while kag kada tuig. Para at least amo ni ang pinaka ano gid eh. Parte kag kabilang sa mga balaan nga kasulatan sa mga public official kag employee. Amo ni ang Republic Act 6713 o kunang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Amo gining dapat namon memorize ni Kakipay ba ang Phil Celestial? O kag iban pa dira ang mga nagahandum balaya nga magpangalagad through public service, opisina kag talatapan sang gobyerno, papa elected official manada, appointed official, anything. No nga na parte ni sir sa aton sini nga panggobyerno, mga empleyado dira, empleyados banwa, syudad, empleyados barangay, kag mga national offices na ton, national government. Now, under or sa idalom sang Republic Act 6713, sa nasiling na, amaring Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employee. Eti kong basahon kang pangitaon nyo ni sa DILG Memorandum o Circular kag ining mga patakaran sang aton nga Department of Interior and Local Government. Sa doon ni Kalawig, pila ni ka-page, daw siyam guru ni ka-pahina. Diri na lang kita sa pinaka-concise kag ang pinaka-butoblind gid sining RA 6713. Now, nagpabutsyag diri mga ka-K5. No, sa mga public official, tandaan na ito ni kag amugid ning dapat i-memorize na ito. Public officials must prioritize. O dapat i-prioritize, tagaan gid nila sang bili, tagaan niya sang pagtamod kag prioridad. Ang interes sang publiko labaw sa ilang personal kag interes man sa pamilya. Take note ha, mga public officials da, elected man ako kung appointed or inang nagpang-employo din ha, nagatrabaho sa aton ng mga government offices. Kati iniyang aton nga punto ni bista karon ang aton nga igadulong sa inyo, paghatag man siyang malipot kag gamay lang ano ha,
gamito ilang klaseng pag-edukar. Pwede.

0: daw matyag ko daw kakalipat na nga ton nga mga elected official eh. Sa mga nagkakalatabo subong nga isyo sa ton nga tagsak ka mga lugar. Daw matyag na ton kakalipat na sila sining RA6713. Now, dugang pa, dapat hindi sila magamit kag magpagwa. No, sang kung anuman gamang ining paghatag pabor kay bangod lamang no ang ila siniyang opisina, ang ila siniyang katungdanan, inabalang kumbaga daw mas ginatagaan nila yasang labi kag prioridad ang ila lang sining tagsak ka pamilya. Amo nang term bala nga lapit sa luwag. Lapit sa kalaha, lapit sa kaldero. Amo na dira na naghahalin gid no mga kakipaib. Amo nang term nga lapit sa luwag. Nagpabutyag diri, they shall not dispense or extend undue favor on account of their office to their relatives. Whether by consanguinity o kung kadugo nyo lang, inyo pariente, o kung inabalang pariente sa inyo direct nga partner, inyo bana o kung asawa, ang iyaman nga mga relative kay kumulapit sa inyo, tagaan nyo yan sa nga pabor kag prioridad. Maliban na lamang sa sining medyo medyo malayo na iyang mga cases o kon kaso, like for example ina mga confidential o kon mga co-terminus ng mga staff. Now ini mga kakipaib nag-aaplikar sa tanan ng mga public official, no, dala na diring mga barangay captain, mga kagawad aton nga mga public official manabi sa syudad, sa banwa, kag mga empleyado da, konsihal man na, vice mayor, mayor, congressman, tanan-tanan na. No, kutubiya sa mga public servant balay ang ara dira sa opisina sa aton nga gobyerno. Ang opisina iya sa nga aton nga sa mga public institusyon aton, amon itandaan ginaton mga kakipay. Pagpili sa imo kaugalingon nga bata, imo kaugalingon man nga mga kagawad ra kabataan nila, for example, or bisan pagani iyang mga kainablusan sa imo dira nga mga kagawad, tagaan mo ya sang ayuda o kon inabalang mga programa, no, ipasulod mo da bilang mga recipient o kon beneficiaryo. Ina, ginatagaan man sa nga pagtamo diya sa aton nga RA6713. Especially mga kakipaib, kung ikaw ang may control kag dako, kag mabugat ang imo sining impluensya sa pagpili. Di ba lang? Ina ba lang, for example, may mga programa, assistance, ayuda, iya nga aton sining gobyerno, tapos tagaan ka mo sang diber, tagaan ka mo da sang power, nga magpili, magtudlo sa kung sino ang pwede nga ipasulod. Inang unahon nyo pagidya ang inyo dira nga mga kaupdanan kag mga sinakpan, labi na ining mga elected official, mabulubudlay gid. No, kay ti amo nang ginatumod sang aton nga Republic Act 6713. Now ining pagpili sa resiling na ining mga malapit sa inyo dira kag amo nang inyo tagaan gid sang prioridad. Tagaan siyang dako nga pabor. Amo ning ginatawag naton nga textbook example sa pag-extend sang undue favor sa mga relative gamit ang inyo nga public position. Now, ang aton galagi, wala naga require, wala nagahambal sang butang tabi separado nga linya sa mga kaangay sininga programa. Example ta na lang, no, ining BBM scholarship program, wala na naghambal abing sa guidelines, kasi amo gining pinakapunto nila paring ampil eh, no, everywhere, no, kag every public official kaya kung pamangkuton mo da mahambal sila yang wala man sang guideline, kag hindi pwede ang anak sang barangay official, wala man da na pabutyag, wala man da na hambal. Now, bisan pa gani nga wala iyasang may nasulat nga giya o kon guideline. Ah, kag wala dira na butang nga no children of officials. Ang aton nga lagi, ang Republic Act 6713, nagapabutyagid kag stricto, very specific, nagahambal, nga dapat hindi gid pagtagaan or unahon sang mga opisyales sang aton nga gobyerno ang mga malapit lamang sa ila. No, kay timo nang ginahambal naton, public service is a public trust. Inang hambal balayang gagin pili kamo. No, gin ilihir kamo da, nagpadlagan kamo, nagpangako kamo sa publiko. Nga serbisyuhan nyo sila, una kaglabaw sa tanan, bisan pa mismo sa inyo kugulingon man nga pamilya. Kaya tiyan mo nang isumpaan nyo eh. Otherwise, kung amo man lang nagaling tuyo ninyo, hindi na lang ka mabagpadlagan gidya sa public service. No, kaya tiyan in the first place, public service, pagservisyos publiko, tani, family service na eh. Servisyos pamilya kung tani na. Hindi na sa matawag nga public service kahit pinamilya, pinaryente, ang inyo na lamang yung servisyo, lapit sa inyo da. No, hindi na itong mga katawahan, labi na gid, mga kubos, nga nagkakilanglanon gid, no, sang servisyo sang aton gobyerno, kag inyo dira tagsa ka mga opisina. Bisan pa, gawala da na butang. Ang children of officials are disqualified. Mismo ang layi, ang RA 6713. Ara na da sa prohibisyon. No, inang ginahambal nga kun sa diin nagpabutyag diri. No, nga ang inyo siri nga posisyon indi nyo gid paggamiton, labi na gid paghatag pabor. For example, sa pag-hire sa mga personnel, magidman na dapat eh, no? Ang sundon, galing lang, kahit hindi nagidman malikawan, nagkakatabo na sa tagsa ka mga talatapan sa gobyerno ta. Pagpili man sa mga beneficiaryo, selection of beneficiaries, pag-award sa mga contracts, allocation of aid, kag kaparehas ng mga beneficyo. Amo na da, tandaan na ton, no? Pahanumdom lang gid sa K5 News FM. Sa aton nga mga public official dira. In general, wala kita may ginatumod nga kung nga sino nga mga opisyales, diin nga mga lugar. Niya in general na lang ni sa kutob sa malabutan sa aton nga signal, nagapamati dira, I'm sure. No, kadamo dira karon sa mga malapit man sa luwag nga daw ginasugo nga mamati sa amon nga mga programa kag bantayan ang amon mga ginapanghambal. Para muna ang inyo tandaan, no? Memorize nyo kag inyo i-research ang Republic Act 6713 para at least di ka mo malipata. Eh, alangan naman si Minaro naman kamuliwat, may kang tanan sa 6713. So muna, no, mga kauturan, sa aton dira mga pinalangga, mga honorable, nga mga elected official, tandaan ginaton kay ti amo ginang pinaka golden rule, no, sa inyo dira nga panerbisyo ang ginatawag naton nga Republic Act 6713. Sige. Ang aton nga pinsara bala inadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, may pang detox ka pa. Siyado na daga makal pa rin ang pilo sa may Brad's Coffee Shop. Nagpamati na da subong sa aton ang Brad's Coffee Shop sa may Kurbada da, Kinalumsan, Poblasyon 1. Sige. Arada, no, sa mga nagpangapida, available da ang DTX Coffee Mix. Amigo na ton na pilay sa may Old Sagay Public Plaza. Available man da. Kag of course sa aton man da, no, sa aton tindahan, available man dira sa Metubang Dasan sa State University of Northern Negros. Dada sa akon nga ano ni umagad. Amo na nga bantay ahay sa amon nga apo nga first ever apo. Balita, K-K-5. Alright, sige. Oy, good morning, gali kay Angela Nieva Crabales. Good morning kay Ma'am Maribit Kausing. Happy, happy birthday. Si Lablab Nicole, good morning ko na daw. Watching from Guimaras. Shout out ko sa akong idol, Meme Rap vocalist. Alright, sa aton nga pag panumbalik mga ka-K5, ang kompleto na nga detalye sa aton gipadulo nga mga headlines ang inyo sininga pagabantayan. For the meantime, diri kita na sa importante nga pahibalo. Stand by.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Clinica de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hatchanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Good morning sa liwat mga K5, alas 5.23 na. Sige po ang kapo ninyo si K5 Rowell Pereda. Sa aton siling technical side, si K5 ang Philapoy Serastial. Oy, sa ato niya nga mga utod dira nga empleyado, active member iya sa nga PhilHealth. Basi wala ka muda nakabalo, ha? Kag nakadumdum nga may ara dira sa nga yaka program. Ang inyong mga PhilHealth, ti wala nyo pa na-utilize. Oh, sige, kamo ya pa konsulta sa doktor, nagabayad pa kamo. Pati try ninyo, no? Gamit ang programa dira sa PhilHealth. No, agad ma-avail ninyo ining ginatawag nga yakap program. Diri sa aton sa syudad diya sang Sagay, tatlo lang di ka facilities, no, ang under kag accredited sang PhilHealth yakap program. Lakip na dira mga K5 ang Jaisarus Birthing Clinic. O, pwede ka mo dira magkakadto, makapacheck up inyo nga mga kabataan, kaya mayara sila sang pediatrician, ang doktor para sa mga bata. Mayara man sila sang doktor para sa mga kababayinan, OB gynecologist. And of course, sa mga problema sulod lawas, internal medicine doctor available man. Amo man mga ka-K5, kung sa mga may edad na, kag upod na dira mga newborn kung lapsag, pwede gid sa ilang general medicine doctor. Aradra, kadto ka mo sa may Jaisarus Birthing Clinic, aranda sa likod sa P19 building, kilid sa Church of Latter-day Saints kung Mormons Church. Aranda sa kilid, likod landa, ang Jaisarus Birthing Clinic. Kasakay ka mo tricycle, tricycad, padulong ka mo tultula na nilang Jaisarus Birthing Clinic. Wala labot, araman na, nagpabata man sila da, ilang lying-in clinic, ilang lying-in clinic mga ka-K5 sa gihapon. Pwede nyo man na ma-utilize ng inyong PhilHealth. Kag amo man, no, kung kinanglanon man ninyo kung ma... Ati, ara na gid man na, give na, kung ma-admit ka mo yan, ma-hospital ka mo, pwede gid ninyo mausar. Pero ang ginatawag na to nga, yaka program, pa-konsulta da, pa-check up, pwede gid. Gamitan ninyo ang yaka program sang aton nga PhilHealth Insurance, mga kauturan.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
2: Nagihapon live kita, nga makitaan kag babatian sa K5 Sagay live programs. Good morning sa liwat kay Ma'am Wilma Suson, Sali Alminsyon, Romel Adorico, Marikita Gomez Giachon, Angela Nieva Cramales, kag sino ni? Lablab Nicole, Drua Jennifer Jack Panganiban, sige, Franklin Martinez. Alright, proceed na kita sa aton nga mga balita. Diri kita una sa balita nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
2: In klaro karon sang Department of Labor and Employment o kondole nga wala sang salabton mga ka-K5 ang empleyado nga nagpabalimad sa pag-report sa trabaho bangod na butang sa peligro ang yasiri nga kabuhi kasunod sang hindi mayo naman nga lakat sang panahon sa ila siring lugar. Apa nakasaad man sa pagsurundan nga hindi makabaton sang sweldo ang trabador nga wala iya nag-report sa trabaho. Ati ina iya given na gid man na. Kung hindi ka gid niya mag-report, labi na kung no work no pay, wala ka nakalib, matik na na. Pero ti kung siling malain ang panahon, nagbinaha na dira nga lapaw pa sa mga balay, alangan man nga sa lumon mo na. Ati kung delikado nakatama, di ka nakatabok suba, hindi ka nakatabok dira sa dalan, wala sang masakyan, kag posible kung makalakat ka gid man, di ka nakabalik din insigida, makapauli, tiyado man ka delikado. inaya mga KK5 kung amo nang rason kag justifiable reason. Hindi kaya pwede basta-basta na lang magkakas sa trabaho. Bangod kay hindi man ang punggan ng lakad sa panahon eh. Na, ang ginatawag na ton nga force of nature mga KK5.
3: Balitang KK5 sa umaga. Balitang
2: KK5 sa naugin palayag man sang dole. Labi na ang ilasiring sekretary si Francis Tolentino nga may kinamatarong ang mga pribado nga mga employers nga suspindihon ang trabaho sa adlaw nga hindi maayo naman ang lakat sa panahon sa pungsod. Sa nasambit nga kaso, mahimo naman nga mag-apply ang no work, no pay nga scheme. O kung laing di man panahon, di naman kalakat ng mga empleyado, hindi na paralyze karon ang imodra nga ang imodra nga kumpanya. Kasi siyempre kung pila naman lang ang makasulod sa ulubrahan, tematik na, pwede gid masuspinde. No, sang employer ang trabaho sang ila sini nga mga empleyado.
3: Balita nasyonal.
2: Samtang masubo man nga balita o bango diya sa kahadlok kamaglupok ang mga tangke sang LPG o kon liquefied petroleum gas na ginagamit tabla sa aton nga mga stove. Nag-atras kag wala na iya magpalapit pa ang mga residente pumuluyo nga luyag kung tani magluwas o kung magsalbar sa mag-asawa samtang nagaluntad naman ang dako nga sunog kag ginalamo ng ila sininga ginatiniran dira tindahan guro nila at the same time dira naguro sila gatulog siguro dira sila guro nagtiner. So, dito na natabo iya mga KK5 sa may banwa sang Sharif Aguac sa probinsya naman sang Maguindanao del Sur.
3: Balita KK5 sa umaga. Balita KK5
2: sa... Nagluntad ang insidente mga taknalas 11:30 sang gabi. Posible nagkatulog na ni guro mag-asawa sa itong tinalikdan na Miyerkules, Agosto 19. Samtang, tiyan mo na, no? Nagpahuway na ining mag-asawa sa ila sini nga balaligyaan nga nagserbi naman iyang ginatineran o kunpuloyan na, no? Sining mga biktima. Na wala may balawan kundi ingid nagumpisa ang kalayo. Nga manasig naman naglapta sa rapulo tanan ka mga stall sa sulod sang merkado. Kalakip na diring balaligyaan sang LPG nga ginapanagiyahan sa mag-asawa nga nagkalamatay. Now ini ang ginkumpirmar sang Maguindanao del Sur Provincial Fire Marshal Fire Chief Inspector Ronald Ali Ampang. Ang masubo diri paring ampil nagabusong panigiling babayi gili nga napatay sa trahedya. Mabdos nagabusong pa ang babayi nga nalakip sining nasambit nga trahedya tibot sing ganon ubin-ubin pa ni sila guro paring ampil. Di pa giniguro ya mag edad gid ang ilang di pa giniguro siling nga idaran ining mag-asawa sang natabo ining nasambit nga trahedya. Di anhon manabi karon sa mga residente na kay ti puros LPG ang baligya mo. Ang pinaka masubo dira kag mapait nga parte. No, sa sini nga panghitabo kay ti dira ka mo nagtiner sa tindahan knowing nga ang inyong mga katupad puros tanan mga LPG. Di ina nga daan niya gamay lang init na ukon mag-leak. Kasi gabong na mo galupok. Ahay, no, kasubo gid ti magsilbi ini nga leksyon ah. No, sa aton nga mga utod dira labi na kung tindahan ninyo gabaligya kamo mga butane, LPG, no? Alikawan nyo gid maghahali tinerda kag sikeryon na sikeron nyo gid eh. No, ang inyong balaligyaan kag ginatiniran ninyo da nga ina balang wala sang mga gamit butang nga pwede iya magtuga sang sunog ukon kalayo. Wala pa man matumo diri kung dinggit nagumpisa ang sunog, posible man basi mga katupad dira nga mga stall, katupad nga mga balaligyaan o kon sa ilaman mismo dira. Di wala pa under investigation pagyapon ang ini nga insidente. Kag siguraduhon nyo gid siguro ang ilang nga baligya balaligyaan ina balang isa lang siguro balang entrada ang entrance kag ang exit ang sa atubang gid usually kung mga stall mo mugid man na atubang lang gid kay dira ang baligya mo wala na guro agyan sa likod. At the same time, ang ilaman siguro ng mga LPG naka-display sa tubang man. Oh? Laban-laban, aguro, gatulog sila ka nagatiner sa medyo dito sa punta sa likod nga parte. Siguro ti, nagdira na lang gatiner ni mag-asawa kay kumo may baligya sila. Muna kong kaysa para likawan na lang balang masulod blasang mga kawatan ang balaligyaan. Dira na lang gatiner ang mismo nga mga tagiya sang baligya. Siyado kasubo. Dugang panaton nga mga balita ipatigayo na no sa Agosto 25 ining ginakabig nga nationwide school safety drill sa bilog nga Pilipinas nga pangunahan niya sa Department of Education kon DepEd kabahin ini sa ginatawag naton nga security measures nga dapat naman ipatuman sa mga eskwelahan kasunod sa mga nagaluntad nga mga shooting incident kon pagpanglutang sa sulod iya sang eskwelahan sa siyudad sang Tacloban kag didto naman sa Zamboanga sa tong tinalikdan nga adlaw mga kakipay. Amo ning pagpalayaga no sa palasyo sa Maracañang sa tong tinalikdan nga Miyerkules nga may may pundo na ang gobyerno para iya sa mga eskwelahan kag mahimo ini nga magamit para sa mga security operation. Siguro, no, kahit kung mag-budget na malang ang aton niyang gobyerno, DepEd, particularmente sa edukasyon, siguro it's about time mga kakipaib nga mag-invest naman kita sa mga security equipment, gadgets dira, kag kung ano nga mga bagay nga para maluwas kag safe ang aton nga mga estudyante, mga kabataan ta. No? Hindi lang sila nga pagpatukod sa building, pagpatukod, eskwelahan daw kung classroom, kundi mismo mga security equipment like CCTV, mga gwardya da, dugang gwardya, bantay kag butangan gid sa mga metal detector, anything nga pwede masiguro, no? Kag hindi natun dapat iyang isa lang alang, butang ta sa langanin bala ang kabuhi sa aton nga mga estudyante. Kag subong man upgrade tabing eskwelahan da like inang for example sa mga eskwelahan bala sa iban nga pungsod ay ihimplo ta na lang Amerika mayara sila yang subong ginapang instula na nila ilang mga pirtahan para ngampil mo nga pag alarm for example may active shooter nagsulod eskwelahan nagpaniro matik na dayon pag andar sang alarma ang ila sila nga mga pirtahan malak. Oh, malak, mayara man iban nga ang trangka, pwertigid, bisan ano mo yung kasipa, tinda kag, bisan palukpan pa sang shooterabi, for example. Hindi basta-basta maabrihan sa guwa mo, sa sulod lang niya pwede maabrihan. No, kag, hindi lang niya siling basta-basta ang kahoy lang ginampurtahan, kundi bakod. No, nga material, nga hindi niya pwede, no, basta-basta lang masulod o kung mawasak. Amo na dito sila, no. But given nga sila ya, manggaran nga pungsod, hapos lang sila da mag-repair kag magtadlong sa ilang eskwelahan. Diri sa aton siguro, matamat lang. At least mahamba lang aton nga gobyerno, katagaan na nila ya sang prioridad kag pundo ang subong sini nga mga activities o kung programa. It's about time ah, no? Nga tagaan na ginato niya sa dako nga igtalupangod. No, mga kauturan ang safety or kaluwasan sang aton nga mga kabataan. Aton sini nga mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sang Klinika D3Bio DTX 500 kag Subuman Mighty C.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: You might Vizio.
9: Ang Vizio.
7: You might D3.
9: Mga butika.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang
2: K5. Good morning lang kay Jose Val Napoleon. Gag happy happy birthday gali kay Ma'am Maribet Causing.
3: Balitang
2: subong adlaw birthday niya. Happy birthday amo man sa kay India Kyle Jane Tanyungon Ikwas. Kalawig man siyang pangalan niya ba? Kyle Jane Tanyungon Ikwas. Dira sa may Hacienda Luigoy, Barangay Granada, Bacolod City. Sige. Now, diri kita sa dugang panaton ng mga balita. Sa ilo kita sa aton nga balita probinsyal.
3: Balitang lokal.
2: Balita probinsyal, balita lokal. Mga kaganapan, nagakalatabo kag insidente sa aton na bilog nga probinsya, Negros Occidental. Nagpadayon ang Negros Electric and Power Corporation. Ang kumpanya sang bilyonaryo naman nga si Enrique Razon Jr. sa mga plano nga maggasto sang ginabulubanta 2.1 billion pesos. Agod naman nga i-modernize ang power network diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang Negros Power mga KK5 nga isa ka joint venture sa tunga iya sang Prime Electric Holdings kag ginapanagian ni Razon kag sang Central Negros Electric Cooperative kun Seneco amo ang nagakuha sang pagdubala sa distribution network sa siyudad iya sang Bacolod kag lima pa ka mga lokalidad no sa aton nga probinsya. Kung sa din sa tupaining Agosto tuig 2024 during the time ti subong agod nga i-modernize mga kakipay pabaguho ng mga sistema linya or network sang kuryente magagasto pagwa iya sang kwarta nga kapin 2.1 billion pesos para at least mahagan-hagan man siguro mga purpose ini brownout. Hagan-hagan man ang power loss, kabay pa, no? Ini mag-a-epekto naman sa pag-reduce buhin iya sa bilis ang kuryente sa mga consumidores. Na humalinsad to, nagtala na ang power utilities ang masobra 1.2 billion pesos para sa mga major infrastructure. Upgrades sa bugos naman nga franchise area sini. Samtang sa padayon naton nga pagbalita, arestado ang anom tanan ka mga individualo bango diya sa paghupot sang armas lutang sa bugos nga Negros Island Region. Matapos nga magpatigayon sang search warrant operation ang mga katapo naman sang Police Regional Office Negros Island Region. Lakip dira sa operasyon nga ginpatigayon sa syurad sang Sagay, Silay, Victorias, La Carlota, Sibulan kag San Jose. Dito naman niya sa Negros Oriental. Now magpaidalom naman sa forensic and ballistic testing ang mga nakumpiskar ng mga armas lutang. Sa karon, yara na sa kustudiya sang kapulisan ang anom ka mga suspect kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sang Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang
2: K5. Lakip ni Guro paring ampil, no? Ang nadakpan to bala sa ginupdan balang operasyon ni K5 ba Jumaris Unido to balang aga pa nagsala na sa wala na sa gani makabalita ni sa okay confidential ko confidential lakip na to gali amo na to gali paring ampil. Atong ginadagdagan sang warrant of arrest tapos akwaan sang armas. Nga taga, kung hindi kita magsala, barangay, ano to? Malubon. Correct me if I'm wrong, ha, mga KK5. Ang itong operation. Wala labot, pag ito may bay. Bas, pag ito pagkasunod mo. During that day. Amo na, no? Ang atong patigayunan bala sang search warrant, no? So, amo na, mga KK5. Alamin agad sa mga utod na tondera, nagahupot sang illegal nga armas. Palihog, i-turn over nyo na lang sa aton kapulisan. Amo nang pinakamayo ninyo nga himuon. Kasi amo nang panawagan karon sang aton nga gobyerno labi na sang aton nga PNP. Inabalang kung sino dirang mga gun holder da. Labi na kung wala man lisensya, wala papeles, illegal for short. ang inyo dira nga mga armas.
3: Balitang
2: dapat i-turn over nyo na sa aton kapulisan kay ti amo nang delikado bala. May lang kong kamulan dang maunay sang armas nyo da. Ako ibang tao makapudyot da upod family member nyo. May labi na gid ko mga kabataan. Nataw bala nagkakilatabo subong mga kaganapan bala. Ah, mga bata, estudyante pa, armas ang ilang mga ginikanan, amay nila da. Amo pang ila ginapanggamit. Tiyan mo na ang leksyon. It's about time nga dapat hindi na sila nga tago-taguon nyo na da. Kaga eventually makita. Mala mo. Mas may pa-turn over nyo na lang sa aton nga kapulisan para mas luwas, safe ang aton sila nga kalibutan. Dugang paraton nga mga balita, balita lokal.
3: Balitang lokal.
9: Balitang lokal.
2: Good morning gali kay Marlon Conde. Nagapamati subong kag kada aga kuno nagapamati sa aton sininga programa. Thank you gyud ha, Marlon Conde. Naong patay gid ining 84 anyos nga albularyo. Marugbulong matapos nga ginaligar. Agin sulod sang duwa ka wala pa makilala nga mga persona, suspect kagin pang buno. Dito ni nayon natabo iya kagawad ang pil sa may Don Hermino Village o Barangay 1 sa Banwas ang Ibe Magalona sa itong tinalikdan nga adlaw o Miyerkules, August 19. Naging kilalang biktima nga si Boni, residente sa nasambit nga barangay. Isa ini ka ginambal marugbulong. Nagapanghilot kag daw information man ato ni nagabiyahe man ni siya tricycad mo. No? Kag ahay ang ilaga ni sini nga balay nakita ko. Wala labot ning picture naton sulod ni si ilabalay pa rin ang film mo. Kita mo naman no ang sitwasyon. Ang ila pag ini duhayub-hayub lang bala. Udugin butang lang las tunga sang kasagingan da nga daw butangan lang atop nang mag-asawa. Ahay 84 years old na ni nagapangabuhi man lang ni ambot ka kung anong dako ka bugat nga sala nga nabuhat sini atraso nga ginsulod gid si ilabalay kag ginbuno. Matapos nga ang pagpangbuno mga KK5, nagpalalagyo ang duwa ka mga persona. Suro man kay Police Master Sergeant Henry Mangan III, ginalantaw posible nga isa ka mga nainit ka mga customer sa biktima ang may kaymuan sa nasambit nga krimen. Ginhingagaw sa ospital ining biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Now, isa sa mga report man nga nabasahan na ito ni, kag nakuha, ang iya sining partner Pilason man bangod sining pagpangitabo mag-asawa ni sila mo ang ginsulod no karon padayon pa no ang imbestigasyon sang aton nga kapulisan.
3: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang aton nga balita lokal, balita probinsyal ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix Extend Food Supplement for Men. Dog DTX 500.
10: Tonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ikasin.
2: Panahin kita sa aton siling pangalagad, of course, no, ang aton nga programa, ginadulong man sinyo sa DTX 500.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Mga ka-K5, hindi ginaton pagkalipatan. No, karon pagkatapos na ito niya nga magpamahaw, kundi magkita karon makadto anong transaksyon ng aton nga kalantuan, kadto kita trabaho na ito, dapat na suplementuhan tagi ng aton kalawasan. Pagkatapos na dira nga magpamahaw, 30 minutes after meal, take kita sa aton nga mga power supplement. Ang aton nga DTX 500, kaya tisa na siling na, nagabulig ina no, sa pagpanormal. Pinagi sa natural nga pamagi, natural nga kapasidad no, mismo sang aton siningalawa sa bulig ya sa mga herbal kag natural nga sangkap sina, ginapanubo, ginapausos no, normalize ang inyo sining nga blood sugar level. Provided di na kamo ya siling diabetes, basi pag tumar nyo na, diabetic na kamo. Kaya nga daan niya, once nga magpatak na ng pagka-diabetic mo daw, mabulubudlay na makarecover. Budlay na katama, repair pa, labi na kung damage sa pancreas mo, wala na nag-producer sang insulin. Mabulubudlay na. Pero di kung timprano pa lang, hubin-hubin ka pa da, tapos gusto mo nga mga suplementuhan kag magtinerangin mo nga mga internal organs, hindi dayon ma-damage, mahalitan. Pwede, sana sila gina, muning kapital sa nga ton nga pagpangabuhi. Labi na kung kita ang breadwinner, mabudlay gid kong magbatsyag na kita. Pugong diabetes, pugong man dysmenorrhea, mayoma, nagabulig man sa pagpahelti sa aton nga kidney. Amo ni, na DTX 500. May TC naman, pabakod sa aton immune system. Pugong insomnia, bulong ubo, sipon, trangkaso, sumuman klinika, ditribayo, bulong infeksyon, nagahubag na baga nyo, pwede nyo gid ni nga ma-take ni, makabulig na, no? Pugong man sa mga viruses, pugong sa mga heart disease, cancer, kag hypertension.
2: Balita K5 sa UMAGA.
3: Oy, good morning dira kay Genevieve Caparon Cugunon, Aladdin Simbahon, Sali Alminsyon. Di ko no naghimo sina sang Senior Ahay. Amugid, Ma'am Sali, wala maguro sa may sakto panimuot kag sakto nga panguna-una makahimo sina. Pinsara ba na, 84 years old. Kung ano gid man atraso sina, pabayaan nyo na lang ang pasadyos. Sila na lang nabilin sina nga ginutlo sang tinuig. Daya sila nga kabuhi, tapos simuon nyo pa Ahay. Marlon Conde, Drowa Jennifer, okay, sige. Parayin kita mga KK5, nakabaton ang 200 tanan ka mga manguma sang binhi kagabuno gika naman sa City Agriculture Office sa Kolonya Divina Covered Court sa itong tinalikdan ning adlaw. Nalakip sa mga ginhatagan amo ang benepisyaryo nga miyembro sang Kolonya Divina Farmers Association. Kolonya Divina United Farmers Association, Kolonya Divina Marang Association kag amo man ang As We Help Association. Ay kadamo gali sa mga asosasyon da ha. Labi na ang naparte ni sir sa mga utod na ton nga nagapanguma. Very good. Ang pagpanagtag ginpangunahan ini sa aton nga mga city official. Labi na gid no ni City Mayor Leor Fael Bibo Cueva kag iban pa nga mga konsehales na tunda kag aton nga mga ang City Agriculture Office bala naton ginpahayag naman sang aton nga alkalde nga ang pagpanagtag sang bulig ginahatag duha ka bes sa isa ka tuig bilang kabahin sa pagpaningwa sang syudad nga buhinan ang gasto sa produksyon kag mapadayon ang palangabuian sang aton nga mga mangunguma. Amo na ginasiling naton food security tagsak ka mga banwa kag syudad dapat amo gining prioritize nila no ang aton nga mga farmers kati eventually diri kita nagasalig nagakwa sa aton nga mga utanon pagkaon kag kung ano dira labi na in times of crisis bala parang ampel to lang topic ko taligad to nga nagapanghatag ayuda ang aton nga LGU kaugalingon nga inisyatiba programa ang ginaupod nila mga utanon ti kalabanan sa ilagi na pangkwa mismo mga produkto produksyon sang aton nga mga lokal nga mga farmers mangunguma. Amo na da no ti kung wala kita sang tawag ni ini ba lang kaugalingon man dira nga mga patubas produksyon kag produkto abi, for example utan kabudlay mabakal ka pa to si Banto nga mga lugar, which is diri kontani Buligan taton nga mga lokal nga farmers si kanami, no? Kabay pa magsigi-sigi niya, no? Kag tayo yun bala, no? Kag ti party ini sa ginatawag naton nga long term solution, and of course inang sustainable nga pag-uswag sang aton sini nga syudad, mga kakipay. Now, sa iban pa naton nga mga balita, tabog kita diriya sa syudad sang Cadiz, ginpakita sa tong tinalikdan nga adlaw Agosto 20 ang pilgrim image of Our Lady of Guadalupe sa Santo Niño Parish Church sa Cadiz City. Nga kung sa din, ini mainiton nga ginbaton sa mga Katoliko kag mga deboto. Naginhiwat ang misa nga ginpatigayon sa pagpanguna ni Reverend Father Edwin Magnanaw kag pila ka mga opisyales man sang syudad. Kag tining debosyon sang Our Lady of Guadalupe, naghalin pa ini sa Tepeyac, Mexico. Ang Mexico gali, no? Ginahambaltaan naton Spain. Mexico gali, mga kakipay, no? Di nagpakita ang Birhen kay Saint Juan Diego sa tong 1531. Pagi naman sa pilgrim image, ginparapit pagid sa mga taga-Cadiz ang mensahe sa pagtuok kag paglaom. Now, ginabi-abi sa mga deboto ang pag-abot naman sa imahen bilang isa katanda sa pagpaligon sa pagtuok kag pagpalapit kay Hesus Kristo, pagi naman kay Maria. Sa iban pa naton nga mga balita, una kita sa aton nga balita nga showbiz ni Ate Sheng. Ang balitang showbiz ni Ate Sheng, ining si Claudine Barrito, pabulig sa NBI kay man ginahimo gali ang iya sining ginagamit siya sa pang-scam, wala siya kabalo. Now, ari si Kakipaib Siena Suelo para sa iya sini nga report.
1: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. Atres ni Claudine Barreto, nagpangayo sa bullying si NBI bangon sa paggamit siya pangalan para mang scam. Nagpangayo sa bulig ang kampus ng aktres nga si Claudine Barreto sa National Bureau of Investigation agad matumot ang mga nagagamit sa pangalan sa aktres para mang scam. Partikular nga ginatudlo sa aktres sa mga social...
3: Alright, ana utod ang audio ni Ma'am Sheng. Anyway, sige.
0: Ang tatun ang paggamit sa pangalan sang aktres. Magluwas diri nagpaandaman ang kampo ni Barreto sa isa ka fanpage kung sa diin ginaligar kapanghatag ini sang iPhone. Nagpaandam na si Barreto batok sa mga scammer ka nagpahayag nga ginreport na ang mga ini. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Sheena Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Madamugiging salamat kay K5 Sheena Suelo sa imo sinig report. Sa ilo kita sa atoriyang balitang sports.
1: Balitang sports, sports, sports.
3: Carlos Yulo target nga makuha ang una naman nga bulawan nga medalya sa Asian Games. Kay K5 Reland, ibalita mo.
4: Tuyo sa makaduha ka bisis nga kampiyon sa Olympic nga Pilipino gymnast si Carlos Yulo nga makuha ang iyang unang bulawang nga medalya sa Asian Games nga pagahiwaton sa Aichi, Nagoya, Japan sa bulan sa Setyembre. Magapainis-indis sa men's artistic gymnastic competition sa diin kaupod niya ang iyang utol niya si Eldro Yulo kag mga kaopdanan nga Pilipino gymnast nga Sanday Justin Ace De Leon, Miguel Bisana kag Zachary Cortins Nunez. Apisar nga nakaangkon sa 12 ka bulawan nga medalya sa Asian Championship, wala pa sang gold medal nga nakuha si Yulo sa Asian Games. Sa 2018 Asian Games, naguna si Yulo sa floor exercise qualification apang ikapito sa final. Napaslawa na Pilipino gymnast nga magpasakop sa 2022 Asian Games sa Hangzhou, China matapos nagpili sang magpasakop sa World Championship sa Belgium. Si Yulo ang paborito nga magdaog sa Asian Games floor exercise kag bold categories. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Madamo gingi salamat ka K5 Brayland Nieves sa mo siningari. Wala na kita oras. Thank you again. Kita ay naman kita sa sunod simana. Thank you sa aton nga mga kaopdanan nga nag-file sa ilang report ka K5 Siena Suelo, ka K5 Rayland Recto Nieves, ka K5 Bomba Marilu, JR Gilantigaan, Ariela Paz, aton man nga mga upod ganday Ray Matthew Tinasas, Denmark Mahinay kag Joel Abila. Sa ngalan sa aton nga technical partner sa Master kag B-Mix Control, ikagawad ang Philapoy Celestian, aton siring station manager, Future Councilor sang La Carlota City, Ma'am Colleen Manzanares Cubo. Aton siniga Big Boss CEO, Doc Ramil Itang Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Ruel, Carbajo sa Pineda, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, sa Northern Negros, K5 News FM.

0: kalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkaduna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaisirus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisirus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: K5 News FM
2: 100.9 K5 News FM Lohas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 3 sa ngaga.
4: Live mula sa Bulwagang Pari.

0: ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungado sa Biyernes, Agosto 21, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aman official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa aton mga pangulong dinalan.
0: Regional.
1: Anay criminology student arrestado sa drug buy bust operation sa Bacolod City.
2: 84 anyos ng albularyo ginbuno patay sa IB Magalona.
1: Suspect sa pagpanglutang sa Zamboanga nag-experience sang depresyon bangod sang iya school grades.
2: Akusasyon Bato Carmoldez ginbawi sang whistleblower nga si Orly Guteza. Minahan sa Africa na tipag masobra isa kagatos ka mga persona na lubong nga buhi sa idalom sang duta.
1: Strong Group Athletics nagdaog Bato Korea sa 2026 Jones Cup.
0: Balita
2: agang mula gitalikda na ang politika.
0: Balitang negosyo.
1: 2.1 billion pesos igatalana para sa pag-upgrade sang power network sa Negros Occidental. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang regional.
1: Anay criminology student arrestado sa drug buy bust operation sa Bacolod City. Arestado ang isa kalalaking anay criminology student matapos nga makuhaan sa ginapatian Shabu sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa San Juan Street, Purok San Sebastian, Barangay Sumag, Bacolod City, Miyerkules nga adlaw Agosto 19. Ginkilala ang suspect nga si alias Tata, 19 anyos, anay criminology student kag residente sa Purok Bulinao, Barangay 1 sa nasambit nga syudad. Na-recover sa suspect ang isa kabugkos kag siyam kapakete sa ginasuspetsyohan Shabu, lagip na ang buy bust item nga nagabug ugat sang ginabulubanta 52 gramos kag nagablor sang 353,600 pesos. Sa karon ang suspect ang yara na sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: 84 anyos nga albularyo ginbuno patay sa IB Magalona. Patay ang isa ka 84 anyos nga albularyo matapos ini nga ginbuno sa duha ka wala makilala nga mga persona sa Don Hermino Village, Barangay 1, IB Magalona, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima nga si alias Bonnie, residente sa nasambit ng barangay, isa ka manugbulong kang nagapanghilot. Sunod naman sa panaysayon sa asawa ni Bonnie nga si Virginia Dikit, 61 anyos, samta nagkatulog sila sa yabana sa hinali na lamang nga may duha ka individual nga nakabonet ang nagsulod sila nga puluyan kag dili na ginpangbuno o kon ginpangbuno ang biktima sa makapila ka beses. Matapos ang pagpangbuno, gilayo naman nga nagpalagyo ang duha ka persona.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pang balita, estudyante sa Leyte, ginako nga joke lang niya ang shooting threat. May balita si K5 Roger Tilana.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Mas pinaiting ang seguridad sa Kananga National High School matapos magbanta umano ang isang grade 9 student na magdadala ng baril sa paaralan. Ayon kay Police Major Darwin Dalde, hepe ng Kananga Leyte Municipal Police Station, inireport sa pulisya ang insidente noong nakaraang gabi ng Agosto 19 matapos makipag-ugnayan ang principal sa nasabing paaralan. Agad namang nakipag-ugnayan ang mga pulis sa mga magulang ng estudyante at kinausap ang bata kaugnay ng naturang banta. Sinabi ni Dalde na inamin ng estudyante na tinukoy lamang sa alias na yan, na biro lamang umano ang kanyang sinabi at nadala siya sa pang-aasar ng kanyang kaklase. Sa kabila ng pag-amin ng estudyante, hindi ito binaliwala ng paaralan at pulisya dahil sa potensyal na panganib sa seguridad ng mga mag-aaral. Nagpatuloy ang klase sa paaralan, ngunit mas pinalakas ang presensya ng pulisya bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Samantala, pansamantalang hindi muna papapasukin sa paaralan ngayong Linggo ang estudyanteng sangkot sa nasabing insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
2: At inayo di Iloilo kag Iloilo City Police Office nagsinapol angon sa pagpasangkad sa ilang security measures. May balita si ka K5 Karen Badilla.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Naghinon-anon ang katapos ng Ateneo de Iloilo kag ang Iloilo City Police Station 10 angot sa pagpasangkad sa ila seguridad kag masiguro ang safety sa mga estudyante kag manunudlo. Nalakip sa gindiskusyonan ang pagpasangkad sa security procedures sa school entry points, pag-assess ang security practices, pag-improbar sa koordinasyon sa school safety teams, pag-review sa protocol sa mahimo respondihan nga emerhensya. Samtang ginpasiguro sa bulutuan kaupod ang kapulisan nga nagapabilin nga safe ang mga estudyante.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Police Regional Office Central Luzon mas ginpabaskog ang ila community patrol. May balita si ka K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ninalalakas ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang kampanya kontra krimen sa Central Luzon sa pamamagitan ng bagong JBM Patrol System. Ininunsa dito noong Agosto 12 sa Angeles City Police Office Covered Court sa Barangay Santo Domingo, Angeles City sa pangungunan ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez. Layunin ng programa na ilapit pa ang kapulisan sa mga komunidad at maagap na matugunan ng mga problema sa seguridad at peace and order. Katuwang ang mga pulis sa pagpapatupad nito ang Barangay Peacekeeping Action Teams o BPACs, mga opisyal ng barangay, lokal na pamahalaan, DILG at iba pang community partners. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, mahalaga ang regular at magkasanib na pagpapatrolya dahil nagbibigay ito ng mas nakikitang presensya ng pulis at mas mabilis na ugnayan sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng impormasyon at koordinasyon sa barangay, inaasahang mas madaling matutukoy at mapipigilan ng mga posibleng krimen at iba pang banta sa seguridad. Binigyan diin ni Police Brigadier General Mendez na hindi lamang dami ng patrol ang sukatan ng tagumpay, kundi ang mga krimeng napipigilan, mga komunidad na napapanatiling ligtas at higit na pagtitiwala ng publiko sa kapulisan. Sa JBM Patrol System, patuloy na isinasabuhay ng Police Central Luzon ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: 99 anyos nga lalaki pinakatigulang nga napatay sa dengue sa Antique, kaso nagdangat na si 519. May balita si ka K5 Eileen Magbanwa.
6: DTX 500 sa 519 ang kaso kang dengue sa Antique, humalin Enero 4 tabtab Agosto 17 kadyanga tuig. Base sa record kang Antique Provincial Health Office kon APHO, sa nasambit nga numero darawa ang napatay sa diin isara ang nagalin sa Patnongon katong Mayo 3 nga nagaedad kang 99 anyos kag naghalin sa Pandan nga napatay katong Hunyo nga nagaedad 11 anyos. Nagapanguna sa may pinakaduro nga kaso ang Banwa kang Valderrama nga 62, ginsundan kang Sibalom nga 56, San Jose nga 50, Bugasong 48, Kulasi kag San Remeo nga tig 43. Kung ikumparar kang 2025 nga may 3,640 kakaso kag pito ang mga napatay, mas manaba sa gihapon ang 519 nga kaso kadya nga 2026 sa kapareho nga period. Padayon naman ang pahanamdam kang APHO sa publiko nga buhaton ng 4S contra dengue o kung ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation kag support fogging, agad malikawan ang pagtaas kang kaso. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balitang regional senior citizen patay matapos nga nabunggo sa barikada sa Capiz. May balita si ka K5 Myla Fuentes.
0: DTX 500 Morning News.
7: Kaya senior citizen, matapos girapayag, bumunggo sa barikada sa sitio pamantawan Barangay Mianay, Ibisan, Capiz, Agosto Vientes, sang aga. Sa impormasyon, girekwa sa K5 News sa Pebroja sa Ibisan Municipal Police Station, ginkilalang napatay kay alias Manuel, 60 anyos, kagresidente sang Ati-Atian Compound, Buswang, Kalibo, Aklana. Sandig sa investigasyon, ng samtang girasubay sang biktima ang dala, nagikan sa banwa sang Ibisan, kagpadulong kontani sa direksyon sa banwa sang Sigba, pagabot sa lugar. Nabungguan sini ang barikada ngayara sa higad sang dalana. Bangod sa natabo, nadulaan sa kontrol sa pagmaneho ang biktima, kabangdanan nga natumba ko nagkulob ni sandalan kag nadulaan pa sang alento. Manasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Ibisan MDRRMO. Ang hudatagan sa pauna nga pagbulong ang biktima antes gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
8: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
2: Armas kag mga bala na kumpiskar sa Cebula, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa de Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arestado si 51 anyos na lalaki matapos siyang silbihan isang search warrant sa airport area Poroca 3, Barangay Bulok-Bulok, Cebula, Negros Oriental noong nakaraang araw. Nakuha search operation ay isang caliber .25 na pistola, isang magazine na may limang bala, limang karagdagang bala ng caliber .25, at isang bala ng caliber .45. Ang search warrant ay may kaugnaya na sa umano'y paglabag sa RA 10591, ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at inilabas sa Regional Trial Court ng Negros Oriental noong Agosto 17, 2026. Kasunod ng operasyon, ang suspect ay dinala sa kasulian ng Cebulan Municipal Police Station para sa due process at paghahanda ng kasong isasampa laban sa kanya. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Brikog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Mga kabataan nga nabalkunahan batok sa measles kag rubella sa Aklan nagdangat na sa 34.6%. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Yara na sa 34.6% o kon 18,248 nga mga kabataan ang nabakunahan batok sa measles rubella. Si Dalom sa nga measles rubella supplemental immunization activity o ang Mr. Sia 2026. Base sa datos ng Provincial Health Office o ang PHO Waklane, nagapanguna ang banwa sang Leso nga may 49.8%, ginsundan sang Madalag nga may 46.5%, Numansya nga may 41.9%, Banga 41.3%, kagani Washington nga may 39%. Ang probinsya sang Aklane may kabugusan nga target nga 52,845 nga mga kabataan. Sa karon, padayon ang panawagan kag paginganyo sang PHO Waklane kag sang Department of Health o ang DOH sa mga ginikanan nga pabakunahan ng ila kabataan. Ang Mr. Sia 2026 nagsugod sa itong Agosto 10 kag magalawig tubtob sa Agosto 28. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan nga balitang regional, pila ka mga kabataan sa Puerto Princesa sa Palawan nakasulod sa scholarship program. May balita si K5 Grace Belostrino.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Ilang kabataan katutubo na nag-aaral sa kolehiyo sa lungsod ang napagkalooban na ng educational assistance mula sa pamalangang panlungsod ng Puerto Princesa sa ilalim ng program for indigenous people. Sa unang batch ng mga benepisyaryo ay pinagkaloob ang educational assistance na nakakahalaga ng 9,500 bawat isa na nakalaan para sa stipend, libro, uniforme at transportation allowance. Ayon kay Program Manager Carlos Bonales, layunin ng programa na matulungan ang mga kabataang katutubo na maipagpatuloy at matagumpay na matapos ang kanilang pag-aaral habang kinikilala at iginagalang ang kanilang kultura, tradisyon, paniniwala at mga mithiin. Bahagi rin ito ng hangarin ni Mayor Lucilio Bayron na palakasin ang pagsusulong ng responsive at inclusive governance sa syudad. Sa pamamagitan ng scholarship program, layo ng pamalaang panlungsod na matiyak ang makabuluhang partisipasyon ng indigenous people sa edukasyon at mabigyan ng mga kabataang katutubo ng kinakailangang suporta upang makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa hinaharap.
12: Ako si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News Camp.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
0: Balitang National. Balitang
1: National. Suspect sa pagpanglutang sa Zamboanga nag-eeksperyensya sang depresyon bagod sa iya school grades. Ginbulgar ni Zamboanga City Mayor Kymer Adan Olaso nga nag-eeksperyensya sang depresyon ang estudyante nga suspetsado sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University High School. Ginpayag sa okon ginpalayag sang alkalde sang Miyerkules nga adlaw Agosto 19 nga may ginalagas nga grades ang estudyante bangod hindi na mataas ang iya nga grado. Ginkumpirmar man sang alkalde nga honor student ang suspect kag estudyante man sang nasambit nga universidad ang suspetsado kag isa ka grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga. Ginpalayag ni Olaso nga una ginpalukpan sang bata ang manunudlo apang wala niya ini maigo gani nagbalhin ini sa pihak ng classroom kag dito naman nagpanglutang.
2: Akusasyon Bato Caramaldes ginbawi sang whistleblower nga si Orly Guteza. Ginbawi naman sang whistleblower nga si Orly Guteza ang iya testimonya batok naman kay anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod naman kay Guteza ginhimo-himo lamang ang mga akusasyon nga may koneksyon sa flood control anomalies batok sa anay House Speaker. Gintudlo man ni Guteza si Senator Rodante Marcoleta kag former Congressman Mike Defensor bilang mga individual nga yara sa likod sang wala ka maturaan ng mga issue batok kay Romualdez. Base naman sa ligasyon, isa si Romualdez sa mga matag-as ng opisyal sa gobyerno nga nagbaton sa kwarta nga ginasulod sa malata bilang komisyon sa mga flood control projects sang gobyerno.
0: Balita International.
2: Minahan sa Afrika na tipag masobray sa kagatos ka mga persona na lubong nga buhi sa idalom sang duta. Ginkumpirmar ang isang isa ko opisyal sang local mining association nga masobra sa isa kagatos ka mga individual ang nagkalamatay sa natipag ang isa kaminahan sa Central African Republic. Naglunta ring insidente sa Samboya Village sa diin nakita ng mga mataas na bukid nga ginahimo nga minahan sang Bulawan. Ang pagminaw kon pagkutkot sang Bulawan amo nagapanguna nga source of income kon palangitanaan sa mga pumuluyo sa nasambit nga pungsod.
0: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Strong Group Athletics nagdaog batok Korea sa 2026 Jones Cup. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
13: Nagdaog ang Strong Group Athletics batok Wonju DB Promi Korea sa 2026 William Jones Cup sa New Taipei City. Ginduto sa Pilipinas ang Korea sa score nga 113-87. Nagpanguna sa team sa Pilipinas si Matthew Wright nga may 24 points. Kaginsundan ni Taiwan AG nga may 22 points. Sunod nga pagkatubangon sa Pilipinas ang Chinese Taipei Blue. Para sa balitang sports, yung gandulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
2: Agamula, gitalikda na ang politika. May balita si K5 Ivy Cordova.
14: Wala na karon sa bokabularyo sang aktor na si Agamula ang pagbalik sa politika. Suno sa post sini sa social media, iya na hinumduman ang pagpadalagan niya bilang isa ka kongresista sa Bicol sang nagkaligad nga 17 ka tuig kun sa diin. Dako ang iya gingasto para sa kampanya apang wala ini nagdaog. Mas ginhatagan karon ni Aga sang prioridad ang paghimo sang pelikula. Lakip sa mga palagwaon nga ginbidahan ni Aga among Uninvited, Miracle in Cell number 7 kag 7 Sundays. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
1: 2.1 billion peso si Gatalana para sa pag-upgrade sa power network sa Negros Occidental. Nagapadayon ang Negros Electric and Power Corporation o KONEPC sang milyonaryo o nagapadayon ang Negros Electric and Power Corporation sang milyonaryo nga si Enrique Razon Jr. sa mga plano nga magastos sang ginabulubanta 2.1 billion pesos agod nga imodernisa ang power network sa Negros Occidental. Ang Negros Power nga isa ka joint venture sa tunga sang Prime Electric Holdings nga ginapadagiyan ni Razon kag sang Central Negros Electric Cooperative amo ang nagakuha sang pagdumala sa distribution network sa siyudad sang Bacolod kag lima pa ka lokal nga sa probinsya sa tong Agosto 2024. Humalin sadto nagdala na ang power utility sang masobra sa 1.2 billion pesos para sa mga major infrastructure upgrades sa Bugos nga franchise area sini. Mga ka-K5, mamuyato ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And mga ka-K5, bantayan na kay may audition kami nga patigayunon sa Adlaw sang Domingo, ang DTX 500 NIR Broadcasting Competition dali sa Bacolod City. Ako, si ka-K5 Zero Venobar.
2: Kaya ko naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan
2: sa Negros,
1: K5 News FM.
0: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputipid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa
0: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go!
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy,
28: let's go with the flow.
29: Man, kita mo bang nakikita ko?
30: Oo nga, kitang kita.
31: Ganado kaya malusog.
30: Kitang kita.
31: Timbang ay mabigat.
30: Kitang-kita.
32: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
33: May kontrabaho formula pa.
34: Walang amoy.
30: Kitang-kita.
31: Ang pangarap ng pamilya.
32: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
35: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka-oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Cocoferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
37: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
38: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
37: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
39: Online.
36: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
40: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
41: Pag-ibig fund, solid kabon.
36: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
42: Pinakabarato nga data.
43: Sa Shopee. Off pa para sa
44: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
45: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
46: Red Horse Beer in Newman Whistle.
47: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
46: Tama. Red Horse Beer. Napit.

0: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, 6:32 sa aga.
1: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano lang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: De los Pueblos! Isa ka, bayan, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga K5? Ganagupag karong adlaw sa ato naman nga presentation. Kamusta ka mutaran? Welcome na sa inyo panitutunan. Kamusta ang mga taga Negros Occidental, Negros Oriental, taga Dakbanwa sa Bacolod, kagbilog nga Negros Island Region? Good morning Philippines and good morning world! It's a beautiful Friday morning, K5 Eric. Medyo matawag ang kalangita. Kagwala kita, nakabatsyag sang ulan, kainas ang kagahon. Di, namahamuho ka nga itong tulog. Ang kadami isang aton katulogon, tulubog tao, talas 4 naging kadaga. No? So, nakadami isang epekto sang wala pang ulan, kaya kung mag-ulan, mabog tao, makibot ka mo.
2: No? Ang ulan, kisa, gadugan man, gaduging, gaulan sa sagwa. Gaulan man sa sulod.
0: Ay, gali ka.
2: Gaulan na aking sa sulod, gaulan tubig sa
0: isa pa na. Well, sa ato naman yung makautunang nagupon subong aga sa ato nga program. Let's make our Friday more informative, more exciting, and more entertaining. Sa ato naman yung pagpakalagad sa kanungan lang. Now, di ba ka mga bayan sa kalibutan? Updated ka mo sa mga happenings na di sa Bacolod. Upon niya pa rin yung Power Duo every morning. Ako si K5, Eljan Castaño.
2: O naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, welcome sa inyo panatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita sa ato naman yung pagparagan sa Petsa 21 sa bulan sang Agosto tuwing 2026. Today, wala sa opisina. Yes. Holiday because ginadumdum naton ang Ninoy Aquino. No? Death anniversary.
2: Yes,
0: amuning adlaw, naging tiro si Senator Ninoy Aquino sa tarmac sang Manila International Airport.
2: Alias,
0: gakaron.
2: Marshal Bonifacio.
0: Oh, as, Marshal. Amo itong alan yung ginggamit, no? Nagpauli.
2: Marshal Bonifacio.
0: May ginambal na siya during the time sa ginpalapitan sa mga press, foreign press mo.
2: Yes, yes.
0: Nga,
2: yes.
0: You must be very careful. Nga, dapat nasig ka mo. Because in a split of a second, basi ko na damo na sa matabot, tinawagin nung ilabog sa mato, kay Pimeric, no? Until now, doon hindi paging klaro ang tsuri kung paano siya napatay kay Pimeric. Iti, ang ginatudlo ka si Rolando Galman, doon gagawa man to kay Pimeric, kino inusinti man to.
2: Inusinti to.
0: Doon ginimo lang siya, ano to man,
2: kwan ba siya daw,
0: Full guy.
2: Full guy, Ari may mga archive statements na din ng mga...
0: Atom lang ang rasak sa si aeroplano, kag Ipaberic.
2: Let's make this very quick.
0: Correct, no? Hindi ko may video kita na karoon, ipakita naman kay Ipaberic.
2: May ari ko niya video sa California siya, ma-feel na lang kung paano siya maghambal.
0: Yes. Actually, isa siya sa pinaka-eloquent speaker.
2: Ang mga speaker, tanga mga mayo, mga Ninoy Aquino, Meriam Defensor Santiago, mga...
0: Jovito Salunga.
2: Si Jovito video lagday galing. Pero nami siya maghambal. Ang mga nagtagabago, nang sila ni Rafael Salas Blanc, kampiyon na magdebate.
0: Mayo galing din sila sa maistokada.
2: Sa United Nations, pwerte na magdebate.
0: Grabe.
2: Rafael Salas, kampiyon na.
0: Tapos ang pinag ka mga bagay, subukan lang why opisina eh. No? Holiday, nami tulog sang tanan. Tingko mo nga holiday mga kakipa. Relax na relax kita na eh.
2: Yes.
0: And sa ato ng mga tagpalabati, nga nagupog ka nung adlaw, di magkabugabayin sa kalibutan, updated ka sa mga balita. Pero bag-uso mo nga itong purian, if we talk about the live broadcast ng K5 News FM, the official number one radio station from January to July, sa inaw survey sang K5 News FM, no, may in-house kita mo. Ang panawag ta sinaya on the spot ang aton sa nga mode of survey.
2: Kag mas damo niya yung
0: iplang kung sino radyo ga andar, amo na ginakuritan, takon ang radyo nga ga andar, iya ka diway-laway, iti diway-laway gina.
2: No?
0: Pero kung ang ga andar K5 gina, no? Ti halin sang January to July, ang survey dari sa kabarangay sa Bacolod, Amakol, mapilakbalay nila survey ta, 72% sa ila nagapamati sa K5 News FM.
2: At ito na yung titingalahan, kaya ma-feel naman ang kita mismo.
0: Ma-feel naman. Ti, amo ng actual nga in-house survey sang K5. Wala pa naman dalang probinsya, ha?
2: Dali siya kupon ko bangkalan.
0: Noon pati ka bangkalan, dalawang pati sa gaiti. Ay, ambot pala.
2: Dalawang
0: matalit ang survey. Naton nga
2: okorok-okigwaya.
0: At the end of the day, sa itong pagpakalagad sa mga adlaw, ginakamusta ta ng mga Pinoy abroad. Pag-inihimo nyo abroad, kami ni K5, K5 Eric, katamayo sa inyo sa More Night. Good morning, kagudan. Para kita subong sa K5 News FM, Negros Island. Amo lang aton page subong ha, sa Negros Island ka mga nai mag-monitor. Bangod nga, may jutay ng mga restriction ginhalungan tang aton nga page. Iba si Blayawan ta ka-recover siya sa Pilakadlaw. So, muna nga ginadrita na i-broadcast, pwede lang share-share lang na ito na, no? Aton sa live broadcast sa Pilakadlaw.
2: Gamatama, tamis lang panulto lang.
0: Oh, tis. Una na gasugod ta 120. Mo gasugod ta 20. Na madato la.
2: Yo na gapega haboy ta pagtapos commercial 380. Subong
0: 80.
2: Hindi amo kinaki mga K5 nga amang balka mo nga ang K5 Negros Occidental kaya ang K5 101.5 pareho man lang ang mga viewers ta nga gajutay kun dire. It is because why nyo na ginagamit nga page mo? So, why siya ka-pop-up?
0: Oh, why sa notification sa inyo? So, ang imuon nyo na lang, imuon tali sa itong mga tagpalabati, i-share nyo lang. Paki-share sa aton nga live broadcast bong sa pag-inom ka mo sa DTX Coffee Mix. Inablang nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: Baliwan. Ang Ipansaril, dyan ito ka pamagatan, ako sa piyak na nga mga pages.
0: Nga gali.
2: Ngang nag-share ba sa piyak na nga istasyon, like ang aton nga digital, ang aton nga sur, ang norte, dito sa Nagatalanao. Sige lang ah. Larga bula mang gyapon na.
0: Larga bula sa jata niya. Importante sa on-air, ara ka mag support sa mga. Laos, si Ma'am Gina Borsinga, tultulan ko yung agad-agad, sir. Ikapangita ko daan, hindi ka mga, waki lang danay, sir. Hindi rumaduran. Okay, it's okay. No problem.
2: No problem.
0: Padayon kita, mga kakipay. Padayon kita, mga kakipay.
2: Okay, mga kakipay.
0: Sa itong pag-inup danay. Now, sa mga kuturan ta, subong adlaw ay opisina. Why mang klase ki Paberiki?
2: Why?
0: Kay Ninoy Aquino International
2: yes,
0: Day.
2: Yes,
0: pero
2: yes.
0: Sa may mga importante kay balikuton, kay mga kalantuan, ya mga nagabarikutot patanajan. Oh. Pagbarangon do ka mo dyan! Kibos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do kami gyapon ang inyo power to every morning and you're riding in tandem. K5 Eric and K5 Eljan. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sang isa naman kamatahong nga Biyernes ngayong bugin hatag sa amon, nga puno sang kasadya, kagkalinong. Lord, guide us toward a peaceful and happy weekend and keep our families safe, united, and full of love. Hatagi kami sang malipayon nga familia, malinong nga tagipusoon, kag pag-intsindihanay sa tagsa-tagsa. May our homes be filled with laughter, kindness, and your presence. Bless our loved ones wherever they may be, and keep everyone safe, dear Lord. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Tan? Tubla?
0: K5, Tan? Okay? Tira? Talaga katurog patarjan. Ah, bangon, dog bangon. Bakon na pabukaw.

0: Ang malungkot dito, yung active shooter drill dito sa junior high school ay nakaschedule lang September 1. So naunahan ng events actually. So hindi natin akalain na mangyayari yan. At ang
1: ang kabahin sa pagpayag ni Secretary Angara, Sunny Angara, sa Department of Education. Bantihan tani karong kay gingkantuan man siya ni K5 ARP, ni K5 Obre, dito sa Sipalay. Ang ginamin niya to gali, sa September 1, may active shooting drill ang Ateneo de Zamboanga University. Sa mga junior high. But unfortunately, actual na unahan sang nasambit ng event.
2: Nga drill, are ito doon ta?
1: Ang isa ka ba, guide rin mga ka-K5, nga itong nga pag-atutukan, bangod nagagwa karon sa investigasyon, galing bata, galing huwag makaagibuli.
2: Okay.
1: Ang ining nga bata, huwag man siya problema because he is on top of the class.
2: Malam.
1: Na-discoveryan ka-K5 Eric, since March, daw medyo nahilig na di siya magampang Roblox.
2: Magungyanggaw.
1: Based on the investigation ni Secretary Ron Vic Rimolia, na biktima sang nihilistic influence iring bata nga shooter mga ka-K5. Muna ka natutukan, actually, may speech yang nga nadula, yawan ko ka pangitagin, save ko na to kahapon sa iya speech ka-K5 Eric. Gambal tong bata, bla. May pagka-autism, sagali may speech impairment siya. Pero alam, nag-deliver sa iya speech, nagpasalamat sa iya nga mga manunudlo, ka-K5 Eric. That was several days before natabo yung tong insidente.
2: Okay.
1: Nakibot ni garing tanan, even ang iya parents, wag ijak balong, amun na garing matabo. So nagagwa, subong ka-K5 Eric nga, whether we like it or not, minano pala itong ka-twist. This online game has something to do sa natabo. Mismo si Secretary Rimulya, nagagamit na sa tinagang ginambal ta permits program ta, nihilistic, violent extremism. Kaya mo ng pila ka mga bagay nga ton nga tutukan sa mga pagparagan sa mga lao. Sa piyak kabahin, ang witness sa kaso nga pagpanglutang sa Bacolod, ginpatay man to sa barangay Mandalagan, no?
2: Ingaw.
1: Ang gitiro to gali witness sa isa kakrimen.
2: Ano nga krimen?
1: At ubra magutod niya kang kasanay sa motor to nga ginpusangan kay K5 Eric. Dumduman mo to?
2: Ay, inipakadto. Anong may karinderya?
1: Dumduman mo? Dumduman mo ni check takarong kay K5 ba?
2: Anong may karinderya?
1: Di may witness. Oh. Ang witness to gaplupungkos tricycle pinusangan. Kagagapon, kapataya mo tong...
2: So meaning, do, may pagka... Ay, nakaumalita na. So meaning, kung ginbirang witness, meaning...
1: Dapat, ang suspect, dapat pagitaon ta ni.
2: Yes. Kagbuti nga nung coordinated na.
1: Ti, delikado. Na. Delikado, kagipaybari.
2: Ay, grabe. Amo tong gigtubla sa may diversion or pasulod ka sa...
1: Active ba? Active Mandalagan.
2: Oo. Amo na, amo na.
1: Kaloon ta, kagapon, pagkato ni kipayberto, may tiniruhay pa mo. Nagbinalusay, nagpinalok panay pa, that's why nag-responder mga polis to kapon. Kaya mo nang pilag ka mga himaloon tali ha, kaya medyo dalom-dalom na yung pamangkot sila. Kung mag-amo ni, why galihan lock yung story dali?
2: Dalom na.
1: Gusto ko lang, is either sindikato, coordinated na group. Delikado yung imagino mo, tapos tuloy nok panay pa.
2: Wow.
1: May notice of violation na.
2: Ang?
1: Party ba lang ni sa sanitary landfill.
2: Okay.
1: Inatural, ang landfill ta, duhalos, ginatingwaan na karon nga ma-plastar. Kaya manti, ginatingwaan ta buksan ang cell number 5 kaki pa ba rin?
2: Yes, no? So...
1: Ang transport sector, ba masubo mo naman, nanong tabo, ulit kanto ni si Secretary Mendoza, si Director Mendoza, sang LTFRB.
2: Oo, nagdami ang kisuryan lang.
1: Duhalang kadlaw o tatlo kadlaw, malin ka nga gipalin siya, hasta subong. Gipalin siya kaki pa ba rin? Di ba bangkot na rin programa, hindi ito mapektuan.
2: Sino gipalin?
1: Si Mendoza, ato nagkanto di bla, sang LTFRB. Rigor Mendoza, Director Rigor Mendoza.
2: Why na to siya?
1: Why na? Ay, sus, kada, sige ba, doon lumabay-labay nga daw aso mo. Di ba loon talaga nung kay Wilson eh?
2: Ay, nano man.
1: Nung kakilibot niya kagipa yung berik, doon ay ganin naglupok sa National Guide.
2: Di ba, yung patungkulo kumpas, doon kadami ito si iya mag-ulustorya sa mga drivers?
1: Di, why takabalugali, yun ang kanyang huling kumpas, kundi kanta ang Eraser Heads, huling Il Bimbo, yung iyaya, huling kumpas ganito, magtapos puli is Manila.
2: Kailangan ko na nga.
1: Higa ka sa pwesto! Ano mo nila, hugs ka pala, ran ilaman?
2: Doon ka?
1: Huling kumpas.
2: Imbis nga, kakaso ng mga, ang mga kwan, ang mga
1: traditional dilapidated. Dilapidated?
2: Siya
1: ang na makakas ang dilapidated? Siya ang na-terminate.
2: kay gin pabiyahe.
1: Do basketball sa June's Cup?
2: Aba?
1: Sa pagkalawa-ilaw ay nga klase basketball. Pag-inon mo, ang Chinese Taipei, ang record nila, 1-5. Nakuan sila, sunod sila sa semis. Ang Pilipinas, ang record niya, 5-1, eliminated.
2: Wag na kong katanaw sa June's
1: Cup. Anong bulos siniman? Ang mga kunmay ko ya, ang ibu daog niya, lima, isa lang perdi mo. Eliminated ka pa ya. Ang 1-5 ya, amot niya yung nakasulod. Animalo. Ang Japan niya, record niya, 1-5, eliminated man. Isa mga Chinese, diba? Tama, ganyan katuntiyo pag abot. Iman tanan na. Pero ang ilaliga, do binuha ka. Amo ang reklamo mo.
2: Ikaw na ko, hindi ko yung mag-intra sa June's Cup na yan.
1: Ay, sa piyak kabahin, may dua ka resolusyon pasar si City Councilor Attorney Cesar Distrito. In light ni mga K-5 sa sekuridad sa mga barutuan sa Bacolod, aprobado na ni sanggunyang pangunsod mo. Dua ni Kabilog, number one, strengthening the security, kang isa pagid. Tingko may tiyempot ako, tingkohan siya malabot. Sa update sa politika kay K-5 Eric. Negros Occidental, okay. 3rd District Congressman Javi Benitez, okay. Wala pa sa kasiguraduhan kung madalagan ini sa mas mataas ka posisyon sa probinsya o kung hindi.
2: Uway paglay?
1: Iway pa kay Tisling niya, iway si Governor Lacson, marang tapos na kunong term. Tinito sa piyakya, nagatayada naman mo, Congressman Tardimaran yun, nungarupok man nga lang.
2: Pero kung mag-decide niya si Javi, di siya punggan.
1: Di paano mo na siya mapunggan? Ibig kong maglagan siya?
2: Hindi siya mapunggan.
1: Balingguan niya sini, it's the younger generation versus the older generation sang politicians.
2: Grabe, no?
1: Habi, doon ginitanaw nila, ano man? Habi Benitez versus Congressman Ferdy Marañon?
2: Di ko na Habi, Ferdy. Habi mo sa tuntun lang, prangkang istorya kay Pai Marañon, takladon para kay Habi.
1: Kay Bangon?
2: Kay Bangon kati si tatay ni Marañon niya, mayong record, kung ang tiyo, si Joseph,
1: tiyo
2: si
1: Freddy. Ang isa naman kabintahan ni Habi,
2: kay Habi Rick, naman iya,
1: ang younger generation sa mga butante, base doon sa iya, hindi niya kalabanan.
2: Makwa iya ang younger generation,
1: kag
2: at least may ara kita bag-o nga guyas ang mga tigulbam ng mga leader, blang?
1: Hindi kita kambalgin kung sino ginamadaog pa sa ila, kay Bangon, number one, may pamantaganik malo kung sino ginamadlagan sa ila, pero ginakunukulo
2: doon. Pagpandagan siya, Biaw?
1: Tito, willing man siya kung yung magpungko, ipeber nga may...
2: Dlagan siya na, pati ka na sila.
1: Hindi, ang gina-istoryhan tani kay Kipay Berik. The more kay Kipay Berik, nga may arang agadalagan, amun na iyang tunay ng eleksyon sa Negros. Kay kung nula kontra, paano tabi mabalaan nga inang nagpungko, subong nga gobernador, amun ang gusto sang taga Negros, kay doon nagagwa subong, nga ang pagpili leader, hindi gusto sang tao, kundi sa mga leaderis lang naton.
2: Mag-amuna nga madlagan si
1: Habi. At least na mag-amu chance ni Grosanon kapili.
2: Oo. Tingala ko daw damo, stock sa mga motor siyang mabligyan kay.
1: Nahaw.
2: Di may down naman mo.
1: Arak naman.
2: Di kayo madlagan si Habi, madlagan si Tirde.
1: Ti.
2: Ano, kung sa Manila, gabaha to, dari maanaw naman na di ang kwan.
1: Ti, galing kay basi kung mga, kung sa mga kwan pa, basi hallucination na, pag-abot si na to. Tabagak.
2: Itulog, no?
1: Pinapunto ta dari. Ang pinaka nami nga part kay Kipay Berik.
2: Uli ko
1: ang pinaka nami. Ang pinaka nami kay Kipay Berik nga punto mo ni. The people in the province of Negros Occidental will have an opportunity to select the best leader. Hindi kay ang mapungko ka leader o ka choice bisan di ka kauyon kay sa kontrata sino butuhon mo abi?
2: Buglakson Japan ni.
1: Ay, gumayong aga. Anong tapos na term ni Governor Bunglakson?
2: Ay, kapilihan kayo siya.
1: Kaya mo din talaga. Like, kagabi, may pagtipon-tipon nabi si Congressman Habi.
2: Okay.
1: Pero ginulat ako ng announcement, doon lang isang announcement. Kung si Congressman Tardy magtipon-tipon, hindi naman siya gusto magsugilan nun politika.
2: Basta matipon lang.
1: Eh, bang matipon-tipon na. For example, Habi, ay, good morning. By the way, ang decision is between you nega kag Lab Negros mo. Ti sila masugilan no naya. Ti kun si governor yung pabatian mo gusto niya tani may koalisyon. May koalisyon. Ang koalisyon na bunganay.
2: Bunganay
1: gina. Kun si Eric ni Repe yung pabakuton mo koalisyon.
2: Koalisyon gi siya gusto kuya.
1: Para si gusto iya ni governor governor mo Marañon. Koalisyon. Ang imo iya koalisyon.
2: Binungguan ay gumuda.
1: Naano ni ang imo iya.
2: Mabantay na kibrada siya.
1: Kaya mo yung ginasilig. Sa pinakabahin sa puro trivia, ang pis-pis ko, no? Nga yung pinakalapad. Hindi na ko, kundi pinakalapad nga wingspan.
2: Wingspan.
1: Oh. Bo, grabe, no? lupaday di patayong dayog naman ni lupis-pis mo. Amo na karoon ng ato nga Lori the Explore. Pisa ato nga magkauto ng lupod karong adlaw. Mga pikamin kip Amerika, DTX ko pimix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. When we come back mga ka-K5, aton pagatutukan ang mga last ng mga importante ng mga tiraga ni Ninoy Aquino. Balik-balikan ta, no? As we celebrate the Ninoy Aquino Day, subong adlaw, and iplastarta ang nakuha ng pagtuon kag investigasyon sang DILG Secretary nga si John Vic Rimolya, gagwa na gidya kag ipabirik.
2: Ang ano?
1: Ang investigasyon niya.
2: Oo, oh, biko gagwa na sa palit siya.
1: Kayo!
2: Iwag ka gagwa. Kami ginabasa ko din sa rin dyan yung komentaryo. Di mo gagwa na gidya John Vic Rimolya.
1: Na nagagwa na gid sa iya investigasyon na wala ginbuli ang bata.
2: Ang ko ginsidira niya na ginlaga. Mula niya.
1: Araga. Nagagwa sa investigasyon nga way sa ginbuli kundi influensya sang nihilistic influence.
2: She is not
1: ang oras sa K5 News and 5 Philippines. Dalas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:54.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
4: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Tulihan ta sa bong ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
7: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, mm-hmm, it's a sign nga may diabetes ka.
6: Mm-hmm.
7: So, importante nga from time to time, san at early age, Sir Buya,
6: may katahabit, no?
7: 25 mo edad, na may diya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero, either gubay mo pangkriyas, di diabetes ka.
6: Mm-hmm.
7: Kung hindi man gubay mo pangkriyas, sulubragid kaon imukan, sugar. Kung hindi man dira, ang isa's pinaka problema, Sir Boy, ining gituwag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imo nga selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imo selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
8: Magamit na
7: yun. D3 Bio mo lang gali ang kwan para mag-correct ang ano ang
6: blood sugar level. Pamil, no? Kaya ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag-convert siya ya diretso ra sa selula.
8: Magamit dayon.
7: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pangadto sa imo mga selula.
8: Correct.
7: Kunanda. Amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
8: Oh, wala sang delivery.
7: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan itong ano?
6: Ang selula mo.
7: Oh, kay puro higko, tambok. Puro tambok. Pero kung may ara ka MCT nga aras di tribayo, sigurado sulod, Sir Boy.
8: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
11: Doc Sam? So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may arakas ang ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga mag-uba nga ito niya kidney, Sir Boy. Mm-hmm. Kung sa ang ginatawag accumulation sa

0: ginabuligan niya nga hindi maghubag ang aton nga mga nephron, sir boy.
1: Correct, Tok Sam.
2: Nga ang ditribayo ma-prevent nga maghuba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang ditribayo, wala ka na gana magkaon. Mm-hmm. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
1: Sala.
2: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado yung mga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali magubay mo nga kidney, kay hindi magtaas yung blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula, sir boy.
1: Mm-hmm.
2: Kay siyempre tinloan mo, tinloan ang imo selula. So pag abot sa insulin, sulodayon.
0: Sulodayon.
2: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
1: Correct.
2: Dulong dayon. Sulodayon. So, amo na kung nakaditribayo ka. Malikawan ang diabetes, maklikawan ang komplikasyon sang diabetes.
3: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mabagats, mga butka.
3: Ditribayo with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Ditribayo.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ditribayo.
3: Ditribayo.
5: Health News.
3: Ditribayo.
5: Problema sa pangkaso,
3: hilana,
5: sipon,
3: kagubo,
5: tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang Ditribayo ka na.
5: Ang Ditribayo.
3: Puno sang lauric acid.
5: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
3: Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag Ditribayo.
3: Adlaw-adlaw.
5: Ditribayo.
3: Ditribayo.
5: Senior citizen ka na bala?
3: Kag medyo nipato na.
5: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
3: Mag Ditribayo ka na.
5: Sarang makuha ang ketone sa Ditribayo.
3: Nga isa ka sahi nga brain food.
5: Gagatinlo man
3: san aton uto.
5: Rason
3: nga gandami ang memorya.
5: Mag Ditribayo
3: adlaw-adlaw. DTX 500.
5: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
5: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
3: Likawan
5: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
5: DTX 500,
3: ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
3: Likawan ang komplikasyon
5: kag balatia.
3: Mag DTX 500,
5: ang pinakakampyon
3: ng antioxidant.
5: DTX 500,
3: may DC,
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC.
5: Mabaka,
3: mabuti ka.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka
3: sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
13: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424. Para sa masafe nga pagpanganak, Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hatchanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: May maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Doon namin ito siya nga mong introduction tan. Inain.

0: Butangnya bisa.
1: Beli dalam maskara. Para preparado tan exhibit mo. Maskara!
0: Do viernes, di ba?
1: Ay! Pag-extend days mo.
0: Extend days mo. Dok, thank you. Kikinbit na rin mo rin, Dok. Nice na makakaya.
1: Oh, yeah. Morning kay Bossy. Tinawag po sa Gapon sa Finland siya. Hawi maskara bakulog, Paulina! Mama!

0: K-5 Mascara.
1: Masik-masik.
0: Spirit.
1: Hindi niya official Mascara Music, ha? K-5 Mascara
0: K-5
1: Music.
0: K-5 Mascara
1: niya.
0: Music niya. K-5 Mascara Music. Taot si Romar. Naka-bluetooth ni Ganaan Sinigaran.
1: Ahoy niya pareho yan. Kumaturan pa. Tawag ang sumba siya. Mago-mago na bisay no ba? Hanggang inday siya nga be, sumba mga mga duwa be.

0: si Vinnie Romar sa empat kisa bluto di kano harap na bata misawa ang muli pila kauna ang bilog ng empleyado ni Doc Ramil ng kanto di si Carlo si Patricia Bu Carla gali. Balik sige magkita tutano kilang tutano mo lang ton
1: panang kamera mo ton nagkita niya kilid lang ito
0: huwag gamay pa ng bata kung bahiyo kita mo sa tumaw no huwag gwapo tayo gwapo tan gwapo grabe ginang enjoy sa mga tagpalamatita kay Paberic thank you kita na lamat sige mo pakita ka video.
1: Hindi nakita na itong gasaot.
0: Oh.
1: Tani balik na ito ng video kadalitan kaya may pakita lang ko tan.
0: Hindi ito pakita mo?
1: Balik, sige lang blatan, ibakita blatan.
0: Doon ang rasitan, punta.
1: Oh, pinalangan na, dali lang. Hindi na tayo. Si Kulento isa.
0: Oh, mo. Si Sayro nag isa.
1: Ay, sa likod na kami na ni Kipay Biljano. Kapot na si Kitonto. Ako na participasyon na kanduwa.
0: Arasitan na karoon. Gusto mo kita? Hindi bang background ni Blas ang ilang kantaos sa background ni sa nga to niyang official. Ano, Blas?
1: Tanawal
0: niyo ba, Kipay? Balik bala itong maskara. Taka sa...
1: Kaya pang biyernes man isumugtan.
0: Biyernes man isumugtan. Si Blas kay Panatan. Tira!
1: Tira!
0: Sige, play!
1: Si Kuleng kay si Sayro. Doon man yung class isla kanduwa.
0: Ang ngayon ang ilang steps sa sauto. Gawat, ano mo? Pagayo!
1: Maayo ka si Kulen, maayo si Kulen mong birada, oh.
0: Agad yes, Kulen mong sawa.
1: Ari na sila.
0: Mr. Gani
1: ba? Ari na sila.
0: Titan, no? Kita mo, Titan?
1: Ah, oo. Siya niyang may... Amo gini... Sa na-late ko sa gym, amo gini na...

0: Sadya sa mood na tol, kagi pag-berry ko mo, no?
1: Biyernes,
0: no?
1: Ah, Friday vibes na. Sumakasya. Ako din gusto nila gabi. Salamat. Sadya sa ako, no? Huwag pa ni maliwat ang gym mo. Sa iyo, hindi pag ito nataman ka, hindi sa kita, no? Sa iyo,
0: nataman ka. Grabe sa pala, no? Hindi mo rin usurize niya una? Sita, no?
1: Pero patlumpat pa, subong? Why na? Palumpat na, kaya mabulit-bulit siya. Kitan sa out, ito na, ikaw, ikaw,

0: Kaya sa tunga pa si Itlan. Huwag ka man yung tanong sa ako. Tanong ikaw kaya sa tunga.
1: Diba sa kapata sa quarantine with people?
2: Sa diri man ang galing.
0: Asaka.
2: Huwag ba sa ako taliwata? Hindi na may balita.
1: Balik kita sa ito naman yung presentation mga KK5. So, katahong kay T, we want to start everything with a good mode and good vibes.
2: Yes.
1: Ito ka nami ilang, no?
2: Amen, amen.
1: Kay gusto tang suportahan ang programa sa aton gobyerno sa syudad.
2: Yes.
1: Ilabi ng ang maskara na gilapit na. Di kadaga, mabatian nyo ng hindi niya official.
2: Mm.
1: Basi man sa Lan Lucky 5, ikaw.
2: No, official.
1: Hindi niya maskara official song. Iyan niya sang K5 maskara theme.
2: Yes.
1: So, tanam-tanam ko po sa mga good morning. Si Romar Durazi ka, kampiyon ng tunog sa Bluetooth ko. Kasi gabong.
2: Namiyan sila
1: kagina. Hindi na kadami. Hindi na.
2: Kaya pamating
1: sila. Now, mga ka-K5, total way mang klase subong.
2: Mm.
1: Pukawan nyo lang mga bata nyo para mamati. Inukaro na naton sila. Pagi sa interview ni Katunying kay Secretary Rimulya.
2: Rimulya. Mm.
1: Ang aton gusto lang pagawa naman ni, there's nothing wrong with different games, kaki Paiberik. Online games, wala niya problema. Pero ang problema na gasulod, kay ang mga tao gampangda, nga upod sa kabataan mo, inigali sila, are members of online cult. As we mentioned, itong grupo sang MQY, TCC, True Crime, ano ganito?
2: True Crime,
1: TCC na ilang grupo.
2: TCC. No?
1: And then, ang isa pa, 764.
2: 764, no?
1: Ini sila mga grupo, nga ilang ginatunan is psychology, kag ilang ginatanaw sino ang vulnerable nga grupo sa ilang group chat. Mabalaan nila na kung vulnerable ka, kaya mga post mo bla, inablang naga
2: makita na nila.
1: Mga post ni mo, garant-rant ka, no? And then, pwede pakita mo lang tsura ni Rimulya to na eh. Iyalang mga muna blaw, pababaw, padako-dako ah. And, mabalaan ganit ka kipay, kung problemado ang tao, through the post nga makita mo sa Facebook page. Kung nangyay problema, it's all about puro lang abing babae, abing iya nga, kwan, about heartache lang bitalan kay Kipay Berek. Duda na lang siya, kwan eh, desperado na eh.
2: Oo. Ngayon ni siya, guro, gin-intulin naman ni siya.
1: Oo, siya gin-intulin in the morning naman ni siya.
2: Kay gambal naman siya, hindi magsalig. Siya, kamuna bla.
1: Ha?
2: Kamuna. Di ba bala na ni Kwan mo ni...
1: Di nga, ikaw yan nga, ikaw yung mga mugin niya, pero may ginambal mo.
2: Di, mo na mga puso.
1: Tapos
2: na
1: mga gambal, mahambal nga.
2: Puso mga tao na.
1: Lain la, siya daw, lain subong, lain naman boss, daw mo na mga post ba?
2: Sige daw may lain ganyang sitwasyon.
1: Di basta mo na, mabasa na nila.
2: Basa na nila.
1: Okay. Out of that, tunan na nila kaki Paiberik, and then, masulod na da, nga ipakita sininga grupo, hagadon kanila sa ilang personal group chat.
2: Yes.
1: Machat ka mo sina, ang ila ipabatsyag sa imo, kindness.
2: Kindness.
1: Affection. Belongingness.
2: Kay buot siya noon, may community ka nga
1: pa sa imo. So, samtang ang imubuot, nagamat-amat hulog abi sa ila, ang imo nga pagsalig ga taas, amat-amaton nila extract ang importante nga information. Diin ka ga puli. Ano trabaho ni tatay mo, ni nanay mo? May pusil si tatay mo?
2: Nga nga may problema. Kaginano ka da?
1: Oh, nan. Then talk after that, bilang ka na, sudlon ka naman na sa next technique. Paakigon ka. Why na sila pagpalangga si mo, akig sila si mo.
2: I-agitate ka.
1: I-agitate ka. Guwasi na, daw pabarison ka blaw. Kung sa pangido pa, mabaris ka.
2: Sulsulan ka.
1: Ay, galing. Amuna, isa pa na. Sulsulan ka.
2: Si Kwanto.
1: Kundi ko ginasulsulan ka, indakal ang imo balatsyagon.
2: Hindi ko na siya mo ng human nature.
1: Pag indakal sa imo balatsyagon, kagipabiyarik, abat-amatong ka na siya nga balusi, bla. Nga ginabuli ko siya nga balusi. Nga nadlo ko siya hindi ah. Tistingi, bla, na yung kurein nyo da. Doon mo malang na mo. Ang kurein nyo da, gidoon mo, bla. Bakula, bla.
2: Kay drapo, amo nang imo nga stress reliever.
1: Oo. So, matabo da, video hibi, pakita, bisa mo, naging bakul mong idoon mo.
2: Nga damayo, okay na.
1: Mayo.
2: Nga hindi bila damayo, matyag mo.
1: Kaya ano, matyag mo, tinatural. Siya daw, medyo nagbagan.
2: Kaya nakapagwa ka mo, nakapagwa ka siyang kainit mo.
1: Tisiling niya, kung kaisang nami, da, ubaab lang mayo mo, kagmagwild na sa kwarto mo.
2: Singgit na tudo ka lang.
1: Singgit na tudo, gawal ka, uba. Kaya may, pag nag-brief ka lang, kung nag-anol ka, amo na mga pamagi na. Then after that, hambalong ka nila nga, ang pinakagrabe, siya tilawi blas, sa eskula nyo, tapungula tong kontra mo. Hindi ka, tikun hindi ka, pakita naman yung video mo, gagawa ka. tapos kay gagipaybere.
2: Kag singa kag sa findings namo dito madalman kagid.
1: No madalman kagid. Isugid na mo ni sigirikanan mo. Ti karuman balabato ay hindi lang sundon ta mo. Nakita mo na may ara sila lang leverage kag may ara sila makontrol kanila.
2: Correct.
1: Until sa time may ara man ning ibang hindi na kinang kontrolon kundi nga do na brainwash nang gid nga para sa ila the ultimate truth kag amuning maayo nga laygay para sila.
2: Ti kinakita ya nga tuod maka kompatihon yang sugo nga mangnakit siya magkwal siya gakadula ang stress siya mo.
1: So matabo na sunod sing sulod ka sa website ta. Amon ko bravo mo sa bungadlaw. Kwartong pusil tatay mo. You see? Tapos makita mo naga live stream ng bata.
2: Tapos mambal may bata. Di paano kung mapriso ko na karoon niya?
1: Hindi kaya. Minor kaya.
2: Minor di doon din niya. Yes, ikuan nga. Doon na priso. Doon na katakluban. Doon
1: mo na nga klase isang mga manipulation. So, ang safeguard talang is that dapat strong ang foundation sa balay. Butangan tagay spirituality kagipaybirik. Let's bring
2: importante
1: our children closer to God. Second, open ang communication line. Sugilanon, istorya. Para istoryahan ko na nung problema sa sulod sa panimalay. Kung may problema sa eskwilahan. Now,
2: agad niya masulod sa bata nga wala ka na sa kantuan ng iban kundi pamilya mo, hindi ka iban nga tao.
1: Tungga niya, i-blackmail tama ni Gambal ni Rumar. I-blackmail kanila. Siling ni Kay Fehidero, devil comes to steal, to kill, and to destroy. Ipabati tadi ang payag, ganyan. Then may isa ka tatay nga siya mismo, Amerika niya,
2: okay,
1: na feel niya nga ining mga games are designed by the devil.
2: Okay.
1: Para gubun ang konsentrasyon sa bata mo, kaya ang bata galing kakipay, pero kung mabuyuhan pang ang attention nila, pati pagtuon nila, mapabayan.
2: Hindi na galing ka paminsan na magsimba?
1: Amo nang isa kang ginambal niya. Hagado mo si ba, hindi siya kami hampang siya. So para may tsidihan ta mga kipay, pamatian ta na explanation. Kay man kun anong ginambal namo ni Kakipay Berek sa nagligad ka pila kadua kadlaw amo man Kakipay Berek ang analysis ang DILG what really happened amo ning bata o autistic ni siya pero maalam bright
2: pangabata,
1: top on the class wala sang may nagabully sa bata mga Kakipay. Here we go, larga vista ha. Ito programa Julius ba larga
2: itan.
1: Larga na ta Kakipay
2: Berek larga bulan na kita itan larga bulan
1: go ahead Kakipay Bitan
2: Dan.
1: Pagbara,
3: break namin yung phone niya.
1: Ano, tan screen papabawag intan.
2: Pasaka,
1: pasaka ang tingog lang tumatyo. Guwain tan, pasaka.
3: Was influenced by nihilistic websites.
1: Uh-huh.
3: Ini-examine niya yung mga mass murderers, ini-examine niya yung mga convict na ICC, ini-examine niya yung mga serial killer. He went on a spiral down the rabbit hole.
4: Antindi pala, no? Malalim pala.
3: Malalim. Yung bata ay dumaan sa extreme psychological psychological makeover. Kasi mabait na bata siya. Hindi naman nabubuli sa skwelahan. Kaibigan na. Top 1 sa match niya. Pasok lang talaga sa utak niya ng nagsasabihin namin yung sa Roblox na yan. Dahil may chat group doon. Dahil young and impressionable mind. Nasundan niya kung ano sinasabi ng mga tao ron.
4: Very vulnerable eh, no? Yung ganung edad.
3: In fact, yung style niya nga, yung Facebook live niya ng kanyang spree, ay eksakto sa itsura ng video game. First person shooter.
1: Ang screen sa computer ni Kipay Berry, kinamlang damo na o, gagawa ang kamot niya.
4: Doon po sa history, na-check niyo po kung kailan to nagsimula, yung petsa nito.
3: March pa lang, nag-umpisa na.
4: March pa lang?
3: Siyempre, hindi maalam na magulang. Ang bata at magulang, parang may space issues yan, diba? Hindi nila pwede ibigay telepono nila.
4: Correct.
3: So, March pa lang. March 4, nag-umpisa na siya.
4: Ang
3: kanyang, ang kanyang spiral down the rabbit hole, yun ang tawag namin dyan
4: eh.
3: Sa dark web.
4: Alam mo, nakaka-
1: okay, enough na partner, enough. No? So, okay. Kinestablish na lang kay Kipay Berik, nga ang gidiscuss na for the past how many days,
2: gusto to?
1: This is the actual na natabo sa bata.
2: Wala
1: sang kabuli siya. Why man sa gaway? Because he is on top of the class. Siya ang pinakataas sa ilang batch.
2: Amo lang itong iya ginasudlan niya grupo nga.
1: Sang March, nagsulod siya sa Roblox, nagsigi siya hampang, nakaupo niya sa group chat. Hasta sa ulihin nga siya, nag-research na about nihilistic mga murder, no?
2: Namian siya?
1: Namian siya. Ang screen, ang iyab lang nga screen sa computer, first shooter ang view. Just like sa ginubra niya kakipay, Beric. So, masyado kaklaro mga kakipay nga ang influence is not Roblox but the people na upo niya gampang group chat. Tiyari din si Secretary Angara, i-check na si Kipay Arf Amores kaya naka-standby siya. Ano ang reaksyon sa sekretaryo sang edukasyon kay Kipay Beric? In line si kagkaroon ba si malabot na si Councilor Cesar Distrito, tibangon sa ning incident, may duwa siya ka mga resolusyon nga ginduso to strengthen the security sa nagkalain-lain ng mga burituan diri sa aton sa Bacolod. So para matagantang mga ka-K5 arena, si K5 Arf, no sound effects is... si K5 Arf, ala siya, Noy? Ha? Ginatawagan pa si K5 Arf, no, alas 8 pa siya galing masulot. Ha? Sige, pawayan tanay, ipost. Nalipat ko galing, may klase sa alas 8 pa. Alas 8 pa sa galing ko na masulod. Kamali, break. Alas 8 na lang siya tawagin, Noy.
2: Ibus lang ko.
1: Ha? Ibus ko. Pero, aray nila ka ito.
2: Dita.
1: Butangan tanay jutay nga spice. Tunugan yung radyo nyo. No? Why? Because, may ara mga tao nga kung kaisa bangod sa sobrang gagugma, bisan hindi kasalang peliton gin.
2: Isa pa na.
1: Pero gining kantata will give us a lesson. Nga love na love taman ka, mahal na mahal kita, pero kung peliton ta ka, mahal bugas.
2: Siya pala.
1: Basi sa sobra ko pagpalangga sa imo, basi magutman ta kadawa. Amo lang gina sila sa kantangan eh.
2: Hindi nga kanta ni Subong, matsyag ko, may magtulukay, may masakit.
1: Agli ka.
2: Yan na! Tanawa na!
1: Ha? Hindi pa pro kung kaisaya, basta loyal ka lang kay Five Eric. Damo niya maseryoso, gina si imo.
2: Ay, sa
1: pro kung natanaw na USB ka gani, tapos gina. Ano ganing USB?
2: Ano ganing? Uyab sa banwa.
1: Oo, muna. Bag USB ka gani, delikado. Gin. So, mga ka-K5, may patag kami siyo. Kaya nga, para maka-break din, then pagbalik na mo, check na naman si K5 Red. Ah.
2: No? Hindi kaya USB. Yan o ka naman yan.
1: Kagipabitan, larga! Oh. Aton kanta, subong sa inyo. Pamati, mayad!
2: Tanti Rahab, Latatana. Hanot!
1: Audio lang yung gusto ni Itan mo. Para ni sa tanan. Kung nagigugma, kung pamatiin nyo, mamuni ka kanta. Wow, guwapo sa entrada.
2: Medyo pa subo, porsyon ba?
5: Kayang-kaya kitang pangitiin.
2: Si Itan ba?
1: Grabe. Kaya-kaya, takapayong.
5: Ipapangako sa iyo ang bituin.
1: Ipangako ko sa ibang bituin.
5: Itawan ng

0: Direk.
1: Tumakon ka kanta.
2: Kita ngayon, sabay tayong magugutom.
1: Bisa ko ang sahod ko kahit tumakon ka kanta, no? Mahal kita pero mahal na ngayon ang bigas pati na ang sardinas.
2: Pagmamahal, pagmamahal kung lahat pinay
0: tan for war, di ko sinatan.
1: Ayoko lang ilimpin na sa mga research ang may bumigo.
0: Pwede.
2: Kinikilig habang sa hirap.
0: Rosene Basa de Jesus, kapamati. Boom Granada is online.
1: Oh, boom, morning.
0: Jolie Inubia Lumugdang.
1: Meaning Australia.
0: Ara sila. Para di sa inyo, sa nagahigugma.
1: Hindi ko nukarili.
2: Kung nalulungkot ay bubukan.
1: Kami sa music, ano? Ang seryoso. Ang mga lyrics, kampiyon.
2: Ang cravings mo, na fries at matcha.

0: Bate, bate, bate. Mas kung sa kanta niya, natingala ko sa lyrics kasi niuso sa delivery from lyrics niya. Naabos ang si Biggs Del Paine kasi ang galing nag-compose, ha? Nagsisintay dos na. Okay! Grabe. Standby, Arf. Siro daw, makapas mo na gugma. Ayaw nga kagwapo nga kanta, no? Mayo nga lyrics sa kanta, kagipay-barik.
1: Nami ang acoustic, nami ang lyrics.
0: Mayo ang pag-deliver sa kanta, mayo ang harmony.
1: Nagkapa

0: Grabe, no? Ano mo lang kung serve, sa pagpalangga ko, kung magutban ka sa tupad ko, doon mo lang yung lyrics mo, simple
1: Rude,
0: lang yan.
1: Rude Angeles na siya.
0: Alam ba rin ako lang?
1: Yeah, kung maayo, ina nga pagigugma.
0: Maayo. Ang buti ka doon sina, palangga, tagi kaya, no question.
1: Mahal kita.
0: Pero nagamahal pagi, ang talan siya, mahal kita, pero mahal na ang ngayon bigas. Ang bigas, pati aray, na ang lata ng sardinas. Huwag sa kambal, gani nga, ang noodles.
1: Di ano na lang matabuos ang...
0: Piling ni Wilson. Nga magamunang kasugit ninyo yung sarga doon. Hindi na tanikap lang ka eh.
1: Jasmine, mga kawin, aray.
0: Pal Jasmine.
1: Yes, sana all mahal.
0: Ayo, kapamati si Jeanette Tobla. Si Chuli, kapamati. Sige, nan. Damo, kasaho sa nga itong mga music na pilihan sa buong K-5 Amor, Amerika. So this time around, they checked na si K-5R.
1: Nagdamo na sila.
0: Ha? Nagdamo na sila. Oh, finally, they found us. No? No? Ama tama ito, naman nadlaw-law na mo niya. I-check na this time around, nagatong siling linya, si K-5R kahapon, bisan ano kalayo sa sipala, higing kantuan nila because we want to interview Secretary Sunny Angara sang DepEd. Ano ba lang i-reaksyon nga nanungod siling natabo sa tiniyo K-5 Eric? Line number one, naka-standby na K-5R. Good morning!
2: Good morning, ka K5L dyan, ka K5 Eric.
0: Morning, Kabati ka sang labsong na mo ni K5 Eric.
1: Mahal ng lahat.
0: Mahal ng lahat. Pati na ang bigas. Ha? Kaglata sang sardinas.
1: Kailang gabang.
2: So, nalingaw ako gani sa...
0: Nalingaw ka. Pero, ano ang kahapon si Secretary Angara nagbisita sa Sipalay? Nanong una yung purpose and then anong reaksyon niya parte sa natabo sa Zamboanga?
2: Yes, K5L dyan. Pugalon ang syudad sa Sipalay kahapon, bangod nga ginbisita mismo, no? Sa Secretary of Education, nga mo si Secretary Sunny Angara, ang blessing kag inauguration sa bagong building, K5L dyan, K5 Eric, ng Schools Division Office ang Sipalay City.
0: Okay.
2: No, press man kahapon, K5L dyan, K5 Eric, for the first time na nagtingob ang bilog na NIR na 22 no ka mga superintendent sa nagkalain-lain nga division sa bilog nga NIR para magsuporta no sa nasambit nga inauguration. Yara man kahapon ka K5L dyan, ka K5 Eric, ang aton nga congresswoman diri no sa 6th district nga mo si congresswoman Chedeng Alvarez, ara man si Mayor Gina Lizares ang mayor sa Sipalay City, kasing suportahan man ka K5L dyan, ka K5 Eric, sa mayor sang Kanduni kag mayor sang hinubaan no? Kasi si Mayor Lewis kasi si Mayor Duff ka K5L dyan.
1: Kapin na sila nga duwa mo.
2: Yes, ka K5 Eric. Ang main purpose no sa pagbisita ni Secretary Sunny Angara wa'y labot nga maka bisita kag maka-attend ini sa inauguration kundi mahibaluan man ka K5 Eric ka K5L dyan ang ibubunot kag ang mga ideas na gusto nila ipalabot sa presidente pinaagi sa Secretary of Education ni amo si Sunny Angara. Kay pagkatapos ng inauguration ka K5 Eric ka K5L dyan, may closed door meeting ining 22 superintendent kaupod ang tatlo ka mayor, si congresswoman kag si Secretary Sunny Angara. Ila dito ginistoryahan kung ano ang gusto ipalabot sa mga division superintendent sa presidente bangod sa mga nagakalatabo subong sa Pilipinas no nga atong kiti nambal dito kagapon kag kita ni Aljan kag kita ni Eric sa portion sa nga mensahe ni Secretary Angara iya bala nga gin naghatag siya sa mensahe about sa natabo sa Zamboanga. So dito ginsiling niya nga mas tagaan ta, dubliho naton ang aton nga palapad sa pag-insindi naton sa mga kabataan, mas dubliho naton ang aton nga paghatag sa pag-ulikid no sa mga kabataan, hindi lamang sa mga kabataan kundi kumbaga doble ni nga pagbuligay no partnership sa ginikanan sa mga stakeholders sa eskwelahan ilabi na sa mga kabataan subong kay dako gid nga epekto ka K5L dyan, ka K5 Eric suno sa secretary ang social media no kag ang environment kung ano ang ginhalinan sinisang mga kabataan. So may ara kita dira video ka K5L dyan, ka K5 Eric no pwede na naton mapabating no sa aton nga mga ka K5 ang porsyon sa nga mensahe ni Secretary Sunny Angara, Kakitad Aljan, Kakitad Eric.
1: Okay. Pabati, Abiita, ng interview kahapon tang.
3: From K5 News, any reaction po sa bagong agurahana?
4: We're very happy and we hope it will inspire our workers to work si hard for the people of Palay.
0: K5 News, ha?
3: Kamusta ang visit niyo po sa NIR?
4: Sorry?
3: Kamusta ang visit niyo sa NIR?
4: Very good, very good. We started in Dumaguete at very early this morning. Nag-buy seating kami, then Bayawan, then now we're here. So, very happy. It's been a while since I've been here in Sipalay.
5: And
4: Well, it's our last stop for today for Negros, so we just want to touch base with our DepEd officials, Congresswoman today for supporting this project and the Department of Education.
3: Your message po sa lahat ng mga guro dito sa Sipalay.
4: Well, hello po sa lahat ng teachers natin, all our learners. We hope they are inspired with this new building and to study hard and to take care of each other, check in on each other.
3: Salamat po. Maraming salamat.
1: Okay. Kay Inisya, actually this was funded out of sa request ni Congressman Chiding Alvarez. And she invited Secretary Angara. Isa rin sa pinakadako si Rodian ng
0: project ng DepEd. Very good. At least bisa pa paano may bagong building ang SDO sa Sipalay, no? So ARF damo sa mga official dito kapo na si Congresswoman Deputy Speaker Chiding Alvarez, no? Para siya. So hopefully baka bulig di kag mapasangkad kag taas man moral sang DepEd gyud may opisina na sila.
1: Do amo nang feelings ang mga teachers dito.
0: Mataas na moral nila kay may office na sila ngila. ARF.
2: Yes, Kakefeb Aljan, Kakefeb Eric. Aton man nahibaluan, Kakefeb Aljan, Kakefeb Eric, no? Early of 2026, ginsuguran ining building, kag natapos man ini, mga nagliligad lang, no? Nga mga sinimana, kagamunin, no? Kahapon, ginanugurahan, kag ginblessingan ang ining building, nga nagabalor ini, Kakefeb Aljan, Kakefeb Eric, 70+ million pesos,
1: shush,
2: no?
1: Grabe,
2: through the effort, of course, no? Sa aton nga 6th District na Congresswoman, kog support naman ang Department of Education. So, muna,
1: nalipayid,
2: no, ang mga teachers naton, not just only ang mga Sipalay noon, ng mga manunudlo naton, kundi sa bilog man, Kakitab Eljan, Kakitab Eric, na 6th District. Kaya mo ina, ang ikatatlo nga separado nga division diri sa 6th District, kaya aton manahibaluan kahapon, Kakitab Eljan, Kakitab Eric, na diri sa 6th District, may lamang tatlo ka division. Ang Division of Kabangkalan City, and Division of Sipalay City, kag amo ina, no, ang mga iban nga mga munisipalidad nga under sa Division of Negros Occidental. So mayara lamang sa tatlo ka division ang 6th District, no, Kakipad Eljan. Kag suno man sa 6th District nga Congresswoman naton, na si Congresswoman na Chiding, iya man ginatingwaan nga ang ipipila naton ka mga eskulahan diri nga wala sa nga ID number nga makakuha, no, sa ID number para may ara sila pundo, may ara sila fund nga halin mismo sa Department of Education kag sa national. So na aton man napamangkot kag Kevin Eljan, kag Kevin Eric ang aton nga congresswoman kung may sa iya bala paglipot, no, damo pa siya may nakita nga mga classroom na kulang pa. So suno sa iya kag Kevin Eljan, kag Kevin Eric, no, hindi kinaiya madula nga may mga kakulangan pa kita, no, sa aton nga classroom, mga bulutuan naton diri sa 6th District. So isa ina sa ginatingwaan niya nga may nga ang mga estudyante makapungko sang tarong, makapamati sang linong, kag makakonsentrate sa pag-eskwela nila nga wala sa nagatulo, wala sa nagaambi, wala sang mga lunangon nga mga dalaan padulong sa ila eskwelahan. So iya ina nga ginatingwaan kag Kevin Eljan nga mga Kevin Eric nga malabot ang mga concerns, ang mga problema sang iya na sa
0: uban
2: sa DepEd kag Kevin Eljan.
1: Okay.
0: Salamat, Kipab Arf.
2: Report ka Kipab Eljan, ka Kipab Eric sa patrol ini si Kipab Dinar Amores Tugalan para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 sa News.
0: Salamat kin sa report. Gika naman kay K5. Arf Amores sang Kabangkalan. Kaya bisita gi sila to si Palay para at least malabot na ton si Secretary Angara. Ti congratulations sa mga si Palay noon, ha. Isubong kasi ganato signal ta mo, no?
1: Ti apat gid nga danto.
0: Ti siya.
1: Pergeng gabo yo. Do kada mo i-relate sa ato nga kanta-kanta to si Rian.
0: Damo gi naka-relate.
1: si Alina Bridget Numbres kan antong
0: ambay. Kita ugat sa attorney sa Cesar Distrito in then standby sa kada area ta San Carlos kay check ta karon kay pabirik preparasyon para sa audition sa atong sininga radio broadcasting competition. Diri sa Bacolod mapati ka kagindi. Grabe ha.
1: Sano kay tong audition sa Bacolod?
0: Sunday na. Kanan niya bilog
1: diri sa station.
0: Oh, dira sa gym.
1: Sa gym ta.
0: Tapos dito sa Dumaguete miyara man sa San Carlos. Ang San Carlos siya City Mall.
1: Sa City Mall.
0: Ang ilay audition. Grabe okay. Ang San Carlos. Sa City Mall yung ilang audition, no?
1: Okay.
0: And ang Kabangkalan dito sila ya sa training center sa Kabangkalan City. Grabe, preparado. I-check na karon si K5 Ruvik. And then i-check naman si K5 Cyro para i-plastar sa ato kay Sino. No? For the meantime, tingwan ta malabot si Attorney Cesar Destrito ka K5 Eitan, no? Tawagan ta.
5: Para ma-plastar, kaya makakuha ta siyang reaksyon. Narungunin mga ka-K5. Nandula?
1: Oo.
0: Imo dipi sita na kamot ni bla tama ka sana ang imo kamot latan tama sa kahinay nang adaji mo magulag dugangan pagin sa imo nga pitik mo astay ang off ya na pititkan mo prop lang ga ginamo niya sita ginabibi ginamo ni K5 Eric no aba kun mo pagsinggit ko ka pagbarangon do kamo diyan no
1: may bago na si Bong
0: ano
1: po pagbarangon na kamo diyan
0: tapos
1: dalamon tikis yan
0: sa pamuka. Ayo. So, i-check ta, tingwa na ito malabot si Attorney Cesar para makasugilan noon ta siya sining duwa ka mga ginduso niyang resolusyon. Ini in line sa paghatag sang mas baidid nga seguridad aton nga mga kabataan sa sulod sa bulutuan. So, may kopod ang proponent sa sining mga resolusyon si Attorney Cesar Distrito.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: On the spot sa tukadinya si Attorney Cesar Distrito, the City Councilor Bacolod. Councilor, good morning.
7: Sa imo dyan, may aga man sa imo, tagpalamati.
0: Upod ko subong si K5 Eric Tenerife, pinakagwapo kong Friday.
7: Good morning, Migo Eric.
1: Good morning, boss. Mayong aga, sir. Good morning.
0: Now, Councilor, nanawag kami because we want to know ano ba mga rasyonali kag ano ang mangin epekto sini, no? In line sa asod-asod ng security threat sa pila ka mga bulutuan, prank calls, pati ng school shooting sa tinihong pinaka-latest, no?
1: Yeah.
0: May duwa kaka-resolusyon nga ginduso and it was duly approved, strengthening and enforcing gun-free school zone. And the other one is immediate and comprehensive campus security assessment.
1: Okay.
0: So can you please tell us yung unang resolusyon na Councilor? Ano ini? Kaga paano natin ini ipatuman?
7: Ang una natin nga resolusyon nga ginpasar diri dyan, Rick, ang pagpangabay natin sa BCPO, sa DepEd Division of Bacolod City, sa Commission on Higher Education, sa aton mga barangay, and all public and private educational institutions, na kung mahimo, ila pa ba kudon ang implementasyon kag enforcement sa gun-free school zones. Consistent ini sa RA 10591 nga na-designate sa mga eskwelaan na dapat gun-free school zones ini siya. No? Ikaduwa ang aton resolusyon nga amo ang nagapanawagan sa isa ka komprehensibo nga assessment sang campus security, ang access control halimbawa, sino nga pwede makasulod, no? Ang emergency response protocol sang aton mga eskwelahan, hindi lang sa mga public school but also private schools, kag ang assessment nga encourage nga i-cover ang entry and exit controls, ang visitor identification and management, ang pag-deploy sa security personnel, ang CCTV nila, no, ang emergency communication and alarm system, ang perimeter security, no, kag ang measures to detect ang kag ang pag-prevent sa pagsulod sa mga armas dira sa sulod sa mga eskwelahan naton. This is in line with what happened to Ateneo de Zamboanga University. Iti aton ginalantaw diri ng Jan Rick nga hindi man ta gusto matabo diri sa siyudad sa Bacolod ang natabo dito, no. Our schools must remain dapat nga lugar nga ang aton mga kabataan nagatuon, nagatubo, kag nagapurso sa ilang mga damgo nga wala sang kadlok sa ilang safety. So, it is a preventive measures dyan. Atong ginalantaw nga ma-strengthen ang pag-coordinate. So, an example, sa mga barangay, kiti, hindi ba na masarangan sang aton public schools na sila lang ang mabantay. Kundi ang mga barangay, for example, they could assign their tanods. Ang police, for example, they could assign police and help also secure sa aton mga eskwelahan. Kag even their visibility would be of great help. No? Hindi lang sila magtinerda sa sulod sa mga presinto. Tani, magginuwa man sila kag mag-bulig sa pagpakita nga they are also watching.
0: Police visibility, ha?
7: Oh, visibility kadako sang mabulig sina sa ila, no. So ang aton diri man nga katuyuan nga ti kung ang aton mga estudyante makasulod sa ila eskwelahan nga wala sang kahadlok nga mga ginikanan nga may kasiguruhan nga ginahimo naton ang tanan agud maprotektahan ang ila kabataan, I think nang makita naton ina nga may ano gid may epekto sa ining aton ining lihok sang aton mga sang aton tanan nga mga sektor nga ginapanawagan naton. In fact diyan if I could add Hendrik nga nang we have several resolutions also nga ginpasar no which ginauna lang abi inigwa ang ining resolution. We also have resolutions for example nga nang ang aton bilang nga mga loose firearms dapat kag ang panawagan naton dapat implementaron ina no may ara man ta resolution nga nagapanawagan nga sa mga tag-iya sa mga licensed firearms that they have to make sure nga ang ilang mga armas are well secured na hindi dali-dali malabot sa mga sa ilang mga kabataan. We also nang have a resolution nga i-implementar naton ang anti-bullying ordinance ang anti-bullying law naton nga may ara bala na blang klaro sa mga kabataan nga o ari ang protocol naton nga kung ginabully ka mo you can report it and then there will be action based on the law. So kay dira naton do may mga gakatabo nga tungod sa bullying ang mga kabataan sometimes ang ila mental health are being affected. And lastly ang panawagan naton sa mga ginikanan kay di mo lang na ang responsibilidad sa mga maestra ang just imagine do ikaw bala ikaw may bata ka tapos ang maestra bata ya man na no because school is the second home of our children pero 40 kabilog ang pinakagamay nga kabataan ang ila insindihon sang maestrada. So I think it should start from home inang mga paggamit sang social media ang mga games ang ginahampangan sang kabataan should come first sa mga ginikanan nga dapat lataw nila ginahampangan sa ila kabataan hindi lang basta-basta mga bayolente nga mga hampang kag mga video ng mga bayolente because that affects also how their children grows up.
1: Pero attorney tahom man ining aton nga kwano tahom katahom ni sing imong nga move subong at least may ara kitang mga proactive actions diri sa city council sang Bacolod. However, si Secretary Remulla nagpagwa sang statement I think last night when he said that ang problema dito sang ang problema sa mga estudyante ta is more on their mental health lang ang ila problema.
7: Yes.
1: Do we have any other efforts sa City Council to mobilize our city health and come up with some proactive measures nga magkadto kita sa mga eskwelahan and discuss about mental health situation and the solution to our students councilor?
7: Yes, in fact nag-istorya na nag-isa sa mga maging diskusyonan sa City Council nga the city will hire additional nga mga guidance sa councilors sa mga eskwelahan naton because that would somehow nang reduce the burden sa mga present nga mga guidance councilors naton kag makaaktibo kag makadugang sa pag hatag no attention sa mental health. We have called also the attention of the DepEd nga siguro dapat katagaan sang dugang nga pagtamod sang atong eskwelahan ang mental health issues also.
1: Correct.
7: Meaning it would be openly discussed in schools ang mental health. Hindi siya pagambalon nga binuang lang na siya, hindi pagambalon nga painto lang na siya because it becomes a serious issue. Wala to may mahimo birik no ang impluwensya sang social media puwerte gigayo.
1: Correct.
7: So kita mo ng taon mo, like what happened in Zamboanga. Ah. Ang pag, ano, yung live ya. No. Nagatob lang yung pag-compute siya sa Arma, samtang Galakatsa. It's in the games. No. Sa mga games mula nila na ginahampangan sa mga kabataan, subong, matiro-tiro na. Oo. Oh. Nang kaklaro kayo, yung nga do, games to yung ginaubra.
0: Correct, no? So, Councilor, at least, yes. No, maybe by next week, matingwa kami maka-interview sa Ibuliwat because isa sa mga ginatanaw tadi, the dangers of online games. Actually, the study shows it is not a problem ang online games. But people who are playing that online games, they're using a group chat para i-influence. Kag pagitaon, sinong vulnerable players galagampang. Ang vulnerable group na ginatira nila, LGBTQ+. Mga minors. Kag mabalaan nila, abi, through your social, your Facebook post, nabalaan nila kung ikaw may problema o kung wala. Para kanila sudlon ang ila emotional entry, they will show you kindness, love, care, etc. Until such time kakipaib Eric and at attorney, kung mag-gain nila ang full control sa imo, masalig ka sa ila, tagdara na masulod ang ila maitom nga buko.
1: Dumayara ka bala ang mga kabataan, bala Councilor Distrito, doon mga kabataan, doon mga psychological issues and concerns sila.
0: Amo na target nila dayon.
1: Ano sila gasulod sa mga psychological deficiencies sa kabataan kag insecurities?
7: Yes. In fact, gi-discuss na siya ni Senator Risa Hontiveros ang mga groomers during his her public hearing. Damo na kuno kayo, mo na mo damo
1: kinakayo. Damo na.
0: Kay global scale na niya sila, attorney, no?
7: Gina-influensya nila ang mga players nila. Ado may mga reward sila or may
0: correct, mga correct, king, correct.
7: Mga task sila nga ginahatag.
0: Tapos tagaan ka reward.
7: So hindi na sa layo nga nga hitabo nga ining nagakalatabo are part of the task nga ginahatag sa mga vulnerable nga mga players, sa mga ka-minors, kag mga kabataan.
0: I see.
7: So yes, it's really a big issue. Nga dapat tutukan nan sa mga hindi lang sa eskwelahan, hindi lang sa gobyerno. Specifically, ang una makabantay sila ang mga ginikanan.
0: Correct.
1: Muna, correct.
7: Kung diyan lang ginahampangan sa ilang mga kabataan.
1: Correct.
0: Kamu gini importante. So Councilor, we would like to thank you for shedding light sa siling ibudua ka mga resolusyon. Hopefully, no, ma-implementar ini magaan gi guidelines properly parang bisan papaano
1: makabuligta
0: pagar sa
1: kampiyon
0: problema.
1: Ni Councilor, kampiyon.
0: Councilor, thank you gin sa imo oras and we will have another session by next week. Manawag kami si Monis Councilor ani Councilor Eric Tidiriti. Salamat gid.
7: Sige, John Rick, salamat.
1: Thank you. Thank you, sir. Thank you.
0: Attorney Cesar Distrito, mga kakipa.
8: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
0: Anong reaksyon sa mga drivers kay wala na si Rigor Mendoza? At the same time, shooting incident tutukan ta with Kipa Brad Salgado sa atong pagbalik.
1: No more witness.
0: Oras kayo dulong sa inyo sa kanwa naman sang Mighty C and your alkaline, your vitamin C, alas 7:57.
1: Stand by.
9: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. TTX 500.
12: Para sa dugang pa nga mga benepisyo. Isa sa mga makabulig sa dako sa TTX 500 kag MTC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga naga-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
13: Ang prostaglandins sir GP amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress.